0: LIF ay inaasahang magiging mahalagang suporta upang maging mas maayos, epesyente at epektibo ang implementasyon ng reforma sa property valuation at assessment sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At halos 151,000 na bata sa Cordillera target na mabakunahan kontra measles rubella. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Tinatay ang 150,816 na mga bata sa rehiyon Cordillera ang target ng Department of Health Cordillera na mabakunahan kontra sa Measles Rubella Supplemental Vaccination Program hanggang sa pagtatapos ng buwan. Sa paliwanag ng DOH CAR, ang Measles Rubella Supplementation Immunization Activity 2026 ay sinasakatuparan sa buong rehiyon na laing maibsang maging biktima mga bata kontra sa tigdas at rubella. Target ng programa mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan. Umaasa ang kagawaran na maabot nila ang 95% mula sa target nitong mababakunahan, kakibat din ang pamamahagi ng MR vaccines para sa regular na pagbabakuna sa mga paaralan at health centers. Dahil dito patuloy ang paghimok ng kagawaran sa lahat ng mga magulang na ipabakunang kanila mga anak sa mga rural health units, barangay health stations at iba pang vaccination sites sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, anansunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 8:07. So magandang umaga po muli sa inyo lahat. Ito po ang programang Celebrating Life. Kami po isa sa inyo hanggang alas 9 ng umaga. Sana nandyan pa rin kayo. At ngayon po ay nasa reflection segment tayo dito sa Celebrating Life. Alam niyo naman, pag reflection segment, ang ating guest ay magsishare ng kanyang storya about doon sa ating topic na taming our tongue. Yan. So, ang guest po natin ay bagong pamilya o kapatid ng Sports Radio 918. Yan. In other words, kasamahan ko siya sa Sports Radio. Bago pa lang, wala pa isang taon. I think 3 months? Yes. O 4 months. Okay. So, siya po ay Tubong Kalasyaw, Pangasinan. Yan. I'm talking about Brother Matthew Kent Pacheco. Brother Matt, parang hindi ako sanay. Brother Matt, magandang umaga.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Miss Cecil. At syempre, ngayong araw ay araw ng Panginoon.
3: Amen.
4: This is the day that the Lord has made. So, we should celebrate life in our everyday na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga nila, every gising is a blessing.
3: Amen. Pag nagising ka, pasalamat. Yes. Diba? Every gising is pasasalamat. Blessing and blessing and blessing. Mm-hmm. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating topic, Brother Matt, no, taming the tongue, pakilala mo muna kung sino si Matt Kent Pacheco. Yes. Sabi ko kanina, Tubong Kalasyaw, Pangasinan. Tell us more about yourself.
4: Yes, kung nga pala si Matthew Pacheco, syempre bagong pamilya dito sa Sports Radio. And I am from Kalasyaw, Pangasinan originally. So basically, doon ako lumaki, and at the same time, doon na rin ako nakakilala sa Panginoon.
3: Amen.
4: So there are people that God used para maibahagi yung Word of God sa akin. And there,
3: ilan taon ka noon?
4: I was 11 years old po during that time. So it was that time then na nag-umpisa akong magsimba and serve the Lord in our barangay.
3: Mm.
4: But then time comes, syempre. Inevitable, no? Mga bagay na lalayo tayo doon sa yes. lugar na yon. So we're here in Metro Manila. But then, it was also the happiest time of my life serving the Lord. Nung bata pa ako. And I still remember singing,
3: wow.
4: playing instruments. And
3: ano nga instrument? Alam naman natin.
4: Medyo marami by God's grace. Pero mainly, nagpe-play po ko ng piano.
3: Piano.
4: So, sa church, pianist. Mm-hmm. And even the violin and the flute. And by God's grace alone,
3: blessing
4: I've,
3: yan, ha?
4: I've even played sa isang napakalaking conference, Asian conference po yun na ginanap dito sa Metro Manila.
3: Nice,
4: so it's a gathering ng mga Christian believers, particularly ng Baptist denomination.
3: Okay.
4: So use the talent for the Lord and even shared, no, syempre the good news doon sa place namin sa Kalasyaw.
3: Wow. Actually, sa totoo lang po, mga kaibigan, pag ikaw ay natatap, no, to serve God in any form, mm-hmm. in any way, yes. dapat excited tayo.
4: Yes.
3: Katulad ng excitement ni Matt nung sinabi kong, ikaw yung guest ko.
4: Yes.
3: Di ba? So, natutuwa ako. Tell us, yung church ninyo sa Kalasyaw, doon yes. sa kinalakihan mong church.
4: So, it is a local church, Faith Baptist Church po.
3: Okay.
4: So, it was started by a Filipino pastor then mm-hmm. na nag-aral nung mula from Iloilo pa siya, so he surrendered his life. Started a church actually in Dagupan, but then parang nag-branch out po sila. So they've reached a family there in Kalasyaw.
3: So church planting talaga?
4: Yes.
3: Church,
4: and that place in Kalasyaw, no, yung kanilang bahay panambahan,
3: mm-hmm.
4: is even used freely by that family na nauna nilang generan.
3: Mm-hmm.
4: So it is usually rented, pero hindi siya nirerentahan eh. So they've just let that church be used para mas maraming tao pa dun sa place ang masyaran po ng gospel. And blessedly, by God's grace, napakarami nga na, wow. I mean, not many, pero like, there are people na nasyaran and are still being used there in that place. At nagpapatuloy pa siya hanggang ngayon. I think they are 15 years already in the ministry.
3: Ikaw ba so far, Matt, tanongin kita, ano, how would you describe your life? No? You're very young, no, nakakilala ka kay Lord, di ba? Talagang tinanggap mo. How would you describe your life as a Christian, as a follower of Christ?
4: Yes, when I was young, Miss Cecil na talagang dedicated, every services, ministries, gusto mong maano yun eh. Parang you put all your effort.
3: Amen.
4: By the encouragement ng mga taong dumating din, dumaan din sa phase na to. But then, things really are not ano eh. Kumbaga, hindi, may mga bagay na hindi inaasahan.
3: Mm-hmm.
4: May mga bagay na si Lord ang nakakaalam kung bakit nangyari yung mga bagay na yun.
3: Yes, yes.
4: So, kumbaga, yung bagay na future na inaasahan sana natin, na gusto natin, ay hindi nangyayari. So, God is redirecting us. That's why we're here in Metro Manila. And it is part, kumbaga, ng storya ng Panginoon. But then, again,
3: hindi
4: when...
3: Hindi ba tapos ang Panginoon?
4: Yes.
3: Marami pa siyang kwentong gagawin
4: kumbaga,
3: sa'yo.
4: Kumbaga, chapter by chapter po.
3: Yes.
4: Eh, diba? Just like
3: yes.
4: The Bible, di ba?
3: Mm.
4: Like, ano po, nung bata pa ako talagang, even I, yung influence, I mean, I was also working in a radio station before.
3: Mm.
4: So, like, people are... medyo kilala ka lang din naman. But then, yung influence na yun na ginagamit natin, we also use our voice. But mainly to share the gospel. So, I even tried Miss Cecil, by God's grace, na makapag-win ng souls through house to house.
3: Amen.
4: And even street preaching.
3: Oh,
4: na, yes,
3: you
4: in the
3: do
4: market,
3: that?
4: Yes, by talaga. God's grace alone. So, I hope na may mga tao na truly na nakatanggap ng salita ng Panginoon.
3: Oh, for buhay. Sure, hindi daw babalik na empty yun.
4: Yes.
3: Di ba yung salita ni Lord? And mind you, no, every profession is a ministry. Kahit ano yes. pa ginagawa mo, dapat meron, yun yung ministry mo to share the word of God. Yan.
4: And even Ms. Cecil, share ko lang.
3: Sige po.
4: Because life is not all about ups. There are also downtimes.
3: Of
4: so,
3: course.
4: Like, you know, Miss Cecil, when I came here, I feel empty. I feel lost.
3: Mm-hmm.
4: But then, God is always looking for you.
3: Mm-hmm.
4: That's why I'm happy and blessed that I am here.
3: Yes.
4: Speaking about Him again.
3: Yes.
4: And by this opportunity, may those people who are hearing us be blessed by the story and of course, by the Word of God.
3: Alam mo, natuwa po ako mga kaibigan kasi bago pa nga lang si Matt sa amin. Siyempre, ako, pinapakiramdaman ko siya eh. Sabi ko, itong batang to, gusto ko yung mga post niya.
4: Mm-hmm.
3: Although late ko nang pinrend itong si Matt, no? Sabi ko, tanungin ko nga to kung Kristiyano to. And thank God, he is. No? Natuwa Amen. Naman ako, no? Na ang celebrating life, no? Iiwan na natin to next year. So nakikita na natin yung mga pwedeng magmana ng celebrating life as I retire next year, 2027. Anyway, sa anong school mo? Yan muna, bago tayo magtuloy-tuloy.
4: Oh. Ayan. Ito, Miss Cecil, share ko lang. Simula high school ko, no? Banlag National High School. And then, senior high school, I'm from Philippine College for Science and Technology. Alam mo, Miss Cecil, share ko lang nung time na yun. Kasi, it's very ano, kasi I even shared the Word of God in class.
3: Oh.
4: No? So, parang na-bless ako nung time na yun na like, how the Lord have used me during that time. So, kumbaga blessing na marami rin palang tao doon na kagaya ko. So like I've even made a friend na we have the same faith, we have the same conviction about the Bible. And nung college na sa Pangasinan State University naman ako, even share the Word of God sa iba nating mga kaklase and even friends.
3: Yun. So take every chance,
4: yes.
3: Di ba? Huwag tayong matakot, huwag tayo kasi alam nyo, ang salita ng Panginoon, hindi yan babalik na empty. Tsaka yung sinasabing wala, baka wala naman mangyari, hindi po totoo. Yung bahala na si Lord doon. Basta
4: yes.
3: susunod lang tayo sa Kanya to share His Word, to preach His Word, at bahala na si Lord na kumilos. Okay, let's go dito lang sa ating topic, no? Taming the tongue. Anong feedback mo, anong reaction mo when it comes to our topic and to the verse and the message of the verse.
4: Yes.
3: Sayin na
4: natin. Ito, syempre, sinulat to no, ni James, isa sa mga apostle ng Panginoon. So, it was mainly, ano, diba, like, written for the Christians and believers. But then, the Word of God is still universal. So, the people, no, kayo mga nakikinig po, ay you can learn from those words na ibinahagi po sa James chapter 3. So, basically, this is all about our tongue. And that little part of our body is very powerful.
3: Yes.
4: It can break you or even make you. It can make mistake and it can make, ano, kumbaga it can glorify others. So like this, sa James chapter 3, ay gumamit ng analogy, itong si James writing this epistle, particularly this chapter, no, just like those yung sa mouth ng ano ng horse,
3: sabayo.
4: Yes, and even sa ship na kung saan ay pwede siyang mag kumbaga redirect ng ating mga sasabihin sa ating buhay. And at the same time a blazing fire and an untamable beast. So, kumbaga itong tongue natin ano eh, kumbaga it has power. Kumbaga nung nag-aral nga tayo ng college, it has power to declare, 'di ba? To command. So basically sa buhay natin, dapat gamitin po natin siya ng naaayon. Although our feelings sometimes override us.
3: Yes, true.
4: 'Di ba?
3: Like yun.
4: Lalo na sa ano eh, iba-iba kasi tayo, we cannot judge even other people. But then the word of God is reminding us. No, it is always there na kung saan tayo ay magsalita graciously. Although ako nga personally masasabi like I have also those time nung bata ako talagang, syempre gusto mo perfect eh. Mm. Like, lalo na nung senior high school, college, na gusto mo dapat maganda yung performances ninyo as a group, gusto maganda yung ipinapakita mong academic performance. So, minsan may mga words tayong nasasabi na hindi maganda. But then again, that is not a justification for us to do those things.
3: Yes.
4: Maigi na, di ba, like, from these lessons from the Bible, these people, ay, it's a reflection for us na kung saan, ano yung dapat natin gawin. Yung words natin, sometimes, yung pag-receive natin sa salita ng Panginoon, even Moses, sabi niya, he is not able to talk, to lead those Israelites people na lumabas doon sa Egypt from the captivity. Mm. But then, the Lord still used him. So, minsan naman, yung mga tao, they are taming their tongue when the Lord is speaking to them to teach or to lead those people. So, like, there's a resistance dun sa kanila. But then, as a person nga, yung ating tongue, dapat gamitin natin siya for the glory of the Lord.
3: Amen.
4: It's either, ano kasi, it's either we use it or abuse it.
3: Yeah. Oh, and I like that, ha? Either you use it or abuse it. Tama ka, no? Gusto ko yung point mo. Yung iba naman, gusto na ni Lord na talaga magsalita ka, ayaw mo. Yes. Di ba? Kasi nga may sinasabi rin dito sa unang bahagi, no?
4: Yes.
3: Na hindi lahat pwede maging teacher.
4: Yes.
3: O, di ba?
4: And that's also the point nung time nila, like the early churches.
3: Mm-hmm.
4: Because I believe even the Bible is telling us that in the last days, there will be false teachers.
3: Amen.
4: And even those times,
3: prophet.
4: Yes, during that time, si Peter was actually teaching in the early church of Jerusalem. So even Peter, from his mouth na kung saan itinanggi niya nga si Kristo.
3: Tatlong beses.
4: Three times, but then again, the Lord is still gracious.
3: Yes.
4: It is a testament na kung saan ay mapagpatawad at gracious ang Panginoon. But then, balik po tayo dun sa like church times na kung saan there are people na hindi naniniwala kay Jesus Christ.
3: Mm-hmm.
4: Those legalists, di ba, like the Sadducees,
3: yes,
4: na kung saan they are pointing out to the law of Moses. Pero, like the grace of God during that time, the grace through Jesus Christ na natanggap nila since he died on the cross for our sins, ayun na yung pre-preach nila eh.
3: Mm-hmm.
4: Eh, itong mga tao na ito, they don't like that. They want the kung ano yung kinagisnan nila.
3: Yes.
4: So basically binababalaan no ni James itong mga teachers na kung saan ay umayon sila, kumbaga yung words na sinasabi nila must be by God's word.
3: Yes.
4: Dun sa mga naisipahayag ng Panginoon, because even a light little word it can send a message,
3: yes,
4: to the people. So basically this is itong Bible kasi, it is full of warnings, like directions, and teachings for us.
3: Parang mirror yan eh, no?
4: Yes.
3: Nakikita natin yung sarili natin, brother. Pero dito, no, ang ganda-gandang reminder sa bawat, actually lahat tayo, relatable to eh, no?
4: Yes.
3: Na minsan, tama rin yung sinabi mo kanina na nagpapadala po tayo sa ating emotion. Nasabi ko lang naman yun kasi galit ako. O, diba? Nasabi ko lang yun kasi nasaktan din ako, yeah. 'Di ba? Yung mga ganun na gina-justify nila. Kaya nga sinasabi natin, pag ikaw ay galit, dapat anong gawin, Matt? Pag galit ka,
4: pag-isip ng maraming tumahimik beses.
3: Tumahimik muna.
4: Yes,
3: diba?
4: Pag-isipan natin.
3: Don't say anything. Diba? Kasi pag galit ang tao, may sasabihin ba maganda yon?
4: Malamang,
3: malamang
4: mahirap.
3: Malamang mahirap. Diba? Kasi galit ka eh. Diba? Galit ka. So ayan, ikaw ba, tell us, may mga experiences ka ba na talagang naka-receive ka ng mga offending remarks o mga disrespectful languages from other people, at anong naging effect sa'yo nito as a person?
4: Of course. Lalo na sa generation, I mean, the younger generation.
3: Yes.
4: I'm not speaking in sa lahat, but sa experience ko na kung saan, kasi ang generation natin ngayon, napaka-expressive na eh. So,
3: malaya. Malayang yes, malaya.
4: Yes. But then again, it comes with the responsibility din. Kaya pag may sinabi tayo, minsan ma-hurt din eh. And asking that in my perspective, of course, Ms. Cecil, I've received those remarks na nakaka-offend. Especially nung estudyante ako. Kasi yung mga ibang kaklase ko, ang tingin nila sa akin, kalaban. Diba? Mm-hmm. Like, sasabihin nila, pabida ka. Diba? Sa generation pa naman namin ngayon, I mean, sa akin, halimbawa, ay hindi naman sa akin, pero like many, na kung saan sensitive din na masabihan ka lang ng gano'n, ay kumbaga dadamdamin na. But then again, sa akin, I've learned to be immune on that. Lalo na like, I've worked in my previous radio station. So people will comment sa mga how you report, how you do your work. They say, hindi naman totoo yan. Diba? Like, hahamakin ka nila. But then, yung mga words na yon,
3: nagsilbing, ano sa'yo?
4: Building block para mas maging immune ka. Diba? Because we believe that people are different din naman.
3: Mm.
4: Hindi naman lahat ng tao will like you. People will also dislike you. But it is not your duty to please them,
3: yes,
4: but to please the Lord. Amen. So like, for instance, sa ating mga Kristiyano, during those time, diba sila Peter, they are even persecuted in their faith. Sinasabihan sila ng kung ano-ano, kung ano-anong nakaka-insulto sa kanila. No? But then again, those words ay yun yung magbibigay sa kanila ng motivation.
3: Lakas.
4: Para mas i-preach pa.
3: Yes.
4: These people even died for the Lord. How yes. about us in our generation ngayon, lalo na sa mga Kristiyano? How are we even bold to tell the gospel, no? Like, speaking that, those things, I still remember na yung mga rejection na natatanggap ko before when I want to share the word of God.
3: Talaga?
4: Yes, there are words, inappropriate words na kung saan ay matatanggap mo.
3: Anong sagot mo o how do you respond?
4: Of course, you respond with grace. You just respect them also. Maybe it's not yet the time for them. Kumbaga, it's not our loss naman. We just did our best to share the word of God, to represent Christ in them. To share.
3: Pero walang time na napikon ka at pumatol ka. Hindi ka naging patola.
4: During that time, wala naman po. Like, in sharing the word of God. But when I was young, as I said, noon akong saan ay talagang mag-ano ka eh, sasagot.
3: Sasagot ka.
4: Lalo na yung mga bata pa kami. But then again, those are lessons. Ano eh, kapag nagawa mo siya.
3: Tsaka nare-rebuke tayo, no?
4: Yes, may conviction.
3: May conviction
4: sa
3: eh.
4: atin na like,
3: yes.
4: You will say, ano rin naman, sorry sa mga nasabi mo, and that's part of the process.
3: Yes. Una, magsusorry ka kay Lord kasi alam mo na displease mo siya.
4: Yes.
3: Di ba? And then, of course, you talk to the person. Mm-hmm. Sorry kung nasigawan kita at pinatulang kita kasi alam mo, nakakapikon talaga eh. Para maintindihan mo lang din yung damdamin. Kung magandang may usap para yung relationship,
4: yes,
3: hindi masisira. Mm-hmm. Di ba? Kailangan may pag-uusap. Okay. So, ano ba yung mga common mistakes ng mga tao, including us, tayong dalawa, no? Yung mga offending remarks na mga sinasabi natin, na usually akala lang, ganun lang, pero sa totoo lang nakakasakit. What do you think, in your experience, mga common remarks?
4: Siyempre, yung mga bad words yan eh.
3: Yes.
4: And even insulting words. And even, napakarami ng ano kasi ngayon sa communication, like sometimes even yung mga sarcasm,
3: yes,
4: yung mga jokes natin, hindi natin alam, nakaka-insulto na,
3: oh,
4: the way we speak, even the tone,
3: the
4: and
3: tone
4: everything.
3: The tone is very, very important, yes, the tone, very important.
4: So, lalo na po sa panahon ngayon, the generation, sabi nga nila, darker days. But then, the grace of God must still prevail, di ba? Like, the Lord is still here speaking to us. God uses people na kung saan ay matanggap ang kanyang pagmamahal. Pero like, those remarks kasi, even in the streets, pag lumabas tayo dito sa studio, even in this building, di ba? Sabi nga nila, the warfare doesn't start dun sa loob ng simbahan eh. Kumbaga, it starts when you go out, even in your families.
3: Yes.
4: Diba?
3: Misa nga dito lang sa sarili natin, yung battlefield eh.
4: Tama. O,
3: diba?
4: With your friends.
3: Yes.
4: With the people who you are na-encounter. Like in the streets, diba? Even in the road, lalo na yung mga driver natin.
3: Yes.
4: O kaya maging pasensyoso po kayo ha, sa mga nagda-drive ngayon.
3: Yes.
4: Dahil mahal kayo ng Panginoon at mahal nyo rin siya. Kaya dapat yung grace ng Panginoon ang mamutawi sa ating bibig.
3: Amen. Pero alam mo, these days parang ano, ang dami yung mga bullying.
4: Yes.
3: Di ba? Sa mga eskwelahan, marami nang bubully na hindi nare-realize ng mga tao na to kasi they're so happy doing it pa. Mm-hmm. Di ba? As barkada.
4: Yes.
3: Parang trip-trip lang, hindi nila naiintindihan na grabe na yung epekto. Minsan nga nagde-depress,
4: yes,
3: nagkakaroon ng anxiety, at yung iba nagsisuicide.
4: Mm-hmm.
3: Di ba?
4: And that's the sad part, na yes, lalo na sa generation nga po.
3: Yun, bullying. Minsan naman, most of us, ano pa, judgmental. Mm-hmm. Di ba? Minsan hindi natin nare-realize, nagiging judgmental na tayo. Minsan nga, hindi mo nare-realize, and then after saying it, marirealize mo, oops,
4: yes,
3: oops, masama yata yung sinabi ko. Diba?
4: But okay, but sometimes minsan po sabi nga nila like people na nagsasabi ng mga offensive or insulting remarks sometimes justify them as just pure honesty. Sinasabi lang daw nila yung totoo.
3: Prank ka lang naman ako.
4: But then the Lord is gracious and kumbaga sa atin dapat ang isipin natin we can be honest without being rude.
3: Yes.
4: Diba? We can tell it in a nice way.
3: Very gentle,
4: yes,
3: and with concern, diba?
4: Yes. Kumbaga may effect din kasi sa tao yun eh. Kumbaga minsan syempre talaga hindi ni mapigilan yung galit na. Even
3: kaya ang self-control is very important.
4: Yes, and yung anger management. But then
3: yes,
4: halimbawa si Jesus Christ nung sa temple. So nagalit siya. But then it has a justification nga to respect yung house ni
3: temple.
4: Lord.
3: Temple.
4: Oo. So kumbaga yung mga bagay na yon sa atin, we should also kumbaga reflect and defend for Christ.
3: Amen.
4: Na kung saan, kung ano yung sinasalamin ng kanyang buhay before and even the word of God, yun yung dapat natin na ipakita rin sa ibang mga tao.
3: Yun. Kasalanan ba raw magalit? O ganon. Mm-hmm. Hindi mo kasalanan magalit.
4: Yes.
3: Lahat naman tayo nagagalit. Sabi mo nga sa akin, may tao bang hindi marunong magalit? Kaya lang, syempre, pag nagagalit naman tayo, huwag tayo mananakit.
4: Mm-hmm.
3: Okay, mga salita din natin. Although, pag nagagalit ka, walang magandang salita lalabas talaga. Kaya, may mga ganon, pero again and again, self-control is the key.
4: Mm-hmm.
3: Hanggat kaya nyong makontrol, huwag munang magsalita para hindi dumaki pa yung damage, no? Iko-control natin.
4: Mm-hmm.
3: Alright? 8:30, Matt, at babalik tayo after some reminders. Ito pa rin po sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay, yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Check your time, it's 8:33 in the morning. Uy, bago tayo magpatuloy, Brother Matt, batiin muna natin yung mga nakikinig at nanonood sa atin this morning. Of course, good morning po kay Joel De Leon. Hi, Joel. Good morning, brother, dyan sa United States. And then si Delia Nate. Sister, good morning to you. And of course, si Ateng, si Tess Goyal. Tapos andyan din si Gab Pereras. Blessed Sunday, Ma'am Cecilia Kimblat. Bumbuo pa. Good morning, Gab. And then, of course, si Rodel Balangkit. Aba, si Rodel is also watching. Good morning, brother. At sa pamilya mo, maganda umaga po sa inyong lahat. Yan. Ikaw, baka may mga babatiin ka. Go ahead.
4: Yes, good morning sa, syempre, Pangasinan. Narinigin tayo, hopefully, sa RP Dagupan. Mga kapamilya natin dyan sa barangay Banlag, Kalasyaw. Baha doon ah, recently.
3: Baha.
4: Pero by God's grace, humupa na. Kaya ingat po at sa lahat ng papunta ng simbahan ngayon, sa inyong mga nasa sasakyan, Happy Lord's Day.
3: Yan, Happy Lord's Day. Tayo po ay naulinigan din sa radio magazine this morning sa 104.3 FM. Maganda umaga po. Good morning to all the listeners. And of course, Sports Radio 918 as sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko at sa mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po and God bless. Okay, tuloy na tayo, Brother Matt. Yan. In your own perspective, paano ba i-handle yung pag-rebuke, no? Pag-handle ng tao when they need to be rebuked, they need to be reminded na hindi sila ma-offend. What do you think?
4: Sa panahon kasi ngayon, minsan kapag ang tao nagsalita, minsan na-generalize niya eh. Yung buong pagkatao, halos yurakan niya na. But then, the Lord is telling us to be gracious. No? For me, the key, minsan kapag may hindi tayo nagustuhan, kasi bakit nga ba minsan uncontrollable yung ating tang? Siyempre, pag nagagalit tayo, pag may gusto tayong ma-achieve. So, halimbawa, nagkamali tayo or nagalit tayo or nagalit tayo dun sa action ng isang tao, dapat hindi natin siya atakihin sa kanyang buong personality, yung buong pagkatao niya. At we must just remind him or correct him doon sa mga actions po na ginawa niya.
3: Like, stick mo sa issue.
4: Yes.
3: Doon lang.
4: Don't generalize. Sasabihin mo na ikaw, masama kang tao. Diba? Like, sasabihin, hampas lupa ka.
3: Aray
4: so,
3: ko.
4: hindi maganda yung mga ganun na words, diba? Kumbaga, kapag nakagawa sila ng mga bagay na hindi tama, let's just say na hindi tama yung ginawa mo.
3: Call the attention dun lang sa nagawa niya.
4: Yes, dun sa mga actions na ginagawa niya. Because the mistake of a person
3: doesn't
4: tell him kung ano yung sino siya. No, the goal of the correction ay para matulungan natin. Amen. Yung tao.
3: Yeah, ma-restore, no? Ma-build up, 'di ba? Ma-encourage, yes. Ma-motivate.
4: Hindi porket tayo ay mas kumbaga nakakaangat siguro sa buhay, ay iinsultuhin na natin sila, but rather let our speech be always with grace. 'Di ba? Yes. The Bible is even telling us we must be slow to speak. Kumbaga, yes. Gracious dapat yung ating words, yung maging mahinahon tayo. Pero minsan, ganun talaga minsan din yung mga tao eh. Eh well, different din naman din siya culturally. Halimbawa sa amin sa Pangasinan, akala ng mga tao galit na kami. Pero well, just
3: malakas lang boses.
4: Yes, ay kabaliktaran naman sa mga Ilonggo. Nakala nila mabait pa rin pero nagagalit na pala.
3: Ano ba naman?
4: Nakalambing,
3: ano?
4: Di ba?
3: Nakalambing sila. Oh. Eh tsaka ano, napaka-importante din po na kumbaga kung kunwari may kasamahan ka, tamad. The word is tamad, di ba? You can say na ganito kami, ganito ang ginagawa. Sana ikaw din na ganito, you do your part. Ganyan, ganyan. Kasi napapansin ko, hindi mo nagagawa. So sana naman gawin mo para lahat tayo pare-pareho lang na may ginagawa. Kasi nakaka-demoralize yung ganun. So wala ka sinabing bad words, hindi mo sinabing, ang tamad-tamad mo naman, di ba? Pero minsan, nakakatulong yun, mate. Yes. Let's be honest.
4: Yes.
3: Flat on the face, no? Brutally frank. Alam mo, yes. Sa totoo lang, ang tamad mo eh. Yung tono mo naman, hindi, medyo may katamaran ka, bro eh. Huwag naman ganun, kasi pansin na namin lahat yan. Kinokorek ka namin kasi gusto namin maging maayos ang samahan natin. So, mga sample lang yun, ano? Dapat hindi tayo. Pero kailangan, sabi nga, we need to say what is the truth.
4: Yes.
3: Rebuke talaga. Yes. Open rebuke is
4: better than love.
3: Yes, hidden love. Yes. Diba?
4: And even si Jesus Christ, there's an example on Him na kung saan matatagpuan to sa Matthew 16:21-23, na kung saan ni-rebuke niya, kinorek niya si Peter at sinabi niya, get behind me, Satan. Sa harap ni Peter. Mm. Like, because he knows that Satan, kumbaga, ay sa parang, because he is God, he knows and he feels na kung saan ay...
3: Alam niya lahat yun.
4: Yes. So, imagine kapag sinabihan ka ng Panginoon, get me behind me, Satan. Masakit yan galing mismo sa Panginoon. But then, the purpose is to correct or to help si Peter, di ba? When even, but there are times minsan din that our tongue is drawing us near to the Lord. For instance, sa buhay ulit ni Peter.
3: Okay.
4: Kasi recently, yung buhay ni Peter ng aking devotion. So like, di ba, when Peter saw kasama niya yung mga disciples no nagka-storm sa sea.
3: Yeah.
4: Di ba, alam naman natin tong story na to. And they saw, akala nila ghost si Jesus Christ when he was walking.
3: Ako ito.
4: Yes. Diba? At yun ang sabi ng Panginoon. So sabi ni Peter, hinamon niya na kung ikaw talaga yan,
3: gusto ko rin
4: na makapaglakad. But then, when the wave came, nakapaglakad siya, but when the wave came,
3: natakot siya,
4: lumubog siya, but there are words, the shortest prayer na kung saan sinabi niya, at natulungan siya. He just said, Lord, save me.
3: Yun.
4: So, those were the times na even those short words we have, no, na kung saan ang Panginoon can also respond to us. So, Jesus stretched forth His hand, helping Peter na hindi lumubog lalo doon sa sea na kung saan naka-recover siya. So, ganun din sa atin minsan, di ba? Like, we fail in our faith, in even our words, in our action, but then, the Lord is gracious. 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us.
3: Yes. Kasi nga, pag tunay na tumanggap ka, may Holy Spirit ka, may indwelling of the Holy Spirit in you, may magre-rebuke sa'yo. Oops! Parang, ano yung sinabi mo, marirebuke ka.
4: May pipigil po.
3: Tsaka ano, gusto ko rin i-remind, Matt, yung mga kababayan natin. Minsan nalulungkot ako sa mga sinasabing, wala nang pag-asa tong bansang to. Mm-hmm. Ang daming corrupt. Ganito, ganyan. Wala nang alam niyo po yung power of words?
4: Yes.
3: Mahirap yun. Let's declare, no? Na ang bansang ito ay mabe-bless, ang bansang ito ay makakaahon sa corruption, makakaahon sa mga ano-ano pang mga nangyayari dito.
4: Yes.
3: Dapat ang pag-asa lagi nandoon kasi ang pag-asa natin wala sa presidente natin, kay Lord.
4: Amen.
3: Let's always pray for our nation. Huwag niyo sasabihin wala na tayong pag-asa kasi kung yun ang mindset nyo, ano pang i-expect natin sa mga tao, di ba? Kundi kaya let's be positive, let's always be hopeful and fully hope in God. Okay, yes. Tuloy tayo. The Bible says we should have encouraging and healing speech to build up others. Ikaw, tell us, paano mo ginagawa to? Na kailangan talaga makapag-motivate, makapag-encourage ka ng mga kausap mo, ng mga kasamahan mo, ng pamilya mo. How do you do it?
4: Sa akin, sa personality ko, kasi gusto ko maging masaya yung mga tao sa paligid na kahit
3: papatawa
4: na...
3: Papatawa ka nga eh. Like, nagpapatawa.
4: Ewan ko, parang mukha ko palang kasi nakakatawa. What more pa nagsalita.
3: Nagsabi niya na hindi ako.
4: Joke lang. So, one way I try minsan kapag there are sometimes na yung mga tao kasi, they just want your presence. So, minsan it is better
3: just be around.
4: To just listen
3: yes.
4: than to speak. But sometimes there are also, they need the encouragement na kung saan dapat tayo maging intentional din tayo.
3: Amen.
4: Sa pag-help natin sa kanila. Mm. If you see someone doing something well, why not praise him? Or kumbaga, sabihin mo yung mga maganda sa ginawa niya or mga ginagawa niya.
3: Appreciation.
4: And, yes, appreciation. Yes. You can do this. Or minsan kapag nag-struggle sila, you can encourage them naman to do this or even help him. Mm. Na kung saan, minsan kasi yung words nga po natin, ay napaka-powerful no. Yes. Na minsan yun yung magiging motivation natin or sometimes yung iba na hindi nakakayanan nagiging distraction para sa kanila yun.
3: Yes.
4: But then yun nga po, as a Christian with the Holy Spirit, we are a tool kasi na kung saan ay mag-flow yung grace ni Lord sa atin. So as someone who works with words no, I believe na kung saan ay makapag-encourage ito and even inspire.
3: Mm.
4: But I believe, no, there's something more powerful than these words na meron tayo. It is our action, di ba? Na kung saan it, our action can send a message. So, basically, dapat maganda na yung bibig natin, di ba? Like,
3: yung lalabas sa ating bibig.
4: Yeah. Ay maging encouragement.
3: Yes.
4: Kasi even on that passage, hinalin tulad sa fountain, di ba? Na kung saan hindi pwedeng dalawang klase.
3: Salty and fresh water.
4: Ang lumabas sa ating bibig. Like, it cannot be good and bad at the same time. But, dapat, piliin natin. Be good. Be always encouraging and inspiring doon sa mga tao na nakapaligid sa atin.
3: Alam mo yung pinapaalala nga natin, ano? This is the same mouth that yes. worship, glorify God. And then, this is all the same mouth na magkakurse at magsasalita ng kung ano-ano sa kapwa. Tama ba yun?
4: Yes.
3: Diba? Yun laging ating, anything that we say, is this glorifying to God? Is this pleasing to God? Kung andito kaya si Jesus, siya kaya, ano kayang gagawin niya? Ano kayang sasabihin niya? Diba? Hindi po masama mag-rebuke. Pero pa nag-review ka, kailangan what comes next is help him to be restored. Yes. Diba? Help him to be restored. Tulungan mo siya makabangon. No? Ito, ganito ka, ganito ka. Sabi mo sa kanya, i-review mo siya openly. Ako, honest, mahal kita. Kaya ako sinasabi sa ito. Unahin mo ng ganon para alam niya may concern. Pero yung restoration, dapat bahagi pa rin tayo ng restoration na yun. Nandyan ka pa rin para makita niya talaga yung pagmamahal ni Kristo ay nagmamanifest sa'yo na ipinapakita mo sa kanya. Di ba, Matt?
4: And that's the beauty of God's love.
3: Yes.
4: Siyempre, lalo na
3: yes.
4: sa mga Kristiyano na naniniwala sa kanya. We fail, but then they rebuke us, they correct us, we have the consequences ng mga ginagawa natin. But then, they are still there to pray for you.
3: Yes.
4: At dapat ganun din yung maging action natin sa kanila. We should not condemn them about their failures in life. But rather, yung nga po sabi po ninyo, is to help them restore. Because God's love is infinite. God's yes. love is unconditional.
3: Yun.
4: Agape love.
3: Yeah, agape love. Sabi nila, akala ko ba conditional ang love ni Jesus? Bakit may condition na believe? Alam niyo po, mararanasan natin yung unconditional love. Pag meron na tayong personal relationship sa Kanya, yes. if we authentically submit and surrender our lives to Jesus, that's only when na mararanasan talaga natin yung conditional love. At kailangan, pag naranasan mo yon, dapat yung love na nandyan sa'yo, maishishare mo. Di ba, Matt?
4: Yes. And that's also the time na gamitin mo yung tongue mo yes. in a nice and in the best way to share the gospel. Di ba?
3: Kaya yung mahilig magmura, magdalawang isip na ho kayo kasi hindi maganda yun. Di ba? Yung pagmumura, pagsasabi ng mga kung ano-ano sa tao, pagdi-describe ng kung ano tong tao na to, eh lahat po yan, sa totoo lang, babalik po yan sa inyo. You yes. are accountable, dyan sa mga sinasabi nyo, may mga consequences yan. Hindi ho ako nananakot. It's in the Bible.
4: Yes, it's in the reality.
3: Yes, reality. So, Matt, with this topic of ours, yan, as a person, as a broadcast journalist, no, yung profession mo ngayon, kabataan pa ho to, batang-bata. Matt is only 24 years old, tama?
4: Yes, ma'am.
3: Bata mo, muti ka pa.
4: Marami pang kakainin bigas.
3: Marami pa. Wag isain mo muna, hindi nakain ng bigas. Isain mo muna.
4: Kanin pala.
3: Diba? Bakit nga mabigas ang sinasabi doon? Okay, takeaway message natin this morning. Go ahead.
4: Simple lang, think before you speak. You know? But sometimes, it is not wrong to speak when you are speaking about the truth.
3: Yes.
4: When you need justice, you need to speak in the courtroom, right? Like, the people who have defense, we have basic human rights. That's yan yung sa tao. But then sa Panginoon, dapat ay kumbaga by His grace, when we approach people, we must think before we speak because our words have power.
3: Yes.
4: It will either break them or make them. Sometimes kumbaga yan yung bato na naibato mo na, hindi mo na mababawi yan. Matatandaan na nila sa buhay yan. Meron nga sa akin nakapagsabi, may ano ka ba, parang gusto niyang ipahiwating na baliw ka ba? Kasi parang, ano eh, parang gusto ko masaya lang tayo eh. So sinabi niya
3: baliw
4: yun, sabi
3: ko
4: baliw. Di naman, konti lang.
3: Hindi, may sayad lang.
4: Hindi, konti lang naman, di, joke lang. Yun nga, parang we may forgot the words we said, no, but then, nandun na yun eh, naitarak na sa kanyang isipan yun. But the person who heard them may remember them for a very long time.
3: Yes.
4: So, di ba like the story then ng mga even famous personalities, di ba? We can learn those things na kung saan mas iisipin pa natin kung ano po yung sasabihin natin.
3: Yes.
4: So, whenever we have the choice, kumbaga sabi ko nga lagi before, every day is a choice eh.
3: Mm.
4: It's your choice to say those words or not. It is not merely a slip of the tongue, 'di ba? You have the choice. Even Christ, 'di ba? When he was nung bago siya ipako,
3: uh-huh,
4: he was being asked, no?
3: Mm-hmm.
4: But he kept silent because he believes that the Lord, no, it is the purpose na mangyari 'yon. So whenever we have the choice between words that hurt and words that heal, let us choose to build people up. To help them, to encourage them. Tell them nice, di ba? Like in our everyday lives, no? Appreciate things, no? But also, yung mga bagay na nandyan, we must also correct them in a nice way. Always in a nice way by God's grace. Because God's grace, yun ang dapat mag-abound sa atin. Kasi nga, di ba, sa panahon ngayon, grace must abound.
3: Yes! Amen to that. And remember, God is love.
4: Yes.
3: Yan. Dapat lagi nagmamanifest sa atin yung pag-ibig na yon. So, tatlong bagay lang, ano? Bago ka magsalita, totoo ba yung sasabihin mo? Is that the truth? Pangalawa, tama ba? Appropriate ba yung sasabihin mo? Pangatlo yung sinabi mo kanina. Ito ba yung mag-build up others? Mag-motivate ba to? Mag-encourage ba to? Yan laging tatlong tanong na yan bago ka magsalita. Totoo ba to? O kaya minsan, may sasabihin ako sa iyo, yung sasabihin mo sa akin, meron akong kinalaman dyan. Wala po, wala pala, huwag na tayo mag-usap. Minsan may mga ganun eh, di ba, na yung mga gossiping. And then, Matt, call din natin yung attention, mga content, tawag dito, how do you call it? Sa social media.
4: Yes.
3: Yung mga marami silang pinuproduce, you know, mm-hmm, alam naman natin kung napakadami, di ba, naaliw tayo. Diba?
4: Influencers.
3: Influencers, yeah. That's the word, no? Mag-ingat din po tayo,
4: yes,
3: sa mga messages na kasi talaga ang wala na yata ang taong walang cellphone ngayon. Talagang grabe yung influence ng social media sa tao, sa kabataan, sa lahat. Kaya po let's be responsible sa lahat ng mensahe na sasabihin natin na kailangan talaga ito'y maganda, ito'y encouraging, ito ay may moral values, di ba? Huwag natin kalimutan yung kasi meron po tayong responsibility. Ikaw, yung yes, mga sabi mga influencers, meron kang responsibility. Hindi mo alam kung anong nagiging epekto nito sa mga nakakapanood, lalo na yung kabataan. So, mag-ingat po tayo. Alright?
4: Alright.
3: So, anything else to say before we go?
4: Ayan, yun nga po. Paalala lang din, syempre, lalo na nga sa atin even, the normal people who are hearing us today, that in every words we speak, may ano yun eh, accountability talaga po yan.
3: Yes, that's the word.
4: It may not be on the other people, but on the Lord. He always sees you. So, whenever we speak, always remember how the Lord has been good to you. If the Lord has been good to us, why not be good also to others, di ba?
3: Yeah.
4: So, yun yung mag-flow dapat sa atin. Always think about the words we say. And if those words came out unexpectedly na talagang hindi mo na kaya, the Lord is still willing to restore you, but not the grace is not a license for us to do sin, to say those words na hindi kaaya-aya.
3: Huwag abusuhin yung grace ni Lord.
4: Yes. We must just feel it, and it may abound unto us

0: loving, no? Kung alam mo nangangailangan talaga ng encouragement, andun ka dapat, yes, no, sa tao na yan. Okay. Thank you so much, Matt.
1: Thank you so much, ma'am.
0: At sana nag-e-enjoy ka sa sports radio.
1: Yes.
0: Magtatrabaho ka pa mamaya. Kaya ayan, thank you so much. Thank at so much. God bless you, brother.
1: Yes.
0: At natutuwa po ako dahil yun nga, marami na dapat kasi mga frontliners na tayo eh sa mga panahon na to. Kaya patuloy tayo sa pag-share ng salita ng Panginoon. Make Him known, no?
1: Yes.
0: Know Jesus and make Him known. Yan po ang aming, anong tawag dito? Mission sa buhay na to. Okay? So sa ngalan po ng ating mga kasama sa Master Control, si Mark, si Arnel, si Susana, tsaka si Niday Raskin, maraming salamat po sa inyo sa ating mga sa Malolos Transmitter. Yan, Malolos Transmitter. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. Radyo Pilipinas Stations, maraming salamat po. God bless you.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Umabot na sa 47 individual ang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Ayon sa National Disaster Management Agency, 13 iba pa ang nasugatan. Dandang gusali ang matinding nasira ng lindol. Dose-dosenang aftershocks ang naranasan sa mga naapektuhang lugar, kabilang dito ang lalawigan ng East Manggarai. Nagpadala na ang pamahalaan ng relief packages para sa mga biktima ng lindol. Nangyari ang napakalakas na lindol noong Biyernes ng gabi. Iniulat ng Indonesia Meteorology and Geophysics Agency na ang epicentro ng lindol ay sa isla ng Flores. Commission on Elections nag-utos ng agarang imbestigasyon sa pamamaril sa convoy ni BI o BARMM Interim Chief Minister Makakwa. Naritong ulat ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinag-utos ng Commission on Elections o COMELEC sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na agad tukuyin at panagutin ang mga nasa likod ng umano'y pamamaril sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Dato Odin, Sinsuat, Baguio del Norte nitong Sabado. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may kaugnayan man o wala sa nalalapit na halalan ang insidente, anya dapat mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar upang mapanatili ang tiwala ng publiko kasabay ng pagtiyak na igagalang ang mga karapatang nakasaad sa konstitusyon habang isinasagawa ang imbestigasyon. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa insidente. Samantala, mariing kinundena ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa pangungunan ni Secretary Mel Sarmiento ang pag-atake at nanawagan sa publiko ng manatiling kalmado, iwasan ang mga haka-haka at hayaan ang mga otoridad na magsagawa ng isang patas na investigasyon. Binigyang diin din niya na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dapat magkaisa ang lahat ng sektor sa pagsuporta sa COMELEC at sa mga pwersang pansiguridad upang matiyak ang mapayapa, maayos at may kredibilidad na halalan sa Bangsamoro sa Setyembre. Ligtas naman sa nasabing pananambang si Makakuwa at ang mga kasapi ng kanyang delegasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, 7 Filipino seafarers ng MBN Ocean nakauwi na sa Pilipinas. Ang ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Matagumpay lang nakauwi sa Pilipinas ang 7

0: natitirang Filipino seafarers ng MV N Ocean matapos ang ilang buwang pananatili sa barko sa Johor, Malaysia. Ayon sa Department of Migrant Workers, iniwan umano sa barko ng kanilang employer ang 13 Filipino crew. Nauna na nakauwi ang 6 na seafarers noong Hulyo 15 matapos mabayaran ang kanilang 3 buwang sahod. Kinailangang manatili sa barko ang 7 crew habang hinihintay ang kanilang mga kapalit alinsunod sa marine regulations. Patuloy silang minonitor ng Migrant Workers Office Kuala Lumpur at tiniyak ang kanilang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Nakipag-ugnayan din ang MWO sa Marine Department, International Transport Workers Federation at mga mining agency upang mapabilis ang kanilang pagpapauwi. Sa ngayon, ligtas na nakauwi sa kanilang pamilya ang lahat ng 13 Filipino seafarers ng MV N Ocean. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Department of Social Welfare and Development na mahagi ng higit sa 59,000 relief items sa Ilocos Region. Ito'y bilang suporta sa relief operations ng local government units. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
2: Radyo Pilipinas, report!
3: Nakapamahagi na ang DSWD Region 1 ng 59,140 food at non-food items para suportahan ang relief operations ng mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Region. Sa ulat ng DSWD Region 1, 36,486 ang naipamahagi sa Pangasinan, 14,205 sa mga pamilyang naapektuhan ng sama ng panahon sa La Union at 8,199 sa Ilocos Sur. Kabilang sa food items ang family at ready-to-eat food packs. Meron ding sleeping, hygiene at kitchen kits at laminated sacks. Bawat family food pack may 6 na kilo ng bigas, 4 na lata ng tuna, 4 na corned beef, 2 sardinas, 5 sachet ng instant coffee at 5 sachet ng cereal. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa LGUs para matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Meron ding mahigit 2.5 million na standby funds ang ahensya. Nauna nang nag-preposition ng DSWD ng 143,705 food at non-food items para sa mga lugar na maaapektuhan ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Mapapakinabangan na ng mga driver at operator ng jeepney at UV Express ang 12 peso per liter na fuel subsidy. Mula sa kasalukuyang 10 peso per liter na fuel subsidy ay ginawa na itong 12 pesos para matulungan pa ang transport sector na apektado na nagpapatuloy ng Middle East crisis. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 1,800 pesos kada linggo ang posibleng matipid ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa naturam diskwento. May get 3,100 accredited na gasolinahan naman ang kasalukuyang nagbibigay ng fuel subsidy. Armed Forces Chief pinalakas ang koordinasyon sa Philippine Navy. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinatatag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete ang kahandaan at koordinasyon ng Philippine Navy. Ito ay matapos ang kanyang leadership engagement sa Philippine Navy Headquarters sa Naval Station Jose Andrada sa Maynila. Binigyan din ng AFP Chief ang pagpapalakas ng kahandaan, pagpapaunlad ng kakayahan at interoperability ng mga puwersa. Hinimok din niya ang mga tauhan ng sandatahang lakas na panatiling malinaw ang kanilang mga prioridad at patuloy na pangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo. Layunin ng engagement na mapalakas ang pagkakaisa at kakayahan ng AFP sa pagtupad sa mandato nitong ipagtanggol ang bansa at protektahan ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Department of Finance pinalalakas ang sistema ng pagbubuwis pagdating sa real property. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas ng Department of Finance o DOF ang sistema ng pangongolekta at pagtataya ng buwis sa real property sa bansa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga digital systems para sa mga lokal na pamahalaan. Sa isinagawang workshop ng Bureau of Local Government Finance sa Cebu, hinikayat ni Finance Secretary Frederick Go ang mga local assessor, treasurer at iba pang kawani na magbigay ng rekomendasyon sa Real Property Information System o RPIS, Computer Aided Mass Appraisal o KAMA at LGU Integrated Financial Tool o LIF. Layunin itong matiyak na handa ang mga sistema na ito bago ipatupad sa buong bansa. Binigyang diin dinigo na ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA ay hindi naglalayong magtaas ng buwis, bagkus magtatag ng iisang patas, makatotohanan at tumpak na batayan ng market value ng mga ari-arian sa buong Pilipinas. Tiniyak ng DOF na magpapatuloy at pagpapatupad ng RPVARA sa tamang panahon, habang ang mga sistemang RPIS, KAMA at LIF ay inaasahang magiging mahalaga suporta upang maging mas maayos, epesyente at epektibo ang implementasyon ng reforma sa property valuation at assessment sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Baguio City Social Welfare and Development Office, patuloy ang paghatid ng tulong sa mga nasalantang mga residente ng lungsod dahil sa mga bagyo at habagat. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang patid ang pamahagi ng tulong at suporta ng Baguio City Social Welfare and Development Office sa mga pamilyang naapektuhan ng mga pagu ng lupa at iba pang lubos na naapektuhan ng mga nagdang bagyo at habagat sa lokalidad. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Liza Bulayungan, kasalukuyan ang pamahagi nila ng assistance na may tinatayang 220 pamilya na binubuo na mahigit 1,000 individual sa Baguio City, particular na mga naging biktima ng landslides at mga kasalukuyang nasa evacuation centers. Anya ito ay maliban pa sa call for donation para sa mga nagdanais magatid ng pagkain, kagamitan at iba pang mga pangangilangan ng mga naging biktima ng pamilya sa gisad-surong sa nalubos na naapektuhan ng pag-uho ng lupa. Sa kasalukuyan ay may 15 aktibong evacuation center sa Baguio City na kanabilangan na Dominican Mirador, San Luis, Quiaz, Asin, Manuel Rojas, Gisad Surong at Magig-

0: ng dalawang simbahan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon, lahat mo ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng uro-uro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air.
4: Sa Radyo Pilipinas.
5: 738. 738 AM.
6: Ayan, good morning po sa ating lahat. Magandang magandang umaga at ay nasinagan natin ng haring araw kanina, ha. Sa inyo pong mga kanya-kanyang lugar ay meron na rin pong simoy or silay ng hanging araw. Pero bago po ang lahat ay atin pong alamin muna ang mga kaganapan sa labas, ha. Meron po tayo kasing isang video message ito mula sa ating Pangulo. Ito po ay tungkol pa rin ito sa mga baha. Ayan, ha. Pinuntahan ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Kalumpit Mayor Lem Faustino ang flood control structure sa Bagbag River sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan, kung saan papataasin ang kapasidad ng ilog upang maibisan ang maladagat ng pag-overflow ng ilog na pumipirwisyo sa mga residente tuwing malakas ang ulan o may bagyo. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon ng istruktura na papigil sa pag-overflow ng ilog na poprotekta naman sa mga residente mula sa matinding baha. Panoorin natin ito, mga kaibigan po.
7: Yoko! Yoko! Grabe ang taas ng river. Naalaga nyo, walang plano dito dati, di ba? O ito, may plano na taga gato. Isang kilometro pa mahigit. Doon, 700 meters doon. So, almost 2 kilometers tayo.
8: Kung magtutuloy-tuloy po yung development wall, malaking na dinahawa po ito sa anilay.
7: Gagawahin lang natin ito kasi clearly dito, nagwo-work eh. Opo. 1964, nandiyan na yan. 60 years na daw yon. Nakita nyo, nakatayo pa. Hindi masyadong pinapasok itong publikasyon.
9: Ganyan dapat, so tutuloy-tuloy yan. It's an old solution that works.
7: Paulit-ulit yung pangulo natin. Gagawin natin ang tama. Papantay natin dito sa publikasyon, hindi ke yung pumping station, magdadagdag tayo ng mas marami pang bomba. Tuloy-tuloy pa rin yung dredging natin. Ang pakiusap po natin sa mga kababayan natin. Maraming mga bahay na tatamaan.
10: Alam kong mahirap yung hinihingi namin sa inyo, pero kayo po'y mababayaran ng tama. Meron din po kayong pabahay.
6: Ayan, inyong napanood ang tungkol sa Bagbag River Flood Control Project sa Kalumpit, Bulacan, at panayam na rin kay DPW Secretary Vince Dizon. Ayan, ha. Mga kapatid, kung inyo pong matatandaan o magugunita, ang Bulacan area po ang isa sa mga pinangalanan ni ating ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang State of the Nation address kung saan talamak ang mga anomalya sa flood control. So ngayon po, ito ay ginagawa na ng paraan. Yeah. Hindi ako sure kung ito yung mismong lugar, basta bahagi po ito ng Bulacan. Ayan. So sana po ituloy-tuloy na at yan ay naman ay sana ay magampanan ng DPWS habang tayo ay nakakaranas ng tag-init kasi pag tag-ulan medyo mahirap na magkaroon ng construction. Ayan. Habang inihintay po natin ng ating co-host na si Dennis Napule na siya daw ay naipit. Hindi naman po siya physical na naipit. Naipit sa traffic dyan sa mga bandang EDSA Kamuning flyover daw po. Ayan. So ako muna po ang inyong lingkod, ang kasalukuyang kalihim ng National Press Club, Boying Abasola. Magandang magandang morning sa ating lahat. Ha, siyempre kasama rin natin ang ating mga kaibigan dito sa Radyo Pilipinas. Yan. So anong ating mga inaasahan sa darating na linggo bukod sa meron pa ba tayong mga update sa mga weather update? Tayo ba ay kailangan na maglaba? Abay, hindi ho biro. Dalawang linggo na po nakatambak. Ako po ay nag-practice maglaba nito nakaraang 3 days ago. Abay, inabot din po ng ulan yung aking sinampay. So, baliwala rin. Nabasa pa rin siya. Anyway, kanina po sa ating paggising ay may sikat ng araw. Pero wala pa pong 30 minutes. Nilabas ko po ang aking labada. Ay bigla na namang umambun. Ay buti andun pa tayo sa bahay. So, nakaligtas po sila ngayon. So, sana po yung mga ating mga kapitbahay dyan, sana ay kanilang mampanatiling tuyo ang kanilang mga labada. Before anything else, belated happy birthday nga sa aking kumpare dyan sa Dasmariñas, Cavite, si paring Edgar Alcantara, nagdiriwa ng kanyang ika-60 taong kaarawan. Pare ko, maraming maraming salamat sa iyong inihandang pansit. Napakasarap. Ayan, good morning, Director Dennis. And dito ka na pala. Sabi ko kanina ikaw naipit.
11: Good morning.
6: Naipit ka ko sa traffic, hindi naman physical na naipit. Ayan. So ayan na po ang ating partner. Ano bang partner? Ano bang ating ano ngayon? Ano bang ating meron ka bang nakalaan na makakapanaya? Kasi nung nakaraan linggo tayo po ay off the air.
11: Oh, dahil nagkaroon ng technical issue sa ating power source.
6: Pero dumating ako dito, ba?
11: Oo nga. Oo. Tapos umalis ka uli.
6: Siyempre, gagawin ko rito. Katawanan lang kami. Kita nga nila yung aking attire, ha?
11: Oo. Oo, nakita ko. Parang talagang pang bagyo, pang baha.
6: Pang baha.
11: Oh, magandang ano yun, ha? Best practice yun yung ginawa mo, Secretary. Good morning. Pati ko nga pala yung ating mga tagapanood at tagapakinig ng Meet the Press on Air ng NPC sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ito po si Director Dennis. At makasama natin na Secretary sa susunod na
6: Sino?
11: Director Alvin Murcia.
6: Ba't? Paramdam na ba na siya sasama na?
11: Medyo malapit-lapit na. At siyempre sa adjustment sa kanyang trabaho medyo tingin ko nakaka-adjust na siya.
6: Tagal-tagal na nag-adjust yan,
11: Hindi, may continuous improvement kasi.
6: Okay, happy listening kay Danny Bacolod, ang pangulo po ng Senate Press Photographers Association, ha? Para yan, palakas mo to, ha?
11: Uy, batiin din natin, ha? Maraming mga birthday celebrant ngayon, ha?
6: Siyempre, unahin ko muna yung mahal na alkalde ng Pasay City, si Mayora Calixto. Siya ay nagdiriwang din ang kanyang kaarawan itong nakaraang linggo, kung saan ay isa tayo sa mga nakumbida.
11: Si Ma'am Emmy.
6: Ni Mayora Emmy Calixto na medyo nagulat Mayor. Nga siya. Sabi ko, I'm back. Kala niya ko anong I'm back. Kasi dati rin akong taga-Pasay. Nagulat siya, binanggit
11: talaga?
6: Ko. Oo, naging ko dyan, Barangay Kagawad, Barangay 42, Zone 6.
11: Talaga.
6: Binanggit ko yun sa kanya. Kaya natuwa siya. Sabi, it's nice to be back, Ma'am. Ha? Sana nakita mo yung transportation ng Pasay, mula sa decade-old problem na ganito, ganun-ganun. Medyo gumanda siya ngayon.
11: Sa panahon ni Mayora?
6: Hindi. Ang nangyari kasi dyan, naging continuous yung kanilang development. Kasi, let's face it, yung husband niya naging mayor, after ng husband siya. So, yung continuity ba ng mga project? Yung continuity ng mga project para sa bayan, para sa mga lungsod, yun, kaya ayan medyo naayos. Kasi yun naman talaga ang dapat . Yung sinasabi ko, yung pag nadidiscuss tayo sa mga dinastiya, kung dalawa, siguro pwede natin pagbigyan yung mag-asawa or mag-ina, pero wag naman po na nanay, asawa, dalawang anak, pati apo, di ba? Yun na po talagang yun na po talagang medyo mahirap ng ispilingin. Itong sa kaso ng Pasay, ilang dekada na rin sila yung pamilya nila, pero nakita mo naman yung pagbabago. Saka silang dalawa lang naman nagpapalitan, yung magkapatid mag-asawa pala, sorry. Anyway, nakahanda na po ang ating ulat mula naman sa Radyo Pilipinas Albay, mula kay JM Olarte. Ito ay 100,000 mula sa bawat barangay, makikinabang program, ginamit pampalakas ng disaster response sa Kamalig Albay. Radyo Pilipinas Albay, JM Olarte, magandang umaga. Diyos maray na agad sa Indogabos.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Dos Marhay, ikanasan ang tago ng barangay na iba ang operational readiness nito laban sa matukuna at pagbaha. Tapos matagumpay na makabili ng mga bagong disaster response equipment gamit ang pondo mula sa nasyonal na bawat barangay magkinabang program. Ayon sa Kagiba Public Information Office, ginamit ang kabuwang alokasyon na 100,000 piso upang makakuha ng mga critical na kagamitan tulad ng Yamato diesel generator, engine pump, suction hose, duct hose, thin wire at double throw circuit breaker. Layunin ng estratehikong hakbang na ito na tiyakin ang mabilis at epektibong pagtugon sa mga emerhensya, incident na pagbaha at matagalang power interruption upang mapangalagaan ang buhay at kapakanan ng buong komunidad. Pinagtibay ni Punong Barangay Andre M. Moreno na ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na commitment ng Sangguniang Barangay ng Cagiba na mas maging makatatag at handa ang barangay sa mapamagitan ng paglalagay ng mga kinakailangan resources bago pa man tumama ang anumang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Ay, J.M.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
6: Report. J.M., may konting katanungan lang. J.M.?
13: Yes po, Sir. Yes, Sir Dennis.
6: Okay. Kamusta ang panahon dyan?
13: Maayos naman po at medyo mahangin dito sa Legazpi City, Albay. Kung saan, sa mga parang mga araw ay nakaranas din dito ng mga pag-ulan. Sa ngayon, medyo mainit na po ang ating panahon dito sa Legazpi, particular po sa ating iba't ibang municipalidad dito sa Albay. At sa paglilipot natin dito rin sa Baraga at sa Kamalig, ay maayos naman po ang panahon po dito. Sa ngayon, sabi po ng Pag-asa, ay nasaan pa rin ang panakanakang mga pag-ulan dito po sa area tulog po ng habagat.
6: So pwede na maglaba, kumbaga kaya lang babantayan lang.
13: So ngayon, binabantayan pa naman po ng Pag-asa ang ating ulat panahon dito sa Amigo Region at patuloy naman po ang pagkipag-ugnayan ng ating ahensya sa kanila kung may mga pagbabago sa ating weather update po dito sa ating region po.
6: Ayan. Ay, kamusta naman yung ang ating pamusong tinuktok dyan sa Kamalig, Albay?
11: Tinuktok?
6: Tinuktok, mama. I-discuss ko sa iyo yan. Alam ni JM yan eh. JM?
13: Ay, ito po, Sir Dennis. Medyo lubog po yung audio ko natin.
6: Ah, okay. Kamusta naman ang tinuktok? Tinuktok yung produkto ng Kamalig, Albay yun eh. Ulam yun.
13: Ay, tinuktok ka na din ang kamalig po. Super sarap ka din po. Although, naging ano po yung ating dito sa Kamalig, yung last din po pinangat, na naging hindi po itinuloy ng ating routine mayor na si Mayor Carlos Irving Valdezier, ay hindi po na ito rin pinangat festival. So, sa ngayon, ipapagpatuloy ang ating small lang na event dito sa Kamalig sa darating pong Disyembre.
6: Ayun. Mm. Ay, maraming salamat, JM.
11: Thank you. Ingat dyan.
13: Maraming nagin din po sa inyo, Sir Dennis and Sir Boying, dito lang sa Radyo Pilipinas. Patuloy po tayo may i-update po dito sa ating ahensya po.
6: Ayan, thank you so much. Tol, alam mo yung tinuktok? Hindi mo na naman alam.
11: Hindi ko alam.
6: Tinuktok or pinangat.
11: Pinangat.
6: Tinuktok or pinangat. Uh-oh. Depende sa...
11: Bakit tinuktok? Kasi ba tinutuktok?
6: Tinuktok
11: or...
6: siya. Yan. Ano siya? Mix ng seafoods yan. Tapos yung young coconut.
11: Oo.
6: Ibabalot mo sa sa gabi, dahon na gabi malapad. Iluluto mo siya sa gata.
11: Okay.
6: We call that tinuktok or pinangat.
11: Pinangat.
6: Hindi yan yung pinangatlong init ha. Iba yung pangatlong init. Pinatangat. Ayun yan, Bicol Delicacy, tapos depende sa town, sa luto, depende sa town. Sa town, katulad din yan.
11: So, maanghang din yan ha?
6: Oo, katulad din yan ng laing, depende sa municipality ang luto eh.
11: Okay.
6: Meron luto dyan na medyo masabaw, meron yung tuyong-tuyo. Mm-hmm. Meron malabnaw, mga ganun. Meron lutong-luto sa gata. Yan. Mm-hmm. Parehas din sila niyan. Kasi yung Kamalig is known for that kind of ulam. Yan. So, maya-maya,
11: lutuin natin. Sana matikman ko rin 'yan.
6: Pwede tayong gumawa niyan.
11: Nakakadalawa na ako sa iyo eh.
6: Pwede natin gumawa sa press club niyan.
11: Talaga.
6: Oo, papagawa natin kay kay Arnold.
11: Ariel.
6: Hindi si Arnold. Arnold, Ariel, pwede si Ariel, pwede. Arnold or Ariel. Pwede yan. Kaya lang, iba kasi sa atin, hindi man nakain nung ganyan. So, hindi natin pwedeng i-push yun. Ako nga, hindi na lang masyado.
11: At saka, siyempre, baka mamaya allergenic ka reaction. Ayan. May allergens.
6: Sabi ko nga kanina, sana meron tayong ulat sa Pag-asa. Ayan, basahin mo, Tol.
11: Oo. Ayan. At iahatid po ang ating ulat mula sa Pag-asa DOST ni Weather Specialist Dan Villamil. Dan, good morning.
14: Rancho Pilipinas. Weather.
15: Magandang umaga po sa ating mga takusabaybay dito sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw, asahan natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkulog at pagkilat sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Cordillera, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueve, Ecija, Tarlac at Occidental Mindoro. Samantala sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay nating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboard ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir Dan, William Ilgulat.
11: Sir Dan?
15: Ah, yes po sir.
11: Ah, Sir Dan, Chief Director din. Sir Dan, tanong ko lang, meron ba tayong nababanaag na ano, baka may papalapit na bagyo or ano, kasi para hindi na mag-aalala ang ating mga kababayan dahil minsan lumalakas hindi yung iba hindi naintindihan ito ay hanging habagat.
15: Sa ngayon po, wala pa naman tayo naasahang low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa. Yung magdudulot po ng mga malalakas sa pag-ulan sa mga susunod na araw ay yung hanging habagat, lalong-lalo na dito sa kanlurang mga lalawigan ng Luzon.
11: Oh, okay. Marami pong salamat, Sir Dan.
15: Thank you po and good.
11: Ay, oh, nga, Sir Dan.
6: Ayan, so ating napakinggan po si Sir Dan Villamil, ang weather,
11: weather
6: specialist. Pero mamaya naman siguro.
11: Oh, siguro, mamaya.
6: Mamaya focus naman to eh.
11: Makahabol pa tayo ng katanungan. Anyway, maya-maya lang, Sek, makakadaw pang palad natin ang Pangulo ng Manila City Hall Press Club.
6: Ibig mong sabihin pupunta rito?
11: Hindi. Paano ba yan? Daw pang palad.
6: Daw pang palad, handshake.
11: Ayaw nga, handshake. So, kung phone patch sa Tagalog,
6: edi, mapapakinggan ang
11: boses. Mapapakinggan.
6: Mapapakinggan ang boss.
11: Salamat.
6: Nagulat ako, ibig mong sabihin, darating dito, daw pang palad.
11: Oo, tama. Pag daw pang palad, handshake yun.
6: Daw pang pisngi, beso-beso.
11: Makakapiling, makakasama.
6: Ayan. Daw pang pisngi, beso-beso.
11: Beso-beso. Ah, meron din palang ganun. Oh, daw pang pisngi.
6: Daw. So touch.
11: Wow.
6: Touch by touch, daok by daok.
11: Okay, okay. Thank you, Secretary. Galing.
6: Akala ko kasi talaga pupunta. Akala ko ano eh.
11: Oo. Ayan, at meron tayong advisory mula sa National Wages and Productivity Commission sa inilabas na Labor Advisory Number 13, pinaaalalahana ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na bayaran ang kanilang manggagawa ng tamang pasahod sa August 21, 2026 Ninoy Aquino Day na isang special o non-working day at August 31, 2026 National Heroes Day na isang regular holiday, special non-working day o special day o non-working day, ipinatutupad ang no work, no pay sa isang special non-working day, maliban na lamang kung ang kumpanya ay may polisiya o collective bargaining agreement na nagbibigay ng sahod para sa nasabing araw. Samantala, ang empleyado na magtatrabaho sa special day o non-working day ay babayaran ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod sa unang 8 oras ng kanyang trabaho, habang ang empleyado na nag-overtime ay makakatanggap ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita sa nasabing araw. Para sa regular holiday, upang ang empleyado ay makatanggap ng 100% ng kanyang arawang sahod o yung basic wage niya multiply by 100%, sa araw na ito, siya ay dapat pumasok o naka-paid leave sa huling araw ng trabaho bago ang nakatakdang regular holiday.
6: Ayan. Diba? So, malinaw to sa ating
11: balita,
6: mga obrero, sa ating mga manggagawa.
11: Oo, maraming salamat. sa Labor Department.
6: Labor Department na ang acting secretary diyan ay si former Senator Francis Tolentino.
11: Tolentino. Oo. Oh, di ba?
6: Siya naman ay ano, half of Tagaytay ay pag-aari ng Tolentino.
11: Ay, ganun ba?
6: Mm-hmm. May Tolentino East, may Tolentino West, may Tolentino South, at may Tolentino North.
11: Ba, kumpleto.
6: Kumpleto.
11: Oh, anyway, magandang balita yan sa ating mga manggagawa. Maraming pong salamat, Secretary
6: Tolentino. Tolentino. Ayan. So, hindi na siya, pero nagpe-perform si Sektol. Medyo maayos yung kanyang... So, para sa aking personal na pananaw, ang medyo... sa secretary ng ating pamahalaan, medyo kasi sa bagay sila kasi yung ano eh, kumbaga nasa front line sila, yung DPWH, yung DOLE, at syempre yung PCO, yan, medyo ano sila eh, aggressive yung kanilang mga campaign. Na dapat naman ganun. Depende secretary ha.
11: Yes.
6: Si Gibo, masyadong ano, okay siya.
11: Secretary Gibo.
6: Secretary Gibo. Basta secretary, oy, ayos yan pag secretary.
11: Mm-hmm. Oh, ikaw, secretary ka rin. Yeah. Parang napabunta doon. Secretary Boying Abasola.
6: Yan,
11: yan.
6: Mm-hmm. Yung dating secretary, Boying Remulla.
11: Oh, Boying.
6: Ombudsman.
11: Good morning, Ombudsman. Boying Remulla.
6: Ayan. Oh. So, maraming ano, maraming kaganapan, marami tayong aabangan itong susunod na linggo.
11: Mm-hmm.
6: Tuloy-tuloy po rin po ang 17th pagdinig sa impeachment proceeding laban naman sa ating Vice Presidente. Ayan,
11: so, at saka meron tayong ano ha, yung ating upcoming na Press Freedom Day.
6: Ah, oo, syempre, pero mamaya talakayin din natin yung shoot fest ha. Magtayo pa pasalamat kasi noong nakaraang ating programa hindi tayo magpasalamat. Umpisahan mo na kaya ngayon.
11: Oo, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga sumuporta sa nakaraang 2026 shoot fest na pinangunahan ng ating Pangulong Mina Navarro, no? At siyempre nakasama yung ilang ating mga direktor at officials ng National Press Club at hindi mawala si Tita May.
6: Oh, siyempre.
11: Tita May Brioni.
6: Naman ay hindi magkakaroon ng katuparan kundi na rin dahil sa tulong ng mga sumusunod. Yeah.
11: Oo, hindi. Ikaw na magano, marami niya. Baka mamaya may makaligtaan ako.
6: PCSO. Yes. Charity Substance
11: At
6: Office.
11: Saka Philippine Pagcor. Sports Commission at PAGCOR.
6: Philippine Amusement and Gaming Corporation.
11: Yes. Ano at saka yung mga organisasyon na
6: yung
11: sa atin. Armscor,
6: hindi ang Armscor nagbigay sila ng ano yung ticket na para
11: ticket?
6: Registration ng member kanila.
11: Yes.
6: Tapos yung Association of Ammunition and ano ha, yung Alta.
11: Alta.
6: Oo, tapos kasi nagdulo ko tong aking
11: at saka yung ating mga ano, mga kasamahan at mga kaibigan at mga nag-participate no para maisakatuparan at para maging matagumpay ang shoot fest, ang objectives ng shoot fest.
6: At na-trace na rin natin yung ano.
11: Oo. At saka nag-join sa atin, ha? Bukod sa ating mga officials na sila Vice President, NPC Vice President Benny Antiporda, nandyan din ang ating Treasurer Jenny Lacorte, at nandyan din si Madam Auditor Lydia Bueno, no? Sino mga director na nandun pa? Nandyan, nag-join si
6: Director Ninyo
11: Alcaclan. Si Erwin Corpus?
6: Wala.
11: Ah,
6: si
11: hindi.
6: Jojo Sikat may
11: sakit. Hindi, si Director Jojo Sikat ay... Okay.
6: May sakit, nagpaalam sa akin.
11: Mm-hmm, okay. At si Director June Mendoza.
6: Mendoza, oo.
11: Yes, oo.
6: Ayun pala yung AFA. PPP President Edwin Bacasmas, nakiisa rin.
11: Mm-hmm.
6: Yung yung Association of Firearms Dealer, si Presidente si Arik Topacio.
11: Mm-hmm.
6: Tapos yung namang raffle ay galing naman sa Tactical Corner.
11: Yes, at nagpapasalamat din tayo kay MMDA General Manager Nick.
6: Oo naman, oo.
11: Torre, no? At... Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joe Torres.
6: Torres. Plural na 'yun. Okay. Anyway, tayo mag-aano muna konting patalastas mula naman sa mga mensahe mula sa ating Pangulong BBM.
11: Yes.
16: Meet the press.
17: On air.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat.
16: Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
19: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha ko yung gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
21: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
30: Bagong Pilipinas.
29: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
30: Radyo Pilipinas.
29: 738 AM.
31: Meet the Press.
32: Meet the Press.
31: On air.
32: Sa Radyo Pilipinas.
6: No, magandang morning po ulit. Ayan na si Pangulong Jocelyn, ayan.
11: Ayan.
6: Ikaw na magbigay ng ikaw na magbigay ng kanyang introduction.
11: Oh, nasa linya ang Pangulo ng Manila City Hall Press Club, Jocelyn Tabangkura. Pangulong Jocelyn, good morning.
33: Yes po. Good morning. Oh. Dr. Dennis, Secretary Boyeng.
11: Oh, kumusta ka naman, Pangulo?
33: Ito po, kasalukuyan po kami bumabangon pa rin.
11: Oo.
33: 1 month na po.
11: Oo. Oo, nabalitaan nga namin at siyempre hindi ka namin pwedeng pabayaan. Kaya ipagdamot muna yung accounting na itulong ng ating samahan at ng ating mga kaibigan. At saka ako personally, Pangulo. Kumusta naman ang pamilya?
33: Okay naman po. Talagang peace lang muna.
11: Oo.
33: Habang nangyari, nagpapagawa mo.
11: Yan. Pangulo, baka magtaka yung ating mga listeners at saka viewers no, sa live stream sa Facebook. kung ano yung pinag-uusapan natin. Eh, para, okay lang ba na ano, mabatid nila ng papyaw lang, ha? Okay.
33: Muna, good morning muna sa mga tagapakinig ng Meet the Press sa Radyo Pilipinas.
11: Yeah.
33: Happy ano, listening.
11: Ayan. Oo, kasi pa mga kabayan eh isa po ang pangulo si Pangulong Joyce, secretary no na tinamaan niya no ng sunog diyan sa bandang
6: Tondo yan. Ano yan eh pangalawang sunog na ni Jocelyn eh.
11: Oo nga,
33: no. Pangalawang sunog na po.
6: At least ang ano ko nga sa kanya. At least walang nasaktan naman sa pamilya.
11: Yes, oo.
6: Ang mahalaga.
11: Yun ang magandang blessings.
6: Anyway, anong ating mga plano, mga programs of action ng Manila City Hall Press Club? Ito yung second term na rin ni Ma'am Jocelyn to eh. Second ba o third?
33: Opo.
6: Second term? Ano?
33: Pangalawa po.
6: Opo. Kamusta naman po ang ating samahan dyan? Anong mga plano natin para sa ikakataguyod, ikakabuti ng ating MCHP members?
33: Ang aming grupo po, ang Manila City Hall Press Club, ay inubuo naman niya ng Trimedia, no? Okay. Pero sa mga project, pagdating naman sa mga project, meron po kami every Friday naman na pagkakupag sa upagpalatin sa mga ilang officials. Concentrate po kami sa Manila City Hall, yung mga officials dyan. Para naman lahat ng mga kanilang mga project programs ay anding maipapatid sa publiko.
6: Ah, ito yung regular forum.
33: Yes po, every Friday po yun. At tutulong naman po din ang itensin natin, nandiyan naman po lagi sila nakatuporta sa aming grupo.
6: Ayan. Mm-hmm. Tuloy-tuloy ito eh.
11: Galing ha?
6: Tuloy-tuloy ito yung regular forum nila ito eh.
11: Oo. Saan ang pinaka ano, dun din sa City Hall mismo? O may isa pa?
33: Yes po. Beside the Vice Mayor's office lang po yung ating opisina.
6: Sa office na.
33: Madali lang naman itong madali naman itong makita niyo aming opisina. Open po lahat ng
6: media. Masarap kape dun.
33: Nagpo-cover sa City Hall.
6: Masarap kape dun.
11: Masarap daw ang kape bukod sa open sa lahat. Masarap daw ang kape
6: sa pangulo, sabi ni secretary. Eh. May mga candies sila dun eh.
33: Nakapunta lang po kasi sa secretary
6: po. Pangulo pa ako noon, pumunta ako sa kanila. Dumalaw ako sa kanila eh. Okay. Alam mo naman ako.
33: At sa tulong na rin po ni, ano, sa tulong na rin po ni Mayor Isko Moreno and by Atensa ay maipagkaloob sa amin yung opisina namin.
6: Maganda
33: po
6: nga.
33: Kaya na rin po yung nagbigay sa amin ng mga gamit. Pero naging komportable po at convenient po yung ating mga members at iba pang media na gusto magpapay.
11: Oo. Ang ganda nga eh.
6: Malamig dun. One of the best ano yun, offices na
11: po. Oo.
6: Malamig dun eh.
11: Nakapunta na rin ako dun eh. Kaming dalawa ni Director June. Nung nanumpak sila.
6: Oo nga pala. Anyway, Pangulo, anong mga plano natin sa ating, bukod dun sa regular forum ninyo, anong mga plano natin sa ating mga membro?
33: Meron po tayong pinaplano with the help of National Press Club na rin po yung sports and talk na sa pamamagitan ng aking board members ay sila po yung makikipag-ugnayan doon sa in-charge sa sports yung sa National Press Club para mapag-usapan po at mapagplanuhan may finalize yung gagawin na project.
6: Ito yung airsoft, di ba?
33: Opo.
6: Oh, na-discuss na.
33: Lahat po ng press ay pwedeng sumalik.
6: Na-discuss na sa amin Director Jojo yan yung last board meeting. Lahat naman full support ako, sabi ko, full support ako dyan.
11: Yes.
6: Full support kami dyan. Pag-usapan nila natin kung paano yung magiging mga proceeds, etc. Ano, kung kailan gaganapin. Tapos ang venue. Tapos, so far maganda naman kasi yung presentation ni Director Jojo. Tsaka, okay yun, maganda yung project yun. Sabi ko nga, immediately ka ako yan, direct, pwede natin pag-usapan na, upuan natin yan. Siguro, baka next week, kung meron kong, teka, available ba ako? Kung available ka, or a week after next week, siguro pag-usapan natin po.
33: Yan po yung nakatarget po yata na, ano, na pag-uusapan para maglansya
6: ang project. Tama-tama. So far, yun pa lang, ano.
11: Oh,
6: sa ang Manila City Hall naman full support to sa NPC sa leadership ko ano to eh yung mga activities natin. O meron tayo sa August 28 meron tayo yung Press Freedom Day. So expected natin yung inyong presensya, kayo ang pinakamalapit diyan.
11: Oo. Yan. Eh diyan sa pamumuno mo ngayon na pangulo, ano ba yung pinakamalaking hamon na problem kinakaharap ng MCHPC? Hmm. Yan.
33: So far po wala naman, medyo maganda naman po yung aming samahan. Wala naman kaming mga challenges na kinakaharap so far. Maliban lang sa hindi naman lihis po ngayon sa aking miyembro na medyo okay na rin naman na nagkaroon ng sato sa loob mismo ng sitron. So, okay naman naman.
11: Alam mo,
33: medyo settled na.
11: Alam mo, Pangulong Jocelyn, kung naalala mo o kung may nabalitaan ka na nagbigay si Yusek J. Torres ng parang yung pambaha para sa mga media ano na personal protective equipment. Ewan ko kung nakasama ka doon sa meeting na yon. Yung parang whole body, may bota. Hindi, Ah, wala. Hindi. Actually, iyon ay ipinamahagi doon sa mga nag-attend ng media safety training ng PT POMS ng nakaraang taon, kundi ako nagkakamali, Secretary Boying. Ngayon, alam mo, magandang kopyahin yun. Eh, papakita ko sa iyo, ha? Pipicture lang ko yung personal protective equipment. Lalo na kasi, alam bakit? Di ba, may mga area, baka yung mga membro mo, pupunta sa baha. At least yun, masusuot nila.
33: Maganda nga po yan.
11: Hindi naman natin sinasabing
6: magbibigay ulit
11: humingi tayo kay Yusek J. Torres. Hindi. Sinasabi natin, kopyahin natin yun.
6: Hindi, kilala ko si Paring Joy.
11: Oo, ha?
6: Pag narinig ni Paring Joy.
11: Hindi, wag na. Baka mamaya.
6: Magbibigay yun.
11: Baka mamaya sabihin, ikaw talaga, Dennis, sinubo.
6: Hindi, alam ko naman kasi kung saan galing
11: pero
6: yun.
11: Pero tutulong yun, siyempre.
6: Alam ko naman kung saan galing yun.
11: Alam mo. Talaga? Ayun pala. Talaga magbibigay.
6: Magbibigay yun.
11: Oo. Yan, Pangulo. Pipicture lang ko yun, ha? Pag dating ko sa bahay, pipicture lang ko yung...
6: Padala mo nga sa akin, alam ko yun din.
11: Sige. Oh, ang ganda kasi, para siyang bota, one piece siya na isusuot mo hanggang dibdib. So, ibig sabihin, pag binaka hanggang dibdib, protektado ka pa rin.
6: At talo yung suot ko.
11: Medyo talo yung suot ni Secretary Boying, Pangulong Jocelyn. Kasi hanggang ano lang yun, tuhod.
6: Lang yun, eh.
11: Oo. Ito, paa, tuhod, dibdib. Hanggang dibdib siya. Sinasabit sa balikat, ha, Pangulong Jo.
6: Yes, alam ko.
11: Hindi ka talaga, ginamit nga ng Pangulong Jo. Minsan pumunta doon sa yung parang medyo maasang lugar. Ginamit nga yun para hindi matuklaw ng ahas.
6: Pati sa anti-ahas din.
11: Hindi, at least, pang just in case lang, no, nakabota ka, di ba, maapakang ahas, bigla kang tuklawin. O kaya naman, may mga lamok, no. Para din sa ating mga media members, mga practitioner na pupunta doon sa mga lugar na bahain, o kaya naman ay medyo alanganin, no, matalahib.
6: Tapos na nga pala yung induction nila.
11: Mga ganyan, Pangulo, isishare namin sa iyo yung mga ganyan anyway, bukod dun sa iba pang mga programa, paano nga pala ninyo napalakas yan? Sabi mo nga, malakas na malakas yan. Ano mga best practices na pwede mong ishare sa ibang mga press corps?
33: Basta, hindi naman malakas na malakas. Kumbaga, naging matatag lang yung grupo namin. As in, lahat naman niyayakap namin. Wala kaming... Kasi tayo nasa media, kailangan yung saralang tayo. Wala tayong pinitilingan, wala tayong pinaprotektahan dyan. So, kahit nasa City Hall ka, kung may mali, pwede mong isulat. Ganun.
11: At saka kung may mga iringan, pinag-uusapan internally.
33: Pinag-uusapan. Naayos naman ka agad.
11: Alam mo, Pangulo.
33: Kasi naging importante sa samahan, sa isang samahan, hindi dapat nagkakawatak-watak yan.
11: Yes.
33: Kaya pagka may problema, dapat pinag-uusapan na ayos.
11: At saka, na-witness namin mismo, ikaw bilang Pangulo ng Press Corps ng Manila City Hall Press Club, isipin mo yung resiliency talaga na i-apply mo sa kabila, no, ng personal, no, na daluyong ng kalamidad sa iyo, nandiyan pa rin at matatag itong Manila City Hall Press Club. Sige. Sek, baka mayroon kang tanong.
6: Wala, okay na. Nag-uusap kami niyan ni Pangulong Jocelyn. Maraming salamat, ha, mahal na Pangulo.
11: May mensahe ka ba, Pangulo, sa lahat ng miyembro ng Manila City Press Club?
33: Republic po. Hindi lang po sa lahat ng mga kasapin ng Manila Central Press Club, kundi lahat ng media o mga journal na alam naman natin sa gitna ng AI ngayon, disinformation at pressure, tayo pa rin ang tagapagdala ng katotohanan. Hindi madali ang trabaho natin, pero yung kumbaga may deadline, may banta, may mga ayaw marinig ang kwento. Pero dahil nandiyan tayo sa ground, dahil tayo ang nagtatanong, nag-verify at nagsusulat, may boses ang mga walang boses, di ba? Laga rin natin tandaan na bilang media maging responsable, laging mag-fact-check dahil ang isang mali, isang fake news, sisirain ang tiwala ng publiko. Hmm. Wala rin dapat tayong, di ba, yung sinasabi natin, wala ka dapat sinisinihan, walang pinoprotektahan, kundi para sa tao at para sa tama lamang. Yan lang po. At sa, ito, ulit-ulitin ko, sa bawat byline, sa bawat live, sa bawat edit, may buhay na apektado, kaya gawin natin na, na tama ng buo, ng may puso, ang ating ginagawang mga pagkakas. Lamang po,
11: Maraming salamat Pangulong Jocelyn at hi na rin doon sa mga kasama natin dyan sa Rimate. Kasi, diba, dyan ka rin na nga nagsusulat.
33: Opo.
11: Ayan.
33: Okay. Talagang lugmok dito sa naranasan namin tunog. Maraming salamat po sa lahat na ito.
11: Oh, mabuhay ka, Pangulong Jocelyn.
6: Ayan, ang ating napakinggan si Ayan. Jocelyn Tabangkura, ng President ng Manila City Hall Press Club.
11: Ayan. Yes. Oh, least, grabe. Very resilient talaga.
6: Resilient.
11: Oh, yan ang dapat maging pag-uugali, no? Sa kabila, no, ng masasabi natin, yun na, daluyong, no? Mm-hmm. Yung challenges, lalo na nasunugan eh. Ilang beses nasunugan? Dalawa.
6: Pangalaman na yan eh. Pangalawa. Sabi ko nga, wag ng pangatluhan na.
11: Pero nananatiling matatag.
6: Oo. Yun talay larawan ng isang...
11: Oo, ang kanyang pinamumunang organisasyon. No? Mabuhay din ang Manila City Press Club.
6: Ano kasi
11: yan?
6: Yung bawat press corps may kanyang imahe, may kanyang characteristics yung mga yan. Kaya hindi mo sila pwedeng pagkumparahin bagay.
11: Oo.
6: May kanya-kanya yan. Yung geographical situation, yung political situation, yes. Historical situation, yung capabilities ng officers and members. Yung may kanya-kanyang ano yan. May kanya-kanyang characteristics. Ika nga kasi nanggaling ako dyan eh. Nung ako'y nag-beat reporter eh. Lahat, halos ng beat. Almost all. 99% siguro naranasan ko yan.
11: Mm-hmm.
6: Naging pangulo rin tayo ng mga press corps, naging vice president, naging director. Alam natin kung ano mga problema dyan. Mm-hmm. Anyway, kudos sa ating mga kapatid. Kasi nung nakaraan nga, nabanggit ko, ako'y nakumbida rin, birthday ng mayora ng Pasay, ano yun, ang nag-host naman noon yung Pasay City, Pasay South.
11: Mm-hmm.
6: Sila Pangulong ano, Pangulo Guido. Ayan. Yung kilala Jojo. Kinaba rin Jojo sikat.
11: Southern Metro Press Club.
6: Mm. So, naka-base naman sa Pasay. So, nakita natin may kanya-kanyang characteristics yung mga yan.
11: Mm.
6: Anyway, so far at least naka-recover na si Ma'am Jo. Dahil ng kanyang pamilya. At sabi ko nga sa kanya, at least walang nasaktan.
11: Mm-hmm.
6: Oo nga, Pangulo, at least yan.
11: Mm-hmm.
6: So yan, meron tayong urat na naman, ikaw.
11: At meron tayong papasok na report hinggil sa mahigit 200,000 pamilya sa Pangasinan apektado ng baha, pinsala, dahil sa masamang panahon, umabot na sa mahigit 175 million pesos ang buong ulat mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
33: Umabot na sa 210 million ang apektado ng pagbaha sa Pangasinan habang lumagpas naman sa 175 million pesos ang kabuuang halaga ng pinsala sa lalawigan. Ngayon kay Vincent Chu, ang Operations Supervisor ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Muna ito sa tatlong daan, dalawang barangay, sa dalawang tip, dalawang municipalidad. Ang inyong nag-efektong ng mga nakalipas na pagbihan ay patuloy ng efektong mga bagay. Ikatingin ko yung apat na raunit na bansa ng pamilya ang napili sa evacuation center. Mabang 43 pamilya ng mga konsumentalang nakikipili sa mga kumag-unit kaibigan o ibang muslim sa sila. Ang lawas ng pinsalang ipakalamin ng mga komunidad na nagkabalimiyo. Pero sa bagong Pilipino, Marilio Grado Stray, Soko, Lugo, Pilipinian, Sarangzo, Publico Tayo, Pilipino.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oh. Report.
6: Maraming salamat.
11: Maraming salamat, Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas sa Yuka. Parang medyo, baka sa ano ko lang, sa headset ko lang
6: baka
11: yung
6: sa headset po lang. Ayos naman, di ba?
11: Oh, okay naman yung ano.
6: Anyway, congratulate natin si ang ating ano, ang ating tennis star, nanalo na siya dun sa sino ba kalaban niya? May kalaban siyang
11: si Alex Ayala ba?
6: Oh, may kalaban siyang na ano, yung parang nagkaroon ng ano, injury. So hindi tinuloy yung laban. Leading naman siya sa dalawang sets eh.
11: So she
6: was declared as winner. So round of 16, so pasok na naman ang ating
11: galing talaga bato, ni ni Alex Ayala. Mabuhay ka, Alex. Oh, Alex. Isa si Alex Ayala sa nagbibigay ng ano eh, no? Ng tawag dito, lakas para maging resilient ang mga Pilipino, no? Talaga maraming natutuwa sa iyong tagumpay, no? At sana magtuloy-tuloy pa, no? Ang mga pagtatagumpayan ni Alex Ayala sa larangan ng tennis. Ayan. O lawn tennis.
6: Ayan, happy birthday ulit tayo kay Ate Raquel Bagamasman. Ate Raquel
11: happy birthday.
6: Bagamasman.
11: Oh, happy birthday din pala kay Melvin Servito. Oh, Pututoy.
6: Pututoy.
11: Pututoy. Yung ano niya, nickname niya.
6: Ay, umayos ka.
11: Pututoy talaga.
6: Alin?
11: Oh, ay, talaga. Nickname. Oh, Pututoy. Nickname niya talaga yun.
6: Buti hindi nasama dun sa mga pangalan niya dun sa mga nagtumanggap ng intelligence panda.
11: Ano yun? Hindi, talaga yun ang ano niya. Happy birthday, brother Melvin Servito. Oh, mabuhay ka, Brad. Okay. At binabati natin yung ating mga kaibigan, sila Charisma Labugin, Emeline Rivera, Christopher King Laman, Dr. Jobert Lee Pudan, no? At siyempre si Choi Cruz. Binabati rin natin si Sir Dan Danilo de la Cruz, Moody Altamira, at Sam Valdivia de la Cruz. Ayan, mabuhay kayo at magandang Sunday sa inyo. Binabati rin natin lahat ng miyembro ng National Press Club at lahat ng mga officialist din ng National Press Club. Ganun din ang lahat ng mga mamahayag. Kung nasa man po kayo, ano, naway maging ligtas po ang inyong sarili at lalo na sa ating sa panahon, no, ng tag-ulan.
6: Oo, buti nga medyo uminit-init na ngayon kaya medyo
11: ngayon. Oo, pero kagabi o kanina madaling araw medyo
6: hindi, kanina umaga.

0: outlet, no, electrical outlet. Okay? At kapag binaha, yan, lalo na pag binaha, ah, Secretary Boying, eh minsan baka mamaya pagbaha may mga live wire pa.
1: Oh, ano yun? Parang meron kang dala-dalang gadget, ah. Ano
0: hindi, kasi wala kang signal, eh. Wala nga, eh. Kaya nga, bibigyan nga sana wala kita ng connection, pa, eh. Diyan sa Wi-Fi mo, eh. Lagi ako may dalang Wi-Fi. Mm, para kung sakaling pumalya yung aking Wi-Fi, eh meron akong backup. Kaya
1: tayo mga bagong mga balita.
0: Mm-mm. Tapos, yun nga. So, kasi may mga instances din, ha. Pag may baha, may mga biological hazards katulad ng ahas.
1: Oo, yung ano 'di yung ano, yung ano ng mga pasintabi po sa mga kumakain, yung po sa daga, yung
0: leptospirosis. Oo. Tapos yung malaria. Tsaka dengue.
1: Dengue yan, oh, marami nga ngayon.
0: 'Di ba? Dala ng Aedes mosquito.
1: Oo, so tayo naman ay basic wag natin pong iasa sa ating mga LGU sa mga barangay. Tayo na po mismo.
0: Yeah. Wag na yung po evacuation. Kailangan mag-cooperate tayo sa
1: pero kung sa sarili mong lugar, ay huwag na po natin intayin yung barangay o ilinis to. Hindi po. Hindi yun natin, hindi po nila tungkulin yun. Tungkulin po natin bilang nakatira sa isang bahay na tayo mismo ang maglinis ng ating kapaligiran.
0: Correct.
1: Magwalis-walis po tayo. Ako, kung wala lang akong duty ngayon, malamang nagwawalis ako sa bahay. Kalinis. Kaya sa kalsada.
0: At saka, Pangulo, hindi lang yung kalinisan yung magwalis ka. May sanitation na tinatawag.
1: Sanitation.
0: Kaya lang, may limited din naman kasi yung resources.
1: Hindi, walis tingting lang naman yan. Yung katapat niyan.
0: Yun. At sabihin, saka yung pagdadry.
1: Basic lang naman na dyan ka nakatira. Ikaw ba naman ay papayag niyo yung tinitirhan mo marumi.
0: Marumi.
1: Kasi kanina ako yung nag-umpisa ng mag-baldosa. Alam mo yung baldosa?
0: Sige, paki-explain.
1: Baldosa. Hindi naman pinubuhusan ng tubig. Baldosa talaga. Ibig sabihin nun, baldos yung buhusan mo ng tubig abos. Yung sahig. Na may sabon, na may sunrock, sa mo punasan. Sa atin naman, hindi na ganun. Baldosa pa rin yung term na ginagamit ko, pero punas yun ng basahan na may sunrock, may sabon. Nag-umpisa na ako sa
0: sanitation.
1: Sa kabahay. Sa kabahayan mismo. Sa aking munting bahay. Nakarating ka na sa bahay.
0: Yes.
1: Pinunas ko na yun. Nung ako yung nasa labas na at magwawalis na, umambon naman. So, mamaya na lang pag-uwi ko. Itutuloy ko yun.
0: At saka merong ano ha? Merong pati sa sasakyan. Kung kayo may mga sasakyan. Iwasan din na laging nakabukas. Tapos umuulan. Yung hamog kasi, humidity. Diba? So, papasok doon sa loob. So, tapos baka mamaya merong mga konting basa-basa pa doon, ang makikreate niyan ay molds.
1: Molds, oo. Dito to, kahit walang sasakyan, kung meron kang sapatos,
0: nagkikreate
1: din ng molds.
0: Molds,
1: kaya kailangan bisitahin natin yung mga mahiling sa boots, yung mga leather shoes, ha?
0: Oo.
1: Kasi, ginawa ko na kagabi.
0: Talaga? Tsaka yung ano mo, PPE mo, ha?
1: Hindi, yung PPE ko nakahanger ngayon.
0: Nakahanger
1: yun.
0: Yes.
1: Tapos yung mga boots ko naman, ginawa ko na kagabi na medyo nagpunas-punas tayo kasi napansin ko, taglamig nga pala ngayon. So, pinunasan natin yung loob, yung mga namumuo.
0: Yes.
1: Kung yan ay mamuo at nakaligtaan natin, naisuot natin, abay ibang klase yan. Plus, yung mga tansan na katihaya,
0: tansan?
1: May tubig yun. Tansan, may tubig yun. Tingnan mo maigi, may kiti-kiti. Di ba?
0: So,
1: kailangan yung tayo mismo ang maglilinis. Huwag natin hintay sa barangay. So, bahay mo yan eh. Di ba?
0: Importante talaga ang ano. Importante talaga yung information para sa kanya.
1: Tulad kasi, dito, may information na naman tayo.
0: Ha? Ikaw na.
1: Ako na to. Ha?
0: Oo.
1: Ayan. For info. Yan sabi ni ma'am eh. Kasalukuyan nasa 182.63 meters na ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mataas kumpara sa 181.87 meters kahapon o may pagtaas na 0.76 meters. Samantala, patuloy namang nagpapakawala ng tubig ang Amboklao at Binga Dam sa Benguet. Pero nilimitahan na lamang ang discharge sa 201.65 cubic meters per second at 277.51 centimeters ayon sa pagkakasunod. So ibig sabihin, hindi pa rin po tayo kailangan maging kampante dahil anytime kung yan ay tagsain ng buhos ng ulan, syempre no choice kundi sila ay magpakawala naman. Ayan, may pagtaas niya ng 0.76 meters. Aha. So ano kaya ang level? Meron itong mga tinatawag na ano na danger level. Kailan magpapakawala ng ano,

0: wala
1: low,
0: tubig.
1: Low, medium, high risk level. Ganun.
0: Ayan, o. Di ba? So, ayan. Sana malaman din po natin yung mga ganun, ha? Ayan. So, tayo'y pansamantala ulit.
1: Oo. At magbabalik po ang NBC's Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas makalipas lamang po ilang paalala mula sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.
2: Balansing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Dito lang. Sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng uro-uro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
4: 738 AM.
5: Ayan. So, tayo nagbabalik muli. Ano? Ano ba pinag-uusapan natin nung kanina? Kalimutan ko na. Malakas na ang wifi mo, ha? Meron na kagad.
6: Oh, diba? Siyempre, iba talaga kapag ganitong brand.
5: Branded.
6: Hindi ka nababanggitin.
5: Branded.
6: Babayad naman ako eh. Babanggitin ko pa. Oh, diba? Eh, diba? Ay, alam mo, ang ganda nitong ano eh. Maganda itong mensahe. Para ngayon Sunday, mula sa ating kaibigan at OS consultant. Occupational Safety and Health Consultant Jimmy Reyes.
5: Oh,
6: pwede
5: ano,
6: na ba natin i-share
5: basa,
6: to?
5: Ano
6: basa. Sabi niya, "Let us not be ashamed of the areas where we struggle. Our Father knows we are not perfect, but He wants us to yield to Him. He just wants us to have the courage to say, Lord, I can't do this, but You can. We should have in mind a turning over of our insecurities to the Holy Spirit, allowing Him to fill the gaps in our character. Let our weakness lead us to His feet today. Yield your mass of self-sufficiency to the sufficiency of His grace. Through our Lord Jesus Christ, our power is made completely perfect right or perfectly right in the middle of our moment of weakness." From Jimmy Reyes. Magandang buhay, sabi niya. Maraming salamat sa pag-share po. Kuya Jimmy. Ano to ha? Araw-araw, secretary, laging nagsesend sa akin ng ano, sa text. Oh, so hindi ito sa chat lang, ha, sa text.
5: Mm-hmm.
6: Oh, thank
5: anyway,
6: you.
5: Mm-hmm.
6: Ayan, may papasok pala tayo eh. Ulat.
5: Ayan, sige.
6: Phil Fida, Phil Fida at lokal na pamahalaan ng Butuan nagtulungan para palakasin ang industriya ng abaka sa pamamagitan ng value adding. Ang ulat iatid ni Dayanara Jackie ng Radyo Pilipinas Butuan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
7: Yes, magandang tanghali, nakatutok ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA at City Government of Butuan sa pagpapalawak ng oportunidad para sa mga magsasaka ng abaka sa pamamagitan ng pagbuo ng mga produktong may mas mataas na halaga. Ito ang naging sentro ng talakayan sa courtesy visit ng PhilFIDA kay Butuan City Mayor Atty. Lawrence Lemuel H. Fortun kamakailan. Binigyang diin sa pagtupulong ang kahalagahan ng pagproseso ng hilaw na abaka tungo sa mas mataas na value-added product upang madagdagan ang kita ng mga magsasaka at makapagbukas sa mga bagong trabaho sa komunidad. Kabilang sa mga posibleng pagtutulungan ang pagpapahusay ng fiber quality, pag-unlad ng processing at manufacturing, pagsasanay sa mga manggagawa, product innovation at pagpapalawak ng market opportunities para sa mga produktong gawa sa abaka. Ang suporta si Mayor Fortun sa mga inisyatiba ng PhilFIDA at kandaang makapagtulungan nito para mapalakas ang local na entrepreneurship at kabuhayan ng mga magsasaka. Layunin ang partnership na gawing mas kompetitibo at sustainable ang industriya ng abaka sa Butuan City. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Jackie, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Yan po ang tinig ni kapatid Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan.
5: Yan, napakaganda ng kanyang ulat, ano?
6: Oo. Ay, meron tayong alert, ha?
5: Ng industriya.
6: Yes.
5: Ng abaka. Sa value adding.
6: Mm-mm.
5: Ang Bicol kasi is abaka producing province din yan. One of the abaka producing province. Yung Bicol region, particular dyan sa Catanduanes area. Yan. So medyo interesting yung topic na yan kasi ako yung meron akong 2 puno ng abaka nung araw.
6: Mm-mm.
5: Alam mo bang abaka kung anong klase ng puno yan? Hindi na naman.
6: Hindi ako
5: ano yan eh? Mapagkakamalan mo siyang saging. Ang puno niyan.
6: Talaga.
5: Maliit lang siya sa saging. Ang circumference niyan, maliit lang. 4 inches. Hindi siya non-bearing yung plant niyan. Wala siyang bunga. Tapos yung bark niyan, yun ang ginagawang fiber.
6: Mm-mm.
5: Yung abaka ay tawag dyan sa noong araw ay Manila fiber. Kasi yan ang ginagamit hanggang ngayon ng mga malalaking barko.
6: Mm-mm.
5: Kasi yan ay napaka-lubid. Napakalakas ng
6: grip.
5: Strength
6: pencil.
5: Wala daw sinabi yung mga ano ngayon, yung mga tayong tanse, yung mga ano, yung mga
6: nylon.
5: Pinakamalakas pa rin daw ang abaka. Philippine hemp kung tawagin naman. Ano yan eh, yan ang unang-unang ginamit no, long before pa dun sa, in fact, meron pa ang history diyan na meron in-import yung Hawaii na planters from north na ang kanilang trabaho lang talaga ay bukod sa pagtatanim ng pinya ay magtanim ng abaka.
6: Abaka.
5: Nung uso pa yung slavery era nung araw. Mm. So yan yung mga naging forefather natin na sa US yung mga nagpa-plant ng abaka and pineapple. Yan. So brief history.
6: Pero talaga yun naman ang pang-export din natin eh, di ba?
5: Yung abaka. Maliit lang yan, parang gahita ko lang ang ano yan, ang body niyan, tapos mapagkakamalan mo yan sa akin kung medyo hindi ka marunong umuri, maisipin mo saging siya. Hindi, yung puno ng saging. Yung puno ng saging. Meron kasi kaming 2 puno nga niyan.
6: So, hindi pala siya mataas?
5: Hindi. Hindi, mga 5 feet lang yan. Mga 4 to 5 feet ready for harvest na yan. Ang bark niyan, ang sinasaalan yan sa haagot, kung tawagin, yung simple machinery.
6: Mm-mm.
5: Tapos doon mo ibo. Kasi nagsubok ako niyan eh. Napakahirap na trabaho niyan. Kailangan mo yung strength mo talagang, yung physical ability mo talagang haagot, kung tawagin sa amin niyan. Yung abaka fiber. Ihiwalay mo si fiber doon sa mga barks. So, yung isipin mo yun, pag hinihigit mo yun talagang napaka ano. And then, papatayuin mo yun. Lulubidin mo yun. Then, you will be selling that for kilo. Kung di mo mailubid yung fiber mismo, per kilo rin yun, ihahabi mo yun. So, that's the trade. Ayan. Mayroon pa bang mga plantasyon ngayon ng ganyan? Sana naman may...
6: Nauna ang Bicol sa ano ng abaka.
5: One of the abaka producing region yung Bicol. Kasi intercropping yan, pag meron kang coconut plantation, pwede kang mag-crop ng abaka.
6: Oo. Pero ang Catanduanes ang capital.
5: Capital ng abaka. Diba? I mentioned kanina. Catanduanes, if I'm not mistaken. Kasi Catanduanes is in Bicol region. Yan ang abaka producing province ang nangunguna yan.
6: Dapat pala yan ang ano eh. Bakit hindi pwedeng magkaroon ng, pero may abaka sa ibang mga lugar din.
5: Hindi, sa Kamsur, sa amin. May 2 puno nga ako niyan eh.
6: Ah, talaga. Baka pwede makahingin ng lubid.
5: Hindi ko. Sige, tatawag ko kung meron pa nag-ano, kung meron pang gumagawa sa... May
6: talaga matibay yung abaka. Dapat pala yung abaka ang itinatali sa mga mag-aasawa kapag ikinakasal para matibay.
5: Hindi. Pansinin mo.
6: Hindi,
5: sa mga church wedding, yung cord. Abaka yung... Hindi yung abaka, pero yung
6: ah, kaya forma pala.
5: Niya, yung forma niya is abaka.
6: Kaya pala nag-iwalay.
5: Yung forma niya is abaka.
6: Eh, dapat abaka ilagay abaka para mismo. Matibay, para hindi na mag-iwalay. May nag-iwalay eh.
5: Napaka-bright mo talaga.
6: Siyempre. Di ba, Ma'am Isabel, Ma'am Tess, di ba? Dapat yung cord na ginagamit sa tuwing may kinakasal. Nandiyo ba si Arnel? Arnel, di ba? Dapat, abaka. Eh, peking abaka pala yun, di ba? Eh, kung totoong abaka yun, eh di hindi mag-iwalay. Ah, dapat po ito. Italy, wag na.
5: Wag na.
6: Wag na. Ayoko sa Italy na lang. Sa asawang pasaway.
5: Hindi kasi yung, ah, yung, para hindi yung makalis. Symbolism nga nung court sa kasal, yung ceremonias, kung papansinin mo yung pinakang court, pattern dun sa design ng abaka. Siguro, baka nung araw, baka talaga gamit. Wala pa naman nun yung mga ginagamit ngayon ng mga fibers eh, di ba?
6: Sabi nga, tie the knots, di ba? Eh, yung pinantali, baka peke.
5: Gusto mo dalang kita ng lubid?
6: Wag. Aray ko. Di ba, Mark, no?
5: Lately, bumili ako ng ganyan.
6: Gumasos ka na rin lang sa kasal ng
5: lately, bumili ako ng ganyan, diba? Yung lubid. Pinantali ko naman sa mga orchids. Mga orchids pa ako.
6: Yun yung
5: pagapangan. Ano,
6: gagapangan nila.
5: Wala na akong orchids ngayon, di ba? Mm. Eh, na-retrieve ko yung isang poste ko na may tali ng abaka.
6: Mm.
5: Ay, ginawa kong ano, playpen ng mga kitty ko. Ng mga pusa. Ganun, scratch your back. O, hindi sila, maganda ugaga sa kakalinis ng kanilang kuko doon.
6: Mm. Naalala ko tuloy si Marcia.
5: Nila. Inaakyat nila yan. Sino naman Marcia?
6: Si Marcia! Marcia mo! hindi. Naalala ko yung... Ano niya?
5: Yung actually, naalala ko yun yung madalas. Diba? Dali, malapit yung kanyang...
6: Marcia po yung kanyang unika ihang pusa.
5: Hindi pusa yun.
6: Ay,
5: aso yun.
6: Ano? Mukha kasi pusa eh.
5: Second death.
6: Hindi, aso.
5: Ang third death anniversary na yata. Tatlo na.
6: Kumano na po si Marcia. Isang... Shih Tzu, no?
5: Shih Tzu yun, na 11 Shih Tzu. Years old siyang pumanaw, na palagi kong kasama sa aking BTEC.
6: Yes, sa lahat.
5: Sa BTEC.
6: BTEC, oo.
5: Punta ko ng SM.
6: Hahabol sa'yo, sasakay sa bisikleta.
5: Yan, yeah, SM pala-pala kasama ko siya.
6: Oo, yan.
5: Yeah. Anyway. So, kahit sa mga meeting ko sa nights, nasa labas lang yun.
6: Kasama siya?
5: Kasama yun. O kaya paupuin ko lang sa isang tabi. Antayin niya lang ako matapos.
6: Mm-hmm.
5: Ayan, so...
6: Ay, ano tayo, may panawagan lang tayo ha. Sa ating mga kabayan, mag-ingat po kayo doon sa mga chat o kaya text na meron kayong mga transaksyon na nag-purchase kayo ng o kaya may na-debit sa may na-debit card pagkatapos parang obligahin kayong i-click ang link. Huwag po kayong magli-link. No, ilang beses na pong nagpapaalala ang DICT, okay, ang pati nga NTC na rin, di ba? Meron, di ba? Secretary, na huwag kayong magki-click ng anumang link tungkol sa mga transaksyon na pera, lalo na yung mga too good to be true na nanalo kayo, no, ng 1 million o kahit magkano pa yan, eh wala namang kayong sinalihan, no? Na anumang programa para kayo ay manalo, no? O wala kayong entry. Eh wag na po kayong magbigay ng oportunidad sa mga scammers. But hindi ba maubos-ubos ang scammers sa Secretary Boying?
5: Hmm?
6: But kaya hindi maubos-ubos.
5: Eh dumadami sila eh. Parang
6: kaya ano nga. Namumultiply. Ano to? May training center din ba to mga ito?
5: Ah, actually mahirap ikwento 'yan eh.
6: Grabe, no? Iba't ibang klase eh. At saka, ano, pati, ano to, ha? Baka mamaya, yung mga app na dinadownload ninyo, ay, dapat maano tayo, ma-educate tayo ng DICT rito, eh.
5: So, oh,
6: yung sa mga apps?
5: Oo, try mo, ano, maging guest natin.
6: Mag-reach out tayo, sa DICT. Tungkol dyan sa mga apps, paano tayo pipili ng apps? Yan ba ay reliable? Yan ba ay free sa mga tinatawag na ano yun? Phishing? O kaya tinatawag na mga hacking system? No? Tanong natin yan. Ha? Yan. Yan, para hindi na natin makalimutan, nilagay ko na rito sa notes natin at papanayan natin sa mga susunod na pagkakataon ang DICT. Okay? Secretary,
5: ano yun?
6: Nahaka na ba?
5: Ngayon, yun nga. Sino na kalaban ni Alex Iyala? Di ko makita eh.
6: Okay. Ayan. Di kanina yung pinag-uusapan namin is tungkol dun sa... Ay, hello. Ah, wala pong ano?
5: Meron
6: nakailaw siya.
5: Break po muna tayo.
6: Break muna.
9: Balanseng opinyon.
10: Diretsyong pagbabalita.
9: Dito lang. Sa Meet the Press.
10: On air.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: From PBS,
16: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko
19: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas.
6: Yan.
5: Ayan, meron na. We're back.
6: Okay na. Oh, okay, we're back.
5: Oh. So, ating paumanhin kasi may nagkaroon ng technical problem kanina.
6: Oh. Ayaw ata naman yung scammer. Kita mo, pinag-uusapan natin yung scammer. Na-mute ako yung scammer.
5: Tama.
6: No? Ma'am Isa, Ma'am Tess.
5: Baka may kasabot.
6: Mark. Wala ba? Di ba? Pinag-usapan natin scammer, na-scam tayo. Na-mute yung ating mic. Okay naman, naka-ilaw naman yung ating indicator. Oh, pero na-mute ha. Oh. Pero hindi tayo titigil, no? Na masawa tayo itong mga scammer na ito, no? Mahirap 'yun eh, yung kinukuhanan na tayo ng pera, no? O binibigyan tayo ng binibigyan tayo ng bait, secretary. Minsan sasabihin, nanalo ka ng ganito. Ayan, medyo ano na yan.
5: Congratulations.
6: O kaya, minsan meron pa sa email.
5: Ako hindi ako.
6: Na sinasabi na ipapasa sa'yo yung ipapamana. May makukuha pera.
5: During like that, COVID pandemic,
6: oh.
5: Yeah, we all know naman ang nangyari sa wife ko. After Erdemis, may natanggap ako niyan sa email ad ko. Tapos sa messenger na we're offering dollars, you know, thousands of dollars, mag-member sa kanila. Ano to? Di ba?
6: Oo.
5: I never attempt na mag-reply sa kanila. Kung baga, nawalan ka na nga eh. Ganun ka pa.
6: Yes. Yes.
5: Diba? So, ano yan? Walang pinipili yung mga yan.
6: Syndicate to talaga, international.
5: Oh,
6: hindi lang sa Pilipinas. Ang Basaklap, meron ding meron ding ilang Pilipino, ha? Kaya yung iba nahuli na, di ba? Yung mga nangi-scam, tapos yung mga magnanakaw ng account mo sa Facebook.
5: Ayun,
6: tapos mamaya-maya, akala ko, ikaw nag-chat-chat, iba na pala.
5: Ay, yung manghihiram ng pera.
6: Oh, manghihiram ng pera.
5: Ako naman, sinasagot ko yan.
6: Oh, actually, pinahiram kita eh.
5: Hindi, ako, ang sagot ko dyan.
6: Hindi, pinahiram kita ng ballpen.
5: Ano nangyayari sa'yo? Ikaw namimigay ng pera, tapos manghihiram ka?
6: Yes.
5: Wala na, di na ako sasagutin.
6: Hindi, kaya nga mas maganda na yung mga ganyan, i-verify mo na kagad, tatawagan mo, o kaya video call kayo.
5: No.
6: Di ba? Test lang, di ba? Ang problema rin, baka mamaya, yung pag nagbi-video call naman, secretary, AI naman pala kausap
5: mo. Meron pang isa, ito, hindi naman to scam kasi, alam ba, nagkamali ka ng padala ng pera sa, yung isang, ano, isang,
6: yes.
5: Ano tawag dyan? Remittance.
6: O kaya yung mga app,
5: di ba?
6: E-wallet.
5: Diba ako, e-wallet. Nasala ako sa iyo na ipunta.
6: Oo.
5: Na-trace kita, tinawagan kita.
6: Oo.
5: Hindi mo naman binilik sa akin yung naipadala ko sa iyo. Ano tawag doon? Honesty.
6: Dishonesty.
5: Ayun kasi nangyari sa akin yan, maliit na halaga lang naman. Yung instead of 3, 4 na ilagay ko.
6: Yung huling number.
5: Yung huling number. Sabi ko dun sa pinapa-transfer ko, sabi ko, anong pwede kong gawin? Tawagan mo, kuya. Tinawagan ko, sumagot siya. Visayas area eh. Hmm. Saan po kayo? Hindi, ganun-ganun. Dito ako, security guard ako, ganito. Binanggit yung pangalan. Ay, sabi ko, sir, pasensya na kasi nagkamali ako ng send. Baka pwedeng pakibalik na lang kasi kailangan ko. Kailangan ko. Ay, sige po, opo. Di ba? Naghintay ako ng 30 minutes, tinawagan ko ulit. Ang sabi sa akin, wala po ako natatanggap na ganun. Di sabi ko, sala, okay, sa'yo na yan. Sana makatulong. Ganun
6: na. Mga ganun sinabi mo.
5: Oh, kasi imposibleng wala.
6: De, you know, pero pwede mo na i-reklamo yung sa ano?
5: Ay,
6: hindi
5: ko.
6: Siya. I-ano mo.
5: Yung number niya.
6: Oh, hindi, yung mismong e-wallet app. E-wallet yan, di ba?
5: Oo.
6: Oh. Oh, tatawag ka lang. Tapos mare-retrieve mo.
5: Ay, hindi na ako nag-ano. Sabi ko, mas kailangan mo yan, sa'yo na rin. Sa'yo na lang kaku yan. Sana magamit mo sa maganda.
6: Oh.
5: Kung nakikinig ka man, alam mo kung sino ka. Dahu.
6: Oo, sana makarating sa kanya.
5: Oo, at sana, huwag mangyari sa kanya yan.
6: Oo,
5: ilanong ko yes, sana yes. Kaku ay makatulong sa'yo yan.
6: Oo.
5: Kasi, ay hindi na ako nag-ano, i-advise ako nung pinapadalhan ko yung money changing. Sabi ko, kuya, tawagan mo sila. Ay, naku, wag na. Kung honest kaku yung tao na yan, kasi sa akin kasi, alam niya yun, may naipadala ako sa'yo.
6: At saka din niya pinagpagulan
5: yun. Binalik ko. Dapat ganun. Yung honesty pa rin ang ano dyan eh.
6: So, it's the best policy.
5: Oo, kung nakikinig ka man, eh, sa'yo na. Sa'yo na talaga. Actually, nalimot ko na nga yan eh.
6: Yes.
5: It happened 2 months ago.
6: Yes.
5: Limot ko na yan, sabi ko eh. Kung kailangan mo, sige, sa'yo na yan.
6: Mm-hmm.
5: Okay.
6: Oo. Ako, grabe rin pala yung ano, no? Grabe rin pala yung nangyayari. Actually, hindi lang sa ibang bansa. Yung minsan may dala kang armas, tapos meron kang flight. Hindi mo alam na nasa bag mo pala yun.
5: Ay, oo, no.
6: Bala o kaya baril mismo.
5: Meron ba tayong incident?
6: Hindi. Meron eh. May inaresto ang pulisya sa papuntang Manila, no, from Lawag International Airport. May ano na ba tayo nito? Anyway, ang natagpuan sa kanya ay 45 caliber Colt.
5: Okay.
6: Firearm.
5: Pasakay siya ng eroplano.
6: Oo, pasakay at isang magazine at 8 rounds of live ammunition.
5: Ngayon, pasakay siya ng eroplano, na-apprehen siya kasi
6: nakita sa X-ray, siyempre.
5: Okay, anong sabi niya?
6: Eh di nanon ng PNP Aviation.
5: Oo, anong sabi niya?
6: Eh, siyempre, hindi niya
5: alam. Na may dala siyang baril.
6: Yes, na may dala siya. Na nandoon sa ano niya.
5: Meron
6: din mga ganun na backpack naman.
5: Yung bala.
6: Oo. Misa naman, ano ang tawag dito, yung...
5: Lalagyan ng ikmo.
6: Lalagyan, oo.
5: Okay yun. Pero dyan naman, dyan siguro apply yung ignorance of the law, excuses no one. Sorry naman, pero dyan siguro mag-a-apply yan. Kasi gamit mo yan eh. Dapat, baril yan. Kung bala, pwede natin ma-ignore yan talagang. Baril yan eh, mabigat yan eh.
6: Oh, kaya, syempre, yung lessons learned sa ating mga kabayan, i-double check ang ating mga bagahe. At miwas din, Pangulo, ay Secretary, yung mga padapadala, lalo na mga international, tapos hindi mo ma-check kung ano yung laman.
5: Ano yan eh, yung binabanggit mo, parang sapatos din lang naman yan.
6: Oo.
5: Bago ka mag-suit ng sapatos, anong ginagawa mo?
6: Ay, tataktak mo, titingnan mo, tatanggal pa nga yung sintas eh.
5: Ganun lang yun.
6: Oo. Di ba?
5: Anyway, ang palang tinalo ni Alex Iyala ay isang Elena Gabriela Ruse. Taga Romania, 6130. Yung 30, tinigil na kasi nagkaroon ng injury sa kanyang right foot. Ayan. Medical timeout kung tawagin.
6: Mm-hmm.
5: Pero hindi na siya nakabalik, tapos nag-retire na siya dun sa game. Siguro, maluba ang kanyang kalagayan. At ang kanyang next na mga kalaban ay isang Amanda Anisimova ng US. World number 10. At number 9 siya sa susunod na harap kay Iyala sa round 3. So again, congratulations and good luck sa iyong susunod na makakatunggali. Sana ay magtuloy-tuloy na para naman tayo lahat ay masaya.
6: Ay, nagkomento si Asek Ares Gutierrez. Sabi niya, galit kami sa fake journalist.
5: Oh.
6: Ang Abaka ay unang kinanta ni Florante. Sabi ni...
5: Abakada si naman yun.
6: Abakada.
5: Tapos sinasabi niya rin kanina, oh. Aba ay kawawa ka.
6: Oh. Eh, ano Abakada ay gahaila.
5: Eh, alam mo naman yun si paring Aris.
6: Laman, mana nga opa. Tapos, oh, from Eman Bailosis or Emmanuel Bailosis. Happy Sunday, Director Dennis and Secretary Boying from Mambog, Malolos, Bulacan. Ayan. Fiesta today for Apo Roque. Ah, happy fiesta.
5: San Roque.
6: Oo.
5: Barangay San Roque. San Roque.
6: From Jan L. Jan R. Cordero. Tuloy na po sir sa November 2, 20... Ah, tuloy na po sir sa November 2, 2026. Ano ba yung tuloy? Ano ba yung nabanggit natin kanina?
5: Ba, ewan ko. Ikaw ang may ano.
6: Hindi, hindi. Baka may nabanggit ka rin doon sa ano, sa information. Baka tungkol sa abaka to.
5: Hindi. Ayun, birthday pala kay ano, former congressman Erin Tanyada, former president ng Central...
6: Nanonood. Happy birthday po ah. Nanonood pa rin si ano ah, si Asik Ares Gutierrez.
5: Oh,
6: Asik, binasa namin komento mo
5: ah. Hindi ka titigilan yan ah.
6: Galit kami sa fake journalist. At ang abaka ay unang kinanta ni Florante. Asik, abakad igaila. Ayan. Thank you.
5: Si San Roque Fiesta nga pala ngayon.
6: Pag-join.
5: Fiesta, ano, patron saint of the sick, invalids, and mga aso, dogs.
6: Ayan. Oh, Sek, ikaw na. Diyan ayan. Sa information.
5: Sa, para sa ating kaalaman, batid impormasyon. Nagtutulungan ang Department of Agriculture at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, OPAPRO, sa isang programang pangkabuhayan upang gawing produktibo mga magsasaka ang mga dating rebelding komunista at mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, kung saan kabilang sa mga pinag-aaralang pananim ang ubi at pili. Nabuo ang inisiyatiba sa pulong ni na Agriculture Secretary Francis P. T. Lauret Jr. at OPAPRO Secretary Mel Sarmiento, kung saan tinalakay ang paglipat mula sa panandaliang pagsasanay tungo sa malawakang pagsasaka na konektado sa mga pribadong kumpanyang maaaring bumili ng ani. Ayon kay Sarmiento, maraming dating mandirigma, partikular na sa edad 40 hanggang 60, ang angkop sa mga negosyong pang-agrikultura kaysa sa karagdagang teknikal na pagsasanay. Sa isinusunod na modelo, ang mga dating commander or supervisor ay mamahala sa produksyon habang maaaring magbigay ng suporta at bumili ng ani ang mga pribadong kumpanya. Kasalukuyang anya, nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa tinatayang 53,000 mandirigma. Ayon naman sa Department of Agriculture, maaari magsilbing matibay na pundasyong pang-ekonomiya para sa kapayapaan ang agrikultura sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho, pagpapataas ng kita sa kanayunan at pagbibigay ng mga nagbabalik loob na rebelde ng unang bahagi sa lokal na pag-unlad. Lumutang mula bilang isang maaasang pananim ng pili, partikular sa Samar at Bicol. Isa rin ang pinag-aaralang itanim ang ubi na ayon kay Sarmiento ay patuloy na sumisikat. Isa sa alang-alang din ng DA ang pagtatayo ng mga community nursery, pagsasanay sa pangisdaan, suporta sa pag-aalaga ng mga hayop, makagamitang pangsakahan at mga food hub. Hiniling ni Secretary Turaler sa OPAPRO na bigyan prioridad ang kanyang wish list para sa mga programang pang-agrikultura at tinalaga si Undersecretary Jerome Oliveros upang manguna sa koordinasyon ng programa. Layunin ng hakbang na gawain mas konkreto ang proseso ng kapayapaan, pamamagitan ng pag-uugnay ng reintegrasyon sa pag-unlad sa kanayunan, paghubog sa mga dating mandirigma bilang mga producer, at pagbibigay ng mga komunidad ng matibay na dahilan sa ekonomiya upang piliin na mapanatili ang kapayapaan. Yan. Sana sa pamamagitan nito ay makamtan ng ating bansa ang tunay na kapayapaan sa kanayunan. Ha? Magandang ano to, ha? Ehemplo.
6: Mm-mm.
5: Kasi yung pili, yung Bicol, isa rin yan sa ano, major producer din ng ano yan, ng pili. Ang province of Sorsogon naman yan. I-search mo.
6: Mm-mm.
5: Kasi kanina nag-search ka, i-search mo yan. Sorsogon naman
6: Helen.
5: Yan. Ang pili nuts naman. Tungkol naman sa ubi, akala ito kasi ko. Yung ubi bago to, lumalakas yung market nito, international, yung ubi. Halaya. Hindi ba yan? Napakahirap gawin yan. Pero pang-export natin.
6: Nakakangalay.
5: Pang-export to ngayon, malaki ang demand yan sa, I think, sa Europe ang malaking. Parang yung ano, yung...
6: Talagang halo-halo yan.
5: Yung lay, yung leaves nun, malaki na ang demand nun sa Europe ngayon.
6: Talaga.
5: Mm, isang tonelada niyan, di ilang barko 'yun. Mm. Sagaan niyan, ang 5 kilo niyan, isang sako 'e. Isang sakong bulto.
6: 5 kilo pa lang 'yun.
5: 5 kilo pa lang 'yun. Mm, ang famous naman niyan is ano pa rin, Bicol din, Camsur. That's why yung ibang farmers, may particular na bayan diyan sa Camsur, I think it is sa municipality of Baaw.
6: Mm-hmm.
5: Nagbawas na sila ng pagtatanim ng palay. So ang instead ito ng gabi.
6: Mm.
5: Yung taro. Kung tawagin sa wikang English ay taro. Kasi madali siyang i-manage. Pangalawa, kahit yan binagyo, kahit nakatumba na yan, pwede mo pa siyang ibenta. Pag napatuyo mo yan, benta na. Unlike sa palay, hindi, yung casualty rate ng palay napakataas. Pag yumuko si palay, namumukadkad, wala na. Etong taro, itong gabi, yumuko yan, tabtaban mo lang, uusbong ulit yan. So karamihan, if not a number of them ay tumigil na sa pagtatanim ng palay, yung gabi na lang kasi
6: ang ipinalit,
5: I think 2 months lang pwede ka na mag-harvest. Ang problema ngayon dyan ay yung marketing. Na I heard, may mga kaibigan tayo doon na meron ng namamakyaw.
6: Mm-mm.
5: Kumbaga, akin na yan, meron ng namamakyaw. Paunahan na. Kasi, kung di ako nagkakamali, years ago may kumontak rin sa akin yan. Tonelada naman kailangan. Eh, Diyos ko naman, Panginoong habag, saan ko naman kukunin yung isang tonelada yan? Para naman kakong wishful thinking ito. Mm-hmm. That time, hindi pa masyadong ganun ka, in demand. Ngayon, napansin ko nga, and may nagkwento sa akin na yung Baaw Town ng Camsur, adjacent sa Iriga, ay yung mga farmers doon hindi na masyado sa palay. Mm. Naggabi na sila. So, pag ganun mangyayari, nako, di meron tayong shortage na naman ng Yan. Ayan. Ito naman. Ito naman yung sana naman ay wag na mangyari ito. Halalan lang yan. After that, magkakaibigan pa rin tayo eh. Di ba? Ikaw, gusto mong bumasa yan?
6: Meron po tayong impormasyon na basahin natin. Pahayag ni PCO Jose Claire Castro kaugnay sa pag-atake kay BARM Interim Chief Minister Abdulrauf Makakuwa sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging mahinahon at pairalin ang pagiging makatao na may respeto sa karapatan, lalong-lalo sa buhay ng bawat kababayan natin. Inutos ng Pangulo sa lahat ng kinaukulang ahensya ng gobyerno na mas lalong paigtingin ang seguridad sa komunidad ng Bangsamoro at ang malalim na pag-iimbestiga para malaman at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-atake na ito. Ang naganap na karasan na ginawa kina BARM Interim Chief Minister Abdulrauf Makakuwa at mga kasamahan niya ay kinokondena ng Pangulo, ngunit sinisiguro naman na hindi ito magpapahina sa magpapahina sa naisin ng gobyerno para sa BARM communities na magkaroon ng maayos na paglipat o pagbabago patungo sa pamamahalang demokratiko. Yan po ang pahayag mula sa PCO.
5: Kung laging ganito ito, sana naman ay tumigil na sila. Election lang yan eh. After lang election at the end of the day, kayo rin magkakasama eh. Mayroon dyan isang halal na tuwang-tuwa ako kasi walang incident ng karahasan, hindi ko lang maalala. Basta, ito lang mga local election din yata. Kasi traditionally, palaging magulo dyan sa lugar na yan. Itong huli, wala. Sabi ko, tuwang-tuwa ako at kasi kahit papaano, nag-mature na yung political maturity ng mga kaibigan natin dyan, mga kapatid natin dyan, ay tumaas na yung level. So dapat, after that, wala na. Antong pa eh, chief minister. Nakawalang tiwala sa proseso ng demokrasya, hindi para sa kanila kundi sa international community. Paano ka tutulungan kung tayo ay
6: gaway-away?
5: Nag-aaway-away, nagpapatayan. So hindi safe. 'Di ba? Paano ka mamumuhunan? Paano mo i-invite yung investors?
6: Mm-mm.
5: Kung kabila-kabila ang may problema ka na nga sa kuryente, yung peace and order pa problema mo pa. Hindi malaking ngayon. Malaking kawalan sa atin yun. Hindi ganan siya, kumbaga.
6: Mm-mm.
5: Hindi gain ng ating
6: walang panalo.
5: Walang panalo, lahat talo. Mm. Eh, eleksyon lang yun. After that, eh, kayo-kayo rin magkasama.
6: Mm-mm.
5: Diba? Ayan.
6: Yan. Oh.
5: Eh, bati ka nang kailangan mo bati.
6: Hindi, ah, siyempre.
5: Si Prof. Jeff Ramos ba eh?
6: Hinihintay ko nga.
5: Bati mo na unahan mo.
6: Hinihintay ko si Prof. Prof, where are you? Kumusta na? Oh, si Prof. Jeff Ramos ay busy-busy kasi sa ano, secretary.
5: Hmm.
6: Sa kanyang, meron din siyang programa eh. Minsan sinishare niya. Oo. Minsan sinishare din niya yung programa niya sa atin. At nanonood naman tayo. Eh talaga napaka-active din niya sa social media. At para sa ating kabatiran ng ating mga kabayan, ang Radyo Pilipinas po ay mapapanood nyo hindi lamang po o hindi lang nyo lamang mapapakinggan, no? Mapapanood nyo rin po, no, sa ating ABS-CBN TV Plus Channel 3 at for the box Channel 45 to 49, at umi-ere din ha, sa 104.3 FM.
5: Ba? Kabisado mo na yan, no?
6: Siyempre. Tsaka siyempre, di ba? Tama, no, Arnel? 104.3 FM. Ayan.
5: Ayan.
6: At 7.38 kHz sa AM.
5: Itong previous hearing sa Senate, kasi itong nakarang hearing yung...
6: Ito, may magandang balita tayo, ha? May interrupt kita.
5: Ano yun?
6: Oh. Pagbaba ng singil sa kuryente, makakamtan na sa Visayas dahil sa reforma ng Energy Regulatory Commission ayon sa House Minority Leader. Ang buong ulat iatid sa atin ni Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan. Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Inaasahang bababa ang singil ng kuryente at makakatanggap ng refund ang mga consumers sa Visayas katapos suspindihin ng Energy Regulatory Commission ang maling paniningil ng line loss at congestion cost o LLCC ayon kay House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Nagmulang hakbang matapos ireklamo ng Eastern Summer Electric Cooperative Incorporated o ISMELCO ang biglang pagtaas ng LLCC sa wholesale electricity spot market na umabot sa 1.55 billion pesos ang sobrang nasingil sa Eastern Visayas mula noong Enero. Nagdulot ito sa pagtaas ng singil ng 2 hanggang 6 na piso kada kilowatt hour sa mga kabayan. Batay sa investigasyon ng ERC noong Agosto 13, natuklas ang may pagkakamali ang RESEM sa pagkwinta ng presyo kapag nagkakaroon ng limitasyon sa mga high voltage direct current o HVDC transmission link na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito ay pinagutos ng ERC sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines kung IMAP ang mga sumusunod. Una, itigil ang paniningil sa line rental trading amount kapag may limitasyon sa HVDC interconnection. Kumuha ng independent auditor upang muling kwintahin ang net settlement surplus at deficit mula noong June 26, 2021, at magsumiti ng pamaraan at schedule para ibalik ang sobrang nasingil sa mga consumer. Ipinahayag pa ni Congressman Libanan na hindi dapat ipasagot sa mga consumer ang depekto ng sistema at karapatin nilang mabawi ang lapis na naibayad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Yan. Maraming salamat po,
5: salamat,
6: Ma'am Daisy.
5: Ma'am Daisy Amor Lalosa Belizar. Yan sasabihin ko sa iyo kanina, yung previous hearing sa Senate, yung lowering the cost of current, yan yung rate ng kuryente. Tapos yung fax, ano to yun, sa Central Luzon.
6: Oh.
5: On Friday, may hearing din doon yung tungkol sa, ano ba to?
6: Sa pagbabalik.
5: Hindi. Lowering nga yung mga previous hearing kasi bukod sa impeachment trials, mandated din yung Senate na magsagawa ng mga pagdinig sa mga issues na may kinalaman sa pagbabago, pagpapatupad ng mga batas. So isa yan sa mga dininig yung nakaraang linggo yung sa
6: energy. Pagbaba ng singil ng kuryente. Eh tsaka ngayon na ano rin, may massive ano na rin ang mga power utilities, ha, regarding din sa mga nagnanakaw ng kuryente. At tsaka hindi lang na physical ninanakaw, pati kable. Pati yung mismong kawad, di ba?
5: Oo,
6: yung wire, isipin mo naman, no, ano ba naman naisip ng ilan natin mga kabayan na gumagawa nito?
5: Ano tawag nung tinatanso?
6: Oo, tinatanso, ginagawa. Binibenta, biniper kilo yung copper. Copper kasi yung loob dun eh. So, tinatanggal nila. Oo. Tinutunaw nila para mawala yung rubber na naka-cover, yung insulator na tinatawag, no? Eh, lalo na yung mga makakapal. Makakapal yung ano eh, tanso eh, di ba? Oh, so binebenta. Ano
5: ayun ba? Yung sinasabi ko nagsagawa na ng hearing nung Friday yung Pax Silica. Oh. Yung Pax Silica naman, ito yung consortium to eh, yung parang paggawaan ng mga chips etc. kung saan ay 42,000 hectares. AI ang kailangan
6: AI niya. AI hub siya.
5: Central Luzon.
6: Oo.
5: Sa New Clark City, yan.
6: Oo, eh, paano nga ang mangyayari dyan sa Pax
5: Silica? Wala, dire-diretso pa naman yung hearing, wala pang ano.
6: So, Pax hindi pa naman pinal?
5: Wala, hearing pa lang yan, presentation pa lang yan.
6: Ibig sabihin, may tanggap na bang kontrata?
5: Wala pa. Okay. Proposal lang ito ng US.
6: Mm-hmm.
5: US-led kasi ito consortium, 24 nations to, na kung saan, ang beneficiary nito ay thousands of, ano rin, Pinoy, laborers, etc. Mga 10,000 plus yata. Kaya lang, kine-question dito yung capability natin na kaya ba natin mag-provide ng ganitong kalaking volume ng tubig na pangangailangan.
6: Oh.
5: So, lalabas yan sa investigasyon. Kasi
6: kailangan yun.
5: Ang akin naman dyan, kung kaya naman, eh bakit hindi natin itry ito kung ito ang magiging susi sa pag-unlad ng ating bansa? Yun bang energy source natin sapat para mamanatili yung pangangailangan nila.
6: Mm-hmm.
5: Yung mga tanong doon eh, na hindi pa naman nila masyado natanong kasi may mga sinasite sila na halimbawa daw yung Singapore eh, wala namang portable na tubig pero bakit yung tubig nila maayos? Binabanggit nila yung desalination ng tubig dagat na pwede magamit. So yun din ang inaano na pwede raw i-apply dyan. So anyway, yung hearing eh, ongoing pa naman yan. So pakikinggan yung pros and cons, ano yung mga yung energy level ba ng Pilipinas, kaya na yan? O kailangan ba na tayong mag-nuclear energy muna para ma-sustain yan? Ano yung mga ganun?
6: Kasi malaki to eh. Ilang hektare ito?
5: Oh. 42,000 hectares.
6: Wow. Grabe.
5: Ang pinag-uusapan dito, hindi naman yung, pinag-uusapan yung total land area. Kaya lang inaano dito yung future ng Pilipinas as a nation kung tayo mag-host niyan. Ano ang, ano natin? Ito ba yung mag-i-invite ng foreign aggression or ito ba yung maglilip ng ating ekonomiya para tayo tingalain at tayo gawing Diyos-Diyosan ng buong mundo kasi nasa atin niyan? Ibang ganun eh. Ano ang magiging ganansya ng Pilipinas? Kasi member lang tayo dun sa 24. Kasama tayo doon. Kumbaga, ang partisipasyon natin parang industrial host. Partner. Host. Hindi ka lang balabas ng puhunan. Yung technical knowledge mo, yung host natin, yun ang paging share mo doon. So how much will you get from there? Ito ba'y makakatsyak na maahon tayo sa kahirapan? Mga ganun mga katanungan. Or is there a possibility na pag pinagana mo yung nuclear power natin, hindi tayo gagastos kundi ito ng kumpanyang ito para dyan, and at the same time pagsak din sa atin regular consumers, yung mga ganun.
6: At saka may ano yan, ha? May lumabas yung balita before na parang may request yung Pax Silica na o mayroon dun sa usapan na hindi makikialam ang outside.
5: Mayroon ganun.
6: sa policing, mga ganun.
5: Mayroon ganun.
6: Kumbaga mayroon silang internal no, sa loob ng Pax Silica.
5: Kumbaga ito kasi, on other side naman.
6: Governance.
5: Yung governance na solely Philippine government ang magpapatupad. Kumbaga sila lang yung namuhunan. Ito yung technology namin, gawin i-host nyo kami, dyan kami. Parang ganun na yung ano niyan. So, maraming, mayroon bang mali-displace ng IPs?
6: Yes.
5: Diba? Kasi lumutan yung ganun. Sabi nung sa IP sa hearing, andun po yung mga coffin namin, ng mga ninuno. Sabi naman ni Senator Bam Aquino, may possibility ba na iwasan natin yung lugar na yan? So not to distract or disturb the ano cemetery ng mga IPs. Kumbaga, isang ektarya, kanina lang yan. The rest kasi, ang paliwanag naman doon ng DENR, hindi naman pala productive yung karamihan doon. Majority ng 42,000 hectares, hindi productive. Rocky, ganun ganun. So hindi mo pwedeng taniman. Eh ako naman sa akin na sa aking pananaw, eh kaysa naman angkinin ng kung sinong multinational company, kung sinong housing magnate angkinin yan at patituluhan na ginagawa naman talaga nila, eh di ba't mo lang ipapras dyan sa PACS na yan, makikinabang pa yung gobyerno.
6: Mm-hmm.
5: Di ba?
6: Mm-hmm.
5: Kasi tingnan mo, 42,000 hectares. Eh kayang-kayang angkinin ng isang pamilya yan eh.
6: Mm-hmm.
5: Di ba? I-bend mo lang yung law actually. Di ba? Alam naman natin yan eh. And I know.
6: Pero marami pang mga dapat pag-usapan. Lalo na yung sources ng water. Kasi so, yung gagamitin yan. Halimbawa, lalo na kung para doon sa AI hub, meron ding mga structural, meron ding mga electronics, may mga chips.
5: Lahat, lahat.
6: Tapos yung system, yung cooling system, yung kailangan ng cooling eh.
5: Yung cooling
6: para
5: system,
6: sa,
5: doon nga kukuha
6: tubig
5: nga,
6: yun eh. Tubig, oh. So, yan, medyo masalimut. Anyway, nako, na secretary, ano na yung oras natin?
5: Na, magbabatiin lang muna ako.
6: Oo.
5: Happy listening po sa ating kaibigan dyan, San Pedro Laguna, si Ma'am Annalyn.
6: Happy listening.
5: Belated happy birthday, ha? Yan. Siyempre, si Uncle, nakalimutan ko na. Tunay na name ito ni Uncle. Nakalimutan, hindi ko na siya nababati madalas kasi wala nga tayong AM. Di naman daw niya makagilap yung FM natin.
6: Oo. Oh. Okay. Ay, happy birthday kay ano kapatid?
5: Sino?
6: Rolando Luto. Happy birthday din kay Simon. Mm-hmm. Hello Simon, anak, happy birthday. Simon De La Cruz. Ayan. At advance happy birthday na rin kay ano to eh? Kay Sir Director Liar Reloge.
5: Ayan, happy birthday kay Jessa and Judy Payufelin. Ayan, ha. Happy birthday pa. Hindi ba to kambal, ma'am? Jessa and Judy. Ha?
6: Yeah.
5: Magkapatid, JJ, happy birthday. JJ Payofelin, ha? Happy birthday. Ha?
6: Yeah. Happy birthday din kay Jello Monterey. Ayan. Kay Mike Catalan, happy birthday. Kay Sir Elijah Flores, happy birthday. Kay Lion Helen Molar. Mabuhay ka, Lion Helen. Happy birthday. OG Boy Albao, kay Koy.
5: Koy Hipolito.
6: Hipolito Laura, happy birthday.
5: Okay.
6: Kay Gob, Mel Pechera, happy birthday. Edward Narciso Advance, happy birthday bukas.
5: Bukas. Anyway, tayo magpasalamat sa ating technical side.
6: Yes, so kay Mark Bukiron, Arnel Villamor, kay Ma'am Tess Ramirez, Isabel Silang, ba para may kulang sa ano natin. Ah.
5: Ayan, oh. Siligaya, dumating
6: na. Kay Ma'am Joy Timidan. At siyempre, maraming salamat din po kay Sir Alan Alianigue. At sa ating Director General ng PIA, Kat De Castro. Ma'am.
5: And of course, sa ating PCO Secretary.
6: Yes, Dave Gomez.
5: Okay, thank you so much.
6: At ito po si Director Dave Sabuli.
5: Boying Abasola po, maraming salamat sa dalawang

0: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Hi, good afternoon everyone. I'm Mark Angeles, filling in for Mr. Den Sumera for our KKK program for today. And I have here Mr. Lito Gagni, who is gonna join me for kasama niya
5: ako sa mga question. Ko siya.
4: Ang aking pinakagwapong uncle o lolo. Also, we do have a guest on the phone later on, si Mrs. Stella Del Villamil. She is the head of institutional research of First Metro Securities to help us answer some questions regarding about inflation.
5: Oh, yan. Mayroong tanong eh. Kasi nga, ano ba ang inflation? What does it mean? Halimbawa, tumaas, buwaba. Recently, nag 6.6, di ba?
4: 6.2 yata.
5: Ah, 6.2. What does that mean, yung 6.2?
4: Well, actually, it means that tumaas ang presyo ng mga piliin sa Pilipinas, driven by production costs or probably mahalang bilihin sa labas.
5: Kasi dahil doon sa nangyaring gera.
4: Correct. Tama yun. Yeah.
5: Anyway, ano ba dapat ang gawin para makaiwas dyan sa mga ganyan?
4: Well, before that, let's have Stella join in the call to help us answer those questions.
5: Yan, okay.
4: Stella, are you online?
5: Stella!
6: Hi. Hello!
4: Hello,
6: good
4: Stella. Good afternoon.
5: Good afternoon, Stella.
4: Thank you for joining us today. I know it's a Sunday. Pasensya ka na. And we need your help to answer.
5: Talagang ganun. Sunday, kailangan nagtatrabaho.
4: Sanay siya doon, by the way. yung boss niya, palagi niya pinagtatrabaho ng linggo yan eh. Well, actually, we need help on the discuss about inflation. And I have here Mr. Dito Gagni, whom you know from Monday Circle. Probably magtatanong kami sa'yo about how inflation impacts a Filipino household or you as a person.
5: Oh, pati yung savings program nila.
4: Pati yung savings mo, retirement mo. How does that work out for you? So, probably, sagutin mo natin, what is an inflation muna, Mr. Dito?
5: Inflation is the rise in prices of goods. That is always monthly and usually mga on the fifth day of the month, sinasabi ko ano nangyari. It's a metric, isang giya para malaman ng mga negosyante kung ano ba. Magtataas ba sila, magbabagsak, ano ba nangyayari. Tapos yung mga investors, para makikita rin kung yung mga share prices ng mga nasa food products, maapektuhan ba o hindi.
4: Yeah. Stella, makagusto mong dumagdag sa sabi ni Mr.
5: Stella
4: Dito Gagni.
5: By
4: the way, si Stella has a master's degree in economics tapos finance din. So,
5: wow.
4: Magaling yan. Masasagot niya yan. So, pakisabi na lang sa amin, what is inflation? And ano yung driver ng inflation?
6: Sige, siguro sa simpleng paliwanag, ang inflation ay ang pagtaas ng pangkalahatang presyo ng bilihin, no? So sa ating mga nakikinig, kung dati meron tayong 500 pesos na kunyari kasya sa ilang araw na pagkain, dahil sa inflation, nabanggit natin kanina, ang latest inflation ay 6.2%, ibig sabihin, ang mga binibili natin na dating 106 pesos na siya ngayon. So, nagmamahal sila at tumataas ang presyo. Kaya yung dati nating 500, mas konti na rin ang kaya nating bilhin. So, sabi nga ni Tito dito na ang PSA o Philippine Statistics Authority ang nagre-release ng sukat ng inflation buwan-buwan. At ito ay isang bagay na minomonitor o sinusundan hindi lang ng mga ekonomista or analyst, pero para sa ating mga ordinaryong pamilya, mahalagang masundan din natin ito kung nasaan ang presyo ng mga bilihin.
4: Thank you for that response. Tito Lito, tanong ako sa inyo, bakit tayo may inflation ngayon? Bakit 6.2?
5: Eh, siyempre, nagtaasan, ganito lang, nagkaroon ng giyera. Mm-hmm. Yung giyera, malayo sa Pilipinas yan.
4: Well, pa-explain anong giyera yan?
5: Yung nagkaroon ng kaguluhan sa Middle East, dito sa Iran, di ba?
4: Correct.
5: Malayo sa Pilipinas yun. Pero bakit tayo naapektuhan? Dahil kasi, yung krudo na dumadaan sa Strait of Hormuz, 20% noon, one-fifth of the total crude deliveries, doon dumadaan. Eh, naapektuhan. Siyempre, pati logistics, tumaas yung presyo ng pagkarga, pag-transport ng krudo, tumaas din. Kaya nagtaasan dito. Ngayon, dahil nagtaasan nyo, yung mga produkto na gumagamit ng, na kailangan ng krudo, let's say, yung mga food na ginagawa nila, di ba, dumadaan yun, kuryente lahat, may mga parte yung krudo doon, tumataas din siya as a result. Ngayon, dalawa yan. Ano ba? Kakagatin ba ng kumpanya yung taas o ipapasa sa mga tao? Most probably, baka yung kalahati, baka kinagat nila, ipinasa kalahati lang. Kasi kung hindi, walang bibili ng kanilang produkto.
4: Mm. Anong ibig po sa kinagat?
5: Ibig sabihin yung kanilang kita, binabaan na nila yung
4: in-absorb
5: presyo.
4: Nila.
5: In-absorb nila yung kanilang in-absorb nila yung kanilang lugi.
4: Yeah. Stella, as an analyst for almost 9 years or 9 years and going, di ba? Have you seen, may nakita ba kumpanya na nag-absorb ng inflation costs?
6: Well, actually, may tama ang sinasabi ni Tito Lito dito na bilang isang kumpanya, kailangan nilang isipin kung saan yung tinatawag natin na sweet spot ba na kaya ba ng ating, may magagawa ba tayo as a company to save some cost? Kunyari, ang nabanggit ni Tito Lito, nag-aangkat tayo ng ating mga raw materials, nagmahal sila. Mayroon ba tayong sa save na cost, kunyari sa ating operating expense, yun ang ilang mga ways kung paano ang mga kumpanya ay kaya nilang i-absorb, kumbaga, ang mga cost na ito. Pero kung hindi talaga kaya, minsan kailangan nilang ipasa ito sa ating mga consumers. At yun ang ating nakikita pag nag-grocery tayo, na kunyari ang isang presyo ng twin pack ng kape, halimbawa ay nasa 15 pesos, the next week, 16 pesos na siya kasi kalahati nun, or one-third, one-fourth ay natipid kunyari ng ating kumpanya, pero hindi na nila kayang i-absorb lahat at pinapasa ng iba. So, there are ways for companies to actually manage inflation. And for some food and beverage manufacturers, that is one way for them to do so. Siguro mas mamaya na natin i-discuss, pero meron ding mga extreme ways to be able to manage this kung kunyari ang inflation natin ay hindi talaga makontrol. Some of those would be layoffs, ganyan. Pero siguro doon muna tayo sa step one, no? Balik tayo sa bakit tumataas ang presyo or bakit may inflation. Gusto ko lang dagdagan yung nabanggit ni Tito Lito na bukod sa mataas ang bilihin sa pandaigdigang merkado, another one would be posibleng kulang ang supply. Anong nangyari sa atin in recent weeks? May bagyo. Actually, hindi nga lang bagyo eh. Ano lang to? A low pressure area. Ngunit, parang 2 weeks na tayong everyday ay umuulan, more than 2 pa nga. So, also another channel na posibleng magka-inflation ay ang ating agrikultura. Dahil masyadong malaki ang, or madaming baha, or madaming pag-ulan, posibleng later on, hindi tumubo ng maayos ang ating mga pananim. Kaya mamaya, maaaring magkulang tayo ng supply ng sili. Kunyari, sili, sibuyas, o kung ano pang mga agriculture products. So, yun, I just wanted to add na apart from global imports na mataas ang presyo nila, maaari din sa supply mangyari ito. mapabagyo man o sobrang tag-init. That's one.
4: Okay, may tanong. Go ahead.
6: And another one, kung hindi naman sa supply ay sa demand. Maaaring ang mga consumers right now, or not right now, but naalala nyo nung nag-pandemic tayo, nagkaroon tayo ng tinatawag nating demand-driven inflation. Kasi ang tagal nating nakulong sa bahay, paglabas, gusto nating kumain sa labas, gusto nating gumastos, gusto nating mag-relax sa mga mall o kumain sa restaurant. So, there is a different kind of inflation naman na nanggagaling sa demand, sa kagustuhan ng mga taong gumastos. Yun, I would just like to add that to our list of reasons why or how inflation comes about o bakit nagkakaroon ng inflation.
4: Itong kaguluhan sa Middle East, Tito Lito, anong pinakamalaking impact niyan sa atin? Hindi ba yatin, di ba tayo pwedeng kumuha ng supply sa ibang bansa para ma-augment yung supply natin, hindi masyadong mapass-on yung impact ng mataas ng presyo ng oil or gasolina?
5: Oh, pwede yan. Kaya lang, ang problema natin talagang kulang. Kulang talaga yung supply eh. Mm. Pero ngayon, alam ko, meron tayong nakukuhang krudo from Russia, pero refined kasi yun sa Singapore.
4: Correct.
5: Doon na tayo refinery operation. Dito kasi may refinery din tayo, kaya lang hindi masyadong nagagamit, diba? Kapos, bagay din naman natin alam yan eh, yung nangyaring ganyan. Kaya siguro ang maganda niyan, yung mga kumpanya, ang mangyayari niyan, magkakaroon sila ng change in behavior.
4: Mm-hmm.
5: Halimbawa, imbis na kuryente o ano, siguro yung ano na lang, yung kahoy. Di ba?
4: Anong kahoy?
5: Kahoy, para pag magluluto pa, kahoy na lang. Mas mura yun.
4: Okay, kalan ang tawag doon.
5: Kalan, no? Kalan.
4: Siyempre, kahoy, sabi mo eh.
5: Kalan. Kasi sa Pangasinan, ganyan, pwede yan eh. Kalan. Oo, magaling ako dyan mag-ano.
4: Ako rin, sa farm namin, may ganyan kami. Oh, ako nakaluto ng pagkain ng aso.
5: Kasi
4: dati,
5: ibis na, no, di kalan ka na lang.
4: Mm-hmm.
5: So, mababawasan yung kuryente mo.
4: Pero saan ka kukuha ng kahoy? Di ba mas mahal din yun pag binili mo sa labas?
5: Hindi. Ulan eh. Bagyo, ang dami yung bumagsak.
4: O, di siyempre basa yung kahoy.
5: Hindi, papatuyo mo. At saka madali naman matuyo yung kahoy. Papaano mo lang, paparingasan mo lang, meron kang lalagyan mo ng petrolyo, di ba? Kerosene.
4: Hmm.
5: Sulugin mo, may papel. Ayos na yun. Ganun, di ba?
4: Well, life-saving tips pa, Mr. Yan, Tito Dan.
5: Ganun ang ginagawa ko.
4: Pag wala daw kayong gasol.
5: Ayun, may tanong ang listener.
4: Ah, sige.
5: Ano ang epekto ng inflation sa sahod, ipon, gastusin ng pamilya? Paano makakatulong ang pamahalaan upang mapababa ang inflation? Yan.
4: Okay. Siguro yung unang tanong, bigay natin kay Stella. Tapos ako sasagot nung yung paano makakatulong ang pamahalaan. Go ahead, Stella.
6: Ano ulit ang una
5: ano
6: natin?
5: Ano ang epekto ng inflation sa sahod, ipon, gastusin ng pamilya?
6: Tulad ng ating nabanggit kanina, nababawasan ang ating value of money. Actually, sa economics, we call it purchasing power. So, more than anything else, ang ating arawang sweldo, magkano na ang ating minimum wage ngayon?
5: Tumas na. Pero bumaba ulit.
6: Something ata.
4: Bumaba ulit.
6: Napabawasan ang kanyang value. So, ang nabibili ng 100 dati, ngayon, halos 80 pesos na lang, kunwari, ang ating mabibili with the same amount of, in terms of value. So, I think that is the primary impact. Kung kaya't, bukod sa I guess ways to control inflation by the government, which I guess we'll discuss later on, is that there are also some rallies or calls for higher wages. Parang ating naririnig ang 85 peso NCR wage hike.
4: Mm-hmm.
6: There are pros and cons to that, but that is among the reasons kung bakit may kagustuhan ang may nagra-rally or may nag-suggest na itaas ang daily wage dahil nga nababawasan ng value ang ating purchasing power.
4: Correct.
6: Nababawasan tayo ng kayang ma-afford o kayang bilhin with inflation.
4: Well, ang pinakamaikling expression ni Stella, di ba? Kung may budget ka sa isang buwan na 3,000 pambili mo ng pagkain, 3,000 pa rin yun.
5: 3,000.
4: Problema, ang mabibili mo, konti na lang.
5: Kasi hindi, kaya gagawin mo, papalitan mo yung dati mo mga bilibili.
4: O, mag-a-adjust ka.
5: Mag-a-adjust ka. Pwede naman eh.
4: Magbababa ka kung hindi tumaas ang ano mo.
5: Oo.
4: Ang yung, paano
5: mga... Ibis na magdilata ka.
4: Correct.
5: Bumili ka sa palengke.
4: Mm-hmm.
5: Nung ano, tapos ikaw magluto, o patagalin mo, mas mura yun eh, actually.
4: Correct. So, ito, may isang second question, paano makakatulong ang pamahalan upang mapababa ang inflation? So, actually, ito yan, di ba? The government has done a lot of things.
5: Yes.
4: Nagtaas ang minimum wage, as Stella mentioned kanina, pero syempre may mga pushback yan sa mga kumpanya. Kasi the mga company na naggumagawa, nagproduce ng mga pagkain, nagproduce ng mga goods, tinatamaan din sila.
5: Tinatamaan.
4: Kung tataasan mo rin yung tataasan mo ang sweldo, ipapasa rin nila sa mga mamamayan.
5: So balik din, parehas din.
4: Babalik din.
5: Wala din mangyayari.
4: Hindi naman, may konting tulong 'yan.
5: Konting tulong. Pero kasi, ang kagandahan niyan, maganda 'yung ginawa ni presidente.
4: Correct.
5: Nag-issue siya ng executive order 'yung UPLIP. Uniform package for livelihood,
4: mm-hmm,
5: industry, food and transport. Kaya 'yung sa food, halimbawa sa transport, 'yung mga PUB pwede silang magkarga ng gasolina mababa mang 5 o minsan 10 pesos. Tapos nagbigay ng ayuda doon sa mga dapat na tinamaan, yung mga riders, mga ano. Yun ang ginagawa ng gobyerno. Kagandahan niya, yeah, at least eh, mabuti may nakukuha silang pera para pang suporta sa mga tinamaan.
4: Tama yan.
5: Oo.
4: Pero at the end of the day, as an ekonomista like Stella, di ba, may damage din yan sa government. Siyempre, tataas yung utang ng government.
5: Tataas ang utang.
4: Kakailangan mo, mga ganon. But ako, if I were to suggest food security, number one na pinaka-complain natin pag tumataas yung inflation is bigas.
5: Oh.
4: Pag tumaas ang presyo ng bigas, na ang daming tao nagtitipid. Diba?
5: Oh.
4: So, if we are able to do a food security, improve that food security, have a sustained supply of rice na sariling tubo mo dito.
5: Ayan.
4: As in, dito mo made in the Philippines, parang ganon, di ba?
5: Oh.
4: By allowing the agriculture to somewhat,
5: oh,
4: di ba?
5: Pero alam mo,
4: provide support.
5: Maganda, alimbawa yan, mabuti na banggit mo yung food security.
4: Mm-hmm.
5: Alam mo sa Sariaya, Quezon, ha? Nawala yung ano yung mga third line eh, yung mga middlemen. Na wala middlemen, yung mga tao nagbabagsak mula Baguio, ibang lugar, nagbabagsak ng produkto doon sa Sariaya, Quezon.
4: Mm-hmm.
5: At bumababa ang presyo.
4: Mm-hmm.
5: Maganda yung ginawa nung mayor diyan si Maribic Gayeta daw. Maribic Gayeta, dating asawa nung dating mayor. Kasi nga pinabayaan niya, lumago yung negosyo at saka, alam mo, nandun San Miguel Corporation, nandun Universal, mm-hmm, Rubina, nandun. Ngayon, narinig ko kay Frederick Javid, yung nagatid sa akin dito, meron dar silang dali na
4: yung dali na
5: mura yun, di ba? Ganun ang nangyayari, kaya yun ang kagandahan kung ang mga government officials natin ang tutok nila doon sa serbisyo.
4: Tama.
5: Kaya yung Sariaya, Quezon, ang galing nga yung Maribic Gayeta, naku, yeah, ibang talaga.
4: No, well, I think,
5: ayan, may tanong na naman pala.
4: Yeah. Balik muna tayo dun sa food security. Sige. Diba? Ako naman, I mean, that's the most important part. Kung makikita mo yung may ibang bansa where they have their inflation control, diba? They have an abundance of food. Parang they don't need to import from anywhere just to para mapakain yung mga tao. So that's something siguro na we have to work on. Hindi siya one time, big time na fix eh.
5: Oh.
4: It takes a lot of investment sa agriculture.
5: Agriculture.
4: Oh.
5: Kasi nga, ngayon, konti na lang ang ano eh. Ang average age ng farmer ngayon, 55 something.
4: Mm-hmm.
5: Eh. Then, saka ano yan? Wala na yung mga bata.
4: Yung mga how to modernize ang farming.
5: Oh. Yun.
4: Kasi ngayon, ako, from my experience, diba, mga farmers na kakilala ko, old school pa rin sila eh.
5: Oh.
4: I mean, well, they're not using technology pa rin eh. So, ano factor? So, Stella, may tanong kami uli dito. Ito siguro, this is right up your alley as a finance major and an economist. paano naapektuhan ng inflation ang interes sa pautang at ipon sa bangko?
5: Yan.
6: Ayun, pagdating naman sa inflation, we're talking about the value of money kasi eh. So basically, if may inflation, ang ating central bank are among the institutions that has or can control it. Mm-hmm. So ang ating central bank, meron silang inflation target na 2-4% or midpoint is 3%, at tuwing ang inflation ay uncomfortably beyond that number, and right now we are at 6.2-6.3% as mentioned earlier, they have to raise rates or policy rates, especially kapag ang inflation ay demand side driven. And how this affects also the banks is syempre ang ating mga bangko, paano sila kumikita is nagpapaikot sila ng pera. Ang dinedeposit ng of one individual can be lent out o pwede siyang ipautang sa iba. At bilang bangko, mahalaga sa kanila ang konsepto again ng value of money. At ang nabanggit natin kanina, dahil sa inflation, bumababa ang value ng money. So yung pautang nila, kailangan din nilang taasan ang interest. So simply put, I guess with higher inflation, ang interest sa mga loans ay umaakyat rin. Kaya sa ating mga households na may utang, especially kung variable o gumagalaw ang interest sa mga utang na yan, we can expect that they will also increase and will eat into the value of money natin. So, I guess in simple terms, bukod sa higher ang bilihin, mas mataas din ang mga utang kung kaya kailanganin nating umutang sa bangko.
4: Okay. May follow-up question ako dyan. Diba? Kung nagtaas ang interest rate ang BSP, paano niya napapababa inflation? Maybe paki-explain, kung kaya mo explain.
6: Medyo technical siya, ngunit ang central bank natin kapag nagtaas ng interest, ano ang natural reaction natin as households kung mataas ang presyo?
4: Yeah, magsisave ka, di ba? Tama ba, Stella, no?
5: Magsisave o hindi yes. Na utang?
6: Yung kumpanya hindi na utang. Tayo ay magtitipid, actually. Magtitipid. Pag mahal ang presyo ng bilihin, magtitipid ka. O kung mataas man ang presyo or ang interest sa mga utang, syempre, kung kakayanin natin, hindi rin tayo uutang. So naturally, that's what we call a contractionary policy wherein kapag hindi gumagastos ang mga tao, naturally, ang inflation din ay babagsak. Let me try to explain that one more time. Yung nabanggit natin kanina na ang mga kumpanya ay nagpapasa ng presyo ng kanilang mga input cost, raw materials. Kapag napansin din ng mga kumpanya na, teka, parang hindi kaya ng aking mga target customer ang pisong dagdag o dalawang pisong dagdag, hindi rin nila itataas ang kanilang presyo. So naturally, there is that cycle na ang inflation natin ay mag-roll over or hindi na din aakyat as much dahil naturally there is a tendency for households, for businesses to pull back on spending. O para sa kumpanya naman, hindi rin sila gagasto sa tinatawag nating capital expenditure. And naturally, that action of the central bank to raise interest rates will result to that exactly. And that is how they get to bring inflation to lower levels.
4: Mm-hmm. Effective rin ba yan kung ang inflation mo is supply side? Meaning, nagtaas ang cost ng raw materials mo?
6: Unfortunately, it's less effective. Dahil kung ang ating inflation ay nanggagaling sa pandaigdigang presyo sa merkado ng langis, for example, ating nabanggit kanina, kung may ways ba tayo to actually not experience the high oil inflation, actually, if I were to answer that question kanina, wala eh. We import almost all of our sources of oil, kaya kung tumataas ang presyo ng langis sa global markets, naturally sa atin din tataas. And even if the central bank will raise interest rates, actually, they can do little to help that dahil ang mostly ang impact ng central bank ay sa demand side, sa paggasto. So, corporates will not borrow for their capital expenditures, or households will not spend because they also cannot borrow dahil mataas nga ang interest rates. Pero kung sa supply side nang gagaling ang inflation, doon papasok yung napag-usapin natin kanina na the government may have to intervene or do something else to be able to, on one hand, lower inflation, and on the other, support households. So, napag-usapan nyo kanina yung kesyo may policies o higher wages or better logistics and all of those. Those are nice, but in the meantime, ang gobyerno din ay makagagawa ng ibang mga policy tulad ng mga ayuda. Pwedeng maaaring sabihin nating band-aid sila in the meantime, but they bridge that gap or naitatawid nila ang mga ating mga ordinaryong Pilipino sa panahong ang inflation ay supply side driven. Ilan sa mga ayudang na ibigay ng gobyerno ay ang fuel vouchers sa ating mga jeepney drivers or tricycle drivers. May mga fuel vouchers sila, I think ranging from 5,000, 7,000 pesos. Para in the meantime, habang mataas pa ang presyo, again, wala tayong magagawa sa presyo ng langis, pero at least naitawid sila ng gobyerno. Nung panahong mataas, I think at some point 100 pesos, more than 100 peso per liter ang ating diesel and gasoline. So those are some I guess ways for government can help.
4: Tama ka dyan, no? Tama si Stella dun about pantawid, eh.
5: Yes, pantawid.
4: Kasi wala tayong magagawa kung mataas ang presyo ng,
5: supply,
4: ng oil, diba? It's a supply issue. Wala naman tayong control. So the government can do is to ease
5: the burden
4: ng mga households by mga ayuda or anything that they can help para to pantawid lang.
5: At saka maganda yung mga livelihood ano nila, yun nga pina may marami pa tayong problema kasi ngayon lang nag-uumpisa, eh. Halimbawa, yes, yung mga agriculture modernization, ngayon lang nabubuksan ang isipan ng mga tao tungkol sa mga dapat na gawin. Nasanay ang mga farmers natin doon sa luma, eh.
4: Lumang pamamaraan.
5: Lumang pamamaraan. Para halimbawa, tayo, nung biglang dumating ang cellphone, hindi ako marunong magpindot, eh. Di ba?
4: Oo nga.
5: Hanggang ngayon pa rin naman. Kasi nga, naiba yung nakagawian ko.
4: Ganun po pa. Well, anyway, it's almost 1:30. Mag-break muna tayo. We do have some questions that we'll tackle on later. Stella, stay online. And Mr. Dito Gagni, relax lang muna tayo until ano. Break muna tayo po.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000, no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no? Hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
8: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den.
4: Yeah, we're back.
5: Marami may talong na maganda na naman yan. Oh?
4: Oo. Pero last natin yan kasi advice na yan eh.
5: Ah, sige.
4: So, ito po Mr. Uncle Lito o Lolo Lito.
5: Lolo Ikel, Uncle Lolo.
4: Okay, may tanong po ako sa inyo. Bakit ang peso, pag mahina, tumataas ang inflation din?
5: Ayun, kasi yung binibili natin na galing sa ibang bansa, that is denominated in dollars.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, it will take more pesos for you to buy the same commodity na dati ay mababa ang konti ng, let's say, noong dati 55 lang, ngayon 60 na, so tumaas lang mahigit na, almost 10%, di ba? Yung taas, 5 over 55, mga 9 something. Oh, kaya, siyempre, tumaas yung presyo in terms of the peso, tumaas yung presyo in terms of the peso you need. Because nung dati 50 pesos, you only need 50 pesos, 50 peso units to buy $1 of the goods you have. E biglang nag 60, nadagdagan ng 10 peso units yung ibabayad mo. So that's about 20%. Yung 20% na yon, yun ang tama mo sa inflation.
4: Mm.
5: Kaya ang gagawin mo, hinay-hinay ka muna. Bumili ka na lang muna. Alam mo, mas maganda, bumili tayo ng produkto na galing sa Pilipinas. Galing dito. Sabihin natin, mahal konti. Mahal konti, pero umiikot yung ating pera
4: nasa
5: dito
4: loob
5: sa
4: lang.
5: Loob. Nasa correct. Loob lang. Umiikot siya, lumalaki yung mga kumpanya na nagagawa yan, may papasa nila yan, bababa yung kanilang presyo. Kung dati, ginagawa nila 2,000 units, let's say a day, ng candy, eh tumaas siya, matmahal siya nung 2 peso, nung 2,000 piso, palagi na piso. Nung naging 4,000 units na nagagawa niya, siyempre bumababa yung kanyang production cost. May papasa niya yung ngayon sa mga tao. Umiikot ang ating pera sa ekonomiya, gumaganda yung negosyo, yung manufacturing capability natin, hindi na tayo kailangang maggastos ng dolyar para bumili ng candy sa ibang bansa.
4: Tama kayo, Chad. No. Pero may mga ekonomista na nagsasabi, di ba? Pag maganda daw sa economy, pag mahina yung peso.
5: Ah, mahina. Do, kung maganda ay yung exports. Kasi ang exports mo, let's say dati $1, 50 pesos ka. Nung in-export mo 60 pesos na. Malaki ang peso value nung iyong ano, nung iyong export na same. Eh kaya lang kulang pa ang ating exports eh.
4: Hindi tayo exporter,
5: so
4: diba?
5: So ano ang nangyayari? Marami nating exports, mineral exports eh.
4: Yes.
5: Yung mga nickel, na yun ang magiging parte ng buhay ng Pagsilika. Imbis na lalabas, ipaprocess na dito sa bansa, magkakaroon ng maraming
4: trabaho. Yeah.
5: Oo. Tapos iikot dito, gaganda ang ating ekonomiya, baka magano ang ating economic growth would be ano, double digit na, mga 10% 11%. Maganda yun para sa mga
4: saka
5: tao.
4: Ano nun, di ba, dapat pag malakas ang peso, it means that mababa rin inflation.
5: Oo.
4: Kasi mataas ang value ng pera mo eh. So yung the way kung mag-import ka, konti lang kailangan mong i-exchange para makabili ng dolyar.
5: Although yung maraming kumpanya, maraming mga countries, they would rather have a low, ano, yung mababa yung kanilang currency value against the dollar kasi napapaganda yung kanilang exports. And dito kasi sa atin, kulang ating export, exportable products. Yung iba mga exports natin, meron lang tayo yung local value added content. Yung semiconductors, yun, binili natin dito, let's say, yung semiconductor, piso, naggawa tayo dito, 10 pesos, 10 centavos, 110 natin, ibinaba. Pero, palang 10 pesos lang yung local value added doon. Kaya yung creation, yung ating ekonomiya, kinakapos. Kaya kailangan ng mga ganitong mga radio program para mapalawak ang kaalaman ng mga tao.
4: Tama ka dyan, Mr. Lito. Stella, may tanong ako sa'yo. Regarding yung as an economista, kaya mo bang i-explain sa amin how the peso impacts inflation kahit na marami tayong mga remittances sa dumarating?
6: Oo. Sige. I guess we'll go back to the figures, no, in terms of gaano ba karami ang inaangkat ng Pilipinas versus ang ating in-export. Actually, if we do the numbers, if I'm not mistaken, our imports comprise 40% of our GDP. That's 40. Mm-hmm. And on the other hand, ang ating exports is somewhere about 26-27% of GDP. So, if we net it out, ang ating net import is about 14-15% of GDP. So, technically, actually, Philippines is a net importer. Which means, nabanggit kanina ni Uncle pala, sabi ko
4: Lolo
6: net dito.
4: Na lang.
6: Sabi ni Uncle Lito kanina na ang weak peso o ang mahinang piso ay nakasasama sa imports, ngunit mas okay siya sa exporters. Pero bilang ang Pilipinas ay isang net importer, in my view actually, it's a net negative for us.
4: Negative.
6: Kasi ineto man natin yan, including all sources of dollars, such as our remittances. We have very strong remittances sector. IT, BPO sector, semicon exports, lahat yan nagdadala sa atin ng dolyar. On a net basis, we are still a net importer. Kung kaya't, especially for oil, I think, if I'm not mistaken, 100%, almost 100% of our oil is imported. So, it's net negative for us as an economy. Ang weaker peso. And of course, that translates to inflation. Tulad ng nabanggit kanina, you need 60-62 pesos to buy $1, kung dati nasa 50 lang yan. So that's almost already a 20% depreciation. Which is, dagdag pa yun sa kung ano man yung ginalaw ng presyo mismo ng isang barrel ng langis. So there's that.
4: Salamat sa sagot mo. May tanong tayo dito. Ano ang mga palatandaan na maaring tumaas o bumaba ang inflation? Uncle Lito, baka ikaw muna, tapos si Stella.
5: Ay, di pagka yung sa palengke, bumaba yung...
4: Yeah, ano palatandaan mo para...
5: Ay, pag bumaba na yung presyo ng mga bilihin.
4: Well, obvious naman yun. Pero ano yung unang impact na makikita mo? Ano yung, for example, itong inflation na to, ano dapat ang dapat bumaba? Anong palatandaan ang dapat mangyari para bumaba yung inflation?
5: Marami nagmumul.
4: Bakit doon?
5: Oh, kasi siyempre nakita nila hindi na masyado apektado yung kanilang pera, magmumul na sila. Oh.
4: Well, marami naman.
5: Nagastos na sila.
4: Ang tingin ko naman, marami naman pumunta sa mall dahil mahal ang kuryente, di ba?
5: Yung iba,
4: Libreng aircon sa mall, di ba?
5: Oo. Libre ang aircon.
4: Kaysa nasa bahay ka, di ba? Arangan. Stella, anong tingin mo palatandaan sa ngayong panahon ngayon na mataas ang inflation, anong palatandaan ang dapat natin malaman para
5: makita
4: kung kailan bababa o tataas ang inflation natin?
6: Para sa akin, siguro global oil prices is one thing that I will imomonitor ko. Kasi bago pa dumating sa Pilipinas yan, makikita na natin kung umakyat o bumaba ang presyo ng langis overnight, especially with what's happening with the US-Iran war. Over the weekend, maririnig mo yan eh. Batiba sila. or hindi ba sila okay, so that's one.
4: Hindi sila okay yata ngayon eh.
6: Another would be the exchange rate. Again, yung mga decision ng mga kumpanya kung mag-aangkat sila, very very affected yan ng peso exchange rate. So kung bumili sila ng mga raw materials nila na 63 pesos to the dollar, wala pa naman tayo doon, knock on wood, 60 pesos to the dollar, malamang sa malamang, pagbenta nila niyan, nandun pa rin ang presyo nila. So, that's also another. And I guess, overall supply ng pagkain for me, our inflation basket is about 35, almost 40%. Pagkain lang eh. So, if 40%. Food prices are high, you can already expect everything else will increase.
4: Yeah. So, ano lang, to summarize ang sabi nila, ang sabi ni Uncle Lito tapos ni Stella, usually oil, number one, kasi production yan eh. Kasama yan, kung magtatanim ka man, kailangan mo nang bumili ng gasolina para magpatubig. Kung isa ka manufacturer, kailangan mo rin yan in terms of yung para mapatakpuin ang iyong manufacturing plant. So, one is oil prices, we're very sensitive to that just because we import a lot of that. The peso is another one because we are a net importer. As sabi ko, mahinang peso, may impact sa inflation. And another one is actually food.
10: Food.
4: And food kasi is affected by a lot of things. Pwedeng pagtaas ng presyo ng krudo or may bagyo tayo, may natural calamities which we usually have. Diba? We are one of tayo yung bangsang medyo natatamaan palagi ng bagyo kasi we're the first line of defense sa mga bagyo coming from the Pacific Ocean. So mga ganun mga factor. So food is one, kung maganda yung harvest, obviously kung maganda yung harvest means maganda yung supply. Pag maganda yung supply, bababa yung presyo kasi marami kang na harvest ng mga na pananim. Mga ganun mga factors. So ito, I have a question here. Okay? Now, nananito na tayo sa bandang dulo natin programa for this hour. Anong mga advice nyo? For example dito, let's start. Pag mataas ang bilihin, nababawasan ang kakayahan ng tao na mag-ipon sa banko. Anong advice nyo tungkol dito? Ako muna, Uncle Lito.
5: Hindi ako, pagka mataas ang bilihin, kuwan lang yan eh. Ayong ano yan, palitan mo yung kinakain mo, palitan mo lang simple, ang dali-dali. Alibawa, imbis na dilata, mahal, bili ka ng yung munggo.
4: Masarap pa munggo.
5: Munggo tapos sa tinapa, okay na. May pangkain ka na, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Oo. Kaysa yung dilata, ang mahal noon, kaya yung pansit na ilahalo mo. Kasi gano'n na nangyayari. Kaya ano lang yan eh, mindset lang yan eh. Importante talaga na yung magkaroon ng kaalaman o kaya yung bang maging creative ka sa pagbubuhay. Parang gano'n.
4: Sige. Stella, ikaw, anong maipapayo mo sa ating mga listeners right now on how to navigate sa isang sa panahon ngayon na mataas ang mga bilihin?
6: Ako, para sa akin, naalala ko nabanggit kanina ni Uncle Lito ang paggamit ng cellphone. Para sa akin, maging matalino sa pagkumpara ng presyo.
10: Yeah.
6: Kasi given in this age, very digital tayo, mapa-online man yan, meron ng mga online grocery. Okay, so if I'm not mistaken, some people, pag nasa grocery, makikita mo yung presyo sa store, pero pag tingin mo online, kung may kasamang free delivery at may sale, mas lalabas na mas mura siya. So in this high inflation environment, every peso counts. I guess dun pumapasok yung sinabi ni Uncle Lito kanina na for economists, we call it down trading. Kung dati kumakain ka sa labas, siguro ngayon, imbes na once a week, once a month na lang, magluluto ka na lang sa bahay. Total, nauso din ngayon ang healthy living. So, may mga meal preps tayong tinatawag sa ating mga health-conscious meal planning. So, for the rest of the week, nakaplano na kung anong ulam mo ng Lunes hanggang Friday. Ayun. Kung munggo man yan, araw-araw kung kailangan.
5: Wag, oh.
6: Hindi na lang munggo Fridays. Ayun, those things I think will help a lot to save, especially that every peso counts when inflation is high.
4: Diyan sa inyong household, Stella, as you mentioned, di ba, sinabi ka, ni-implement nyo ba yan sa bahay nyo, yung pagtitipid ngayon?
6: You know what? My sister is really good with online shopping. Ayun, pag kunyari may kailangan na akong bilhin, patignan naman saan mas mura siya, Shopee ba o sa Lazada o ayun, kung saan man. Or kung bibili ka dyan, free delivery ba yan? Ganun. Sa nanay ko rin, syempre, Lingguhan na pamamalengke, tapos nakahanda na ang aming pagkain. I-ref na lang. Iinitan na lang siya for the rest of the week. So I guess that's
5: yun.
6: How kita we try
5: mo?
6: To save.
5: Mga ekonomista, ganun eh, magaling. Order sila isang ano, tapos lulutuin na yung buong ano, tapos hati-hati na lang, a portion. Iinit na lang. Galing talaga na Stella talaga.
4: Kayo, Uncle Dito, ganun din ba sa bahay nyo? Kung nagtitipid kayo? Kung nagtitipid man
5: hindi,
4: kayo?
5: Hindi, ako nagtitipid ha. Grabe. Chicken feet. Yung chicken feet.
4: Mm-hmm.
5: Chicken feet, mura lang yan. Lagyan mo ng papaya na yung hindi hinog.
4: Yeah.
5: Iluto mo.
4: Tinola ang tawag doon, di ba?
5: Tinola lalabas doon.
4: Okay.
5: Chicken feet yun. Mura lang yun. At saka may collagen ka pa. Babata yung iyong mukha.
4: Di pa ako nakatikim ng tinola na chicken feet?
5: Meron. Dadalang kita dito minsan.
4: Sige. So, yun mismo. Okay. Ako naman, pagdating sa mga ganyan, kung mataas ang inflation, di ba?
5: Yung itong programa natin, maganda dahil maraming nakikinig. Diba? Oh.
4: Well, remember, yung mga unang show, mga unang topics namin is about budgeting, di ba? So, when you're doing budgeting, isasamang inflation dyan eh. Kailangan mo i-adjust ang budget mo rin.
5: Oo. Dapat ina-adjust lang yung budget
4: na-adjust
5: eh.
4: Mo yung budget mo.
5: Ay, yung sinasabi mo na ano, yung tinola na chicken feet, ako, kailan? Three days ago, tinola ako na chicken feet.
4: So, substitute from laman to...
5: Pang laman. Ayos
4: lang. So, yun, mga ganon. For example, ngayon, di ba, ang one trick na nakikita ko dati sa mga kasamahan ko sa farm, rice saka noodles.
5: Tsaka palagay ko si Estela, uso ngayon sa mga bata ano eh, OMAD. 1 meal a day.
6: Pumayat ka pa, no?
4: Pumayat ka pa. Pero hindi pwede naman sa lahat ng regular na Pilipino 'yon. Kasi at least for us and office workers pwede.
5: Oh.
4: But for those that does a lot of hard work, they require more nutrients, 'di ba? Pero ako what I noticed before is that yung noodles mo uulamin na lang, di ba? Bili ka ng Lucky Me o Payless rather than bili ka ng ulam.
5: Yung ulam sa rice. Kung bili ka ng ano, yung miswa.
4: Mm.
5: Lagyan mo ng konting sahog. Let's say, yung ano, yung...
4: Patola.
5: Yung ano, yung... Ano pa ka, ano, yung seafood. Oh. Yun na, ayos na.
4: Yung hipon na parang ano.
5: Hindi ka lang kailangang... Mahal yung ano eh, yung mga noodle eh.
4: Mahal mga noodle.
5: Mas mahal actually lalabas. Mas mura yung darating na ano pag ganun. Kaya kailangan you only have to be creative and at the same time healthy ka pa.
4: First time ko narinig yung miswa.
5: Miswa.
4: Matalino talaga si Uncle Dito talaga. Experience does really count in this environment.
5: Thank you.
4: Yeah. So yun, we do have a few more minutes here. So aside from the inflation, right? Anything else you wanna discuss, Uncle Lito, before natin i-wrap ang program? May bigyan kita ng 1 minute to mag-hi sa mga kakilala mo.
5: Sige. Mag-hi ako kay Frederick Javid sa yung nag-atid sa akin dito at maganda yung sinabi niya tungkol sa ginagawa na kilalang mayor, si Sariaya Mayor Mabig Gayeta. Alam mo bang yung kanilang munisipyo may sariling gasolinahan at doon nagagasolina yung mga ano government vehicles.
4: Mm-hmm.
5: Mura siya lalabas, di ba? Mm-hmm. Ganun sana yung pagka yung konting talino lang naman, konting isip lang yan eh, di ba?
4: Correct.
5: Di kikita ang ganda ng ano, yun ang kagandahan. Ibig sabihin, when government officials act like that, maganda. Yeah. Nagulat nga ako yung kanyang kaklase, si Frederick Habid. Sabi ko, baka bigyan ka ng taxi yan, si Mayor Gayeta.
4: Yeah. Stella, thank you for joining us. Probably kung may gusto kang sabihin or some summary or may gusto kang batiin online.
6: For me lang, I'm happy to be able to join you again. Sa isang tawag lang ang aking boss na si Mark Angeles, kahit Linggo tayo ay magpa-phone patch sa TV. Pero sa ating mga
5: alam mo, parang slave master itong si Mark Angeles na to, no?
6: Ayun, sa ating mga nakikinig, mahalagang maintindihan natin ang inflation, saan ito nang gagaling, at sa ating pang-araw-araw, I guess matuto tayong mag-budget at maging matalino sa gastusin. Because yeah, as I mentioned earlier, every peso counts, especially under the current environment.
4: Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, this wraps up our show. Thank you, everyone. I would like to thank the RP team, Ms. Tess Ramirez, Isabel Silang, and tech team nila, si Mark Bukiron and Joy Timidan. Thank you for helping me out today. And thank you, everyone, and hope to see you soon. Next week ulit for another engaging topic under KKK. Sana nandito na si Mr. Denzo Mera para...
5: Wala pa, nasa abroad.
4: Nasa abroad pa siya.
5: 6 weeks eh.
4: 6 weeks, yes.
5: Okay.
4: Alright, thank you everyone and good afternoon and ingat po sa ulan.
5: Yan, okay.
10: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ken.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:53.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Antas ng tubig sa Angat Dam, tumaas pa ayon sa PAGASA. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tumaas pa ng 1.06 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas sa magdamag dahil sa mga pag-ulan. Batay sa monitoring ng PAGASA Hydrometeorology Division, nasa 182.63 meters na ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang alas 8 kaninang umaga. Mas mataas na ito sa normal operating level na 180 meters. Samantala, nilimitahan na ang discharge o pagpapakawalan ng tubig sa Ambuclaw Dam sa 201.65 cubic meters per second mula sa 246.05 cms kahapon. Sa Biga Dam naman, binawasan din ang discharge sa 277.51 cms mula sa 327.25 cms. Samantala, nasa 79.48 meters ang level ng tubig sa La Mesa Dam. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Grupong Couples for Christ nagbabala laban sa mga grupo at individual na ilegal na gumagamit ang pangalan at logo nito. Si EJ Lazaro sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala ang International Catholic Lay Ecclesial Movement na Couples for Christ o CFC sa publiko laban sa mga individual at grupong umano'y gumagamit ng pangalan at logo ng organisasyon ng walang pahintulot. Sa inilabas na notice to the public, sinabi ng CFC na ang pangalan at logo nito ay

0: o ang anumang grupo o page na nagpapakilalang Couples for Christ o CFC sa pamamagitan ng kanilang opisyal na mga channel bago makipag-ugnayan o magbahagi ng content nito. Nagbabala rin ang organisasyon na magsasagawa ito ng kaukulang legal na hakbang laban sa sinumang patuloy na lalabag sa paggamit ng kanilang pangalan at logo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, tumanggap ng 400 metric tons ng bigas ang Department of Social Welfare and Development mula sa South Korea. Sa pahayag ng DSWD, sinabi nito na gagamitin ang mga karagdagang supply ng bigas sa produksyon ng mga family food packs na maaari nilang maipamigay sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Dagdag pa ng DSWD, matitiyak din ang donasyon na may sapat na supply ang disaster hub sa bansa na makakatulong sa tuloy-tuloy na produksyon ng relief supplies para sa mga mangangailangang komunidad. Sa update naman ng DSWD, umabot na sa higit sa 800,000 na family food packs ang naipamigay ng ahensya sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. At pangwakas, balita sa lalawigan, World Cafe of Opportunities, naghatid ng job matching at employment opportunities sa Marawi City. Mula Radyo Pilipinas, Marawi, si Nadif Haji Nabel sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Isinagawa ngayong August 15 ang World Cafe of Opportunities sa Amaypakpak Central Elementary School, Marawi City, na naglalayong paglapitin ang mga TVET graduates, job seekers, industry partners at iba pang stakeholders para sa mga oportunidad sa trabaho. Pinangunahan ang aktibidad ng Ministry of Basic Higher and Technical Education and Skills Development o MBHTETASD, katuwang ang mga industry partners at iba pang participating agencies. Kabilang sa programa ang job matching at pagbisita sa mga industry booth kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga job seekers sa mga kumpanyang naghahanap ng mga kwalipikadong manggagawa. Isa rin sa tampok na bahagi ng aktibidad ang hired on the spot kung saan 6 na aplikante ang naiulat na na-hire on the spot matapos ang proseso ng job matching. Nagsimula ang aktibidad sa umaga at nagtapos bandang alas 4 ng hapon matapos ang closing program at pagkilala sa mga participants. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo.

0: Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
4: Okay, narito na po tayo sa Business Idea Sunday. Magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, August 16, 2026. Another kwentong pagnenegosyo ang ihatid namin sa inyo.
5: Yeah, ipagpatuloy natin ang ating kwentong pagtungkol sa mentoring sa negosyo.
4: Kaya naman tutok na sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at samahan kami sa makabuluhan at malaman na talakayang ito patungkol sa pagnenegosyo. Ako si Lito Gagne.
5: Ako naman si Mark Angeles. Ito ang Business Ideas.
4: Ayan, ang guest namin ngayon ay walang iba kundi si PJ Lanot, mentor ng Go Negosyo at pinakasikat na mentor. Huwag kang tatawa, totoo naman yun eh. Totoo, pinakasikat na mentor sa Pilipinas. Dahil nakarating ka na kung saan-saan, di ba? Mula Batanes hanggang Sulu. Yan, okay, okay. Okay, ang ating ang pag-usapan natin ngayon, PJ, ano yung mga dapat na unang isipin ng isang magnenegosyo?
6: Ayan, at bago ko sagutin yan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, wherever you are in the world.
4: Galing talaga.
6: Syempre, kung ito ay napapanood nyo pa in the future, kaya nga binabati ko kayo in those time zones. So, ako po si PJ, at thank you po for having me in your show, Sir Mark, Sir Lito, at bilang isang mentor ng Go Negosyo at ng DTI, ang isishare ko sa inyo, hindi lamang po yung mga aking natutunan bilang isang negosyante, ito rin po yung mga aking inaral at mga na-experience din ng mga negosyante at mga participants na aking nakakapiling ever since I started this journey as a mentor.
4: Yan. Ang galing. Alam mo, PJ, yes, ang daming nag-aabang dito sa ating negosyo, sa business ideas ito. Kasi marami sa ating mga kababayan, ayan, alam ni Mark yan, pati siya nga gusto mag-negosyo, minsan nalulugi, minsan nanalo. Sa farming naman siya, sa farming. Sa farming. Pero,
6: tama.
4: Ano nga yung mga dapat na unang isa isip ng isang entrepreneur? Yung bang mag-umpisa ka pa lang na pumalaot. What things to consider?
6: Yan.
4: Okay. Having a business. When okay starting a business. Yeah.
6: Okay. So, ito po, nakakatuwa sapagkat, di ba, ang battle cry nga ng Gilas Pilipinas, yung ating basketball team, puso at galing. Di ba?
4: Puso at galing.
6: Puso at galing. Siyempre, dapat yung meron kang passion doon sa ginagawa mo. Since, yung gagawin mong yan, 24/7 eh. Yan yung walang health break. Yan ay walang sick leave, walang vacation leave, walang 13th month, walang SS PhilHealth pag-ibig, oh, di ba? So, wala rin siyang opening and closing time, wala rin siyang weekends, no? Wala rin siyang holiday. So, kailangan gusto mo talaga yung ginagawa mo. So, yun ang puso. Pero ang baliktad naman nun, hindi lang puro puso dapat. Dapat may husay, may galing.
4: Ayan.
6: So, ito yung usual na sinasabi sa akin ng mga entrepreneurs. Yung tipong, gusto ko naman yung ginagawa ko, magaling naman ako doon sa ginagawa ko. Pero bakit at the end of the day, nalulugi pa rin ako?
4: Ayun.
6: Ang tanong ko agad sa kanila, marunong ka bang mag-math?
4: Ayun, mag-math.
6: Diba yung sinusundan mo ba lahat ng pumapasok at lumalabas na pera sa yung negosyo?
4: Ayun. So, yun ang pinaka-importante. Dapat malaman mo kung yung pinasok mong pera, bumalik ba?
6: Yan.
4: Ayun. Kaya lang tinitingnan mo. Yan, katulad ni Mark, yan. May negosyo siya. Yun ang gano'n siya.
5: Wala akong negosyo.
6: Wala pa at least.
5: Kuya PJ, may tanong ako sa'yo. Usually, sa pang-negosyo, di ba? For somebody na overthinker. For somebody na magaling sa math. Di ba? Kukwenta mo muna bago mo i-execute eh.
6: Yes, yes.
5: Ano yung palatandaan? What will make you parang go ahead and do it?
6: Ayan, okay, very good. Tama po yan. There is a healthy way of overthinking naman. Tama yeah. yun. Kasi hindi, mas gugustuhin ko yung isang negosyanteng nag-overthink muna bago niya i-execute kaysa naman sa game na yan, bahala na. Kasi bakit? Hope is not a plan eh. O, diba? So, paano mo malaman?
4: Maganda yun ha. Hope is not a plan. Yung bang kikita ko,
5: hope is not a strategy.
4: Ayan. Ayan. Exactly. Tama. Ganda ha.
6: Exactly. So, Sir Mark, tama yung sinasabi nyo, no? Na, 'di ba nag ni-run mo na 'yung numbers o 'di ba parang yeah. nag-trial ka na. Tapos ito, isa sa mga advice ko. For example, maglalagay ka ng stall. Let's say stall sa mall, no?
4: Okay.
6: 'Di ba sinasabi nila, "Sir, maraming foot traffic diyan, pumunta ka." Anong usual ginagawa ng mga negosyante? Pupunta sila kung kailan marami ang tao. Yung tipong Sabado ng gabi o Sabado ng lunchtime sa mall. Marami talagang tao doon. Pumunta ka sa araw, napatay yung tao. Napatay yung mismong mall. So, doon mo makikita, kapag ka nagra-run ka ng numbers, huwag mong titingnan yung best case scenario. Huwag mo rin titingnan yung middle case.
5: Yung worst case.
4: Yung worst
6: hindi
4: case.
6: Hindi yung pinaka-worst case, pero at least yung gitna ng worst at saka yung middle. Yun. So, usually, for example, ang sales target mo eh 100%. Tama yon. Ngayon, i-run mo yung numbers, nakikita ka pa rin ba on lean days na 30-40% lang yung nabebenta? Kasi kung hindi, medyo up, atras ka muna.
4: Huwag na muna.
6: Oo, kasi bakit? Lalong-lalo na ngayon. Maski walang bagyo, maski ulan lang, nagka-cancel ang klase, nagka-cancel ang trabaho. May mga tao bang pupunta sa restaurant?
4: Tama.
6: May pupunta ba sa mall during that time? Tapos, ito yun, buti sana kung pagkain lang. Paano kapag ka-goods? Kapag kailangan talaga sila mag-walk-in.
4: So, masisira.
6: You have to consider, yeah, yung delivery. Kasi yung delivery, may extra OPEX yun eh. Or operating yes. expense na transportation cost. Yung gas, eh, ngayon, ang taas-taas pa. So, you have to run the numbers. Paano kapag may days na mahina, or months na mahina, or seasons na mahina, paano kapag talagang you are forced na kailangan mong isara yung negosyo mo for a day? Not because you cannot operate, pero paano pag yung mga tao mo hindi makapasok? Di ba kasi malaking consideration yun na, "Sir, malakas kami dito, wala kami sakit. Pero sir, bad dito sa amin eh. Paano ako makakapasok?" O ikaw mismo, paano ka makaka-operate? O kaya naman, isa pang case, yung, "Sir, nandito yung mga goods, pero hindi na yung ma-deliver, baha eh." So, ang dami rin ganun. So, huwag ka mag-titingin lagi doon sa best case. Huwag din sa middle case. Kasi yung middle case,
4: so, kailangan mag-negosyo ka kung yung worst case scenario, pwedeng makita ka kahit konti.
6: Yan, kaya nga may tinatawag na business continuity program. Eh.
4: Ayun.
6: Paano kapag yung mga ganyang nangyayari, dapat meron ka rin plan A, plan B, plan C, hanggang plan E. Yan.
5: So, paano pag analysis paralysis ka?
6: Mm-mm. O, tama naman yun. Di ba, minsan nakakaano naman yun eh. Nakaka-agit. Di ba, yung tipong, paano kapag, of course, you are dealing with your own money.
5: Yes.
6: Yeah. Number two, minsan, kahiyaan, minsan kailangan natin mangutang sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, at paano mo mababayaran yung mga loans na yon? Okay naman, di ba nga, nagkakasiraan nga ng mga relasyon kapag kamihirapan ka. Okay naman, invest sa'yo, tas hindi kumita. O, di ba? Totoo yon. Now, ikaw kailangan mo mag-set ng boundary, saan yung limit? Yung tipong pag nirarun ko yung numbers, kuwari ikaw mo nagsabi, pag hindi talaga natin na-hit yung 30% o yung 40% doon sa pag-run natin ng numbers, diwag. Pero kapag ka doon sa analysis mo naman, nandun ka lagi sa safe zone, then go ahead. Tapos, kailangan kasi, yung theory na yun, kailangan ma-put in practice eh. Pero again, ito yun, hindi rin pa rin assurance yun. Pero at least, meron kang projection na may mas mataas na probability of success ka dahil nirarun mo yung numbers theoretically.
5: Wow, ganun pala yun.
6: Yun ang nagpagkakamali na maraming Pilipino. Puro sila puso. Pero walang galing. Kailangan may galing din.
4: Ayun.
6: At hindi lang naman pwedeng puro galing. Tama yung sinasabi mo. Puro galing, wala namang puso. O, diba? So, kailangan laging sabay yun.
4: Sabagay yan ako naman sa stock market. Ito, si Mark, puso at galing yan.
6: Yan.
4: Siya ang aking, siya ang aking advisor kung anong dapat kong bilhin.
6: Yan. Exactly.
5: Nadami naman ako dito. Siya yung best natin.
4: Okay, anyway. Mag-git ko lang kasi puso at galing eh. Tama, okay. Tama. So, kailangan pala talaga gaano katagal yan? Halimbawa, yung let's say put traffic.
6: Yes.
4: Let's say sa mall ko maglalagay.
6: Let's say, uh-huh.
4: Ilang beses mong titingnan yung put traffic?
6: Okay. Dapat hindi once. Yung tipong pinakamaganda talaga, ang tawag kasi dyan, due diligence eh. Siyempre, uh-huh, kapag sinabi ng mulo, ganito yung foot traffic namin, wag mong paniniwalaan agad yun.
4: Oh, kasi,
6: siyempre.
4: Kasi kaya yung sinabi-sabi, oh, para magreta ka.
6: Tapos ito pa, I'm sure nakikita nyo to sa Facebook, yung tipong nagbebenta ng negosyo nila. Yung, sige na, pasalo, ikaw na mag-run itong negosyo. May sure na ganito karaming pera yan na pumapasok. Ang tanong mo agad,
4: bakit siya ibebenta?
6: O, ba't mo binibenta? Kumikita pala eh. Oh. Siyempre, hindi nga sasabihin yung problema agad. Kaya kailangan ikaw mag-due diligence ka. Bakit nga ba ibebenta sa'yo kung kumikita? Kasi wala po ako nakikilala ever since 2005 na tumanggi sa pera eh. Yung tipong kuwari, mangingibang bansa na kami, iwan namin yung negosyo sa sa'yo. Eh bakit mo sa akin iiwan, hindi sa kamag-anak mo?
4: Tama.
6: O diba? Eh kasi kumikita eh. So yun, kailangan laging may due diligence. Kasi po, usually ang mga Pilipino, pag nakarinig ng pera, sarado na lahat eh. Biglang, kapag kaching-kaching, yun lang naririnig, yun lang nare-realize. Yeah. So maski may yung mga red flags, ay hindi na pinapansin dahil sinasabi sa kanila eh, napangakuan ako ng ganitong pera eh. Tapos yun na. Puro puso lang, wala namang galing.
5: Parang scam din yan.
6: Oo, yan, exactly.
5: Ah, oo. Mag-invest ka sa akin, bigyan kita ng doble.
6: Ganun. Ayan, o, diba? Yung 10,000 mo, magiging 10,000 ko. O, diba?
4: Tama, no? Kaya namin na-scam dahil doon sa masakit negosyo.
6: Tapos masakit pa nito, nagkakasiraan nga kasi friend of a friend.
5: Yes.
6: Diba? Yung nagre-refer. Tapos, maski friend of a friend, hindi mo kakilala, pero dahil nakarinig ka ng pera, feeling mo close ka na rin. So yun ang sinasabi natin. Hindi pa pwedeng puro puso lang. Dapat eh may galing din, may due diligence, merong analysis muna. Yan.
4: Ayun.
5: Ikaw, Uncle Dito, 'di ba, isa kang negosyante.
4: Yan. Okay.
5: Nakaka-relate ka ba sa sinasabi ni Kuya PJ?
4: Oh, may mga ganun, nakikita ko din sa Facebook eh.
5: Hindi, okay, ikaw as based on your experience.
4: Yan. Oh. Ay, hindi naman ako nag ganun, ako nag-negosyo ng sarili ko.
5: As in meron
4: ako dati, negosyo ko yung book publishing dati. Book publishing ako. Nagkaroon ako. Nung nag-umpisa ako, wala pa akong makina. Later on, nagkaroon ako makina. Yan, magano'n. Kaya gumaganda. Importante lang. Kaya lang ngayon, hindi na pwede dahil online na yung nabudol nga yung mga eskwela eh. Kasi dati, yung libro, let's say 250, 300, up to 500. Nung nilagay nila sa laptop, 500 pera.
6: Ah, ganun?
4: Oo. Oh.
6: Ba, maski wala namang additional
4: nasa
6: na...
4: Nasa laptop na.
6: Ah, ganun.
4: Although ngayon, ang nangyayari sa dinig ko, sa educational authorities, parang gusto na nilang bumalik sa libro kasi nga, yung pagbabalikan nila yung balikan. Kaysa yung nasa laptop.
6: Tama po, tama.
4: Yun ngayon ang tinitingnan nila. Kaya mukhang... Pwede na ulit na magkaroon ng ganun negosyo. Kaya lang tandes sa tayo.
5: Yeah, but this generation is used to tablets kasi.
4: Mm-hmm. Oh, tablets.
5: Diba? I mean, parang if you read a book, for pleasure.
6: Yan.
5: For leisure pala.
6: Mm-hmm.
5: Ganun lang. Yan. Kuya,
6: yes.
5: PJ, anong magandang negosyo kayo?
4: Ayan. Yan.
5: Yan.
4: Sigurado yan ang tatanungin. Anong magandang negosyo ngayon?
5: Especially sa panahon na ngayon, usapan namin inflation, di ba?
6: Exactly, yes.
5: Tapos, tumatas ang bilihin. How do you help? Parang, anong magandang pasukan ng negosyo kahit mataas ang interest na hindi ka, na medyo mataas ang probability of success.
6: Okay, very good. So, thank you very much. Kasi usually, yan yung tanong din sa akin na ano ba ang magandang negosyo ngayon? Tama po yan, ha? Ngayon, iibahin ko yung tanong. Ibabalik ko sa atin muna. So, since kayo yung papasok sa negosyo na yan, let's start with the things that you know or things that you like to do. Di ba? Tapos, number two, kasi ang Pilipino, gusto lagi niyan, usually front-facing sila eh.
5: Yes.
6: Diba? Siyempre, may prestige na negosyante ako. For example, diba, gusto ko magkaroon ng sarili kong cafe para ako ay isang cafe entrepreneur or restaurateur. Tama po yun. So now, babalik ko ulit. Number one, yun nga, let's start with something that you know or you are passionate about. And number two, okay ba sa'yo na mag business to business or B2B instead of B2C? Like for example, kung cafe, okay ba na walang prestige dito pero ikaw yung coffee supplier? Yung tipong hindi ka magiging coffee entrepreneur or or restaurateur na ma-feature sa mga magazines, pero ikaw yung supplier ng hindi lang isang coffee shop.
4: Narami.
6: No, lahat ng coffee shop or lahat ng businesses na nagbebenta ng kape sa inyong lugar. Mm-hmm. Again, hindi prestigious 'yon. Kaya usual yung tanong sa akin, eh, sir, eh, siyempre gusto natin yung nasa Facebook tayo, yung na pwede tayong ma-Instagram. So, yun ang tanong ko lagi. Are you willing to go na to get your hands dirty na hindi ikaw yung hindi yung prestigious? Okay. So now, let's say mahilig ka talaga sa ganito, 'di ba? Pag tinanong mo ang mga millennial at Gen Z, minsan ito overwhelmingly nakikita ko, yung tipong anong ginagawa mo ngayon? Nag-quit ako sa trabaho ko, eh. Bakit? Pwede naman tayo maging influencer. As in, option yung maging influencer or option maging VA, virtual assistants. Yung tipong VA. Bahay lang. Yung tipong raracket ka lang 4 hours a day. So yun, ang dami. So now, ang tanong sa akin, eh sir, ano bang magandang negosyo? Kasi nag-VA ako ngayon at saka nagtatry ako maging influencer. Question, anong ginagamit ng mga VA, anong ginagamit ng mga influencer na tools na pwedeng ikaw yung mag-supply? So anong ginawa niya? So yung naging contact ko na yon, pinag-isipan niya, oh nga no, ano yung ginagamit ng mga vloggers na kilala niya, mga nag-try
4: mag-upload.
6: Oo, yung mag-podcast or mag-travel video or whatever. So yung ginagawa niya, nagpa-package siya, yung bumibili siya ng wholesale, tas nire-repack niya, tas magiging creator equipment ito. Nandito yung
4: galing,
6: microphone, nandito yung casing, nandito yung tripod, nandito yung pang-mix mo ng ilaw, ng video. So ganun, so nagre-repack siya.
4: Ayan ang naging negosyo niya, tinulungan mo.
6: Niya. Kasi yun ang ginagamit niya.
4: Ayun.
6: At marami rin siyang kakilala na yun ang ginagamit. Tapos eto pa, pag wala akong travel, ito yung ginagamit ko pang VA. Bakit? Ang ganda ng tunog eh. Ang ganda ng video ko eh. Ang ganda ng computer ko eh. So pwede siya maging creator at maging VA. Dahil doon sa mga equipment na yun.
4: Anong VA?
6: Virtual assistant.
5: Pwede rin veterans.
6: So yun. So you start with the things that you are passionate about. At baka pwedeng maangguluhan natin yun na pwede mo siyang pagkakitaan. And number two, yun nga. Pag-isipin mo, kasi po, ito ha. Di ba, yung mga joke, eh, yung tipong, ang magandang negosyo yung yelo. Kasi maski ano mangyari, nauubos. O totoo naman, no? Di ba nauubos? Yeah. Dahil nga natutunaw. So, ano sinasabi ko dito? For example, yung mga nag-uuling.
5: Mm-hmm.
6: Hindi naman prestigious yung pag-uuling. Pero may yaman yung mga kilala kong nag-uuling. Kasi bakit? Ang dami nilang sinusupplyan eh. Hindi lang restaurant, yung mga grill. Yung mga nakikita nyo sa gilid-gilid, yung mga Senior Pedro, yung mga baliwag, yung mga
4: ganadogs,
6: yun ang sinusupply niya ng uling eh.
4: Ah, uling na ngayon, ano? Hindi na yung kuryente.
6: Oh, hindi. Kapag ka nagano ka, rotisserie ka, yung sa labas lang, hindi kuryente yun eh. So, uling. So, hindi prestigious, pero meron siyang access. So, anong ginagawa niya? Siya yung nagsusupply. So, yun. Baka pwedeng pag-isipan
5: parang
6: nila
5: ng B2B. Parang magandang negosyo yung uling ah.
4: Okay. Tama. Hindi, may kilala ko na nag-ano ng uling. Malakas siya.
5: Well, ako lang naman. I understand the point na kung saan ka passionate, di ba?
6: Mm-hmm.
5: But that doesn't apply to everyone eh. Kasi exactly. Minsan, kahit passionate ka, if you gamitin mo yung utak mo or you do the numbers, there's no path to profitability. So, how do you guide other people's na ganon?
6: Okay, so yun sir, tama yun eh. Marami nagsasabi, maraming school of thought na hindi totoo yung passion. Up to a certain extent, tama yun. Now, ang tanong ko kasi, bakit ka kailangan maging passionate? Kasi number one nga, ulit, walang 13th month pay dito ah. Walang healthcare dito ah. 24/7 ka magtatrabaho ah. Tapos hindi ka kikita agad-agad ah. Minsan 3 months, 4 months, hanggang 6 months. Hindi ka kikita ah. As in, kung kikita ka man, hindi agad ROI. Usually, ang ROI pa nga ay nasa 2 years to 3 years. Ha?
5: Mm-hmm.
6: So, kung hindi ka pa passionate doon, sure ako, makaramdam ka lang ng lugi, makaramdam ka lang ng unang heartbreak mo, ititigil mo yun, babalik ka na sa trabaho mo ulit. Eh. So, yun ang sinasabi.
4: Pero dapat huwag kang titigil.
6: Kasi nga, kung passionate ka, talagang ilalabon mo yan.
4: Diba? Ako, pag passionate na ako, titigil.
6: Diba? Kasi yun nga, eh, hindi ka agad makakaramdam ng pere. So, dude, pustahan tayo kung ginagawa mo lang talaga yan for the money. I'm sure ititigil mo agad yan.
4: Tama, sabagay. Pero kasi alam mo,
6: kung creator ka, yung mga vloggers nga, influencers, hindi naman kumikita agad-agad yan eh. At hanggang ngayon, kung nakakailang taon na sila, hindi pa sila kumikita eh. Marami. Ayun, tipong maraming follow.
4: Halimbawa yan, gusto kong mag-vlogger. Ito, ba-vlog natin to. Para tayo kikita.
5: Hindi magandang negosyo yan.
4: Hindi magandang negosyo.
5: Pero sige, go ahead, sige.
6: So, for example, ito, kwari lang ha, sa YouTube lang. Yung YouTube Creator Program ngayon, naglabas pa sila ng bagong contract ngayon na dapat doble na yung viewers mo para kumita ka. So, doon pa lang, hindi ka nakikita. Now, yung mga vloggers, mga influencers, paano sila kumikita ngayon? Through sponsorship na within the video. Yung lumalapit na talaga sila sa mga companies na, if-feature ko kayo, bigyan nyo ako ng monetary.
4: Ganun na.
6: Mga ganun ayun. Na. Okay naman, mga free stuff, mga ganyan. Kaya, minsan nakakita nga tayo ng mga ganun, yung mga nagsusulisit. Di ba? Tapos biglang ine-expose din.
5: Yeah, pero usually, pag ganun, di ba? If I'm an old school, right?
6: Mm, yes, yes.
5: I'm an old school na if I see an ad, right? It has to be somebody that is prestigious na ano na tao. Na parang somebody na idol mo, like a artista, di ba? How does it work for a blogger? Na is a normal, somebody na does this content, tapos biglang ipopromote mo isang product, na in a way na alam mo din naman niya ginagamit.
6: Exactly, exactly. So yun nga, di ba, merong mga kumakalat ngayon ng videos na yung tipong, pangatlong kain ko na sa ibang restaurant ha, dahil pin-remote nitong vlogger na to. As usual, hindi masarap. O di ba? Kasi pag binayaran mo yung vlogger or nilibli mo yung vlogger sa pagkain, maski hindi masarap yung pagkain or hindi maganda yung produkto at serbisyo, pupurihin nila eh. It's a paid content. So, yun nga, sir. Hindi lang po yung quality nung mismong creation, nung video or nung audio ang tinitingnan mo. Yung dapat din, titingnan mo yung credibility nung kung sino man yung influencer na yun.
4: Yun.
6: So, diba? Kaya nga po, ngayon, diba, nakakainis na yung ibang mga creators na nakikita natin, bakit parang paid na influencer to? Bakit yung mga sinasabi niya parang pang whitewash ng isang kumpanya na or ng isang project? Ano to? Ay, malamang bayad. Oh, diba?
4: So, alam mo na yan.
6: So, nasa ayun. Credibility. Yung mga tao tuloy pala, ay, nako, bayad pala tong vlogger na to. Akala ko yung mga trip niya lang talaga yung pinifeature niya. So, yun. Depende rin, sir. Kasi nga, again, in the end, sabi nila, negosyo rin yun. Oh, diba?
4: Halimbawa, ako, ang passion ko, magsulat.
6: Yan! Okay.
4: Susulat ako ng mga pocketbooks na maliliit. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano dapat yun? Mga romantic novel? Spy novel?
6: Okay.
5: Parang James
4: Bond. Yung ghost novel? Okay, ganun, right, yung mga nakakatakot?
6: Right. Okay, sir.
4: Ano ba dapat?
6: Gusto ko lang i-remind sa inyo. So, meron na kayong passion, may galing. Kasama rin po sa galing. Hindi po kasi totoo itong saying na to na, sorry po, minsan kumalat ka sa social media. Sabi nila, if you build it, people will come. If you build it, we will support. Totoo naman po yun. Pero hindi ibig sabihin na ginawa mo tong spy novel na to, maski gano'ng kaganda, kung walang nakakaalam at hindi mo minamarket enough,
4: hindi rin market. Po siya mapapasa. So, kailangan marketing. Yes. Importante.
6: For example, sir, yung Odyssey at saka Spider-Man, yung budget nila, kalahati lang, yung budget sa mismong creation, sa development, sa mismong production, kalahati lang yun ang total budget. Ano yung kalahati? Marketing and promotions. Kasi for example, $1 billion. Let's say lang, ang production ng isang pelikula. Dapat 500 million nun. Marketing. So again, wala pong silbi ang isang produkto at serbisyo na maganda kung wala rin naman pong nakakaalam na ibang tao. So yes, sir.
4: Hindi ba pwedeng, hindi ba pwedeng yung passion din, yung kanilang pagtingin sa mga nobelang sinulat mo?
6: Eh sir, yun nga. Again, balik tayo doon sa sinasabi ni Sir Mark. Ang tanong nila agad sige, sino ba gumawa niyan? Ba't namin babasahin?
4: Ayun.
6: Diba?
4: Diba, sabi ko si Mark Angeles.
6: Ayun.
4: Pinakasikat sa First Metro Securities.
6: Ayan. Exactly. So, ang gagawin, halimbawa ng isang young author, kailangan i-promote niya yung sarili niya and the previous works.
4: Dapat para ma-promote ka na. Ayan. Dahil susulat ka na rin.
6: Diba?
4: Sige.
6: Ayan.
5: Mag-break na tayo, malapit na. No, but really interesting topic. Kasi ako naman, I've been trying to get into business. Wala lang akong oras. I mean, I had ideas. Ang dami lumabas sa ideas ko. Hindi ko lang ma-execute. Yeah. Kasi,
4: busy ka pa.
5: My job is also my passion.
6: Of course.
5: That's the problem, di ba? So, I want to go into business probably to help some friends. I mean that to provide them employment kaysa umihina sa pera, binibigyan ko na lang, di ba?
4: Mm-hmm.
5: So something na break even ka ganun. Mm-hmm. So I have this farm right now, which siguro pag-usapan natin after the break. Siguro pag-usapan natin after the break kasi okay. Break na eh.
4: Okay, na break. Oh. Yeah, pag-usapan natin sa break yung ano yung susunod, ano yung maganda.
6: Sige. Yeah, yan,
4: maganda. Tama, tama. Anyway, break po muna tayo. It's 2:29.
2: Business Ideas with Lito Cagne at Del Sobera.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon sa mga bata kung pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
2: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan.
15: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Wala pala yung mic. Okay, we're back. Ayan, hindi ko pala kabisado to. Hindi pa pala yung mic. Anyway, yan. Kanina may tanong tayo kay PJ. Yan. Dahil may mga negosyo kang, may mga tinutulungan ka, Mark, na ano, mga kaibigan na gusto magkaroon ng ng trabaho, kahit na break even. Okay, shoot.
1: Well, actually, ito yun eh. Itong dilemma ko eh. Diba? Hindi ko ma-manage.
2: Yes.
1: I have ideas. I have a farm in Pangasinan.
2: Yes.
1: Minsan panalo, minsan talo, pero mostly talo.
2: Yes.
1: Especially pag ano, ang ano ko dito is that gusto ko siya i-convert. Either a coffee shop, sa kitna ng bukid, or kasi malapit naman sa town yun eh. Baka less 1 kilometer eh. Pero it's a farm. It's a big farm.
2: Yes.
1: Ang niisip ko, ano ba yun? Yung uso ngayon eh. Yung parang tennis.
2: Ah, pickleball.
1: Pickleball. So, nilaran ko yung math. Na in a way na, di ba, patay ko na kung makano pagpatay ng court. Sabi mo, 300,000, isang court, mga ganon. Parang it comes out better than buying a condominium. So, ako lang, di ba, ang tanong, may market ba ako dun? May pupunta ba maglalaro, di ba? Mga ano mga factor. So, ang ano, what's my reservation is, I can execute. But I have to leave a job that I love.
2: Ayan, yan. Okay. Sir, thank you very much. Yan po ay usual tanong naman ng mga OFWs sa akin. Kasi syempre, tama, just like you, yung tipong, hindi ako alis dito sa Europe. Magpapadala ako ng pera, execute mo, tapos pag uwi ko, pag nag-retire ako, eh, makikita kong tumatakbo yung negosyo at baka pwede na talaga akong manirahan pabalik sa Pilipinas.
0: So, pickleball, ha? So, 300,000 ang gastos.
1: Apo. parang ganun, di ba? Isang court.
2: Kasi sir, ano yun eh, parang dapat rubberize yung flooring.
0: Ah, rubberize.
2: Maski hard court, kunwari, dapat sir, hard court. Hindi siya, pwedeng semento lang. So anyway, meron po siyang specialized flooring.
1: Yes.
2: Okay, so two things, Sir Mark, at sa lahat po ng nakikinig sa atin, lalong-lalong na po yung mga OFWs o kaya naman yung may mga trabahong hindi pa po nila gusto o hindi pa po sila ready na iwan yung kanilang mga negosyo. Yeah, no. So two things po. Number one, I'm sure narinig nyo na po to. Wala po raw negosyante na naging successful na ito yung sinabi niya. Maraming salamat sa mga consultant ko. Dahil sa inyo ay lumaki yung negosyo ko.
0: Ayun.
2: Laging yung mismong may-ari ang
0: siyan
2: unang nagpapatakbo at pag tumatakbo na, doon lang niya maipapasa.
0: Sa bale, sa iyo kasi Mark, ayaw mo nang nandun ka.
2: Oo.
0: May mas magandang negosyo, sasabihin ko sa iyo kung bakit.
2: Oo.
0: Basketball court.
2: Oh, bakit sir?
0: Oh. Alam, basketball court, meron kami dito sa subdivision namin. Magaling yung presidente, nagpagawa ng basketball. Abay, maya-maya, lalabas ako, ang daming 500 pesos ang bayad ka. Ang daming nagbabasketball.
2: Tsaka nakapila pa yan, sir.
0: Pila pa. Mas maganda ang basketball, mas mura pang gawin. Alam mo, dalawa, tatlong basketball.
1: Actually, gito na nga.
2: Nag-isipan
1: ko rin yan. Ang isang basketball court, siguro tatlong pickleball court yan.
2: Mas may pickleball court.
1: Sa katandaan mo, sa basketball, sabi mo, kailangan mo maraming tao para maglaro. Yung sa pickleball, two to four people pwede na maglaro. So, ibig sabihin, if you need, if kung kailangan mong yung demand mo, so, pinag-isipan ko na
2: yan.
1: I did the math eh. I ran the math. Sabihin mong kumita ako ng 500 pesos
2: ayan,
1: per day, di ba?
2: Mas mataas kasi sir yung turnover. Oh,
1: so, 500, sabihin mo ng pinakamababa ko 500 pesos per day. Tapos, sabihin mo ng times, sabihin mo 30 yan. 15,000. Times 12. Sabihin mo ng 180.
2: Ayan.
1: 180 divided by 300,000. 0.6 na yun eh.
2: Oh, ROI agad.
1: Parang 2 years ROI kay. Diba? If you do the math, ganun mo na lang. Yes, the basic lang, diba? 500 per day yung isang court mo. Like I said, near the worst case scenario, diba? Hindi pwede yung nagko-compute ka ng mataas. Yes. So, obvious ako pa. Ako eh, worst case scenario, what is pinakamababang kikitain ko dito?
2: Yan.
1: So, feeling ko, mas okay pa yung pickleball. Pwede kong papagawa, magbenta ka ng mga racket.
2: Ayun, oh, diba? Oh. Controlin mo yung mismong environment ng sport na yun.
1: Ang problema ko lang doon sa lupa ko, mababa yung ibang parts. So, tatambakan ko pa.
0: Mahal ang tambak ngayon eh.
2: Yes,
1: kasi ang isipin mo doon, di ba? Tapos bukid pa yun, kakilan, lagyan mo nito. Baka may ahas sa makipagsumama maglaro. But it's a nice place.
2: Yan, yan.
1: Na si, if I look at it, kaya ko magpatayo ng siguro 10 na court.
2: Yun, no?
0: Pickleball.
2: Oh, diba?
0: Oh. Oh, so meron ka ng pickleball tournament.
2: Yan. Oh, yes, sir.
0: Okay. Yan ang i-announce natin dito.
1: Ano ba dito yung 10 na yun? Kaya ba ng demand sa Pangasinan? May naglalaro. Feeling ko kaya naman. Kasi, ano yan eh? Health and wellness. Kaya nga sabi ko, 500 a day.
2: Ayun, yun.
1: 500 a day, isang court. I-maximize mo na lang. Sabi mo 150, di ba? 2 years ROI ka.
2: Yes, sir. Tapos yun nga, sir. Kware, let's say, isa sa mga gauge mo na talagang may demand, ang usually po na ginagawa, no, at least po na mga kilala ko po nagpapa-pickleball courts, ang ginagawa nila, yung nearest na lugar, nagpapa-tournament sila. Tapos titingnan lang nila kung sino yung dadating. Tapos doon mo makikita na, uy, may market ah.
0: At tapos magpapa-tournament ka pala.
2: Success. O di, saka siya nagpapagawa ng pickleball court na medyo malapit doon sa lugar.
1: Ang problema ko lang, if this pickleball is a fad.
2: Ayun, yun.
1: Yan. Diba nga yung uso eh. Mm-hmm. I mean, I went to Davao, I saw a lot of people.
0: Maya-maya, wala na. Maya-maya, wala. Parang pelota lang yan.
1: Oo. So baka mas okay yung basketball court mo. Kasi,
0: yan!
2: Diba? Ah, diba? Hindi ko sa'yo eh.
1: Timeless, this is, so, diba? This is me overthinking.
2: Yeah, tama.
3: Healthy kasi nga ako nga, nagugulat ako. Mamaya may mga nasa gwardiya, naglilista po. But ano yan? Basketball. Iba-iba. Ang dami nila.
2: Diba? Tama. Kasi for example, ngayon, nasumikat si Alex Ayala. Aba, sumikat naman ngayon
0: tennis.
2: Yung tennis. Oh. Diba? So, kumbaga, tama yung sinasabi. Hindi baka, baka fad-fad. Oh,
1: hindi lang siya sumikat. Maraming lumabas na expert ng tennis sa Pilipinas pala.
2: Yun, expert pala sa
1: na
2: tennis.
1: Kahit na ngayon nanonood ng tennis, expert na.
2: Biruin mo yun. Tapos sir, ito, isa sa mga reminders ko pa, hindi lang sa inyo, Sir Mark and Sir Lito, at sa lahat po ng mga nanonood sa akin. Kasi, for example, yung mga OFWs o yung mga investors na yun nga may lupa at may kakayahang magpatayo na maski anuman, ang iniisip nila, eh kamag-anak ko naman yan, sir, okay yan. O kaibigan ko naman yung magpapatakbo, sir, okay yan. Yeah. Ang tanong ko, eh, gaano kahusay yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, na magpatakbo ng negosyo mo? Yun po kasi yung pinakamahirap eh. Maski gusto mong magalit, pero dahil kaibigan mo o kamag-anak mo, hindi mo mailabas. So
0: kailangan meron na kayong agreement.
2: Yes, early on. At yung trato mo kapag ka negosyo, ay negosyo. Yeah. O, di ba? So yun nga, sir.
1: Yan ang problema ko.
2: Yan, okay.
1: May kaibigan ako eh. Yung kalamansi ko, minsan di nadidiligan, nababayaan. Kaya, but ayaw, siyempre tutulungan mo pa rin.
2: Of course,
1: diba?
2: of course.
1: I mean, okay, sabi, tatanim natin yung kalamansi lahat ng mga ano, lupa dyan. Tapos, kung ano mang kita, hati na lang tayo.
2: Yes.
1: But the thing is, tama ka eh, it's the passion eh. Kung wala siyang passion,
0: wala.
1: Wala rin. Kahit na iniisip mo na para sa kanya, kung wala siyang passion, there's no point.
2: Exactly.
0: Actually, tapos, maganda yung kambing. Yung kambing, yun? Pero importante, yung mag-aalaga.
2: Yan. Yes, sir.
0: Yung mag-aalaga, dapat trusted mo.
2: At saka, sir, ito nga eh. Tama yan, sir. Di ba? Yung minsan, nakakalimutan yung diligan o alagaan. Minsan, ito, sir, mas madalas ang nakikita ko. Kunwari, sir, yung tanim mo, sasabihin doon sa kamag-anak o kaibigan na nasa ibang bansa o kaya naman nasa Manila, eh sir, wala tayong ani. O kaya naman sir, napeste. O kaya naman sir, ganyan. Yung pala, siya yung umaani, hindi niya lang dinideclare. Eh, alam mo ba? Hindi yun. Rin eh. O, diba? So, yun nga po. Kapag ka nagne-negosyo ka, especially...
1: Dapat hands-on ka.
0: Mas maganda hands-on.
2: Or talagang na merong way na makikita mo yung progress. Either mag-CCTV ka o talagang weekly reports or whatever. So, hindi kasi sir, pwedeng yung... Kasi nga, ulit, puso yan eh.
1: Yeah.
2: Trust, di ba? Kahiyaan. Eh, dapat may galing din. Di ba? So, again, hope is not a plan. Yung tipong, hindi ako lulukohin yan. Kamag-anak ko yan, kadugo ko yan eh. Op, alam natin na sa negosyo at sa pera, dyan nagkakasiraan ng mga pamilya at mga
1: usually, pag kapamilya, mas delikado.
2: Yes. Huh?
1: Kasi, hindi siya nahihiya eh.
2: Totoo.
1: Hindi siya nahihiya sa'yo. Mas exactly. Feeling niya, dahil ikaw yung kadugo ka niya, kaya may-ari, mas mayabang siya. Ang mga ganun mga factors eh. Tama ganun eh.
2: Tama po yan.
1: Nagkasang ko lahat yan ang galito. Kaya, sakto nga tanong ko sa kanya, di ba? But you know, what yes. Ito, di ba? I tried eh, yung part na may mag-report siya, di ba? Hindi niya pa rin gagawin eh. Sabi mo sa kanya, minsan, sige, hindi kita susiwalduhan hanggang wala kang report.
2: Yep.
1: Yeah, hindi niya rin gagawin. Makukonsensya ka na lang dahil wala siyang pangkabuhayan, di ba? So, yun, dumating ako sa point na yun.
2: Oh, yes.
1: So, sa, kaya naisip ko, okay, nagtanim tayo, hindi gumagana.
2: Hindi gumagana, quote-unquote, di ba?
1: Yeah, it doesn't work kasi hindi mo nalagaan eh.
2: Yeah.
1: That's a problem eh. Kung nandyan ako, malamang yan, yes. Everyday, on the clock, alam ko yung makailangan ng ano, gagawin natin tama. So, kaya nisi ko bang pickleball. O, wala, mas malaking investment.
2: Oh, yeah.
1: And the bigger investment is, if I don't have somebody that
2: yes.
1: Not passionate enough to do it.
2: At saka yun nga, pwede nyo sabihin, sir, walang naglaro ngayon eh.
1: Ngayon
2: nga. O, diba?
3: Tapos, ay, lagyan mo na CCTV.
2: Ayun na nga. Tapos, again, sir, pagdating kasi sa pera, naku, magaling ang mga Pilipino, sir. Eh. Either sa paggawa o do sa pag-diskarte para mas kumita sa lay. Yung tipong negosyo na, ninegosyohin pa. At sir, and again, hindi ito nakuha, hindi ko nakuha sa Facebook kasi nakita ko to actual testimonials ng mga taong na natitrain ko, mismo testimonial ko na nakita ko talaga in person at sa mga naaral ko rin. So, yan po mga yan, wag nyo pong iisipin na, ay, hindi mangyayari sa akin yan. Sure ako mangyayari sa inyo yan. So, kailangan nyo talagang bantayan.
0: Andali. Nung unang segment natin, PJ, meron ka nabanggit. May nabanggit siya, wala ka rito noon kasi nagbakasyon ka.
2: Meaning yung 2 weeks ago na nag-guest ako dito. Okay.
0: Binanggit niya yung sa Sultan Kudarat. Siya pala ang halos copy capital ng Pilipinas. Eh kanina may binanggit ka, PJ. Eh nalo sa utak ko. Mabuti na lang at medyo fresh pa yung utak natin.
2: Ayan.
0: Sa ano yan eh, sa pagbasa ng magagandang libro.
2: Yan, very good.
1: Okay.
0: Saka sige. Pag ano. Sabi mo kanina, bakit ka yung sa copy? Kung ikaw na lang magsusupply ng copy, hindi siya prestigious pero kikita ka. Oh, so nandito naman si Mark. Marami siyang pera. Nandito ako na kilala kita. At kilala mo naman yung Sultan Kudarat. Pwede siguro as an experiment ng ating programa. Pwede tayong pumasok doon sa Sultan Kudarat, tayo magsusupply ng copy. Ikaw ang link, 'di ba?
1: 'Di ko ba alam kung ano kaya yung Sultan Kudarat?
0: Ha?
1: Saka ang hirap pumunta doon.
0: Hindi ikaw ang pupunta siya. Galing na siya roon eh.
2: Oo, nagnegosyo tayo. Okay naman yan. I mean, dude, kung yun naman yung passion talaga natin.
0: Pwede, di ba?
2: There's money to be had. Then,
1: ako,
2: yeah.
1: Ako yung Sultan Kudarat. Pero alam ko doon, fly in ka tapos magbabapor ka pa.
2: Ah, hindi na. So, lunch travel na lang. Kasi wala pa sila, as of the moment, na sarili na.
0: Eh, kasi
2: na.
0: Ikaw kasi, sanay ka sa bangko. Yan ang problema sa'yo. Kami kasi, sanay kami sa mga ano, mga condition na chaotic conditions. Yan. Kaya yan, yung pera mo, gagamitin natin kapital. Sultan Kudarat, ako maghahanap ng mga bibenta natin.
1: Pero alam mo yung coffee bean na yan. Okay, ah. Naisip ko na rin yun eh kasi
0: pero they account for one third
2: yes.
1: I understand problema ang tanong ba dito, do they supply yung mga coffee shop or is it ginagawa siyang ano di ba yung parang coffee mix right kasi yung mga coffee connoisseur mga coffee cafes na yan they tend to get a certain type of bean from somewhere else and kailangan may unique siya na aroma, may unique siyang flavor. It's not really pag bean yung gaya Sultan Kudarat, baka iba yung lasa dahil iba yung ground eh, di ba? Yung mga, alam ko,
0: yung roasting.
1: Example sa diba yan, sa El Union. Sa, kumukuha siya sa may binggit. So it's different,
2: yes,
1: right?
2: Yes.
1: It's different lahat. So that's something na ano siguro na you have to understand na medyo ano siya, hindi siya pwedeng one size fits all, di ba?
2: Yes. Okay. So, kasi
0: hindi yun, kaya nga siya nga eh. Kita mo, ganito na lang ang itong ano, ang something you have to take into consideration. Take into consideration. Number one, Sultan Kudarat accounts for a third of coffee supply share. That tells you something. May mga nangunguha niya. Yung iba siguro, hindi. Di yun sa 2/3 na hindi nagkukundarat, yun ang pupunta lang natin. Ganda, total. Pera mo, ako late siya.
2: Okay. Bakit so, pera mo? O, di ba? O, tama naman, di ba? Tapos, sir, sa'yo yung connection, yung network.
0: O,
2: di ba?
0: dito natin kag magiging ano yan natin eh.
1: Isang suggestion ko kanina na business.
2: Oh.
1: Yung kanina lang usapan natin.
2: Ano yun?
1: Yung kanina yung serye.
2: Ah, okay, sandali. Oh. Iba naman eh.
1: Iba naman dito. Yun.
2: Okay, okay. So, ito pala, in terms of coffee, basic lang, kumbaga, para mas matutunan na ating mga kasama dito, three things ang kailangan mong major na pag-isipan.
0: Okay.
2: So, number one, kung saan talaga nanggagaling yung kape. Okay, so yun nga, yung Highlands of Benguet, or the whole Cordillera region.
0: Bugtok,
2: okay ho. Naman yung south, yung tipong sa Davao, ganyan. Okay naman sa Sultan Kudarat, so on and so forth. So, number one, kung sa yung origin. Okay, number two, yung roasting.
0: Yes. Yeah. Kasi roasting yun, doon nagkakatalo eh.
2: Yes,
0: sa roasting.
2: Yes. Oh. Oh. So, yung tama sir, yung tipong...
0: Ay, di, mga roasters na magaling, yung dito sa Tagaytay eh.
2: Oh, yun sir. So,
0: meron sila.
2: At saka kung ano yung gusto mo doon sa...
1: Pasensya na kayo, hindi ako coffee connoisseur eh.
2: Ngayon, yan.
0: Eh, dapat kasi
1: maging... Kaalang ako eh.
0: Mali. Okay, dapat coffee ka. Coffee.
1: Alam mo.
0: Alam mo bang, magugulat ka kung ano magaganda, saan magandang coffee ha? Dunkin Donuts 7-Eleven. Maganda.
2: Yes.
0: 7-Eleven.
1: Alam mo ba ang galito? Matagal na ako din nagkakape.
0: Ha, ganun.
1: As in,
0: eh kasi na. Panay kakapipindot ng cellphone.
1: Tsaka, okay. Mas okay.
0: Tsaka, yeah, mas okay.
2: Okay. Diba? So, yun ang preference ni Sir
1: Mark. Tea drinker eh.
0: Mm. Ande, yan nga, tama naman. Hindi naman porke tsaka ang gusto mo.
2: Mm.
0: Hindi naman pwede, hindi ka pwede magnegosyo ng kape, di ba? Negosyo eh. So you treat that as a business.
1: Ayun. That's the point, diba? The passion, mm-hmm, right? Mm-hmm. That's the...
0: Hindi, yung passion is with me and him.
2: Kung baga, babankroll mo lang
0: dahil... Ibabankroll mo kami. Parang asa...
2: Rin naman yung
0: no, asa ano din, asa program, ano, parang KKK.
2: Ayun.
0: Parang lalabi, yung in 13 years, you will be a millionaire. Parang gano'n, challenge. We will have this challenge, we're going to, you know, pursue this, to this very... Maganda, di ba?
2: Yeah.
1: Parang mas sure money sa akin yung pickleball court.
2: Yeah, diba? Tama. Kasi yun nga sir, tama yung sinasabi ni Sir Mark, di ba? Let us start with our own passions. For example, sabi niya, hindi ako makakakumit sa kafe. Kafe kasi ako mismo, at saka yung network ko,
0: hindi nagkakape.
2: So yun po yung sinasabi.
1: By the way, hindi rin ako nagpipickleball.
0: Oh yan, ayan ang problema.
2: Pero yun nga, at least you're...
1: I like to plant.
2: Ayun.
1: I like to plant, I like to harvest. I like the process of farming.
2: Yes.
1: Usually, may mga talo ako, but usually pag may panalo ako, masaya eh.
2: Yeah.
1: Especially yung sibuyas, magsahay ka ng sibuyas, eksakto, mataas ang presyo, mga ganun mga factors.
2: Tama.
1: Never na ako nagtanim ng palay ngayon kasi
0: wala.
1: Low yield. Pati mais eh.
0: Hindi, yung palay, pwede hybrid rice. Yung hybrid rice,
1: low yield pa rin.
0: Magdadagdag ka lang additional 5,000 pesos per, ano eh, per hectare.
1: Hindi pa rin siya, ano, hindi pa siya as profitable sa other crops.
0: Ang maganda, ako ha, meron akong lote, agricultural. Ang ano ko, lalagyan ko ng EV charging station.
2: Okay, very good.
0: It becomes, ano, parang pahingahan.
2: Mm-hmm.
0: So, abang nag-EV sila, may kape ako from Sultan Kudarat.
2: O, yun.
0: May tsa ako from First Metro Securities. Di ba? Tapos may massage parlor, may coffee shop, may ano, mayroong puntahan.
2: Ayun.
0: Ayun, ganun.
2: Tapos pwede. Sir, solar powered pa.
0: Solar powered, wala ka lang kuryente.
2: Ayun, di ba?
0: Yun ang gagawin ko, kaya pag-uwi ko, yun ang aking...
2: Sa Pangasinan to, sir?
0: Pangasinan,
2: At mataas yung araw lagi doon sa Pangasinan.
1: Saan sa Pangasinan to?
0: San Fabian. San Fabian.
1: Wala nang dumadaan doon eh.
0: Ano walang dumadaan sa Pangasinan? Ang dumadaan yung ano yun eh.
1: Alam mo San Fabian, na sandwich na yan between Union, Baguio, and Dagupan.
0: Hindi yung route, yung aming highway, ruta diretso in ano Tiplex.
2: Pero sir,
0: pasok ka sa kala, ano sa
2: kailangan nyo, sir, i-market research din ha, kung may nag-EV dun sa lugar na yun ha.
1: Walang daan yun.
0: Wala.
1: Walang daan yung San Fabian.
0: May gasuni.
1: Maniwala ka sa akin, yung San Fabian, nasa loob yun, papuntang Damortis, papuntang ano.
0: Ay, di, ito iba sa labas ito eh. Sa labas yun.
1: Hindi, pero yung San Fabian mo kasi, hindi siya konektado sa Tiplex. Malayo siya.
0: Konektado ang, ano, yung may after Manawag. After Manawag, ano
1: lang. Pero layo mo nun eh.
0: Hindi, doon sila dadaan, padadaanin ko sila doon.
2: Gusto ko, at saka pag gagamitin ng EV, gumamit kayo ng EV para mag-charge kayo sa akin. Gumawa ng solusyon sa wala namang problema kayo talaga. Kaya gagawa talaga kayo ng problema.
1: Pero mahirap doon.
2: Ayun.
1: That area ko lang ha. For me, taga-Pangasinan ako. Naikot yung Pangasinan eh.
2: Ayun.
1: Dati-dati, nung bata ako, usually, umiikot talaga kami. As in, I know the backwards. San Fabian is one of those areas na
0: kasi sa dulo yun na laon yun eh.
2: So, yun sir, classic example sir, si Sir Mark ng black hatting. Ibig sabihin, what could possibly go wrong? Which is a healthy
0: entrepreneurship. Ganda. Ayos. Oh, galing ng ating ano, bilo. Ang bilis ang pala ko, no?
2: Time flies when you're having fun.
0: Excellent na kagad. Uy, maraming salamat ha. Mark. At pinakunlakan mo ang ating ano, but sis, magne-negosyo ka na. PJ din, okay na rin. Dito na po pa tayo pansamantalang magpapaalam. Samahan ninyo kami sa susunod na linggo. Ako si Lito Gagni.
1: Ako naman si Mark Angeles. Magandang hapon po.
0: Yan. O, sana po ay nabigyan namin kayo ng magandang katuturan sa pagne-negosyo. Maraming salamat.
1: Thank you.
4: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Gagne at Del Sobera. Samahan sila muli sa linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Business Ideas. Share mo na!
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time.

0: fishing vessel at pumamik illegal na paglipat ng produktong petrolyo o pinghi sa karagatan ng barangay Makawayan, Tingloy, Batangas, Alos 15. Ay sa PG, unang report ang naturang sasakyang dagat na pagtatangsang malapit sa Lapigan dahil sa problema sa makina. Sa isinagong inspeksyon, isinalat isang crew member na undocumented ang vessel at ang mga produktong petrolyo nito. Nang 5,000 liters ng diesel ang sakay ng bangka, 4,000 litro man rito ang nakalaan bilang kargamento habang 1,000 litro man ang para sa sariling konsumo ng vessel. Patuloy ang case build-up ng TCD Legal Unit at Investigation and Detection Unit upang patuloy ang pinagmulan pagmamayari at galit ng mga produktong petrolyo na nangyayari sa kusodiya ng TCG ang walang individual habang hinihintay ang inquest proceedings at posibleng sampalang makulang paso. Bahagi ang operasyon ng pinaigunapan niya ng PCG laban sa transportasyon, paglipat at pagbibet ng produktong petrolyo sa mga karagatan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Ilie Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pamahalaan, tinututukan ang pag-phase out sa mga lumang communications technology bilang bahagi ng pagsupo sa tech scams at cybercrime sa bansa. Si Quincy Kahilig sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang unti-unting pag-phase out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. Layo nitong sugpuin ang mga tech scam na gumagamit ng IMSI Catcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamamagitan ng 2G at 3G network. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahan ng tuluyang paghinto ng mga telecommunications company sa 3G services sa Setyembre, habang nakatakda namang mawala ang 2G service sa bansa bago matapos ang taon. Narito ang pahayag ni Yusek Aboy Paraiso sa panayam ng Radyo Pilipinas.
4: So ang 3G technology, ang alam mo natin, dapat na face out na yan. Ang natitira na lang ko yung 2G technology kasi ginagamit pa ho ito ng mga legacy systems natin katulad ng mga CCTV camera sa daan na natin. Sinabi ho sa atin is by September ng mga telcos. So titingnan natin yon at imomonitor natin yung compliance din.
3: Matatanda ang nauna ng inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology ang pag-phase out sa mga lumang mobile technology upang bigyang daan ang mas malawak na paggamit ng 4G LTE at 5G technology upang mapahusay ang komunikasyon sa bansa na malaking tulong din sa edukasyon at kalakalan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National ID ginamit sa mobile bank account opening ng Land Bank at Overseas Filipino Bank ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Si Ray Ferrer sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ikinonekta na ng Philippine Statistics Authority ang mobile banking apps ng Land Bank of the Philippines at Overseas Filipino Bank sa National ID Authentication Service. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, maaari nang magbukas ng mobile bank account ang mga rehistrado at beripikado sa National ID kahit walang physical na ID card. Layunin ng hakbang na gawing mas mabilis at mas accessible ang pagbubukas ng bank account gamit ang mobile applications. Isinagawa ang integrasyon sa pakipagtulungan ng PSA at Department of Information and Communications Technology sa pamagitan ng National ID E-Verify. Pinangunahan ni PSA Assistant Secretary Rosalinda Bautista ang mga opisyal ng PSA sa seremonya habang kinatawan ng DICT si Secretary Henry Aguda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita sa lalawigan, higit naman sa 120,000 na mga mahihirap na Pangasinense benepisyaryo ng assistance to indigent individuals or families rice distribution program. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Mahigit 120,000 residente mula sa indigent at vulnerable sector sa Pangasinan ang nakatanggap ng tig-dalawang sako ng 10 kilong bigas sa unang tranche ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program. Mahigit 2 milyong kilo ng bigas mula sa Office of

0: President ang ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan sa local government units sa buong lalawigan. Bahagi ito ng bawat bayan makikinabang program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katuwang ang Department of the Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan. Layunin ang programa na makatulong sa paglaban sa gutom, pagpapatatag ng food security at pagsuporta sa vulnerable sectors at mga magsasaka. Sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, sinabi ng pamahalaan ang panlalawigan na patuloy itong sumusuporta sa mga pambansang programa para sa kapakanan ng mga pamilyang Pangasinense. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. At ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
13: Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Okay, magandang hapon po at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-16 ng buwan ng Agosto taong 2026 at nawala yung intro natin. Okay, di bale. Kamusta po bawat isa sa inyo? Kayo na hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At bagamat tayo po ay dito sa atin sa station po natin sa May Visayas Avenue, Quezon City, ay makulimlim. Tayo ay nagpahinga pansamantala dito sa pag-uulan na naranasan natin noong siguro mahigit isang linggo na to, almost 2 weeks na. At ito ang tatalakayin po natin na naging responden ng Philippine Red Cross. Siyempre, nice natin muna pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa ating Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, at ang ating station manager, Sir Alan Alanige, ng ating Presidential Broadcasting Service. Kasama yan ni Sir Ray Sampang. At sa technical side, Sir Orly Lopez, Ma'am Joy Timidan, si Ma'am May Bidanya, at si Ma'am Isabel. Okay, at siyempre sa Philippine Red Cross, ang ating chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng ating iba pang Board of Governors, at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang. At ng iba pa nating mga kasama, siyempre ang mahigit 100 chapters nationwide kasama na kalang Board of Directors at ang Red Cross 143 at Red Cross Shoot. Okay, mag-like and share po tayo sa ating programa ngayong hapong ito. Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas Facebook page. Like and share po tayo at tayo rin po yung napapanood, 104.3, tama? At sa ating Afford the Box at Digibox. Okay, ito po ang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Okay, di na natin patagalin pa, makasama natin via Zoom Governor Corazon Alma De Leon. Governor, magandang hapon po. Na-miss namin kayo last week.
14: Yes, magandang hapon. Last week wala akong boses. Ngayon medyo kulit pa rin. Mm-hmm. Pero ang topic natin, aksyon at responde ng Philippine Red Cross sa epekto dala ng Habagat 2026. We're proud to invite ang nandito si Ms. Griselda Longa, Manager Disaster Management Services, Philippine Red Cross, si Mr. Robert Douglas, Administrator, Philippine Red Cross Rizal Chapter, at si Justin Lawrence Corvera, Volunteer, Philippine Red Cross ng Rizal Chapter, Rizal Province Branch.
13: Yes.
14: Simulan natin ang pag-interview. Unahin natin ang kay Griselda bilang manager ng Disaster Management Services, Philippine Red Cross. Ano ang naging unang hakbang ng Philippine Red Cross nang magsimulang maranasan ang epekto na nagdaang bagyong Maymay at Habagat? Go ahead, Griselda.
13: Yes, good afternoon po, Ma'am Ising.
15: Opo, good afternoon po sa lahat ng nakikinig, Govgora, and of course sa lahat po ng chapter po natin. And of course kay Sir Robert and ating mga volunteers din po, no. So actually po, Govgora, ito pong habagat na ito ay talagang minomonitor na natin simula pa lang po ng pag-start ng kalahating buwan ng o kalahating taon po, no? Kasi every mid of this year, talagang habagat po talaga yung minomonitor natin na magdadala ng maraming tubig o pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero po nung dumating po yung bagyong Maymay, of course, in-enhance niya po, no, yung habagat, kaya nagkaroon po ng malalawak na pag-uulan sa buong Luzon, particularly dito sa western part of our country, from Ilocos hanggang Bataan, hanggang Cavite, Batangas, and of course, kasama na rin po ang Metro Manila, no? So, dun po talaga natin tinitignan na ang habagat po, taon-taon po yan, and kabilang na po ang sa taon-taon po natin pag-responde is yung pag-monitor po natin sa mga possible na baha at possible na landslide po. Mm-hmm. So, since August 3 po tayo nagmo-monitor po nitong habagat, and then in-enhance pa po siya ng bagyong Maymay, and then yung bagyong Luis, and then yung sa labas po ng ating bansa, yung bagyong Dolphin. Mm-hmm. Though yung bagyong Dolphin po ay hindi pumasok sa bansa po natin, pero hinigit niya po yung malawak na kaulapan, kaya nag-cause din po ito ng malawak na pag-uulan dito po sa Pilipinas.
14: Ang magandang tanong sa iyo din, ilang lugar at komunidad ang pangunahing tinutukan ng Philippine Red Cross sa kanilang disaster response? At ano-ano ang mga servisyong agad pinakaloob sa mga pamilya na apektuhan ng habagat?
15: Ayan. Opo, thank you, Gov. Cora. Actually po, sa pagmumonitor po natin, katuwang din of course ng mga report ng ating mga volunteers at chapters, 36 provinces po, no, yung talagang minonitor po natin across different regions. Meron po tayong Siam na region, and then kasamang NCR, 10 area po yung minomonitor natin. And then from Region 1, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kasama ang Dagupan at Western Pangasinan. Sa Region 2 naman po, no, dahil sa mga bagyo, minonitor din po natin yung Cagayan, Isabela. Sa Region 3 naman po, kasama po dyan yung mga Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga. Region 4, siyempre yung pagbaha sa Rizal, yung sa Cavite, Batangas. Sa Region 4B din po, meron po tayong mga situation ng mga ipo-ipo and mga paglakas ng ulan sa Occidental Mindoro. And then sa Region 5, meron din po mga malakas na ulan sa Albay. And then may mga report din po tayo na monitor sa Aklan, Antique, at sa Mindanao. And of course, sa NCR, yung malawakang pagbaha po dito sa Metro Manila, kasama na rin po yung part ng Rizal. And then of course, yung patuloy na pagbaha and pagtaas ng mga tubig sa mga dams, minonitor din po natin yan. So 36 provinces po yung minonitor po natin in this operation. And of course, yung mga responde po natin, of course, nakapokus po, no, doon sa pag-evacuate ng mga tao, kasi alam na po natin kung saan possible bumaha, saan po yung malalakas na ulan, and saan po yung mga mababang lugar. So nagtulong po tayo sa pag-evacuate ng mga tao. Inistay po muna natin sila sa evacuation center, katuwang ng ating mga gobyerno, kasi sila po yung nag-a-announce kung saan po yung mga area na dapat i-evacuate. And then of course, CPRC, nag-establish po tayo ng mga welfare desk, first aid station, minomobilize po natin yung ating food truck para magbigay ng hot sa evacuation center. And katuwang po na nagpadala din po tayo ng mga medisina sa mga evacuation center, paunang Lunes sa mga ubot sipon, yung mga first aid natin, nagbigay ng mga paunang gamot sa may mga nasugatan. And of course, kasama po natin ang Rizal at iba pang chapter, nag-rescue rin po tayo sa iba't ibang lugar, lalo yung mga hindi na kinaya mag-evacuate, tumaas na yung tubig, kailangan na po talaga itulong for rescue operation.
14: Maraming salamat, Griselda. Ngayon naman ay pag-focus natin kay Robert Douglas bilang administrator ng Philippine Red Cross Rizal Chapter. Ano ang mga servisyong agad may pinakaloob sa mga pamilya na apektuhan ng habagat? At ilan ang individual o pamilya ang tinatayang natulungan ng Philippine Red Cross sa isinagawang operasyon? Robert, your turn. Go ahead.
16: Magandang hapon po, Ma'am Cora, yes. And Sir Edson, and yes. Ma'am Ising, ano, and the rest of the viewers and yung mga nakikinig po sa atin sa radyo. Sa Rizal Chapter po, tayo po ay nagbigay ng iba't ibang tulong sa iba't ibang bayan ng Rizal Province at ang National Capital Region. In total po, nagkaroon po tayo ng rescue operation, 6 po katao ating na-rescue. Ito po ay inilipat natin yung mga taong ito doon sa baha kasi tumataas na Agud Cora. So kailangan nilang lumipat sa mas safe na lugar. Ito po ay sa Rodriguez sa Rizal, no? So ito ay nailipat naman po natin sa mas ligtas na lugar and nabigyan din po natin ng paunang lunas. Actually, isa doon sa mga na-rescue po natin ay Buntis Gobcora. So talagang napaka-critical na condition po ng mga isa sa mga na-rescue po natin. Then in total po sa Rizal Province and National Capital Region, tayo po ay nakapagbigay na Gobcora ng 3,435 katao ng hot meals, no, sa iba't ibang evacuation centers po natin. Then tayo rin po ay nakapagbigay po ng 2,334 na gardenia bread, no, sa iba't ibang evacuation centers din po ito. And sa first aid management po natin, tayo po ay nag-set up ng 15 first aid stations sa iba't ibang lokasyon po, dito po sa NCR at saka sa Rizal Province. Tayo po ay nakapag-cater ng 69 katao na binigyan po natin ng mga minor first aid management. Then tayo din po ay nagtayo ng 17 welfare desk or stations. And tayo po ay nakapag-cater ng psychosocial support activity sa 307 katao. And maliban po, gumawa sa pagbibigay po natin ng mga hot meals, bread, and first aid management, tayo din po ay nagkakandak po ng mga health education na campaign. Kasabay noon po ay ang pagbibigay ng mga IEC materials. Ito po ay binibigay natin sa mga evacuees po natin. Umabot po ito ng 2,275 na mga IEC materials po yung ating mga na-distribute ng Gobcora.
14: Maraming salamat, ano? Kasi ang mahalagang alamin paano nakipag-ugnayan ng Philippine Red Cross sa mga local na pamahalaan at iba pang ahensya upang maging mas mabilis at organisado ang pagtugon. At paano siniguro ng Philippine Red Cross ang kaligtasan hindi lamang ng mga biktima, hindi mga volunteer at responders, dahil may bisita din tayong volunteer, si Justin Loren, si Corvera, volunteer ng Philippine Red Cross Social Chapter, na magpapaluanag din kung paano naman paano sinisiguro ng Philippine Red Cross ang kaligtasan hindi lamang ng mga biktima kundi pati mga volunteer. Go ahead, Robert.
16: Gobcora, no, si yes. Philippine Red Cross Rizal Chapter, kasabay po ng ating walong branches ay membro ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, no, sa mga cities, and MDRRMO naman po, ano, or Municipal Risk Reduction and Management Council sa bawat bayan po sa Rizal. So since tayo po ay nakaupo bilang DRRM Council members, diretso po tayo na nagkikipag-ugnayan sa bawat pamahalaan ng bayan po ng Rizal Province and sa National Capital Region. So nalalaman po natin kung ano po ang mga plano ng gobyerno na kung saan tayo naman po ay automatic na nagbibigay ng suporta. Kung saan po sa tingin natin ay pwedeng imaipasok po natin ang mga servisyo po ng Red Cross sa bawat bayan. Ngayon po, dahil po doon, mas maganda po ang nagiging ugnayan, ano, mas mabilis po natin nalalaman yung mga pangangailangan ng mga kababayan po natin na apektuhan ng pagbaha. So, katuwang po natin yung mga local government units and well-coordinated po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Mas matagumpay po yung ating isinasagawang relief operations. Ngayon po, doon po sa pangalawang tanong kung paano po natin masisiguro na yung mga volunteers po natin ay talagang we have to care for them, ano, Gob? Hindi pwedeng tulong lang tayo ng tulog tapos yung mga volunteers po natin ay hindi po natin nasusuportahan. So, paano po namin nasigurado? Unang-una po, pagdating po sa ating mga duty, ano, we are implementing yung rotational duty. Hindi po pwede na yung mga volunteer po natin ay 24/7 na po naka-deploy. So may oras lang po yan. Hindi po pwedeng tuloy-tuloy para at least kahit paano may panahon po sila magpahinga. At the same time, Bago po sila lumabas, Gubcora, tayo po ay namigay actually ng vitamin C, no, courtesy of Sir Mark sa Health Services po natin. Maraming salamat po sa pagpapadala sa amin ng vitamin C, ano, para ipamigay sa ating mga volunteers and staff na na-deploy po, ano, sa site. And pati pong mga prophylaxis po natin na gamot, ano, para hindi sila ma-infection in case ay lumubog po sila sa baha, ibinibigay po din po natin sa mga volunteers po yon bago sa deployment po nila. And every after activity po, Gubcora, katulad ng mga hot meals, rescue, etc., nagkakanta po tayo ng psychosocial activity, no, for the volunteers. Kinakausap po natin sila, ano po yung mga nangyari, or yung tinatawag po natin debriefing, Gob. So yun po, doon po namin na sasigurado na talagang protektado rin po yung ating mga volunteers. At pabanggit ko lang, Gob, no, isa din sa protection na binibigay natin sa mga volunteers natin is yung pagbibigay ng membership po natin with accidental assurance benefits. So lahat po ng mga volunteer na nadideploy, sinasigurado po natin na lahat sila covered po ng ating membership with accidental insurance benefits. Para ano man pong mangyari, at papaano, protektado po yung ating mga volunteers.
14: Bukod sa pagbibigay ng pagkain, tubig, at iba pang relief goods, ano pang uri ng tulong ang inilaan para sa naapektuhan sa komunidad? At paano tinutugunan ng Philippine Red Cross ang mga pangangailangan, nasabi mo na, medical at psychosocial ng mga naapektuhan? Sa palagay ko, makatutulong si Justin Loren Cid Cudvera bilang volunteer ng Philippine Red Cross at ng Rizal Chapter. Paano siya naman siguro ng Philippine Red Cross ang kaligtasan hindi lamang ng mga biktima kundi pati mga volunteer at responders? Justin, magbigay ka ng dagdag na impormasyon bilang volunteer ng Philippine Red Cross sa Rizal Chapter. Go ahead, Justin.
13: Justin, naka-mute ka yata.
17: Ayan, so magandang hapon po sa lahat, no? Magandang tanghali. Bale, pasensya na po kung medyo mahina po or hindi maganda masyado.
14: Okay lang. Maliwanag.
17: Sa labas po tayo ngayon. Bale, ongoing po kasi ang pagbibigay ng pen carding dito po sa Senior de Burgos sa Manila. Ayan, so ayan po. So syempre po, so para masiguro po yung kaligtasan, so hindi po lamang para sa mga biktima, pati po sa mga volunteers. So syempre po, ayun po, yung tanong ko, pasensya po, pasensya na po. Ang tanong ko is yung kung paano sa, bukod po sa pagbibigay ng pagkain din sa mga relief goods, so, yung mga tulong po na ibinigay po doon po sa iba pa po nating mga nasalanta is, of course, yun po, no? So, meron po tayong after event na ginagawa sa kasalukuyan. So, isa nga po ngayon is yung pagbibigay po ng Ben card or yung beneficiary card po na para po malaman natin kung sino-sino po at kung ilan po yung naapektuhan po nitong mga nakaraang bagyo at habagat. So, after po nito, so syempre po magbibigay po tayo ng mga tinatawag po natin ng tulong na para po matulong sa kanila makabangon man lang kahit papano po dun sa kanilang mga naranasan.
14: Maraming salamat. Balik ka tayo kay Griselda Longa, no? Paano tinutugunan ng sa kanansang Philippine Red Cross, anong pinakamahalagang aral na natutunan mula sa naging response ngayon sa habagat? Go ahead, Griselda.
15: Opo, no. Ayan po. So, tama po kayo. Lahat po talaga ng operations po, no. Iba-iba po talaga yung mga nagiging experience po natin. So, ngayon pong bagyong habagat na in-enhance po ng Maymay, Luis at Dolphin, na-identify po natin na yung mga nakaraang area na binaha at binagyo, somehow na same pa rin po yung mga situation, binaha at binagyo din po sila ngayong taon, pero may mga area din po, no, na previously binaha ng mataas pero ngayon hindi naman po. So may mga area po tayo na nag-improve in terms ng preemptive evacuation, means kahit wala pang baha, evacuate na po natin sila, nag-support na po tayo sa evacuation center para ma-ensure po yung less casualty, no? Less casualty in terms ng mga injury or pagkamatay and others. Then, meron pong isang example dito sa Cavite na flooding situation, hindi naman po siya usually talagang laging binabaha na matagal na araw, but rather sa Kawit po, for example, no, ngayon, inabot ng isang linggo bago humupa yung tubig sa kanilang area. Ang sinasabi po ng mga volunteer and staff po natin is dahil daw po yung daanan ng tubig para makalabas po yung tubig ba papuntang dagat o bay ay nabarahan. Ibig sabihin po, instead na mabilis yung paghupa ng tubig, pero dahil sa mga may sitwasyon po na nabarahan yung labasan ng tubig, is nagstay ng matagal yung tubig baha doon sa community. That's why hindi agad nakabalik agad yung mga pamilya, no, para makalinis ng bahay and then makastart uli ng kanilang usual na daily activities, no. So I think may mga lessons po na dapat i-ensure po natin na before baha, before yung mga ganitong season, na dapat hindi lang po individual ang tinitingnan natin in terms of readiness, but also tinitingnan din po natin yung community readiness, no. Okay na ba ang bahay ko? Okay na ba ang pamilya ko? Okay na ba ang komunidad ko? Kasi tinitingnan din po na pag working together ang community in terms ng readiness sa mitigation ng ating mga impact ng mga possible na mga disaster, doon po nakikita na agad-agad po silang makakabangon kung lahat po ay nag-work together in terms of disaster preparedness. So yun po yung mga ibang lessons na na-capture po natin for this operation.
14: Alam mo, ano ang dapat gawin ng mga pamilya at komunidad upang mas maging handa sa susunod at matinding pag-ulan o pagbaha? At paano makakatulong ang publiko sa mga humanitarian operations ng Philippine Red Cross, lalo na sa panahon ng kalamidad na alam natin last week ay mahabang panahon ang iginugol para maibsan ang kahirapan ng mga tao? Nabalitaan po nga sa isang interview sa Malabon na mabilis na humupa ang tubig kaya nakabuti sa kanilang lugar. So siguro pwede natin matanong din si Robert na paano makatutulong ang publiko sa mga humanitarian operations ng Philippine Red Cross, lalo na sa panahon ng kalamidad. Robert, your turn.
16: Bokora, ano, isa sa mga lagi naman nating paulit-ulit nararanasan pagdating sa ganitong kalamidad, yung medyo delay po, ano, yung iba hindi po kasi sila agad nag-evacuate or hindi po agad sumusunod sa mga abiso po ng ating pamahalaan. Isang pamamaraan po para makatulong ang mga constituents po natin, mga kababayan natin, para maibsan yung epekto ng mga kalamidad is sumunod po tayo, ano. Huwag na magmatigas. Kapag sinabi pong mag-preemptive evacuation, ay mag-evacuate na po. Kasi po kapag hindi natin ito ginawa, inilalagay po natin ang sitwasyon ng mga volunteers po natin, katulad sa Red Cross or mga government workers sa alanganin, ano. Kasi syempre kailangan nating suungin yung baha dahil lang para mailikas sila. Pero kung tayo po ay lumilikas na, ano, at sumusunod sa abiso ng ating pamahalaan, may iwasan po ito yung mga ganitong pangyayari. Pangalawa, Gobcora, isa sa mga pamamaraan po, ano, para matulungan din tayo at ang LGU, no, pagdating sa disaster response is yung pagkikilahok po nila sa mga aktibidad ng Red Cross, no, katulad ng pagiging volunteer ng Red Cross 143, no, sa bawat barangay. Dahil kapag member sila or nakianib sila sa Red Cross 143 program natin, matitrain po sila, mabibigyan sila ng sapat na kaalaman para matutong responde kapag sa mga ganitong pagkakataon. So I think, Gobcora, isa yan sa mga kailangan isulong pa po natin at matutunan natin bilang mga mamamayan na makilahok po tayo, ano, sa mga aktibidad patungkol sa disaster risk reduction, maging volunteer ng Red Cross, maging 143 members, para magiging handa po tayo kapag may mga ganitong sitwasyon, Gob.
14: Tama ka, no? Sa isang pulong na inatendan ko sa Japan, ang unang measure na successful ang disaster operations ay walang namatay. Kasi kapag nasabi natin apat lang ang namatay, masasabi natin magandang balita. Pero the best na balita yung natulungan natin, mm-hmm, yung mga nasalanta at wala silang, walang namatay.
13: Walang casualty.
14: So, anong ngayon, ang natin, gusto kong tanong kay Justice, anong naging pinakamalaking hamon na hinarap ng mga volunteer na katulad mo at sa responder sa Philippine Red Cross at sa kasagsagan ng habagat? Dahil maraming tao, naiwan na lang sa kanilang bahay, paano sila makapag-volunteer kapag hindi nila alam kung saan sila pupunta? Go ahead, Justin, Loren, ano yung naging papel mo sa pag-volunteer sa Rizal Chapter?
17: Ayan po. So, magandang hapon po ulit, no? So, ayan po. So, isa po sa mga naging challenges po sa akin or namin po, specifically po dito po sa amin sa Rizal Province Branch. So, yun po is yung mga naging sleepless night. Halos sa loob po ng patuloy na pag-ulan at pagbaha, ako po personally, mas pinili ko po na tumulong or magtuloy-tuloy doon po sa mga operation na ginawa namin instead po na umuwi. Kasi alam ko po na yung pamilya ko po ay safe naman po. Kaya po, sure ako na mas okay na mas tumulong po ako sa iba dahil alam ko po na mas kailangan po nila yung tulong na maibibigay ko. Yun lang po no, yung mga challenges ng case. Ayun nga, yung iba pong komunidad na hindi namin na mapuntahan dahil po sa sobrang taas ng tubig. Dahil nga po, yung iba is, yun nga, nagpupumilit na hindi mag-evacuate kahit na sobrang taas na po ng tubig. Yun lang naman po, or isa lang po yun sa mga naging challenges na experience ko po.
13: Okay, go. May
14: mga insidente o sitwasyon but na particular na tumatak sa mga responder habang isinasagawa ang kanilang operation. Ano yung mga pangyayari na kumbaga nais mong iulat o share para maunawaan natin ng higit kung anong naging challenges sa inyo sa Rizal Chapter?
17: Ayun po, ano? So, again po, so isa po sa mga naging experiences ko po is yung sumama po ako sa Wasar team po ng province. Sa Montalban po, may pinuntahan po kaming isang community doon kung saan na-deploy po yung aming, excuse me, na-deploy po yung aming rescue boat para po punin or tulungan yung mga na-truck na pamilya po doon sa kanilang bahay. Bale, ayun po yung mga challenges or yung mga na-experience ko po kasi nga po nagpupumilit sila o ayun nilang pumayag na pumunta po sa mga evacuation centers. Kaya, ayun po. Kaya po, maganda po as much as possible pag meron po mga ganitong kalamidad na sa tingin po natin ay magtutuloy-tuloy, lalo na po dito sa mga alam natin na mga mapababang lugar o yung mga binabaha is lumikas na po tayo habang maaga.
13: Gopkora!
14: Yes, so break muna tayo.
13: Opo, magbigay muna tayo sa ilang commercial break pero bago yan, yung mga nag-comment po sa ating Facebook page, kasama po yan nung itong si Donna Jean Roque Garcia ng Philippine Red Cross Paranaque Branch. Nag-comment po siya. Good afternoon po sa inyo. Sabi niya ganun. At itong si Gary Ali Eresmas from Rizal Chapter. At si Ma'am Lilibet Laksamana. Sabi niya, sana po matulungan nyo kami dito sa Sitio, Banganit, Barangay Maruglo. Okay. Okay, magbabalik po tayo sa ilang mga paalala at meron tayong news flash.
18: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
19: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pabigay na lang namin sa pambawal sa mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
0: mula sa iba't ibang banig ng Pilipinas. Narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Bench Pagya para sa PRC News Flash. Sa kabila ng masamang panahon dulot ng habagat, nagtipon ang mga volunteers ng Philippine Red Cross upang mag-repack ng relief goods para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Cavite, Rizal, Bulacan, Pangasinan at Tarlac. Pinuri ni PRC Chairman at CEO Richard J. Gordon ang mga volunteers na patuloy na naglalaan ng kanilang oras upang tumulong sa mga pamilyang nangangailangan.
21: Mahigit 90 volunteers mula sa mga komunidad, universidad at iba pang organisasyon ang lumahok sa repacking.
0: Kung saan bawat relief box ay naglalaman ng 5 kilo ng bigas, tigli 5 lata ng corned beef, beef loaf at sardinas, 5 pakete ng noodles at 12 sachets ng kape. Nagbigay ang ilang volunteers ng kanilang saloobin patungkol sa pakikilahok sa naturang activity.
22: Iba talaga yung pakiramdam kapag tumutulong ka, no? Kahit nakakapagod, yung inspirasyon ba na binibigay din ng mga kasamahan mo. And after ng lahat ng mga ginagawa natin, yung salitang salamat din talaga ay yung talagang pipitik or tatapik sa puso mo.
23: I was once in that situation and helping them, parang it's fulfilling for me po.
0: Nagbahagi rin ng kanyang mensahe at karanasan si Lorenzo Heketa, isang intern mula sa British School Manila.
24: Being able to make these boxes, you know, pick them up and stack them, I feel very productive and I know that I'm going to be helping those in need. So it's a nice feeling that I know that my contributions is going to help someone else.
0: Higit sa 2,800 relief boxes ang ihahatid ng PRC sa mga apektadong komunidad sa Luzon. Ayon naman kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, ang mga relief goods ay inihahanda para sa mga pamilyang nagsisimula ng umalis sa evacuation centers at umuwi sa kanilang mga tahanan.
25: Kasi pag nasa evacuation centers pa lang sila, we give them at least. So kung pauwi na, at least they can put to cook if they cannot go to work pa because they need to clean.
0: At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Bench Pagya.
26: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Okay,
13: nagbabalik po tayo.
12: So, paano naganda at tumugon ang Philippine Red Cross chapter sa sunod-sunod na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay at Habagat? May tanong ko na ito sa ating Griselda Longa, pero nais kong balikan si Robert Douglas dahil mahalagang malaman ano-anong lugar na nasakop ng Rizal chapter ang mga naapektuhan para marinig, maunawaan ng mga nanonood sa atin yung mga lugar na naapektuhan sa Rizal. Go ahead, Robert.
14: Cora, isa sa mga ginagawa po namin pagdating sa ganitong sitwasyon, kami po ay nagmo-monitor sa PAGASA sa pamamagitan po ng kanilang website at sa mga balita po sa TV. So, kapag nakikita na po namin na mayroon ng paparating na bagyo, automatic po, binubuo na po natin yung ating communication center sa mga branches and sa Rizal chapter main. And isa pa sa ginagawa po namin ay nagkakandak na po kami ng tinatawag nating disaster checklist na kung saan na iniisa-isa po natin yung mga kahandaan ng ating chapter para matiyak po natin na maayos ang ating mga kagamitan pang rescue, yung ating mga list of volunteers na pwede po nating mamobilize, at yung mga response team na pwede nating i-deploy sa iba't ibang bahagi ng Rizal chapter. Dahil po sa Rizal chapter, GOB, napakalawak po ng aming area of responsibility. Isang buong probinsya ng Rizal province and almost half of the national capital region. Ngayon po, doon po sa pangalawang tanong na ano-ano ang mga lugar na naapektuhan, halos lahat po ng sakop ng Rizal chapter ay tinamaan po ng pagbaha. Sa National Capital Region, meron po tayo sa Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas, Taguig, at sa Pasig area. And sa Rizal province naman po, halos lahat ng bayan ay nagkaroon ng pagbaha. Pero yung pinaka malala po doon ay yung medyo mataas at mas maraming nag-evacuate, ano, ay yung bayan po ng Montalban at saka San Mateo, Rizal. Yun po yung may pinakamaraming evacuation na center po na naitala sa habagat na naranasan po natin ng mga nakarang araw.
12: So sa kasalukuyan, ano-ano ang kasalukuyang sitwasyon? May pagbaha pa ba? Landslide? At paano ang naging koordinasyon ninyo sa mga lokal na pamanang? Kasi sabi mo na malawak ang Rizal chapter sa itong pag-uulan at pagbaha dulot ng habagat ay 2 linggo na nangyayari. Paano ang mga sitwasyon ng mga volunteers at ano-ano yung mga challenges na natutunan ninyo sa disaster na ito at makatutulong na magpaliwanag din ang ating volunteer na resource person ngayon na si Justin. Bukod sa iyo, Robert. Go ahead.
10: Si
14: yung current situation po, gugkora natin, ano, sa awa ng Diyos ay wala na pong mga baha sa mga areas of responsibilities po ng Rizal chapter. Wala na rin po tayong mga evacuation center, ano, lahat po ito ay nagsarado na at makabalik na po yung ating mga kababayan sa kani-kanilang mga kabahayan. And ang ginagawa na lang po natin ngayon ay patuloy yung ating mga koordinasyon sa local government units para po sa mga tulong na ipapaabot po natin. Katulad po ng ginagawa ni Justin ngayon, kaya medyo mahina po yung kanyang signal gob kasi sila po ay nag-distribute ng beneficiary cards para sa ating ibibigay na food box, ano, dyan sa may bandang Montalban tomorrow. So, isa po yun sa mga ginagawa nating activity at sa mga susunod na araw. And of course, tayo rin po ay mamamahagi ng mga hygiene kits, ano, para sa mga nabahaan. Para makatulong po ito, Gob, na sa kanilang paglilinis, ano, pagbalik nila sa mga kabahayan, ay meron silang magagamit para sa paglilinis nila sa kanilang mga tahanan at pagkabalik nila sa kanilang galing sa evacuation centers po natin.
12: Balik tayo kay Criselda, no? Kasi ano-ano mga challenges na natutunan ninyo sa disaster na ito? Kasi hindi lang naman tayo haharap sa disaster, pero specifically, ano mga challenges na natutunan nyo sa disaster na ito na sa aking palagay ay malawak at mahabang panahon ang ginamit para ang mga chapters ay mamobilize. May nakita ka bang improvement, Criselda, sa mga operations natin ngayon dahil sa kaandaan ng mga chapters? Go ahead, Criselda.
15: Opo, tama, Gov. No? I think for my past 10 years po sa PRC, no, I've seen po yung malaking improvement po talaga ng capacity ng ating chapter in terms of readiness at response. Dati-dati po, no, iantayin pa ng mga tao na magkaroon talaga ng baha para mag-evacuate. Pero ngayon, si PRC, minomobilize na natin yung ating mga 143 talaga na para mag-adiso na mag-evacuate na kahit wala pang baha. Lalo't ginagamit natin yung mga informasyon na galing sa PAGASA. Sabi nga po ni Sir Robert, kung malakas ang pag-ulan at continuous po yung pag-uulan, and then tinitignan din po yung dam, no, status. Kung ang dam status po natin ay malapit ng mapuno at sila ba ay mag-open ng gate, dapat na po talaga mag-evacuate para maiwasan po yung casualties na possible na mangyari. So, and then in addition to that, Gov, hindi lang po tayo ngayon reactive, no, as mentioned, proactive na po tayo. Lahat po ng serbisyo na binibigay po natin sa mga tao sa evacuation center, full set na po yan. Mapa first aid station, welfare desk, pag-aasikaso sa mga kabataan, yung child-friendly space activities po natin. And then yung hot meals po, no, na binibigay po natin sa evacuation center is talagang malaki pong tulong po yun sa mga taong nag-evacuate. And then later on po, no, ngayon, masasabi ko pong may malaking improvement din po tayo sa pagbibigay po natin ng relief, no? Hindi na lang po tayo nagbibigay ng relief sa evacuation center. Dinadala po natin ang relief sa mga tao, lalo't hindi sila makaalis sa bahay nila. For example, Gov, ngayon meron ongoing tayong relief distribution sa Kalumpit, Bulacan. Mataas pa po ang tubig doon, Gov, sa 4 feet to 6 feet pa. Ibig sabihin, may nahihirapan po ang mga tao lumabas ng kanilang bahay, lalo't kailangan nila ng bangka para lumabas ng palengke o pumunta sa main road para kumuha ng source of food. Ngayon po, dahil po tayo ay may kapasidad, meron po tayong mga boat na pwedeng gamitin at meron din po tayong relief na pwedeng ipamigay. Dinala po natin yung relief at mga medisina doon po sa mga taong nakatira doon sa matataas na tubig. So, yan po yung nakikita ko pong improvement and kapasidad ng Red Cross chapters po natin kasama katuwang NHQ, no? No, ginagamit po talaga natin lahat ng logistic capacity po natin and of course, yung kakayanan ng Red Cross para maihatid sa mga taong talagang hindi naabot ng assistance yung kailangan na dapat nilang tulong. Katuwang po niyan yung mga pagkain, mga medisina, at kung kailangan po ng psychosocial support. Nag-deploy din po tayo doon ng doktor, no? Kung meron pong individual na gustong magpakonsulta. So, naandun din po yung mga doktor natin and yung mga volunteers and staff. So, yun po yung mga nakikita ko pong improvement and yung mga innovation na nakikita po natin sa ating responder patungkol dito sa Habagat.
12: Gov. Ako naniniwala na hindi kasalanan maging mahirap. Higit na kasalanan ang di magsumikap. At dahil dito, kailangan ay sama-samang pagtulong, sama-samang pagkilos. Nakita ko naman dito sa Rizal chapter na dahil malawak ang kanilang ginagawan, ay kailangan talagang may koordinasyon sa local government. So siguro sa pagtatapos natin...
13: Opo, final message at, na.
12: Anong challenges na natutunan nyo sa disaster na ito? Lahat kayo ay dapat may natutunan at ibahagi nyo sa mga nanonood sa atin. Go ahead. Si Robert na muna, tsaka yung volunteer.
14: Yung isa sa mga natutunan ko dito sa operation na ito, Gob, ay ang kahalagahan pa rin po talaga ng paghahanda at pagbibigay ng kakayahan sa mga volunteers natin. Dahil hindi po kakayanin ng Red Cross, most especially sa isang chapter, ang trabahong ito kung kami-kami lang. Kailangan po talaga ng mga volunteers, army of volunteers, sabi nga ni Chairman Gordon, na kung saan sila ay marurunong at sila ay tumutulong sa atin para sa mga response po natin. And isa pa sa mga nakita ko na kailangan natin i-improve, though malaki na po ang improvement natin, sabi nga ni Ma'am Isinga, no, in terms of logistics. Pero I think isa pa yan sa natutunan ko ngayon na I think kailangan pa namin mag-invest, no, ng logistics capacity para mas rapid po yung response, no, mabilis, madala yung mga pangailangan sa bawat lugar na merong pangailangan, kung mayroon tayong mataas na logistics capacity. Mm-hmm. And third, no, natutunan ko is napakahalaga talaga ng communication, Gob. Napakahalaga yung sharing of information, reports, no? Kasi hindi talaga tayo makakapag-respond kung walang mga nakakarating na report po sa atin. To summarize it, Gob, no? Ito yung tinuro sa ating mantra ni Chairman Gordon, eh. Yung volunteers plus logistics plus information technology equals the PRC that is always first, always ready, always there. Mm. So we need to capacitate those three areas para talagang ang Red Cross ay laging first, ready, and always there.
12: Maraming salamat. Okay. Ang final words ko lang dito ay isang paniniwala na sa isang disaster na walang namatay ay malaking bagay na to. Bonus na ito. Kailangan matiyak natin na sa mga disaster na protection na natin ng mga tao, they're safe and therefore walang namatay. So yun lamang at andyan na si ang ating anchorman para magpaalam.
13: Okay. Opo, maraming salamat po sa mga naging panauhin natin ngayong hapong ito. Una si Justin Loren, ang volunteer po siya ng Philippine Red Cross Rizal Chapter, Rizal Branch. At si Sir Robert Duckless po ng Administrator po ng Philippine Red Cross Rizal Chapter. At syempre, si Ma'am Criselda, si Ma'am Ising Longa, ang manager po ng Disaster Management Service. Okay, meron lang tayong mabilis na balita. Nagpapasalamat po ang Philippine Red Cross sa isang matagumpay na blood donation kahapon po yan sa Philippine Red Cross Logistics and Multipurpose Center na inihandog po yan ng mga Jung cookies. Makikita po natin yung mga pictures, Ma'am Joy. Ito po isa ikalimang taon nila. Tinawag po yung Aurirang Golden Drop. Okay. Yan po ay inorganized ni Bora Hay from Manila. And ang nagpapasalamat po yung mga sponsor nila, si K Blanket, Growers Nutribar, Charmy, and Trivia Siso. Yan po. Nakakuha po tayo dyan ng 146 successful blood donors. Kahapon po yan, dyan sa may Philippine Red Cross Logistics and Multipurpose Center. At nung nakaraang linggo po, ay matagumpay din po tayo nagkaroon ng Kapuso Bloodletting. Handog po yan ng Kapuso, ng GMA. Naka 1,462 tayo na blood bags. Okay, at kanina po nagkaroon tayo ng Philippine Red Cross News Flash. At hatid po yan ng ating communication department, at nagbe-birthday po ngayon si Mr. Paul Aquile. Happy birthday, Sir Paul! At okay, yan na po ang ating programang kalingatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayon pong ika-16 ng buwan ng Agosto taong 2026. Ito po si Edison Enrique. Susunod na po ang pagbabalita atin ni Sir Albert Sebastian, at kasunod po yan ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Oras, 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon.

Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738

0: Your time 3:57.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Asian Film and Television Summit 2026 isinagawa sa bansa. Ang report live mula kay EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagtipon dito sa Pilipinas ang mga film leaders, policy makers at creatives mula sa Asia at Europe, sa Europa para sa ASEAN Film and Television Summit 2026 na nakatuon sa pagpapalakas ng Asian cinema at pagtutulungan sa industriya. Isinagawa ang summit sa temang Navigating Our Future Together kung saan tampok ang usapin sa film archiving, education at regional collaboration. Kabina sa mga dumalo, sina First Lady Liza Araneta Marcos, Film Development Council of the Philippines Chairman at CEO Jose Javier Reyes, Congressman Javier Miguel Hadley Benitez, at Asian Film Alliance Network Secretary General Lorna T. Inanunsyo rin ni Benitez na natapos na ng House Committee na kanyang pinamumunuan ang Substitute Bill para sa Philippine Film Industry Development Act, ang unang komprehensibong pagbabago sa batas sa pelikula sa loob ng 24 na taon. Layunin ng bagong panukala na palakasin ang film industry kabilang ang pagbibigay ng insentibo sa co-productions at location shoots, pagsusulong ng audiovisual literacy sa K-12 at paglalagay sa batas ng permanenteng Philippine Film Archive. Ang naganap na summit ay bahagi ng mas malawak na pagsusulong ng pagkilala sa mga kwento at talento mula sa Asia. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Bilang ng mga nasawi sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat, umabot na sa 23 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang report mula kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot na sa 23 katao ang nasawi sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat batay sa datos hanggang kanina umaga, Agosto 16. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamarami ang nasawi sa Benguet na may 15, kabilang ang 10 sa Baguio, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok, 17 naman ang sugatan habang 3 ang nawawala. Umabot na sa 1.41 milyong pamilya o higit sa 4.9 na milyong katao ang naapektuhan sa 10 rehiyon sa bansa. May 407 evacuation centers na kasalukuyang kumukupkup sa mahigit 101,000 pamilya o 31,456 katao. Nasa 1,845 bahay ang napinsala, kabilang ang 1,667 bahagyang nasira at 178 totally damage. Tinatayang 3.36 na bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura at 689.66 na milyon sa agrikultura. Samantala, 654.59 na milyong piso na halaga ng ayuda ang naipamahagi na sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, walang ilalabas na pondo ang pamahalaan para sa planong PAC Silica Hub sa Capas, Tarlac. Ayon kay Basis Conversion and Development Authority o BCDA President at CEO Joshua Bingkang, na walang magiging financial participation ang ahensya sa development ng 1,600 hectares na lugar na inilaan para sa proyekto. Tanging lupa lamang ang may bibigay ng pamahalaan habang ang mga private investors ang maglalaan ng puhunan para sa mga kinakailangang infrastruktura. Ayon pa kay Bingkang, maaaring ipaupa ang lupain o isa ilalim sa joint venture, ngunit manggagaling sa foreign investors ang kapital para sa pagpapaunlad ng proyekto. At pangwakas, balita sa lalawigan, bagong health facility para sa rehab, eye at research centers sa Western Visayas Medical Center, pinasinayaan. Mula Radyo Pilipinas, si Luilo, si Marian Grace Serenieta sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Report.
4: Nagsagawa ng inauguration at blessing ceremony ng Building H ng Western Visayas Medical Center o WVMC sa Q. Abeto Street, Mandurriao, Iloilo City. Ang gusali ay may rehabilitation center sa first floor na magbibigay ng physical

0: Occupational at Speech Therapy Services, Eye Center sa second floor para sa mga serbisyo sa mata, at Research and Training Center sa third floor para sa research, training, library at iba pang pasilidad. Dating opisina ito ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development na ipinagkaloob sa WVMC. Ang pondo para sa rehabilitation ng gusali ay mula sa Department of Health. Pinangunahan ng seremonya ni na Dr. Phoebe Tahanlangit ng DOH Health Facility Enhancement Program, Dr. Marwin Bello, Regional Director ng DOH Region 6, at Dr. Joseph D. Nicolo, Chief ng WVMC. Ayon kay Dr. Tahanlangit, ipinapakita ng Building H ang commitment ng DOH na maghatid ng accessible, quality at compassionate healthcare services sa mga Pilipino. Dagdag pa niya na ang pasilidad ay nakaangkla sa pananaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang bagong Pilipinas kung saan ang mga serbisyo ng gobyerno ay pinapalakas, ang pangangalaga sa sarili ay ginagawang abot kaya at ang bawat Pilipino ay may mabuting kalusugan at namumuhay ng produktibo. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yung pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. At ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo!
9: publiko
8: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: sa inyo lahat at it's Sunday, it's rainy Sunday. Okay, at ang bago lahat, no, pasasalamatan natin ang Presidential Communications Operation Secretary Dave Gomez. And we have also, siyempre, ang ating OIC Station Manager, si Mr. Alan Alyanige. At siyempre, So, mahina. Kasi layo naman pagkakalagay ni Joy Timmy doon eh. Katapos eto si yung director namin na si Orlando B. Lopez. Ba? Ayan. So anyway, at sa lahat ng ating mga magagandang nanariyan sa may ano, ha, si walang iba, si Joy Timidan, ang pinaka-muse. At meron pa dyan, ha, bonggang-bongga, si ano, si May Vidania. Ayan, ha, Orlando B. Lopez is still available. Ayan, ha. At maya-maya, no, siguro mapakinggan natin yung presidential roundup ni Mr. Alvin Baltasar. Yan mga ginagawa ng ating Pangulo buong linggo. At alam nyo na, at kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino kung anong mga nagagawa ng ating Pangulo sa araw-araw. Kasi usually kami, dyan sa may, bilang isa sa member na Malacanang Press Corps, we usually, ano, nag-cover kami. Grabe, it's from morning halos hanggang gabi na at walang pagod ang ating Pangulo. So anyway, ayan. At babatiin ko muna ang lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. At siyempre, dyan si Christian Yusores ng DZMM. Hi there, Christian Yusores. And we have Julie Baiza, Ann Soberano na Malacanang Press Corps. At congratulations sa new sets of officer na Malacanang Press Corps, si Mr. Ivan Mayrina, ang aming president. Ayan. At meron tayo, BP4. BP4 radio is Miss Chona Yu. And then we have also sa print, we have Miss Jojo ng Malaya. Okay? At si Miss Maricel Halili bilang BP4 TV. There you go. Congratulations, guys! At siyempre, ang sa Philippine photographers, no? Press photographers dyan sa Malacanang, congratulations sa napakaganda ninyong exhibition, as I call it, no? At marami tayong mga magagawa. Okay, ready na po para sa ating presidential roundup sa pamamagitan ni Mr. Alvin Baltasar.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, August 10. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing kasama ang mga ahensyang tumutugon sa epekto ng pinagsamang habagat, Tropical Storm Luis at Bagyong Maymay. Dito ay iniutos ang Pangulo na tiyaking naaabot ang lahat ng apektadong residente, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Kasabay nito ay pinag-utos din ng Pangulo ang pagpapaigting ng mga hakbang laban sa pagbaha, kabilang ang flight control projects, dredging operations, installation ng HDPE pipes at patuloy na operasyon ng pumping station sa ilalim ng Whole of Nation Approach. Bukod dito ay ilang mga bisita din ang tinanggap ng Pangulo sa palasyo gaya na French Ambassador Marie Fontane na nag-farewell call sa kanya habang nag-courtesy call din sina U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby at Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John No. Araw din ng Lunes ay tinanggap ng Pangulo ang pinaal na National Expenditure Program para sa Fiscal Year 2027 mula kay Acting DBM Secretary Kim Robert De Leon sa formal na presentasyon nito sa Palasyo ng Malacanang. Ang panukalang 7.20 trillion peso pambansang budget ay magbibigay prioridad sa mga pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, proteksyon panlipunan, seguridad sa pagkain, infrastruktura, digitalization, katatagan laban sa climate change at nakasakuna at mabuting pamamahala. Martes, August 11, personal na pinuntahan at tiningnan ng Pangulo ang isinagawang water extraction operations ng DPWH kasabay ng patuloy na dredging operation sa Zapote River sa ilalim ng Oplan kontra Baha. Mula sa Zapote, Las Piñas, ay dumiretso ang Pangulo sa Verdant Covered Court Evacuation Center sa Barangay Pamplona 3, Las Piñas, at personal na kinamusta ang mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat at tropical cyclone si Luis at Maymay. Binigyan pansin ng Pangulo kalagayan ng mga evacuee at tiniyak ang patuloy na paghahatid ng kinakailangan tulong sa mga epektadong pamilya. Dito ay binahagi ang hot meals, family food packs, sleeping kits, hygiene kits, at 10,000 peso financial assistance sa bawat apektadong pamilya. Kinahapunan itong Martes ay pinangunahan din ng Pangulo ang change of command ceremony sa liderato ng Philippine Army. Dito ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagiging handa ng Philippine Army sa pagtugon sa mga kalamidad, kabilang search and rescue at relief operations. Pumalit kay General Antonio Navarrete sa pamumuno sa Philippine Army si Lieutenant General Donald Gumiran. Merkules, personal na ininspeksyon naman ng Pangulo ang clearing at waste collection operation sa Diokmo Pumping Station sa Pasay City na bahagi ng patuloy na flood mitigation efforts ng pamahalaan sa Metro Manila, kabilang ang dredging, desilting at declogging ng mga daluyan ng tubig sa ilalim ng Oplan kontra Baha. Mula Pasay ay nagtungo ang Pangulo sa Parañaque at tiningnan din ang clearing, dredging at waste collection operations upang matiyak ang pagtatanggal ng naipong basura at debris na nakahahadlang sa maayos na daloy ng tubig patungong Manila Bay. Aabot sa 172 DPWH personnel at 105 MMDA personnel ang kumikilos sa operasyon, katuwang ang karagdagang 230 na tauhan mula sa MMDA, DENR, makalukal na pamahalaan at dole tupad. Webes, August 13, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga kinatawan ng Palafox Associates at Palafox Architecture Group at tinalakay ang panukalang Comprehensive Urban, Environmental, Infrastructure and Economic Development Master Plan para sa Ifugao, Wise Terraces at mga karating na komunidad. Sa ilalim ng panukala, pag-uugnayin ang heritage conservation, agriculture, tourism, infrastructure, environmental protection at climate resilience. Dumalo si Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa isang pagtitipon kasama ang Presidential Photo Journalist Association bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga photo journalists sa pagtatala ng mahalagang kaganapan sa bansa. Dito ay nagpasalamat ang Pangulo sa PPA na anyay nagsilbing mata para sa taong bayan at maihatid sa mamamayan ang mga ginagawa at nagawa ng gobyerno. Biyernes, August 14, dinaluhan ng Pangulo ang Foreign Correspondents Association of the Philippines Presidential Luncheon kung saan ang umarap ang Chief Executive sa Open Forum at Q&A na maikaugnayan sa mahalagang isyu sa bansa at foreign policy. At yan ang mga naging aktibidad ng Pangulong Marcos ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, ayan, napakinggan natin ang presidential roundup ni Mr. Alvin Baltazar. Yung mga nagagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong linggo. Kasi hindi po tumitigil ang ating Pangulo sa pagtulong sa mga nangangailangan. Mapa-medicine, mapa-financial assistance, at syempre may mga subsidy, ika nga, no? At yung mga food packs. With the help of DSWD, Secretary Rex Gatchalian, Undersecretary Edu Punay, at lalong-lalo na kay Mr. Paul Ang. And also we have, pasalamatan din natin sa DSWD, Mima Ropa, dating nasa NCR, si Mr. Benchi Gonzalez, at si Ms. Day Picacho, at si Ms. Arlene Arvas ng DOH. Yan ay yung mga taong tumutulong para sa ating mga nangangailangan. At ang ating radio program for today, Pulso ng Pilipino, ay mapapakinggan sa 104.3 738 AM band at sa TV Plus Channel 3 at 45, Channel 45 to 49 ng Aboard the Box, and also sa FB at YouTube at sa lahat ng social media platforms. And I want to say hi to Miss Jamie Quinto at Harley Balbuena, and also sa lahat ng ating tagapakinig, lalong-lalo na dyan, we have also Mr. Si Romy. Yan. Kaya lang si Romin hindi umakyat eh, nasa baba. So anyway, at si Miss Rose Ann Fontelera. My God. Pagandyan na yung ating guest, no? Pakisabi lang, no? Wala pa, no? So, happy anniversary, no? Sa inyo, no? Edison, ang Philippine Red Cross. At bagong programa ko, pakinggan at panoorin ninyo. FB Live tayo sa RP1, ang PR's Philippine Red Cross kay Mr. Edison Enriquez. At sa mga nangangailangan ng dugo, narayan ng Philippine Red Cross. Anyway, hindi naman ano ha. So, live siya, no? Anyway, oy, maganda kung live siya at ma-ano natin, no? Maganda yan. At kasi, at least, marami tayong maitatanong sa kanya tungkol sa mga pangyayari sa about adolescent pregnancy prevention. Yan ang maganda, no? So, ready na siya, Miss May? Hindi pa? Okay na? Okay na? Okay. Magandang hapon sa iyo, Miss Maria Zaida Padulio, spokesperson ng Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention. Okay. Kamakailan lang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona ang problemang kinakaharap ng mga kabataan patungkol sa teenage pregnancy. Alam naman natin marami ngayon mga bata, no? Hindi natin maiwasan. Kaya naman, minamarapat natin na makapanayam ang grupong Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita. Yung spokesperson na si Principal Maria Zaida Padulio. Okay, magandang hapon sa inyo, ma'am. Si Vance Fernandez po to.
2: Magandang hapon po, ma'am. This is Mrs. Zaida Padulio, principal for Lagro High School.
0: Ah, okay, Lagro High School. That is somewhere in Novaliches, ma'am, ano?
2: Yes po, malapit po siya sa Novaliches.
0: Okay. Yan, cleared na cleared kayo, ma'am. O, kumusta na po, ano? Kasi alam naman natin na nabanggit sa ano ng ating Pangulo ang tungkol dito sa mga kabataan na maagang nabubuntis, ika nga, no? Kasi kung sinabi natin pregnancy lang eh, yung iba hindi maraming haka-haka na masasabi. Batay po sa monitoring ng inyong grupo, ilang percent po sa bansa ang may kaso ng teenage pregnancy?
2: Actually, in last 2024 na survey po ng PSA, nasa 138,657 po ang pregnancy related po sa teenagers from 10 years old to 19 years old.
0: Wow.
2: And that's about 10% of the entire birth rate for that year alone, 2024.
0: Oh yes, my God. How about yung mga 2025 and then the latest survey dyan sa teenage pregnancy?
2: Actually, it is increasing, and what is alarming is that pabata ay pababa ng pababa yung mga bata who are getting pregnant. Like, there are cases kung saan may naitala po na 9 years old, as young as 9 years old, wow, ay nabubuntis na po yung mga bata. So, as a school principal, isa po ito sa mga problem namin doon sa eskwelahan, because it also contributes to dropout rate. Nakakataas po siya ng dropout kasi the moment na nabubuntis na po yung estudyante, syempre mas bibigyan niya ng priority yung pagkakaroon niya na yung halimbawa pag-aalaga ng kanyang anak, and sometimes hindi na siya talaga nakakabalik sa school. Although we also have programs, like mayroon naman tayo mga alternative delivery mode, like yung mga blended learning, o kaya po yung other ano, like alternative learning system, marami pong pwede mga pasukan sila. But then, iba pa rin po yung natuto siya na face to face, and at the same time, wala siyang iniintindi na papalakihin na bata. So that's why what we are advocating right now is dapat wala na pong batang nabubuntis. No children having children.
0: Mm-hmm. So, as you have mentioned earlier, 9 years old ang pinakamabata. So, anong edad po ito at saan karaniwan na mas mataas na lugar ang kaso ng teenage pregnancy? Is it in the province or in Metro Manila?
2: The rate ng mas mataas na ano is actually nanggagaling sa ibang sa mga probinsya, no? Mm-hmm. Like there are 3 regions identified na mataas ang early pregnancy. So medyo mas mababa sa Metro Manila comparing to those regions kung saan mataas siya, like in region 9 and other regions, no? Na may banggit ko lang po. But since this data, yung sa 10% na data natin ng PSA na 10% is across the Philippines, no, sa mm-hmm. sa bayan natin, across the country. So dapat po the more na kailangan ma-educate, no, yung mga parents, yung ating, and at the same time masuportahan ng ating communities and local government units, including the schools, no, and parents especially, para totally darating tayo sa araw na yon that we won't have teenagers getting pregnant.
0: Mm-hmm. So ano no bang, let's say, ang factor bakit ito nangyayari? Wala po bang sex education para sa mga kabataan?
2: We do have sex education in the school. Mm-hmm. Meron po tayong sa physical, sa MAPE, no? Music arts, physical education and health, kasama po siya. And even with science, no? Sa science po, itinuturo na rin, may part po dyan na tinuturo about the reproductive organ.
0: Mm-hmm.
2: Pero may mga limitations din po yung issues, yung topics na meron tayo. Kasi kung ano lang po yung nandoon sa curriculum, yun lang po yung dinidiscuss. Like fertility, reproductive organs, but definitely not really on about mga contraceptives. So hindi po kasama yun doon sa curriculum. So that's why the more na kailangan natin na siguro i-add doon sa ating curriculum yung mga fertility, mm-hmm. Fertility and productive, no, na ano, prolific years nitong mga kabataan, especially they are just aware that they are ano, na they're already teenagers, but they are not aware, hindi ganoon ang awareness nila na that if they do risky behaviors pwede silang mabuntis. So hindi na doon yung awareness nila na yung by having those, again, risky behaviors, pwede silang makabuntis or pwedeng magbuntis.
0: Mm-hmm. So meaning to say, hindi ba, let's say, hindi pinapakita na para maiwasan to, na maturuan itong mga edad na medyo may kaalaman na, kasi usually adolescents, no, yung mga medyo younger generation na maggumamit, let's say, ng contraceptives.
2: And that's where the danger is. Kasi yung medyo naka-experience niya would give, no, unsolicited advice na hindi naman, na parang pabor lang kung ano yung nalalaman nila. So, what if mayroon tayong sistema kung saan the schools and side by side with the parents and of course the community, parang ano, whole school approach, it would like the village approach, the whole village approach, kung saan lahat ay nakapacitate, lahat na educate para hindi na mangyayari uli itong teenage pregnancy. Kasi sa kasalukuyan, even I had talked to some parents and they don't feel, kung halimbawa for every 10 na parents, only one would say na naituro nila dun sa bata, sa kanilang mga anak, yung about sexuality, which is very crucial and very important. So, kung out of 10 parents ay isa lang ang nakakapag-educate dun sa kanilang anak because they don't feel comfortable talking about sexuality, talking about fertility, so where will this leave our young people, especially itong mga kababaihan? So, dati ng mga kabataan. So, ito po yung iminumungkahi namin. And in fact, this was our appeal to the President na sana i-approve yung bill na to ng teenage pregnancy prevention. Sana ma-approve ito because 138,667 yearly ay napakataas na bilang, 10%. And then we know for a fact na itong mga kabataan na to ay unang-una, maliban sa they are not yet ready mentally, emotionally, and physically, may impact din ito sa magiging future nila. Kasi the moment that they have kids, they will forgo going to school. Okay lang sana kung very supportive yung parents. But then again, it also becomes a burden. Hindi lang sa kanilang yung pag-aaral nila, but also to the parents kasi at least accept na since hindi pa naman sila ready, wala naman sila mga work, magiging burden sila ng kanilang parents.
0: Mm-hmm. So, ma'am, as you have mentioned, so, for me, no, mga ilang grade, no, ilang percentage ang mga nabubuntis na bata dito sa buong Pilipinas?
2: At least 10%, just like it, what I had mentioned.
0: 10% only, ma'am?
2: Oh, 10%. And that's, ang bilang niya sa 10% po na yan is 138,657. 10% doon sa nagko-contribute sa birth rate natin taon-taon.
0: Mm-hmm. So, ano ba? Yes, ma'am, no? Kasi alam ko, maganda ang inyong layunin, ano?
2: Yes,
0: this,
2: po.
0: No? So, ano ba ang dapat gampanan o papel ng mga magulang sa eskwelahan at komunidad para mabawasan ang kaso nitong tinatawag nating teenage pregnancy?
2: So, ang minumukha lang naman po namin, sana po, mayroon tayong mga programa para po sa parents, mm-hmm. no? Especially taking care of their children, mm-hmm. and then to the point na kailangan nilang turuan yung mga anak nila na when is the right time na when will be that time, no, na halimbawa they should take care of themselves, no, yung nobody will be kasi ang ini-educate natin sa ano din sa child protection kasi very strong din kasi ang DepEd tungkol diyan,
0: mm-hmm.
2: pero yung bawal hawakan yung any parts of the body, but what if andyan na nabuntis how do we prevent that from happening aside dun sa hindi mapapahawak? Teenagers, mga ngayon na as young as 12 years old, they're already, ano, pag nag-start na ng kanilang menses, they are already, ano, pwede na silang mabuntis anytime. They are already fertile, no? Since they are already having their menses. Pero, hindi pa na ituturo ng kanilang magulang how to take care of them, of their children. Mm-hmm. Lalong-lalo na, maaga ngayon nagbo-boyfriend. It's becoming,
0: yes.
2: ano.
0: Yes, so, parang open na open ngayon, eh.
2: Oo, very open. So, ano ang magiging role ng parents? Maliban pa sa sasabihin nila, nakil ka pa pwede mag-boyfriend. And that's, dapat ganun. Mayroon din talagang dapat may mga rules, no, sa bahay. Na they should, yung sinasabi
0: susundin.
2: Natin na, oo, na dapat may mga rules. Maliban dun sa mga rules, just in case na, they are really, ano, dapat may kasama rin siya na sex education dun sa family na you can get pregnant. Mm-hmm. If you keep on doing that. So, I think, maliban doon sa sasabihan lang doon ng ano, I think it's also the na responsibility ng mga parents nila na yung delaying, no? I-delay yung kanilang, yung
0: Mens.
2: Halimbawa, the rules, they should delay having, hindi not necessarily having boyfriend,
0: mm-hmm.
2: you know, having sex is, ano. And then, siguro, yung awareness nila that they can get pregnant, and then it's ang parents kasi ito ang problem, eh, the parents do not feel comfortable discussing sex or sexuality with their children. Yun po yung problema. And where do they get the information? Ay, andyan yung pag open lang nila, isang click lang nila doon, ang dami mga pornographic materials where they can get it, or some friends na hindi naman na talagang maalam kung ano lang, inadequate, no?
0: Yes.
2: And even the parents, yung sasabihin ng parents, sometimes are not enough, no?
0: Mm-hmm.
2: So, they need to get the right information from the right sources. So, saan nila pwede makuha yun? Sana kung part ng sex education sa school, yung mga prevention, ng para hindi mabuntis, then I think it would be better, and including the community, our local government units should also have the program, and Of course, kasi most of the time kasama ng mga magulang ang kanilang mga anak, they should also be capacitated. Ikakapacitate din ang mga magulang. And then siguro it's just like mas mabigat ito kasi we will be breaking barriers. Kasi ito yung mga nakasanayan, ito yung mga na hindi allowed sa bahay pag-usapan yung mga about sexuality. But time has changed. Nabago na.
0: Modern.
2: Very, opo. Modern na. May access na lahat ang bata sa information. At saka yung mga pornographic materials, andyan yan lahat. So, napaka-vulnerable nila. So, and this leads to risky behavior. Unfortunately, just like what I said, hindi sapat ang kaalaman ng ating mga teenagers pertaining to fertility and pertaining to sexuality.
0: No, kasi usually, alam naman natin, dapat masabihan ng mga magulang o kaya yung kanilang mga tagapag-alaga, no? Na there are pros and cons sa mga ganyan, mga consequences. Yes, kasi kayo bilang mga guro, kaya bilang principal diyan, at least may kaalaman kayo at naituturo nyo dyan sa mga estudyante dyan. Like the Catholic school, no? That I've been, during my high school, meron ng ganyan sa amin. Siyempre, alam mo, miskin na sabi mo, dun sa madre, pero they are open na nagbibigay sila about this sexual education. Pero at this time, at this moment, hindi lang naman, let's say, na nabubunti sila dahil sa kapabayaan. Kasi yung iba, ma'am, siguro you will say yes on this, no? Kasi sa lalo nang sa mga provinces, may mga nare-rape na mga batang bata.
2: Okay.
0: Mm-mm. Can you elaborate more on this?
2: Okay. So, yun po isang issue yan. I think this one is about the, ano naman to, child protection naman po yan. Uh-huh. Yung meron naman tayong ibang batas pertaining to that. Mm-hmm. But just in case, syempre, ang mga nangyayari kasi pag teenager, we know that, aggressive.
0: Yes.
2: May pag-explore. Ano pa? And then, they are
0: parang alam na nilang lahat,
2: mga
0: ano?
2: Ganyan, mga social media. Mm-hmm. They know everything except how to protect themselves from getting pregnant. Nakikita nila eh. And then I remember I have one student grade 7, as young as grade 7, medyo napunta dito sa office because of some risky behavior, petting and necking in a park. Mm-hmm. And malapit lang dun sa park, dun sa school. And then dinala sa amin ng tanod. And then when I asked them, paano kayo, how did you do, why are you doing that? Saan ka natuto ng mga ganyan? And then alam mo kung saan, minsan yan, no? Minsan sa loob mismo ng bahay, naiiwanan ng mga parents, yung mga, mga pornographic materials, mga video or TV or saan ba yun? I don't know. But they can access, no? May access sila. And by nature, no? Yung mga teenagers, they're curious. Mm-hmm. So yun po yung the danger. And since they are young and they want to explore, they want to gusto nilang alamin
0: sila, no?
2: And that becomes the risky behavior now. Yun na po yun, yung sige nga, masubukan niya ito. And I remember yung bata yung sagot sa akin. How did you paano mo nalaman yung ganyang actually I don't want to kasi napaka alam mo yun, parang ang lalim niya. Just imagine grade 7, I can't believe grade 7. Yung sabi ko nga, dapat yung mga grade 7 pa, naglalaro ka pa lang ng dyan sa kalsada, ng mga kung ano-anong mga laro. But you know, mas malalim na yung kanilang kaalaman at an early age, again.
0: So, ma'am,
2: because of social media.
0: Yes, ma'am.
2: And the world wide web.
0: Yes, ma'am. Nawawala kang konti. Kamakailan ay nagdaos ng National Youth Day. Ano pong activities at ang mga pangyayari na ginanap doon? Yes, ma'am.
2: During that activities. And I think it was more, again, on pregnancy prevention, and then in the school, what we did is, we had, kasi kailangan talaga, since wala pa naman tayong batas tungkol dito, the more na pinaiigding namin yung mga topics namin on sexuality sa MAPE. So, we did one lesson about sexuality, and then that is a across, no, from grade 7 to grade 12 on that day. So, lahat ng lessons nila in support doon sa ano na yon, doon sa day na yon, last August 12, yun din ang ginawa namin sa school, because ako naman hindi ako pwedeng lumabas ng school pag may ano, pag may work. But then I made sure that on that day, all lessons in MAPE, nakasynchronize siya all about sexuality and fertility.
0: That's so nice to hear from you, no? Yung mga activities nyo dyan sa ano. Sana lahat, no, magkaroon dyan, ha, sa lahat ng ating paaralan para ang ating, ano, mabuka ang kanilang kaisipan, lalong-lalo na yung mga teenage na yan na hindi alam kung anong magiging, ano, magiging kaso nila, or let's say magiging pagdating ng panahon doon sila magsisisi bakit nagawa nila to. So sa mga magulang naman, ma'am, can you try to have a call para let's say mapakinggan po tayo sa ere?
2: Yes, actually every year we have parents orientation, at isinasama namin ito, yung mga datos, no, kung ilan ang nabubuntis, kasi every year, walang taon, walang mintis, sa more than 30 years ko in public services, both as a teacher and a principal, walang taon na walang estudyanteng nabubuntis. Kaya, kasi high school ako eh, high school po kami. So, walang taon. And imagine, ang tagal ko ng principal, ibig sabihin, even before meron na itong nangyayari. At hindi natin ito na-address kasi parang tinitingnan natin, just imagine 10% lang kasi yan eh, ng birth rate natin. So, parang hindi ano, mas ibang, may mga iba yung mga naging priority. But this time siguro we have to take this more seriously, and this is our plea to the president and to the parents. Dapat malalo tayo maging mapagmatsyag sa ating mga anak. Teach them at an early age, not just about hygiene, but about the fertility, about when they start having their menses, pwede na silang mabuntis. So one way of educating them is definitely wag mag-engage in sex, because they're very young and the consequences are serious. So yun po yung ano doon. And then maybe siguro pag once na nagkaroon na po ng naisa batas po ito, there will be training for them para ma-guide po din ang mga magulang. And then there was even this question, when do you start having this sex education for our young people? I said in kahit as early as elementary. Kasi para ma-mindset din nila ng mga bagay na dapat at hindi nila dapat gawin. It's nice, it's okay na, sabi nga ng ano, no, it's okay na mag-boyfriend ka na, pero siguro that's when you're old enough, no? Not when you're 12, not when you're 13, 14, 15. Siguro when you're about 20 years old, baka pwede na yung ganun. But for now, it's just like that. Hanggang ganun lang muna, na more on prevention, more on educating them about their sexuality, that they can get pregnant. Pero wala pa tayong mga ina-introduce na mga, na halimbawa, issues or topics about contraceptives, kasi hindi siya part pa talaga ng curriculum. And this is where we draw the line, na may mga limits lang kami sa pagtuturo sa kanila about sex education. And for the parents, kasi I left this as ano, parang this question, sana po mas lalo tayong maging mapagmatsyag. We should guide our children. Oo, alam ko marami tayong mga work, may nagtatrabaho tayo, we're busy, but let us make sure that our kids feel safe at feel love at home, at naituturo natin yung mga possible na maging consequences, no, lalong-lalo na when it comes to pregnancy.
0: Yes, ma'am. Usually, ma'am, no, may mga instances sa mga nakatira sa mga, let's say, alam niyo na yung mga less indigent. Minsan ayaw, nakikita ko, ma'am, nasa daan sila 10 oras ng gabi, kababata. Kaya pag nakikita ko sila, ma'am, magalit ng kanilang ano, magulang, pinapauwi ko ho. At sinasabi ko sa mga barangay tanod na pauwiin na, at hindi maganda tignan eh, kasi bata pa at nakikita ko kung ano-ano nang ginagawa, na nakayapos, nakaano. Hindi dapat 'yan eh. Dapat bantayan din with the help of the barangays. di ba? Oh, mga barangay officers. Mm-hmm. Oo, mga opisyales, di ba? Kasi yan din ang kailangan bantayan eh, yung yan yung teenage pregnancy, diyan nagkakaroon ng teenage pregnancy. At isa pa kaya naman nagkakaroon din ng ganyan. May mga problema din sila sa kanilang mga magulang, problema sa loob ng bahay. Kaya natututo silang humanap ng ano kanilang sa iba ng pagmamahal. Akala nila ganoon lang 'yon dahil wala sa kanilang nagtuturo kung paano ito at ano mga consequences na kanilang magiging problema sa kinakaharap.
2: Napangiti po ako dun sa sinabi ninyo. Yes. Because 99% of our cases on teenage pregnancy.
0: Yes.
2: Yung 99% no, dahil mayroong problema sa bahay. So, yun po. They're not guided because, let's face it, mataas na po yung dysfunctional families natin. Mm-hmm. So, nobody's there to guide them. Nobody's there to remind them ng yung mga limits nila, yung mga boundaries nila, kung hanggang saan lang sila makikipagrelasyon. And then, the neglect is there. And they feel na parang hahanapin nila yung hindi niya nahahanap na pagmamahal doon sa isang tao na sa tingin niya
0: sa loob ng tahanan.
2: Oo, na hindi niya nararamdaman sa loob ng tahanan yung pagmamahal na hinahanap niya pag may nanligaw na ganyan and then pinaramdam sa kanya na important siya. Mm-hmm. And then that's when the time na parang they become so vulnerable.
0: Yes.
2: And then and they engage in those risky behavior, and then before they knew it, it's too late, nabuntis na. And ito yung panawagan natin. Before it happens, before it will be too late,
0: yes.
2: Sana hindi nangyari. If only they were guided properly ng kanilang magulang, mm-hmm. ng eskwelahan, and at the same time, ng community.
0: Mm-hmm. Well said, ma'am, no? So, it's nice to hear from you, yung mga ganyan, mga ating discussion. Siguro by next time, if you can share anything more, no? Are you open na ma-interview ka namin ulit, ma'am?
2: Why not po, ma'am? Okay lang po, ma'am. Okay, okay po.
0: Okay, ma'am. Opo. Thank you very much. Any parting message po sa ating mga tagapakinig?
2: First of all, to our president, please ipasa na po natin ang teenage pregnancy bill. Kailangan na po natin. Our young people are already vulnerable, mm-hmm. because of the social media, because of the people around surrounding them, the environment na meron sila ngayon ay hindi na masyadong unlike before na napaka na may mga restrictions. Ngayon kasi even the parents have already parang nag-loosen up ng kanilang mga ng kanilang guards. So syempre mga working na pareho yung mga parents, unlike before na it's only the tatay na nagwo-work, now pati yung nanay. So they are left on their own, no, sa bahay, and some of the parents are even working abroad, and this is a recipe na kung hindi natin nag-guide, this is a recipe, mm-hmm. for repeating the same incidents ng pregnancy. So yun lang po, sana ito pong ating panawagan na sa mga magulang. Again, ang batang ramdam na mahal siya sa kanya sa loob ng kanilang pamamahay are the same people, are the same teenagers na nakikinig ay at the same time na hindi sila nagiging vulnerable, no, dito sa teenage pregnancy. Make them feel loved, let them feel that they are part of that they are accepted, and let them feel na napaka-importante nila. This should feel seen also in the family. Thank you and good afternoon.
0: Well said, ma'am. God bless, no? Napakinggan po ninyo si Miss Maria Zaida Padulio, spokesperson ng Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention. Okay. Ayan, ano? O sige. We'll have some commercial break muna bago tayo no more? Hindi na? Okay. Susundad na si Mr. Albert Sebastian para sa kanyang news break. Magandang hapon sa inyo. God bless. See you next Sunday.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: That's nice.
3: World service. Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Mean Standard Time, 4:57.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.

0: yang lupa ang kwarto sa barangay Tanan, Makati City na humantong pagkasamsang ng Grineo, hinihinalang igala droga at patalim. Nila na pulosos sa alias na Lim. Bandang 4:25 ng hapon itong Agosto 6 ng i-report ng building management ng isang hindi mabog na grada sa unit na tinutuloy nito. Agad na responde ang mga pulit at matagumpay na nagawa ng EOD ang rendered safe procedure. Sa pag-inspeksyon sa mga gamit sa kwarto, na-recover din ang isang sachet ng hinihinalang shabu at dalawang hinihinalang XP tablets. Nang matuklas ang isa pang unit na inuupahan na suspect, agad itong bantahan ng mga operatiba. Dito, naabutan ang suspect at isang benchies po o 25 years old na babae na kumpiska mula sa kanya ang isang caliber 45 na pistol, Swiss knife, isa pang sachet hinihinalang shabu at glass tube pipe na hinihinalang marijuana resin. Nihanda na ang reklamo lang sa suspect para sa pagdamag sa mga batas na kaugnayan sa explosives, firearms, dangerous at deadly weapons. Pinuwi naman ng Southern Police District o SPD ang mabilis sa aksyon ng Makati Police sa pag-detralita sa bata sa seguridad ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Alliance for Good Governance o AGG at 14 na barangay sa Bulacan nanawagan ang kaso laban sa ghost flood projects. Si Ray Ferrer sa report.
2: Radyo Pilipinas report. Nanawagan sa Office of the Ombudsman ang Alliance for Good Governance o AGG at mga residente ng 14 na barangay sa Bulacan, Bulacan na panagutin ang lahat ng sangkot sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa mga residente, lubog pa rin sa baha ang ilang barangay kabilang ang Taliptip, Perez, Matungaw, Bambang, Santa Ana, San Jose, San Nicolas, Balubad, Tibid at Santa Ines dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Iginiit ng AGG na maaring pinalala ng palpak at umano'y ghost flood project ang pagbaha. Ayon kay AGG Convenor Alberto Vicente, patuloy umanong nakakuha ng mga kontrata sa Bulacan ang TBB Construction Corporation habang apektado ng baha ang mga residente. Sinabi ni Vicente na sa mga affidavit ng dating DPWH officials na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, binanggit umano ang paggamit sa puting ban ng TBB sa pag-aatid ng maletang naglalaman ng milyong pisong sinasabing suhol. Batay sa dokumentong hawak ng AGG mula sa DPWH Transparency Portal, nakakuha umano ang TBB ng 145 kontrata na nagkakahalaga ng 1.8 bilyong piso mula 2018 kabilang ang 72.3 milyong pisong proyekto sa Barangay Matungaw noong 2024. Iginiit ni Vicente na isama sa imbisigasyon at kaso ang TBB Construction at iba pang pangalang nabanggit sa mga affidavit. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Hinawi na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-aangkat ng domestic at wild birds mula sa Japan. Makaraang ideklarang wala na itong highly pathogenic avian influenza. Ayon sa DA, lumitaw sa risk assessment na ang posibilidad ng pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng Japanese poultry imports na kinabibilangan ng day-old chicks at hatching eggs ay tinuturing ng napakababa o halos walang panganib. Ngunit giit ng DA na ang pagtatanggal ng ban sa pag-aangkat ay hindi nangangahulugan na luluwagan ng mga hakbang sa biosecurity. Sinabi pa ng ahensya na mananatili ang veterinary inspections, quarantine protocols at import requirements. At pangwakas, balita sa lalawigan, Department of Tourism, Northern Mindanao, aktibong nakiisa at dumagda sa muling pagtatag ng Investment Action Center o IACT Region 10. Mula Radyo Pilipinas, Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kaisa ang Department of Tourism 10 Northern Mindanao sa pagtataguyod at pagpapatatag ng Investment Assistance Center o IACT Region 10 at miyembro ito ng Technical Working Group ng IACT 10. Pinangunahan ni Regional Director Marie Elaine Onchuan ang partisipasyon ng DOT 10 sa paglagda ng Memorandum of Understanding na siyang opisyal na bumuklod ng IACT 10 ginanap Agosto 11 sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pinangunahan ng DTI Region 10 10 sa pangungunan ni Regional Director Ruel Paclipan.

0: Dumalo rin ang LGUs ng Cagayan de Oro at Iligan City. At iba pang regional government agency regional directors, ang ilan ay nagpadala ng kanilang kinatawan. Ang iAct ay nagsisilbing online platform kung saan may access ang mga mamumuhunan sa mga karampatang panundunan at proseso handang umalalay sa mga nagpaplanong mamuhunan ng negosyo o proyekto sa rehiyon sa pamamagitan ng mga mekanismong pinagsama ang koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya daan para makapanghikayat ng mga mamumuhunan lalo na sa larangan ng turismo. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat mo ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Republic of Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay.

0: Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Pamana ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino kapag nagtapos na ang kanyang termino. Sa panayam ng international media, binigyan din rin ng Pangulo na layunin niyang maibalik ang buong tiwala ng mamamayan sa gobyerno.
8: Isang pamahalaan na maasahan, mapagkakatiwalaan at madaling lapitan ng mga Pilipino sa natitirang panahon ng kanyang panunungkulan. Gusto rin ni Pangulong Marcos na buhayin ang nation building o aktibo at sama-samang pagpapaunlad ng bansa.
9: I hope that we will live when the time comes in 2028, when the time comes, when we leave. That is what I hope that we will leave behind, is this culture of development, of nation building. If I can do that, if I have met with even some success to do that, then I will say that we have done a reasonably good job. You will never have done a perfect job, but we will have done a reasonably good job. Nation building once again returns to the government, once again returns to the people, once again returns to the country. That perhaps is the most important thing that I hope to achieve.
7: Samantala, pumalo na sa mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 22 ang nasawi sa mga nagdaang kalamidad. Pinakamarami dito ang mula sa Benguet, kabilang ang 10 na namatay sa landslide sa Baguio City. Taya ng NDRRMC halos 5 milyong katao ang naapektuhan ng tatlong kalamidad. Pero naging maagap naman at mabilis ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagpapadala ng tulong lalo na sa mga nasiraan ng bahay at nawalan ng kabuhayan. Matinding pinsala sa agrikultura ang idinulot ng mga bagyo at habagat sa ilang rehiyon. Mahigpit na tinututukan ng pamahalaan sa pagbangon ng mga apektadong magsasaka sa pamamagitan ng insurance assistance. Target ng gobyerno na makapagsimula uli ang produksyon ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Naghahanda ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC nang humigit kumulang 36 million pesos na insurance payout para sa higit 5,000 magsasaka na nasira ang mga insured farm dahil sa Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Southwest Monsoon. Ayon sa ulat ni PCIC President Jovie Bernabe kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inatasan na ang regional offices ng ahensya na magsagawa ng validation sa pinsala upang mapabilis ang pagproseso ng mga insurance claim. Batay sa paunang pagtataya ng PCIC, umabot sa mahigit 35 million pesos ang halaga ng insured damage sa 6 na rehiyon sa bansa, kung saan pinakamaraming naapektuhang magsasaka sa Region 3, kasunod ang Region 1 at Region 4B o Mimaropa. Naitala naman sa Region 1 ang pinakamataas na halaga ng insured damage na umabot sa halos 10 milyong piso, sinundan ng Region 3 na may halos 9 na milyong piso at Region 4B na may higit 7 milyong piso. Pinakamalaki ang naitalang insured losses sa Palay na umabot sa 25.6 milyon pesos, habang 3.55 milyon pesos naman ang pinsala sa mais at 3.73 milyon pesos sa high value crops. Binigyang diin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangang maihatid agad ang tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda matapos ang bawat kalamidad upang mapabilis ang kanilang pagbangon at mapanatili ang kanilang kabuhayan. Ayon naman kay PCIC President Jovie Bernabe, pinalalakas ng ahensya ang proseso ng pagtukoy ng pinsala, pagproseso ng claim at pagbibigay ng insurance assistance upang agad makabalik sa produksyon ang mga apektadong magsasaka. Patuloy ang field validation ng PCIC para matukoy ang pinal na halaga ng pinsala, habang hinihikayat ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda na kumuha ng insurance coverage para maprotektahan ang kanilang kabuhayan laban sa epekto ng mga susunod na kalamidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
8: Patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang masamang panahon. Naglatag na ng mga akbang ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mag-aaral. Yan ang sentro ng balita ni Floyd Brands.
11: Patuloy na nakaapekto ang habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ngayong Linggo na magdadala ng mga pag-ulan at thunderstorms sa ilang lugar. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Occidental Mindoro. Maaari ring maging katamtaman hanggang malakas ang ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas, posible namang isolated rain showers o thunderstorms, habang may mga thunderstorms din sa Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Dahil sa patuloy na sama ng panahon, sinuspinde ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa Santo Tomas at Masantol, Pampanga para sa Lunes. Sa Masantol, inabisuhan ang mga paaralan na gumamit ng alternative delivery modalities para sa pag-aaral. Pinag-iingat din ang mga nasa baybayin dahil inaasahang moderate to rough ang karagatan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa extreme northern Luzon at western Luzon.
7: Kaya sa patuloy na pag-ulan, huwag kaligta ang magpayong dahil mas madaling maging basa sa ulan kaysa sa basa sa pag-ibig. At kung may taong biglang magparamdam habang maulan, huwag agad kiligin. Baka weather update lang din ang sadya. Sa panahon ng habagat, manatiling alerto, mag-ingat at sana kung may dadating man, hindi lang ulan ang may dalang surprise. Lloyd Brands para sa Bayan.
8: Bayan, unti-unti nang humuhupa ang tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang malalakas na pag-ulan. Patuloy naman ang pagbabantay at mga hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang muling pagbaha sa mga apektadong lugar. Nagbabalik si Floyd Brenz.
11: Mabilis na humupa ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos tumila ang malakas na pag-ulan. Sa ilang lugar, unti-unting bumaba ang tubig sa mga kalsada, dahilan para muling maging passable ang mga pangunahing daanan at makabalik sa normal ang ilang gawain ng mga residente. Nakatulong din ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapabilis ng paghupa ng baha. Nagsagawa ang mga lokal na pamahalaan ng paglilinis at pagdeklog ng mga drainage system, habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang mga lugar na mababa at madaling bahain. Sa ilang lugar, nagpakilos din ng mga tauhan at kagamitan para tumulong sa clearing operations at pagtugon sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha.
12: So MMDA 71, ano, ang ating public station. Pagkatapos ang ating DPWH, may sarili ring mga public stations na hindi pa na itaturn over sa MMDA at ino-operate pa nila. At ang LGU ay meron ding mga pumping station na sa kanila itaturn over ng DPWH pagkatapos ng commission.
11: Kasabay nito, patuloy na nagbibigay ng mga abiso ang mga ahensya ng pamahalaan tungkol sa lagay ng panahon at posibleng pagtaas muli ng tubig.
12: Tuloy-tuloy naman ho ang review natin sa ating system, ano, sa ating flood control system, together with the DPWH. Tuloy-tuloy po yan, nire-review yan, tinitingnan kung ang design capacity ba ay tama pa rin hanggang sa ngayon o kailangan na mag-upgrade. So, yan ay joint na trabaho ng MMDA at DPWH at ng iba pang mga sangay ng gobyerno na mayroong mga interest at may mga mandato regarding that matter.
11: Bagamat mabilis na humupa ang baha sa ilang lugar, hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko. Ang patuloy na paglilinis ng mga kanal, maayos na drainage system, regular na flood monitoring at mabilis na pagtugon ng mga otoridad ay mahalaga para mabawasan ang epekto ng pagbaha sa Metro Manila. Floyd Brenz para sa Bayan.
7: Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas ng pamahalaan sa mga mahihirap kada dalawang buwan. Tiniyak ito ni Executive Secretary Ralph Recto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi ito ng bagong Pilipinas Rice Program kung saan target na mabigyan ng tig 10 kilong bigas ang halos 8 milyong mahihirap sa bansa kada dalawang buwan. Binigyan din ni Recto na doble ang pakinabang sa programa dahil bukod sa mga nabigyan ng libreng bigas, may kita rin ang mga magsasaka dahil sa kanilang direktang binibili ang ipinamamahagi na bigas. Ang programa ay suportado ng mahigit sa 57 bilyong pisong Local Government Support Fund ngayong taon na pinakamalaki sa kasaysayan.
8: Bayan, isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang issues sa bansa mula sa paglaban sa korupsyon, flood control scam hanggang sa kalidad ng kandidatong kanyang i-endorso sa 2028 elections. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
13: Patuloy na naninindigan ang pamahalaan sa mga hakbang nito kontra korupsyon. Sa presidential luncheon, kasama ang mga miyembro ng foreign press, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipinagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang imbestigasyon at paghahabol sa mga sangkot sa flood control scandal. Ayon sa Pangulo, may mga kaso nang naihain at mayroon ng mga nakakulong. Umaasa rin siya anya na magpapatuloy ang mga sinimulan niyang imbestigasyon at mga reforma pagkatapos ng kanyang termino.
9: I sincerely hope it does, because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. The reason that I exposed all of this in the sauna before last was simple, because I was shocked by what was going on, and I said we have to. It is so endemic and it is so deeply rooted in the way in our thinking, in our political culture, that you have to do something fairly radical.
13: Kabilang sa mga reformang itinutulak ng administrasyon ang pagpapalakas ng transparency portals kung saan makikita ng publiko ang detalye ng mga proyekto at isumbong ang mga problemang gaya ng ghost o substandard projects. Nais din pagtibayin ng Pangulo ang digitalization para mabawasan ang human discretion na isa sa mga pinanggagalingan ng korupsyon. Tinanong din ang Pangulo kaugnay ng umano'y paggamit ng kapangyarihan ng Estado laban sa mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte lalo na sa gitna ng kasalukuyang impeachment case laban sa bise. Itinanggi ito ni Pangulong Marcos Jr. Iginiit niya na ang anti-corruption drive ng administrasyon ay dapat magpatuloy anuman ang political identity ng mga nasasangkot.
9: All of these things that we have uncovered, that is an ongoing process. The government has to continue to do that because the corruption is not a Filipino problem. Corruption is a human problem. There is corruption everywhere. What you want to do is to lessen and if not eliminate it as much as possible.
13: Samantala, pagdating sa 2028 presidential election, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na tiyak siyang mag-e-endorso ng isang kandidato pero hindi pa niya masabi kung sino. Anya, maaga pa para magdesisyon dahil marami pang pangyayaring maaaring magbago sa political landscape.
9: I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. We will choose the best possible candidate to continue what we have started and to bring even new and hopefully even better initiatives to the development of our country.
13: Carlo Candelaria para sa Bayan.
7: Halos 10 bilyong pisong pondo ang inilabas ng Department of Budget and Management para sa libreng college education. Layon nito na mapunan ang kakulangan ng pondo ng mahigit 100 state universities and colleges sa iba't ibang panig ng bansa na nagpapatupad ng free higher education program. Ayon sa DBM, marami sa mga SUCs ang gumagamit ng sarili nilang pondo para sa free higher education program kaya't nais nilang mapalitan nito para hindi maapektuhan ang iba nilang programa.
8: Itutulak ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 ang pagbabago sa suspensyon ng klase sa oras na may kalamidad o sakuna. Ayon sa EDCOM 2, batay sa monitoring nila sa suspensyon ng klase mula pa noong 2023, nasa 40-50 instructional days ang nawawala sa buong taon dahil sa suspensyon ng klase. Pinaka-apektado rito ang nasa grade 1 hanggang grade 3 dahil nagsisimula pa lamang ang kanilang pagkatuto sa pagbabasa, skills sa mathematics at science. Sinabi ng EDCOM 2 na maaring epektibo sa mga mas nakatatandang estudyante ang online class o iba pang alternatibo pero hindi dapat laging ginagawa sa mga mas batang estudyante. Kabilang sa isinusulong ng EDCOM 2 ang pagtatanggal sa blanket suspension o pagkansela ng pasok sa lahat ng paaralan sa isang lugar.
7: Lumikha ng isang programa ang Department of Social Welfare and Development kung saan pwedeng mabigyan ng safe space at makakausap ang mga kabataang may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
14: Sobrang daming problema.
13: Patuloy na kinakaharap ng maraming kabataan ang iba't ibang hamon sa kanilang mental health at well-being. Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na palakasin ang mga support system para sa mga kabataang nangangailangan ng taong makikinig at isang safe space na mapagsasabihan ng kanilang pinagdaraanan. Ito ang layunin ng Tara Usap, isang school at community-based mental health at psychosocial support initiative sa ilalim ng Tara Basa program ng DSWD na inilunsad sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Ang mga nagtuturong volunteers sa Tara Basa ay sasanayin para makapagbigay ng basic mental wellness first aid, makapag-identify ng mga red flags at maipasa o mai-refer sa mga mental health professionals ang mga nangangailangan ng mas angkop na intervention.
15: We're not going to teach them to be psychologists, psychiatrists. We're just going to provide safe spaces for individuals or students who are undergoing mental distress or just need somebody to talk to.
13: Sa pilot implementation nito sa Valenzuela City, 50 student volunteers ang sasailalim sa capacity building at training kasama ang mga partner mula sa University of the Philippines, Ateneo de Manila University at mga social workers at psychologists ng DSWD. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, mahalagang kapwa kabataan ang maging bahagi ng programa dahil mas pamilyar at komportable ang ilan sa pakikipag-usap sa taong kaedad at pamilyar sa kanilang environment.
15: Alam niyo bakit namin ginamit students themselves? Kasi alam rin nila eh. Diba ang hirap kasi minsan isipin natin outsiders kagad ang gagamitin or people of authority like teachers, maiilang yung mga tao eh. Kailangan yung mukha is a safe face and a safe space.
13: Magsisimula ngayong buwan ang capacity building activities para sa mga volunteers. Ang mga psychology student na sina Zaylene at Althea excited nang makibahagi sa programa at makatulong sa mga nangangailangan ng suporta pagdating sa kanilang mental health.
16: As a psychology student and a mental health advocate po, I am eager po to join this program. So being here and experiencing these things po, grateful po ako para po mas mag-improve pa po ako sa future.
17: Alam naman na po natin yung mental health, parang stigmatized pa rin po kasi siya around the Philippines po, and I think it's a very a great stepping stone po in introducing sa mga kabataan po, hindi lang po sa kabataan kundi sa different age groups po, na what can a person do sa just by simply asking how are you po.
13: Layunin ng DSWD na gamitin ang resulta ng pilot implementation para mapaganda pa ang programa, at kung magiging matagumpay ay maisagawa rin sa iba pang paaralan at komunidad. Sa huli, simple lamang ang mensaheng nais ipahatid ng Tara Usap. Minsan, sapat nang may taong handang makinig at magtanong kung kamusta ka o okay ka pa ba. Carlo Candelaria para sa Bayan.
8: Nangako ang Department of Human Settlements and Urban Development na ipagpapatuloy ang pagpapatayo ng disente at abot kayang pabahay sa mga Pilipino. Binigyang diin niya ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling matapos makakuha ang Marcos administration ng positive 48 rating sa pinakauling survey ng Social Weather Station. Ayon kay Aliling, ang mataas na score ay patunay lang na tama ang tinatak na landas ng Expanded 4PH program.
7: Samantala, makibalita naman po tayo sa supply ng kuryente, lalo na sa Visayas area at sa napapaulat na pagtaas ng transmission rate. Makakausap natin sa linya ng telepono si Trish Roque, ang Public Relations Officer ng NGCP. Magandang gabi po, Ms. Trish. Si Ryan Lisigas po ito ng PTV.
18: Magandang gabi, Ryan. Salamat po ng ating taga-subaybay.
7: Apo, Ms. Trish, kumusta po so far yung sitwasyon ng supply ng kuryente, particular na po dyan sa Visayas? Ngayong araw po ay muli pong nailagay sa yellow alert ang Visayas grid, Ms. Trish.
18: Yes, tama po kayo dyan. Naka-yellow alert po ang Visayas grid magmula alas 9 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dahil po ito, halos 900 megawatt po, no, yung unavailable sa ating Visayas grid. Dahil hanggang ngayon po, hindi pa nakakapasok yung dalawang malaking planta na Visayas, yung PDI-1 at PDI-2. Meron pa po mga naka-emergency shutdown ng ibang planta at mataas din po ang demand sa Visayas.
7: Ms. Trish, mga hanggang kailan mararanasan ito ng ating mga kababayan dyan sa Visayas yung ganitong klase ng sitwasyon?
18: Well, ito pong grid alerts po kasi natin sa Visayas ay supply driven eh. So, ibig sabihin, kung makakabalik na itong mga plantang naka-force outage, maaari na pong bumalik sa normal yung supply sa Visayas. Right now po kasi, mga nasa end of the month pa yung tinitingnang estimate na makabalik po yung mga malalaking planta ng Visayas.
7: Ms. Trish, ilang planta po ba ngayon ang hindi gumagana na nakaka-apekto sa Visayas grid, at mga kailan yung target na makumpuni ito, Ms. Trish?
18: Hindi po natin masasabi, no, yung target po ng lahat ng mga planta, pero yung doon sa dalawang malaking planta po, according doon sa nire-report nila sa NGCP, ay nasa end of the month po, inaasahang makabalik yung PDI 1 and 2 based doon sa report nila sa NGCP. So, right now, more than 20 plants po kasi yung naka-out right now sa Visayas, for a total of almost 900 megawatts na unavailable po sa Visayas grid.
7: Ms. Trish, ano po yung mga alternatibong ginagawa ngayon ng NGCP? Kapag may ganito karaming planta, yung hindi gumagana, may iba ba bang pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon, Ms. Trish?
18: Well, ang NGCP po kasi kami po ay transmission service provider lamang po, no? So kami po yung mga linya na dinadaanan ng kuryente papunta po sa mga distribution utilities at electro-cooperatives na siya naman po naghahatid ng kuryente sa mga bahay. So kung wala pong kuryente, na ipasupply yung mga generator, wala rin po pa nung ipasatid na kuryento. So, yun pong mga generating plants po talaga, ang kailangan makabalik na po sa lalong madaling panahon para po maibalik po sa normal yung sitwasyon sa Visayas.
7: Miss Trish, ito yung sunod ko na tanong, marami yung napaaray ko dito. Kumpirmado na po ba yung pagtaas ng transmission charge na makikita sa mga electricity bill ngayong buwan ng Agosto, Miss Trish?
18: Yung transmission charge naman po ay buwanan po yan na gumagalaw, no? Yan po yung regular na paggalaw po ng preso ng transmission rate po, no? Na pumapasok po sa ating electricity bill. Kasi naman po ito,
7: Miss Trish, para lang dun sa ating mga kababayan no, na hindi masyadong familiar, ano po ba yung tinatawag na transmission charge at magkano yung itataas at ano ang pangunahing dahilan dito, Miss Trish?
18: Ang transmission charge po, ito po yung bayad para sa pagdaan ng kuryente sa mga transmission lines po ng NGCC. Kumbaga, ito lang po yung tunnel para dun sa kaulahin yung servisyo ng NGCC, which is yung pagpapadali po ng kuryente mula po sa mga generation companies, mga gumagawa ng kuryente, papunta po sa mga distribution utilities at electrical authorities. So, siya naman po ang nagbababa ng kuryente sa ating mga household.
7: Miss Trish, magkano po yung actual na epekto nito sa electricity bill ng isang typical na household? May estimate po ba kayo kung magkano yung posibleng idadagdag sa kanilang monthly bill, Miss Trish?
18: Depende po ito, no, doon sa computation ng mga distribution utilities at electrical authorities. So, magkakaiba po yan kasi depende po yan doon sa bill po na mga distribution utilities. Kaya bawa, iba po kasi yung bill ng Meralco doon sa bill po ng mga operatiba kagaya ng Asenco, sa Aslan, o kaya yung sa Samar, sa Samenco. So, magkakaiba po yan. Pero ang LGCC po kasi ay nasa 3% lang po yun ang ating electric bill. So, may isa bahagi lang po ito ng ating electric bill sa Bandang.
7: Right. Miss Trish, siguro mensahe na lang para sa ating mga kababayan, particular na dyan sa may Visayas area na nakakaranas ngayon ng pagnipis ng supply ng kuryente. Go ahead po.
18: Ito rin po ay kumbaga learning din po and guide sa ating mga kababayan sa Visayas na mas maging prudent din po sa paggamit ng kuryente para naman po medyo mag-tempo po no, yung demand at umalalay po kumbaga din sa paggamit ng kuryente. But let's assume po na ang LGCC po ay ating po mga transmission services ay maayos naman po, normal po ating mga linya. And as long as meron po supply ng galing po sa mga planta, ay kami po ay maghahatid na kuryente sa ating mga consumers.
7: Alright, maraming salamat Ms. Trisha Roque ng NGCP. Magandang gabi po. Susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tuloy ang paghahabol sa mga taong sangkot sa flood control scandal hanggang sa matapos ang kanyang termino.
8: At pananambang kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, pinaiimbestigahan na. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Nagbabalik ang ulat Bayan Weekend, umiinit ang usapan o usapan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, lalo na sa mga tanong sa pananagutan at paggamit ng confidential funds. Maring nanawagan si Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. na dapat malinaw na masagot ang mga isyong inihahain sa pagdinig. Yan ang ulat ni Elijah Canlan.
1: Iginiit ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na dapat ituloy ang impeachment trial bilang paraan ng pagtukoy sa katotohanan sa mga aligasyon ng paglabag at paglustay ng pondo ng gobyerno ni VP Sara. Ayon kay Abante, plano niyang lumahok sa pagdinig araw-araw upang masubaybayan ang paglalahad ng ebidensya ng prosecution panel at ang pagtalakay sa mga isyong ihaharap. Giit ng mambabatas, hindi siya aatras hanggang makamit ang konklusyon ng impeachment case ng bise.
2: Ang labang ito, itutuloy ko hanggang dumating sa konklusyon. Hindi ako pwedeng umatras dito sapagkat unang-unang apelido ko Abante. Hindi pwedeng umatras.
1: Tinawag ni Abante na kawalan ng accountability ang hindi pagharap ng vice-presidente sa impeachment proceedings at sinabing her absence speaks of her disrespect na anyay maihahalin tulad sa sports kung saan ang hindi pagdalo ng isang panig ay katumbas ng default win ng kabilang koponan. Hiling din niya na ilantad ang detalye ng paggamit ng confidential funds kabilang kung saan napunta ang pondo, sino ang mga benepisyaryo at kung nagamit ito ayon sa batas.
2: Dapat na i-reveal na. I-reveal na kung saan ibinigay, kung kanino binigay ang confidential fund na yan at kung paano ginamit yan at kung tama ang paggamit yan. Dapat malaman po ng taong bayan yan.
1: Itinuring din niya ang umano'y ill-gotten wealth bilang isa sa mga pangunahing isyong dapat talakayin sa mga susunod na araw ng pagdinig. Binigyang din niya na ang kaso ay hindi personal vendetta laban sa vice-presidente, kundi isang usapin ng pananagutan sa publiko.
2: This is no longer personality. Karotohanan na ito. Para magkaroon na ng closure. Eka nga. At magkaroon na ng pagbabago sa ating bayan. Kailangan natin makita yan.
1: Muling iginiit ni Abante na ang pagpapatuloy ng impeachment trial ay nakatuon sa pagbusisi sa mga ebidensya at pagtukoy kung may naganap na paglabag sa konstitusyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Samantala, mahalaga ang Pax Silica Initiative sa layunin ng pamahalaan na i-diversify ang ekonomiya at hikayatin ang mga investment na magpapalakas sa industrialization at value-adding activities. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, ang pagdadagdag ng ganitong uri ng economic activity ay makatulong sa pagpapataas ng quality ng economic growth ng bansa sa mga susunod na taon. Iginit din ni Balisacan na hindi lamang AI o data centers ang saklaw ng Pax Silica Initiative dahil mas nakatulong ito sa pag-attract ng investors na makakapagpasigla sa ekonomiya.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon sa pananambang kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, kinukundena ng Pangulo ang insidente kasabay ng pagtiyak na hindi ito magpapahina sa hangarin ng pamahalaan na umiral ang demokrasya sa BARM. Nanawagan ng Pangulo na maging mahinahon sa harap ng mainit na kampanya para sa kauna-unahang parliamentary elections sa BARM.
0: Samantala, bago po yung nangyaring ambush, isang mahalagang aktibidad ng kanilang partido ang dinaluhan ni BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
4: Opisyal ng kandidato para sa isang puesto sa Bangsamoro Parliament at miyembro ng Regional Party Group na Bangsamoro Federalist Party si BARM Chief Minister Abdul Rauf Samigambar Makakuwa. Kahapon, August 15, 2026, pinangunahan sa Barangay Gambar, Kabuntalan, Maguindano del Norte ang seremonya ng paglipat ng pamumuno sa partido kay Makakuwa. Dumalo sa aktibidad ang libu-libong miyembro at taga-suporta ng partido, mga local executive, traditional na leader at mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF mula sa iba't ibang lugar sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.
5: Tinarima po sa mga sakit presidente ng Bangsamoro Federation. Ya sabab, tinatarima po yun. Sabab, Sir Gano Bangsamoro. Sabab sa Bangsamoro Islamic Liberation Front.
4: Kabilang ang Bangsamoro Federalist Party sa mga regional party na pinayagang lumahok sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa September 14. Sa kasabay nito, nakapaghahanda na rin ang COMELEC, Western Mindanao Command at Police Regional Office BAR sa pagpapatupad ng seguridad at kaayusan para sa halalan. Ngayong araw din ay nanumpa na sa partidong PFP sina Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Mitimbang, Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura, Province of Tawi-Tawi Governor Ismael Mangsali at si Basilan Vice Governor Hajiman Jim Hataman Saliman. Ang pagkakatalaga kay Makakwa bilang pinuno ng partido ay naglalagay sa kanya sa sentro ng politikal na laban bilang papalapit ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Matapos ang nasabing oath-taking, ay pinaulanan naman ng bala ang convoy ni Makakwa kahapon. Nakaligtas at walang nasugatan si BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa at ang kanyang mga kasama matapos ambushin ng mga armadong sospek ang kanilang convoy Sabado lang hapon sa Barangay Bito, Datu Udin, Siswat, Maguindanao del Norte.
6: Makikita niyo sa aking tabi ang sasakyan na pinagbabaril kahapon sa Barangay Bito, Datu Udin, Siswat, Maguindanao del Norte na convoy mismo ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa. Dito sa may driver seat ay isa mayroong malaking gunshot. Dito rin sa passenger seat at dito sa likod ng SUV ay mayroon ding tama ng baril kahapon sa nangyaring ambush.
4: Ayon sa paunang impormasyon, bandang alas 4:45 ng hapon nang paputukan ng mga armadong sospek ang convoy ni Makakwa. Tinamaan ng mga bala at tatlong sasakyan sa convoy kabilang ang mga sasakyang may sakay na security personnel. Sa kabutihang palad, walang nasugatan o namatay sa insidente at ligtas na nakalikas ang chief minister at ang kanyang mga entourage. Mula sa kanyang bayan sa Barangay Gambar, Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte, ang convoy ni Makakwa matapos tumalo sa proclamation rally ng Bangsamoro Federalist Party, ang partidong kanyang kinasalihan kamakailan at kung saan siya itinlagang chairman. Kinunda na rin ng ibang partido ang nangyaring ambush kay Makakwa. Samantala, naka-heightened alert ang seguridad sa Bangsamoro Government Center matapos ang insidente. Patuloy ang follow-up operations ng mga otoridad upang matukoy ang mga salarin at malaman ang motibo sa pamamaril. Patuloy rin ang investigasyon sa ambush habang pinalalakas ang seguridad sa paligid ng Bangsamoro Government Center at sa mga posibleng daanan ng mga sospek.
6: Sa ngayon ay hinihintay pa ang mga karagdagang detalye mula sa mga otoridad kaugnay sa nangyaring ambush. Mula dito sa Bangsamoro Government Center, Trisha Aragon para sa Bayan.
3: Inatasan ni COMELEC Chairman George Garcia ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na alamin kung sino ang nasa likod ng pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa kahapon. Ligtas naman si Makakuwa sa pananambang na nangyari ng alas 4:14 ng hapon sa National Highway ng Datu Udin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Galing sila sa isang event ng Bangsamoro Federalist Party sa Kabuntalan kung saan nahalal si Makakuwa bilang party chairman. Dumiretso ang convoy niya patungong Bangsamoro Government Center sa Cotabato City matapos makaligtas sa ambush.
0: Sinamantala naman ng ilang residente ng Baguio City ang libreng bakuna laban sa tigdas. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway.
7: Mahalagang mapabakuna ang mga bata dahil hindi pa ganun kalakas ang kanilang immune system, kaya mas madali silang kapitan ng iba't ibang uri ng sakit. Ayon sa DOH, ang pagpapabakuna ay nananatiling epektibo at ligtas na paraan upang mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga bata laban sa mga mapanganib at maiiwasang sakit.
8: Vaccines are effective Exactly 50 years ago, our country's national immunization program began. Since then, millions of Filipino kids have been and continue to be protected against vaccine-preventable diseases.
7: Sinamantala ng isang ina na si Joy Christine ang pagkakataong maipabakuna ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa kamakailang inilunsad na measles rubella supplemental immunization sa Baguio City Health Services Office. Anya, pinabakunahan niya ang kanyang anak dahil tiwala siyang mabisa ang bakuna.
9: Siyempre for ano na lang din, for prevention na lang din. Kasi mahirap pag nadakuan na siya tapos yun ka pa maggagamot.
7: Ayon sa Department of Health Cordillera, malaking tulong ang suporta ng magulang sa programa para mahikayat ang iba pang magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak. Binigyang diin ng tanggapan na ligtas ang mga bakuna.
8: First, we would like to emphasize that vaccines are safe. The science behind life-saving immunization had been proven time and again. It is one of the most important medical innovations in history.
7: Sa datos ng City Health Services Office o CHSO, isang kaso lamang ang kanilang naitalang nakapitan ng measles rubella ngayong taon as of August 3, 2026.
10: At kung meron po silang nakitang mga umiikot, i-subject na rin nila ang kanilang mga anak from 6 months to 59 months sa additional na measles and rubella immunization.
7: Samantala sa Region 1, umabot na sa mahigit 59,000 katumbas ng 13.4% ang mga batang matagumpay na nabakunahan sa buong rehiyon kontra sa measles rubella. Batay sa age group, umabot sa mahigit 8,000 ang mga nabakunahang may edad na 6 hanggang 12 buwan. Mahigit 11,000 naman ang may edad na 13 hanggang 23 buwan. Habang pinakamarami na umaabot sa mahigit 39,000 ang may edad na 24 hanggang 59 buwan. Sa bawat probinsya na bakunahan ang mahigit 10,000 individual sa Ilocos Norte, mahigit 8,000 sa Ilocos Sur, mahigit 9,000 sa La Union, mahigit 27,000 sa Pangasinan at mahigit 800 sa Dagupan City. Christine Bornola Sabaway para sa Bayan.
3: Mapalalakas pa ang kampanya ng probinsya ng Benguet kontra sexually transmitted infection na HIV at AIDS matapos maaprobahan ang HIV ordinance ng probinsya. Ito ay sa pamamagitan ng voluntary and confidential testing, treatment and referral community education, psychosocial support at proteksyon laban sa diskriminasyon kaugnay sa HIV. Itinakda ang August 9 kada taon bilang Provincial Indigenous Peoples HIV Awareness Day kasabay ng National Indigenous Peoples Day upang maisulong ang kaalaman sa naturang sakit sa mga katutubong residente. Ang Provincial Health Board ay magsisilbing Provincial AIDS Council na suportado ng Multisectoral Technical Working Group. Suportado ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. ang mungkahing gawing live sa telebisyon o social media ang deliberasyon ng 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon po kay Abante, dapat maging transparent o makita ng mga Pilipino kung paano hinihimay ng mga mambabatas ang pambansang pondo. Dapat din anyang imbitahan sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee ang mga religious group, educator, civil society at iba pang sektor para makitang walang tinatago ang Kongreso sa paghimay sa 2027 national budget. Ang panukalang national budget sa susunod na taon ay mas mataas ang 6% kumpara sa taong ito. Department of Education ang may pinakamalaking pondo na nagkakahalaga ng 976 billion pesos.
0: Matapos naman ang ilang buwang paghihintay at mga hamon sa proseso ng disembarkation, ligtas ng nakauwi sa kanilang mga pamilya ang natitirang 7 Filipino seafarers ng MV EN Ocean. Naging posible ang kanilang disembarkation sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon ng Migrant Workers Office, Kuala Lumpur, Marine Department International Transport Workers Federation at kanilang manning agencies sa pangunguna ng MWO Kuala Lumpur at pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas, regular na nabigyan ng pagbisita, pagkain at iba pang pangunahing pangailangan ang mga tripulante.
3: Biglang po Matapos po ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Quezon City ngayong hapon, alamin natin kung epekto pa rin ito ng habagat at anong lugar ang makakaranas ito. May ulat ang Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
11: Dito sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na siyang nagdudulot ng mga pupugso-bugso malalakas mga pag-ulan dito sa Mailocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Samantalang maulap na kalangitan at kalantri ng mga pag-ulan ang dadali ng habagat dito sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Visayas, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Sa nalalabing bahagi nga ng ating bansa, iira naman yung mga pulong-pulong mga pag-ulan na dadaling ng habagat at localized thunderstorms. At tumingin ka kaya ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malamang maglalayan lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat nga lang sa papalaot dito sa Mahilad at kanlurang bahagi ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas mga pag-alot. Yan ang latest muna dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-ulat.
3: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
0: Ito naman po, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng industry sources, posibleng tumaas ng 4 pesos at 90 centavos ang kada litro ng diesel. Asahan namang tataas ng 3 pesos at 10 centavos ang kada litro ng gasolina at 5 piso at 30 sentimo sa kerosene. Tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil wala pang katiyakan na muling magbubukas ang Strait of Hormuz at malabo pa ang peace deal ng Estados Unidos at ng Iran.

0: pumasok na sa next round si Pinoy tennis star Alex Ayala matapos umayaw sa laro sa second set si Elena Gabriel Ruiz para sa kanilang second round match ng Cincinnati Open. Dinomina ni Ayala ang laro sa score na 6-1-3-0. Kitang-kita rin na kontrolado ni Ayala ang laro. Aabante si Ayala sa round 3. Susunod na makakalaban ni Ayala ay si American number 10 Amanda Anisimova. Nakatakda ang kanilang laban sa Lunes, August 17.
1: Mula naman sa makasaysayang Olympic gold ni Hydelyn Diaz sa Tokyo, patuloy ang pagpapalakas sa weightlifting sa bansa sa pamamagitan ng mga kompetisyong nagbibigay ng mas malaking entablado para sa bagong henerasyon. Yan ang ulat ni JB Junio.
2: Nagtagisan ang daan-daang weightlifters ng bansa sa HD Lift Off Weightlifting Competition dito sa Makati City.
3: Makasaysayang araw para sa Filipino weightlifting, ang unang edisyon ng HD Lift Off 2026 na nagpipon sa mga maaaring maging susunod na henerasyon ng mga weightlifting star ng bansa. Kasama sa nanguna sa proyekto, si Tokyo Olympic gold medalist Hydelyn Diaz Narano na ngayon ay tumutulong bilang coach, technical official at organizer upang mas mapalawak ang opportunities para sa mga weightlifters. Para kay Diaz, malaki ang kahulugan ng pagkakaroon ng ganitong klaseng kompetisyon sa isang mall, lalo na para sa mga bata ngayon pa lamang nakakakilala sa nasabing sport.
4: Hindi ako makapaniwala. Parang kasi imposible eh. Marami na talagang competition ng weightlifting sa mall, pero minsan yung warm-up namin nasa labas and imposible, parang napakaganda ng setup. Then dito sa Glorieta, pero naging posible. Kaya thank you so much sa team at sa mga naniwala sa event na ito.
3: Higit pa sa kompetisyon, layo ng HD Lift Off na maipakita sa mga kabataan na ang weightlifting ay isang sport na maaaring simulan sa murang edad. Kabilang sa mga unang sumala sa kompetisyon, ang Women's Youth Under 12 na ikinatuwa ni Diaz Narano dahil nakikita niya ang pagdami ng mga batang nagtatangka at tumutuon sa weightlifting.
4: Sobrang sayang tignan na at the young age nagsistart na sila mag-weightlifting and hoping na itong competition ay mag-boost yung confidence nila para pagdating sa international lalo silang lalakas. So, masaya din na dahil nakikita ng taong bayan na ay pwede pala ang weightlifting sa mga kabataan, sa mga bata rin. Tapos makita nyo yun si Sam, tapos yung Sam maliit na 11 years old at may Sam din na malaki. So makita mo na ay hindi pala ang weightlifting para lang sa maliliit, pwede din pala sa malalaki. So yun, naipakita natin na yung weightlifting, all sizes talaga ang weightlifting and all age din.
3: Para sa dating atleta na ngayon ay nagsisilbi bilang coach, technical official at organizer, ibang perspektibo na ang taglay ni Diaz Narano sa pagtutok sa mga kompetisyon. Mula sa paghabol sa medals bilang atleta, ngayon ay mas nakatuon siya sa kaligtasan, karanasan at pag-unlad ng mga sumasalang sa weightlifting.
4: As an athlete, iniisip ko maglaro. Ngayon, as a technical controller or technical officials, iniisip ko yung safety ng atleta, yung ano yung magiging experience nila, and ano yung after nila, masaya ba sila, yun ang pinaka-importante sa akin. At the same time, hindi lang siya ng atleta, diba, result. Ngayon, iba yung iniisip natin, kundi makaroon ng magandang output itong laro. At the same time, sana masustain namin itong project na ito.
3: Mula sa isang Olympic gold na nagbukas ng bagong kabanata para sa Pilipinas, ngayon ay tinatangkang itayo ang mas matibay na pundasyon para sa mga susunod na weightlifting champions. At sa pamamagitan ng mga kompetisyong gaya ng HD Lift Off, mas maraming kabataan ang nabibigyan ng pagkakataong makita, maranasan at pangarapin ang isang world-class future sa weightlifting.
2: Sa dalawang araw ng kompetisyon dito sa HD Lift Off, patunay ito ng patuloy na pagbuhat ng mga atleta sa komunidad ng weightlifting sa Pilipinas. JB Junio para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
1: Inilatag naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang foreign policy na sinusunod sa harap ng mga isyong kinasasangkutan ng iba't ibang mga bansa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Sa usaping pangseguridad, nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa posibleng tunggalian sa Taiwan. Tinanong ang Pangulo kung papayagan ng Pilipinas ang Estados Unidos na maglunsad ng offensive operations mula sa mga base at teritoryo ng bansa. Malinaw ang sagot ni Pangulong Marcos Jr. Hindi umano papayag ang Pilipinas na magmula sa teritoryo nito ang pag-atake sa anumang bansa.
6: When it involves the Philippines, again, we hew back to that policy where we are not interested in being a belligerent force. We are simply interested in the defense of the Republic, the continued exercise of our sovereign rights, and the recognition of our territorial imperatives.
5: Samantala, pagdating sa mga foreign investments, tinanong din ng Pangulo kung ang Pax-Silica Initiative ng US ay nagsisilbing alternatibo sa Chinese investment sa Pilipinas. Para kay Pangulong Marcos Jr., hindi ito dapat tingnan bilang pagpili sa investments ng dalawang global superpower.
6: It's not either or in our case. Whenever someone is interested to come into the Philippines to invest, so long as it is to the mutual benefit of all parties involved, then that for us is a good deal.
5: Sinabi ng Pangulo na hangad ng gobyerno ang mga investment na makalilikha ng trabaho, makapagpapaunlad ng teknolohiya at magpapabuti sa pamumuhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga binigyan din niya sa Pax-Silica ang pagpapaunlad ng sariling mineral resources ng bansa. Hinalimbawa ng Pangulo ang nickel na karamihan ay ine-export ng Pilipinas bilang raw ore at sa ibang bansa pa pinoproseso.

0: What we are running into very much is the absorptive capacity, not only of the government agencies, but also of the contractors. They can only do so much work. So you're throwing money at the problem simply doesn't solve it, doesn't make anything better. And that is the balance that we have been trying to manage right now. But again, in terms of public spending, we are pretty much on current in terms of our scheduling.
1: Samantala, binanggit ng Pangulo ang ilang hakbang ng gobyerno para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkain gaya ng fuel subsidies at pagpapalawak ng Benteng Bigas Rice Program. Patuloy rin anya ang mga hakbang ng pamahalaan sa ease of doing business para makahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan sa bansa.
0: If we look at the basic policies that we have made, they were effective until this energy crisis arose. So once this emergency should be considered over, then I hope that we will return to the investors' confidence.
1: Sa kabuuan, nais ng pamahalaan na ibalik ang katatagan ng ekonomiya habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa investment, trade at energy security. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: At bago kami tuloy ang magtapos, may papakilala muna tayong special na bisita.
3: Binabati natin at nagpapasalamat tayo sa PIO PTV ng Ilocos Sur na nandito po para panoorin tayo
2: yan. Kamay kayo dyan.
3: PIO PTV Ilocos Sur, sina Ron, sina George Froilan, at ayun, nakalimutan ko pa yung isa. Sino yung isa? Si Sir Marvin! Ayan, shout out po sa PIOPTV Ilocos Sur.
2: Ayan, alam mo yung matagal mong minemorize, pero nung pinakilala mo na sila,
3: may nakalimot pa din. Hindi kasi na talaga perfect. Almost
2: Bayan,
3: lang.
2: Tama. Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
3: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clay Zalpardilia para sa Bayan.
2: Ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
3: Ulat Bayan Weekend.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check. It's 7:40 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Ayan. Hello, isang mauling maulan na gabi po sa atin lahat, no, mga kababayan. Kamusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, umuulan po rin po ba sa inyo? Sa amin po, no, sa lugar po namin ay umuulan pag alis ko. So medyo nabasa lang yung aking paa. Pero okay lang kasi pag alis ko hindi naman masyadong malakas. Pero nung nasa sasakyan na ako, talaga namang bumuhos yung napakalakas na ulan, no? So ingat-ingat po tayo, mga kababayan, no? Alam natin na kapag ganitong maulan ay talagang meron pong mga sakit, no, na dala, na nakukuha din. Lalong-lalo na yung mga sumusulong dyan sa baha, di ba? Yung pag-ingatan po ninyo, lalong-lalo na dyan sa mga lugar na alam natin na merong mga daga, di ba? Nako, yan po ay delikado po, no? So, eto nga po mga kaibigan, marami po tayong pag-uusapan. Pero uunahin nga po natin ito dahil sabi ko nga po sa inyo kanina ay naulan na, no, palagi po at bumabaha at saka syempre bagyuhin po tayo. Pero syempre bago ang lahat mga kaibigan, no, nais ko munang batiin ang mga kababayan din natin, no, sa ibang bansa, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon, no. Maraming pong salamat kay Nimpa Brihela, no? Nimpa Brihela na nagsasabi na nanonood daw siya palagi dito. Pero silent viewer lang daw siya, pero nanonood daw siya. At saka kay James Reed, no? James Reed, sabi ko nga, oy, parang ano, parang artista 'yan, ah, no? Artistahin yung pangalan. James Reed, no? At nanonood daw sila palagi pero silent lang, no? Ayaw nilang mag-comment. So, eto nga mga kababayan, no? Napapanood po ang Radyo Pilipinas sa lahat ng social media platforms, no? Syempre sa pangungunayan ng Facebook Live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At syempre napapanood din po tayo, no, sa mga may mga free TV dyan, guys, no, at sa channel 3 ng ABS-CBN at Afford the Box channels 45 to 49. At syempre sa GMA7 mapapakinggan din tayo sa Radyo Pilipinas sa 104.3 The Capital sa inyong AM band. At saka mga kaibigan, binabati po natin palagi, no, si Secretary Dave Gomez, no? At saka syempre ang pangulo natin, si F. Elisa, at saka si Yusek Ler Castro na rin, no? Yusek, yung ating ano, yung interview ko po sa inyo, no? Set na natin. Yan. So, eto nga mga guys, no? Ang topic muna natin ngayon ay patungkol nga po dito sa pagbaha dahil alam natin na madalas na po ngayon na bumabaha, no? At ang pangulo po natin ay hindi po niya pinapabayaan itong nangyayari ngayon sa atin na alam naman natin yung patungkol sa mga flood control, no, na mga ghosts at saka sa mga substandard na mga flood control projects. Kaya tayo ay talaga namang binaha, no? Pero ang pangulo natin, bukod sa pinapalinis niya talaga yung mga estero at talagang meron tayong tinatawag na offland kontrabaha na noon pa, mga kaibigan, no, nung pumutok tong issue na to ay talagang ginawa na ito, itong programa ng ating Pangulo. At saka, syempre, yung mga, lalong-lalo na yung mga lugar na talaga mga bahain dito sa Metro Manila ay nagkaroon na po ng mga improvements. Dahil kung bumahaman, ay hindi na ganun, guys, no, na talagang naka-stack lang ang tubig. Pero ngayon ay talagang nakikita natin na meron na pong improvement. Dahil po yan sa effort, syempre, ni Secretary Vince Nison, mga kaibigan, no, nasa DPWH, at saka yung ating Pangulo ay talagang yan po ang kanyang direktiba na ayusin ang lahat ng to, dahil hindi po pupwede na palagi na lang po tayong nalulubog sa baha. So, eto nga guys, no, pakita po natin yung mga pictures na mga kaibigan, personal po na in-inspection, no? Itong 4 days ago ito guys, no, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagkaroon po ng clearing and waste collection operations dito po sa may Jokno pumping station sa Pasay City upang matiyak ang mabilis na pagtanggal ng mga basura at debris na nakakahadlang sa daloy ng tubig. Bahagi po ito ng patuloy na flood mitigation efforts ng pamahalaan sa Metro Manila at kabilang ang dredging, desilting at declogging ng mga daluyan ng tubig sa ilalim ng Oplan Kontrabaha. Siyempre guys, no, sinasagawa rin yung rehabilitation at upgrade sa Jokno Pumping Station para madagdagan ang pumping capacity nito at matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon. At syempre, binibigyan din ng Pangulo natin, PBBM, na kailangan yung sama-samang pagkilos upang maging epektibo ang mga hakbang kontrabaha. At mahalaga ang responsableng pagtatapon ng basura, mga kaibigan, no? Upang mapanatiling malinis at walang baha ang mga estero, ang ilog, drainage system, at mula sa regular na paglilinis, no, at pagme-maintain hanggang sa pagpapalakas ng mga pumping station at iba pang flood mitigation infrastructure. So guys, yan po ang pinagkakabalahan talaga, no, ng ating pamahalaan. Nakikita natin na ang Pangulo po natin ay personal po talaga na pumupunta dyan. Guys, tatanungin ko nga kayo, di ba? Sino ba yung Pangulo na ganito, na gumawa ng ganito, guys, no? Hindi ko na ikukwento sa inyo, pero mga nakaraang Pangulo, meron akong alam, no, na pumunta po siya doon sa ilog ng Pasig, no? Pagkatapos, kunwari, naglilinis-linis, may camera, no, sa likuran. Pagkatapos po, nung wala ng camera, hidulog ulit yung basura. So, mga kaibigan, no, ang Pangulo po natin ngayon ay talagang decidido po siya na etong problema po natin sa basura, sa baha, ay talagang mawakasan, no? Dahil problema naman talaga to, guys, at ayaw po ng Pangulo natin na ang problemang ito ay maipamana pa sa ating mga anak at sa mga kaapu-apuhan natin, no? Kaya nagpapasalamat po tayo dahil sa ngayon po ay ang Pangulo po natin ay talagang desidido po siya na ayusin yung mga drainage at saka pinapalaki po, no, yung mga estero, no, yung mga kanal, talagang papalawakin, papalakihin, papalalimin pa para talagang kapag umuulan ay hindi po magbabaha at hindi po mai-stack yung tubig, no? Kaya guys, nakakatuwa dahil talagang ang Pangulo natin ay hands-on po siya. Hindi po siya yung Pangulo na nakaupo lang po sa Malacanang pagkatapos ay mag-uutos lang na mag-uutos. Ang Pangulo po natin, PBBM, ay talagang hands-on at pumupunta po talaga siya ng personal at tinitingnan po niya kung tama ba yung mga ginagawa ng mga tao, no, na kanya pong inuutusan. Kaya eto mga kaibigan, no, tulungan po natin yung gobyerno natin dahil hindi naman po pwede na yung gobyerno lang natin ang kikilos, no? Kailangan po ng tulong natin. Lahat po tayo dito, involved po tayo eh. Paanong paraan po sa pagtatapo ng basura? O example sa pagtatapo ng basura. Siguro naman alam niyo, no, yung pagse-segregate ng waste, no? Yung mga nabubulok, yung mga plastic, no, yung hindi nabubulok at saka yung mga pupwede pa na talagang reusable naman, no? Pwedeng i-reuse, no? So, guys, tulungan po natin ang gobyerno. Hindi po tayo po pwedeng, ay kapag tuwing uulan, ganito na lang tayo palagi. Pagkatapos, kapag babaha sa lugar nyo, eh sisisihin nyo yung gobyerno natin. Sasabihin nyo, eh kasi naman ganito, nasan ba yung pera sa flood control? Hello? Hello? Oo, nandun na tayo, no? Na merong nangyaring korupsyon sa mga flood control, no? Sa may mga ghost flood control projects, no? Pero malaki po ang papel, ang role ng taong bayan para po tayo ay talagang maiwasan ang, kung hindi man talaga totally, no, na hindi magkaroon ng baha, ay at least maiwasan man lang or magkabaha pero nagsasubside kagad dahil nga walang basura. Alam niyo mga kaibigan, no, kita niyo, itong basura talaga ang dahilan kung bakit, no? Isa po 'yan sa talagang dahilan kung bakit po nagbabaha, no, sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Okay, papakita ako sa inyo guys, no? Etong kasunod, itong video na ipapakita natin para makita niyo kung gaano kalala ang mga basurang 'yan na tinatapon. This place for the video. Yan. Oh yan, oh, kita nyo. Oh, nakita nyo yan guys. Oh, oh, diba? Ang daming basura. Grabe oh. Umabot sa 96 trucks, mga kaibigan. Yung talagang naghakot itong mga basura na to. Oh, diba? Yan po yung sinasabi ko, mga kaibigan. Pagkatapos kapag tuwing umuulan, magrereklamo tayo na bakit bumabaha? Eh tayo din po yung nagko-contribute, no? Tayo po ang dahilan din kung bakit talaga bumabaha dahil sa mga basura na tinatapo natin. Example, sa bahay nyo. Oh, okay, bigyan ko kayo ng example sa loob lang ng bahay nyo. Halimbawa, nag-CR ka. Eh, tinatamad ka, no? Yung bawat tissue na ginagamit mo, doon mo lang pina-flush sa bowl. Doon mo lang tinatapon ang tinatapon. Oh, ano mangyari niyan? Darating yung time, eh magkaklag yung bowl mo. Pagdating naman sa, pag naghuhugas ka ng pinggan sa sink, tapos tinatamad ka rin na kunin yung mga mumo, no? So, gagawin mo, ilulusot mo na lang doon. Yung mga kanin, mga balat, ilulusot mo na lang doon. Eh, isang araw, magugulat ka na lang, wala na. Na bakit ganon? Bakit hindi na dumadalo yung tubig doon sa papunta doon sa tubo? Kasi nga nabarahan na. So ganun din yan mga kaibigan, no? Dito po sa lugar natin, no, sa Pilipinas at sa iba-iba sa Pilipinas po, no, buong Pilipinas po ito kasi hindi na lang po Metro Manila ang bumabaha. Unlike po nung mga panahon, no, nung mga nakakaraan na mga panahon, ang panahon pa namin na hindi masyadong binabaha yung mga provinces. Pero ngayon, binabaha na rin po ang mga provinces, no? Dahil din po sa pag-aabuso natin sa ating kalikasan. Yung bang yung mga puno, instead na magtanim, aba, kinakat ng kinakat. At, ay, guys, alam nyo, ito ha, kwento ko lang sa inyo ha. Yung mga pinsan ko dyan sa Mindanao. Oh, nagrereklamo, di ba? Pag may baha. Oh, bakit bumabaha na ang Mindanao ngayon? Dati hindi naman binabaha. Eh, kasalanan nyo din yan, di ba? Yung mga puno po, kinakat nila, yan, ginagawa nila, binibenta nila yan sa mga hardware. Yung iba naman, meron po kasi pagawaan doon, malaking pagawaan ng factory ng mga, yung posporo, yan. So, ganyan po ang ginagawa, pinagkakakitaan, pagkatapos kapag kumukuha naman po sila, nagpuputol sila ng mga puno, hindi naman po sila nagtatanim. O, yung mga kamag-anak ko dyan sa Mindanao, ha? Kino-call out ko kayo dito sa Radyo Pilipinas. Tapos, kapag umuulan, bumabaha dyan sa Mindanao, rereklamo kayo, di ba? O, galit na galit pa kayo kay PBBM. O, inaaway nyo pa ako, di ba? O, kasi yung iba ko mga kamag-anak ay Duterte, no? O, sige. inaaway niyo pa ako talaga ha, pero kita niyo naman ang pangulo natin, pinupuntahan kayo diyan at talaga namang tinutulungan kayo sa mga problema niyo. Natulungan ba kayo ng past president na inyong iniidolo? Oh, 'di ba? Ako mahirap na magsalita dito, no? So mamaya may magme-message siya naman sa akin na kapag anak ko. Aawahin na naman ako. So, ayan nga mga kaibigan, no? Nakita natin na tulong-tulong po tayo dahil bansa po natin 'to eh. At alam naman natin na yung bagyo natin dito from A to Z, mga kaibigan. Tapos meron pa tayong minsan monsoon wind lang. Pero kita po naman, di ba? Ay grabe na yung baha. Minsan ulan lang yan ha, simpleng ulan. Pero talagang bumabaha na. O, di ba? Kaya mga kapwa ko Pilipino, tulong-tulong po tayo para din po sa kapakanan ng ating bayan. No, huwag po nating pababayaan lang ang gobyerno. Kasi dapat po maging responsable tayo. At saka yung mga garbage concessioner dyan, no? Pwede ba kapag kayo yung tagakuha ng mga garbage, ay ilagay nyo naman sa tamang, saan nyo ba nilalagay yan? Saan nyo ba nilalagay na landfill or whatsoever, no? Sana ay, guys, sana makapagpasa ng batas, no? Yung Congress na gumawa ng, yung katulad sa Korea, no? Hindi na po landfill eh. Yung ginagawa po sa Korea. Hindi na po siya landfill kasi yung landfill kasi, medyo hazardous din yun sa kalusugan natin pagkatapos nagli-leak din, ano? So, meron pong ginagawa ngayon yung Korea na maganda po. At sa pagkakaalam ko, ito po ay yung pina-project nila ngayon, no, sa Maynaik, no, sa Naik po, Cavite. At kaya nitong kunin ang lahat ng mga basura ng buong Cavite. At mind you, yung basura na yan, kapag yan ay na-process na, mabango po, no. So ito po ay kumbaga, in-explain ng isang Korean kung paano nila ginagawa. At sana magawa ito sa iba-iba ding lugar sa Pilipinas, hindi lang po sa Naik, no? So ngayon mga guys, tayo po muna ay magbe-break, no? At babalik po tayo mamaya pagkatapos po ng ating break. Yan.
4: So Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa

0: alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Yan, nagbabalik na po tayo. No? Sorry po. Naka-off pala. Nagbabalik na po tayo dito sa Radyo Pilipinas, dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At saka maraming po salamat, no, sa staff ng Radyo Pilipinas na palagi pong nag-a-assist sa atin tuwing tayo po ay nag-e-air dito. No? At saka mga pala sa mga kasama ko po na mga vloggers. No? Hello, kamusta na kayo dyan? AJ, no? Kamusta ka na? At alam ko napagod ka, no, sa medyo tuloy-tuloy ka sa pag-e-air, no, sa Radyo Pilipinas. So, eto nga mga kaibigan, no, pag-uusapan naman natin ngayon ay yung mga trending na issue dito sa internet, no? So, dito mga guys, meron lang tayong mamaya magbabasa po tayo ng tanong, no, may na-send sa akin na katanungan patungkol din po ito sa issue, no? Mga nangyayari po sa social media, syempre sa politika, no, yung mga ingay po na nasa social media po, no, patungkol po sa politika. At kokomentuhan po natin, no, yung mga issue na yan. So, eto na nga po mga kaibigan, totoo ba ito, guys, no? Na si BP Sara Duterte daw ay humingi ng closed-door meeting kay PBBM. So, totoo po ba ito, mga kaibigan, no? Okay, tignan po natin kung totoo po ito, no? Na si BP Sara Duterte ay humingi daw po, no, ng closed-door meeting dito kay PBBM. Okay. So, oo nga po, humingi daw ng talagang nagpadala daw po ng ano ng emissary, no, humihingi daw ng kumbaga para harapin siya ni PBBM, no, para daw makapag-usap. Pero yung iba naman, ang sinasabi naman ay nagpadala lang daw ng emissary. So hindi natin alam ano ba talaga ang totoo dito, no. Pero ang narinig ko talaga kanina ay humihingi ng closed-door meeting itong si Vice President Sara Duterte kay PBBM. Okay, komentuhan po natin. Payag po ba kayo na harapin po siya ng ating Pangulo? No? Payag po ba kayo na si PBBM ay humarap kay BP Sara Duterte? No? Ako guys, bilang isang commentarista, no? Political commentarista. Dito po, no, sa social media, sa atin pong mga platform ay tinatopic po natin to. Para po sa akin, gusto ko po si PBBM na mag-ingat, no? Mahal na Pangulo PBBM, mag-ingat po kayo kasi alam naman po natin na medyo tuso po, no, si BP Sara Duterte. At pagkatapos na siya ay nag-death threat, no, nagbigay ng death threat sa ating Pangulo, kay F. Elisa Marcos at saka kay dating Speaker Martin Romualdez, pagkatapos ngayon ay gusto na makipag-usap, closed door pa talaga, ha? So ang paalala lang po natin sa ating Pangulo PBBM ay mag-ingat po kayo dahil hindi po natin alam kung ano ba talaga yung tunay, no, na saloobin nitong si BP Sara Duterte. Hindi po natin alam dahil alam sa pagkakaalam natin guys, no, ay kinasuhan na rin po si BP Sara ng 3 counts ng grave threats, no? BP Sara kinasuhan ng 3 counts ng grave threats. So mga kaibigan, maaring kumbaga survival na to, eh, no? Siguro maaring sinasabi niya na kausapin ko na lang to, tapos si PBBM naman, ang mahal na Pangulo ay napakabait na tao, no? So, ito lang ang warning natin sa ating mahal na Pangulo na huwag po kayong magpapabudol dahil alam naman po natin na tuso, no, itong mga Duterte na to. Si BP Sara Duterte ay talaga namang tuso po yan, no? At talagang ang kanyang aim ay palitan ni si PBBM. Sabi ko nga sa kausap ko kanina, ay baka mamaya ay meron siyang masamang gawin, no, kay PBBM. Hindi po natin alam.

0: Hindi naman po natin sinasabi na may masama siyang gagawin. Pero, syempre, ang isang tao po na katulad po ni Bibi Sara na nagbe-meltdown, na may kakayanan na mag-upa no, ng isang assassin, ay di po natin alam. Baka mamaya ay may gawin po siyang masama kay PBBM kapag po sila ay nag-close door. Kaya yun po ang kinatatakot ko, no, na sana yung Pangulo po natin ay huwag pumayag. Kung talagang gusto ni Bibi Sara na makipag-usap sa ating Pangulo, edi, yung bang, kung pwede, may, kung pwede, sa ano na lang, no, yung merong press, nandyan yung mga press, nandyan si PBBM, nandyan siya, no, talagang para marinig po ng buong bansa, no, naka live telecast, no, para alam ng buong bansa at very transparent talaga kung ano ang gusto niyang iparating sa ating Pangulo. Kasi kung ganyan guys na closed door, ay hindi maganda yan, no, para sa akin, no. At alam naman natin na ang Pangulo ay napakabait. Pero syempre, mabait man ang Pangulo natin, pero matalino po yan at alam po niya kung siya ay niloloko lang o siya ay bubudulin lang, no? Pero sana huwag na lang siyang makipag-usap, no, kay BP Sara Duterte. Kung makikipag-usap siya ay kung po pwede, huwag na lang close door, no? Dahil hindi natin alam kung ano ang kung pag sila-sila lang talaga, no? Hindi natin alam yung maaring mangyari. So, eto nga mga kaibigan, kinasuhan na nga, sabi ko kanina, kinasuhan na po ng 3 counts ng grave threats, no? Itong si Vice President Sara Duterte. At yan nga mga kaibigan, kinumpirma po ito, no, ng Department of Justice, DOJ, nitong Martes. At sinampahan ng 3 bilang ng kasong grave threat si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court, no? So, kaugnay po ito ng pahayag niya sa isang Zoom meeting noong 2024. Yung sabi po niya na may kinausap na daw siyang tao na kapag siya daw ay namatay, ay papatayin din daw, no? Si PBBM, si F. Elisa, at saka si dating speaker Martin Romualdez. At eto nga pong grave threat na ito ni BP Sara ay kasama po ito sa Articles of Impeachment. So, alam naman po natin yung mga sinasabi ng kanyang defense team na eto daw ay kumbaga hyperbole, no? Hyperbole lang daw. Hindi naman daw yan totoo. Yung iba naman ay sasabihin na ay nagbibiro lang. Eh di ba sabi niya no joke, no joke. Tapos sabi naman ni BP Sara, freedom of expression. So, mga kaibigan, ang freedom of expression po, no? Or ang freedom of speech po ay may hangganan po yan. Pwede kang magsalita ng bawa against sa Pangulo, kini-criticize mo, hindi mo nagugustuhan yung ginagawa niyang trabaho, mag-criticize ka hanggat gusto mo. Pero yung ginawa niya na pag-threat sa buhay ng ating Pangulo ay hindi na po yan nasa sakop ng freedom of expression. Kasi yan ang pagkitil po ng buhay ng tao ay labag po yan, unang-una, sa batas ng Diyos at syempre, sa batas ng tao, sa batas ng Pilipinas, no? So, eto, gusto pong ipagtanggol, no? Syempre, pinagtatanggol po ng defense team, si BP Sara Duterte patungkol dito. Pero kahit anong gawin po nila, nakitaan po ng, certainty of conviction, no? Kaya talagang itong si BP Sara Duterte ay natuloy po yung kaso sa kanya, no? Ang sabi po dito, we confirm that the complaint for grave threats against Vice President Sara Duterte was filed today, no? So kinumpirma po ito. At kasunod ito ng rekomendasyon ng National Bureau of Investigation, NBI, noong February 2025, no? Nakasuhan itong si BP Sara Duterte. Pero yun pong inciting to sedition ay medyo binasura kasi wala daw siyang masyadong matibay na ebidensya. Pero yung patungkol po sa grave threats, yun po ang talagang nagtuloy-tuloy po, no, sa RTC. So, ayan nga mga kaibigan, Sabi nga po, mga usap-usapan ngayon sa internet ay si VP Sara Duterte ay gusto na daw na mag-resign. No? Gusto na daw mag-resign. So, may mga lumalabas din na mga sabi-sabi na maari daw, no? Hindi natin alam kung totoo, no? Maari daw na ang dahilan, isa sa dahilan ng pag-ask ni VP Sara Duterte ng meeting, no, closed door meeting kay PBBM, ay maari daw na magsabi na siya, no, na siya ay magre-resign at maaring humingi ng pabor, no? Hindi natin alam, baka patungkol ito sa impeachment. Kasi alam naman natin, mga kaibigan, no, na once na si VP Sara Duterte ay ma-impeach, mga kaibigan, ibig po sabihin ay hindi na po siya makakatakbo sa 2028. At kapag hindi na po siya nakatakbo sa 2028, guguho na po ang pangarap ng kanyang mga supporters at maging ng kanyang pamilya na siya ay maging presidente sa 2028. At syempre, mga kaibigan, no, si VP Sara Duterte, guguho ang kanyang pangarap dahil alam naman natin, guys, no, na pangarap talaga ni VP Sara Duterte na magpresidente. Yan po ay sinabi ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit na ang dapat natatakbuhin talaga ni VP Sara ay ang pagiging presidente. Pero hindi lang niya na ituloy. Oh, may konting chika ako diyan, no, mga kaibigan, patungkol diyan, no, kung bakit hindi na ituloy. Yan. Ayon po kay Secretary Gadon. Hello, Secretary Gadon, no? Ayon po kay Secretary Gadon. Kasi syempre, during the time of former President Duterte, syempre, labas-masok din yan sa Malacanang, di ba? Kasi supporter din talaga yan ni former President Duterte. So, ang sabi po ni Sec Gadon, kaya daw hindi natuloy itong si VP Sara Duterte sa pagtakbo. Kasi ang Malacanang daw noon, no? Si former President Duterte pa, syempre ang pangulo ay nag-commission sila, no? Nag-utos sila sa mga representatives, sa mga kongresista na magpa-survey, no? Kung sino ang malakas na presidentiable. Ngayon ang nangyari daw di lahat nagpa-survey, no? Sa kanilang mga district. Pagkatapos, ang lumabas ngayon na nangunguna, ayon po kay Sec Gadon, ay si PBBM, unang-una. Pumangalawa daw si VP Lenny Robredo. At pumangatlo daw si Ping Lacson. At pumang-apat lang daw si VP Sara Duterte. Oh, yan po ang sabi, ha. Pumang-apat lang si VP Sara Duterte. Ibig sabihin, kapag pang-apat ka lang, eh wala ka na talagang pag-asa na manalo. At alam naman natin si VP Sara Duterte, sigurista po yan, eh. No? Sigurista po siya. Hindi po siya tatakbo sa isang posisyon na hindi siya sigurado na mananalo. Kaya instead na tumakbo as President of the Philippines, ay nagpasya siya na hindi na lang siya tatakbo. At yun nga, nung ang pangulo natin tumakbo, ayan, nag-vice presidente siya. O, konting kwento lang yan, mga kaibigan, no? Kaya eto, may mga nagsasabi po na maaring isa ito sa dahilan kung bakit si VP Sara Duterte ay humihingi ng closed door meeting kay PBBM, no? Para at least i-save, no, yung kanyang sarili, no, dito sa pagpapa-impeach sa kanya. Kasi once na siya ay ma-impeach, mga kaibigan, hindi na po siya makakatakbo bilang pangulo ng Pilipinas. Pero nakita naman natin, mga kaibigan, ang naglalabasan na mga ebidensya. Diba? Sabi nga dun sa isang nakausap ko na reliable source, no, nung kami po ay merong meeting sa Dusit, sa Dusit Tani, no? May meeting kami doon. Sabi nga po ng isang very important person na naka-meeting ko doon ay by October lalabas lahat yung mga data na yan, no? Lalabas lahat yan yung patungkol, no, sa mga bank account si BP Sara Duterte kung saan nanggaling 'yan, no? So hindi po na natin i-ano no? Kung saan-saan mga nanggaling 'yan. So kapag lumabas daw 'yan mga kaibigan at makikita ng sambayan ng Pilipino kung saan nanggaling 'yan, doon pati yung kanyang mga supporters ay maaring iwanan siya. Ganon daw mga kaibigan, no? According to our very reliable source na talaga namang may sinasabi po na pagdating po sa politika. So ayan guys, no, sana ang pangulo natin ay huwag po siyang magpabudol, huwag po siyang magpadala, dahil nakita naman natin kung gaano po siya siniraan ni Vice President Sara Duterte. Nakita naman natin siguro, no, na tuwing umaalis ito papunta sa iba-ibang bansa ay talaga namang naghihikayat siya ng mga OFW para magalit sa ating pangulo, at naghihikayat siya, no, para talagang mag-alsa itong mga taong bayan para magalit sa ating pangulo, guys, no. So nakakalungkot isipin na eto ganito yung nangyari, no? Uniteam pa man din, pero ang sabi nga, no, ni Congressman Sandro Marcos ay alam na niya na mangyayari ito, dahil noon pa lang nung sila ni PBBM ay pinapunta sa Malacañang ay nagsabi na pwedeng suportahan ang ating pangulo, pero ang tanong sa kanya, anong magagawa mo para sa amin? Diba? Yun daw ang tanong. So instead na magtanong na ano ba ang kaya mong gawin para sa mamamayang Pilipino, para suportahan ka namin, ang tanong daw, di umano, sa guys, iniwala ko, hindi po nagsisinungaling si Congressman Sandro Marcos. Lalong-lalo na, di ba? Tinanong po si PBBM kung totoo ba yung sinasabi ni Sandro Marcos. At ang sabi po ni PBBM, eh, pinalaki niya ng tama ang kanyang mga anak. So, hindi yan magsisinungaling. Di ba? So, biruin mo mga kaibigan, ang tanong, instead na ano ang magagawa mo sa mamamayang Pilipino para suportahan ka namin, pero iba po ang tanong, ano ang magagawa mo para sa amin? O, di ba? Nakakalungkot, no? So, mabuti na lang guys na ang pangulo po natin ay talagang firm, very firm po siya. At hindi po siya pumayag doon sa sinasabi na sa kanila yung ES, sila ang pipili ng House Speaker, ng Senador, no? So, mabuti na lang po at nanindigan ang ating Pangulo. Dahil kung hindi, nako, hindi po siya presidente, tuta lang. No, kulang na lang sabihin, o sige, magpresidente ka dyan, maupo ka sa Malacañang, pero kami ang magpapatakbo ng gobyerno. Kulang na lang, diretsahin na ganun, di ba? Yan. Kaya, eto nga mga kaibigan, no, hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang kinasuhan, no? Pati po ang kanyang kapatid, no, si Paulo Duterte ay nakasuhan na rin. At guys, ha, very supportive na ate. Sumama po siya, no? Sinamahan po niya si Paulo Duterte, si Congressman Paulo Duterte sa korte. Pero yung kanyang sariling trial ay hindi po siya pumunta. Diba? So wala po tayong aasahan na bloodbath galing po kay BP Sara Duterte, no? Kundi itong mga nagtatanggol sa kanyang hirap na magtanggol sa kanya ay ang kanyang mga lawyers, di ba? So napaka-exciting po every time na merong impeachment. Talaga namang minsan talagang nako, maghahanap ka na ng ano, ng makakain mo, no? Halimbawa yung mga chicheria o popcorn o kung ano man gusto mong kainin, ready mo na, kasi parang nako, ayoko nang umalis dito sa ano, dito na ako manunood. 'Di ba? Parang ano eh, very exciting eh, no? Na kapag merong pong impeachment trial, kasi bawat araw po, no, na, bawat araw ng kanilang ng trial, no, ng sa impeachment ni BP Sara Duterte ay may mga naglalabasan na talaga namang mga pasabog, no? Na talaga namang grabe mga kaibigan ng mga ebidensya. Kaya ako po personally naniniwala ako na talagang si VP Sara Duterte dito ay mai-impeach, no? Kaya marahil mga kaibigan, eto na medyo nakakaramdam na rin siya ng pangamba at talagang takot. Kaya marahil itong dahilan kung bakit gusto niyang makipag-usap sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe mga kaibigan, pagkatapos mong mura-murahin ang Pangulo natin, pagbantaan, at pagkatapos mong sabihin na hindi siya marunong maging presidente, no? Pagkatapos niyang sabihin na ayaw na niyang bumaba sa pwesto, pagkatapos mong sirain ang pangalan ng ating Pangulo, ay makikipag-usap ka sa kanya. Diba? So, bakit hindi na lang niya kayang panindigan? Bakit hindi na lang niya panindigan hanggang dulo yung kanyang ginagawa at yung kanyang mga sinasabi patungkol sa ating Pangulo? Diba? Pero eto, mukhang gusto yata niyang makipag-ayos. Yan. Okay lang na makipag-ayos, mga kaibigan, kung gusto niya makipag-ayos. No, walang kaso yun. Pero, hindi pwedeng patawarin ang kaso. Hindi pwedeng, ay, makikipag-ayos pagkatapos, oh, sige, patawad na yung kaso, ha? Wala na akong kaso. Ay, hindi po po pwede yun. Pwede pong magpatawad, pero tuloy-tuloy pa rin po ang kaso ni VP Sara Duterte. Lalong-lalo na po patungkol sa impeachment. No? Hindi po natin kailangan ng isang bilang isang vlogger, guys, no? Hindi po natin kailangan ng isang vice president na nag-aambisyon na maging pangulo ng Pilipinas na allergic naman sa accountability. Na hindi niya masagot, sino ba si Mary Grace Piatos? Hindi niya masagot yung mga tinatanong patungkol sa mga confidential funds at iba pang mga bagay. Kaya eto mga kaibigan, no, wag po tayong papayag na by 2028 ay makakatakbo ang ganitong klaseng politician na naghahangad lang maging presidente, naghahangad ng power, pero allergic sa accountability. Kailangan linisin niya muna ang kanyang pangalan. Kailangan, kung talagang gusto niyang tumakbo as President of the Philippines, aba, humarap ka sa Senado at sagutin mo ang lahat ng mga katanungan patungkol sa iyo, no? At maglabas ka, no, ng mga ebidensya mo. Ipagtanggol mo ang sarili mo at huwag yung puro na lang yung mga lawyers mo ang humaharap. Hirap na ang iyong mga lawyers. Kaya kino-call out po natin, Vice President Sara Duterte, ipakita mo na talagang meron kang kamay na bakal. Ipakita mo na talagang totoong ikaw ay may tapang. Dahil kung talagang may tapang ka, haharap ka sa mamamayang Pilipino. Dahil ang nagsasakdal sa'yo sa impeachment court ay hindi mga politician, hindi ang Pangulo, kundi ang sambayan ng Pilipino. Kami ang sambayan ng Pilipino, mga simpleng mga mamamayan. Kami ang nagnanais na makita, malaman kung ano ba ang nangyari dyan sa iyong confidential funds. At huwag po nating sabihin na, ay million-million lang yan, ay mas marami sa mga kongresista, ay mas marami sa maraming mga mali-maleta, si Pangulo, si ganito, si Speaker Martin. Huwag po, no? Huwag nating sabihin ganun. Dahil, sabi ko nga mga kaibigan, kailangan lahat po nakabase sa ebidensya. Diba? Ebidensya muna. E kay VP Sara Duterte, andyan yung mga ebidensya eh. Mga na-disallow ng COA, diba? Yung mga audit ng COA. Pinapabalik sa kanya, 448 million. So, meron pang kumpirmasyon galing sa AMLAC. Yung patungkol po doon sa bilyong-bilyong pera, 6.77 billion, no, na lumalabas-masok, mga kaibigan, doon sa kanyang bank accounts at ng kanyang asawa. At may mga kumpirmasyon din, galing din sa mga banko. Diba? At eto pa, kumpirmasyon din, galing sa mga dati niyang empleyado. So, ibig sabihin, eto pong kaso, ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi po ito nakasandal sa chismis, kundi sa katotohanan. May mga verification, merong mga legit na mga data, meron pong mga CCTV, merong mga statements si VP Sara Duterte na talagang magdidiin po sa kanya, at merong mga empleyado, dating empleyado ni VP Sara Duterte na ready po na mag-testify dito po sa impeachment. Kasi nagawa na po nila yan noong 2025 na-impeach na po si VP Sara Duterte. Pero na-forthwith lang. Na-forthwith sa pag-archive, no? Dahil po, no, kay Senate President Chris Escudero. Medyo tinagalan niya, mga kaibigan, at inantay, no, yung decision ng Korte Suprema. At yun, after ng SONA ng ating Pangulo, ayun na ang nangyari, no? Kaya eto, sa akala nila sila ay tagumpay, no? Nagdiwang sila noon. Tagumpay kasi na-archive, no? Kasi nga na sabi ng Korte Suprema, eto ay unconstitutional. Yung impeachment ni BP ay unconstitutional dahil sa one-year rule bar. Pero ngayon, mga kaibigan, tuloy-tuloy na, andyan na. At nag-decision po ang Korte Suprema na hindi ito pwedeng ipatigil. Kasi nandyan na yan, moot na yan di ba? Kumbaga, nandyan na, naumpisahan na ng Senate at talagang ongoing na yung mga trial, nakailang araw na, so hindi na pwedeng ipatigil. Yan, kaya tuloy-tuloy na po ito. Ang kailangan lang po ni Vice President Sara Duterte, humarap, no? Humarap ka na sa taong bayan at huwag mong takasan ang accountability. Dahil yan po ang hinihingi sa iyo ng taong bayan. At huwag nyo kaming dadaanin sa mga pa-survey-survey nyo dahil alam namin ang katotohanan. No, mga kaibigan, alam namin naman ang totoo. Huwag nyo kaming dadaanin sa pa-survey-survey na yan. Dahil mga pa-survey-survey na yan, ha? Guys, yung kung saan nila sinurvey yan, yung mas madami doon sa baluarte nila. Ganun. Hindi po, yung percent, no, ng mga tao na tinatanong nila, ay hindi po siya patas, mas marami doon sa kanilang baluarte, no? Kaya nga hindi sila transparent yung mga nagsa-survey. Bakit kailangang maglabas ng mga survey? Bakit kailangang pabanguhin, no, itong image ng ating vice presidente? Kasi dito lang siya bumabawi, mga kaibigan. Kailangan nilang gawin ito, ha? Sa aking pananaw bilang komentarista, kailangan nilang gawin ito para i-brainwash ang mamamayang Pilipino na ay sikat yan. Sikat siya. Ay, maraming may gusto sa kanya. O kita mo ang taas niya sa survey. O kita mo ang taas ng trust rating. Ay, ang taas ng performance rating. Hello? Ano bang pinerform niya? Mataas ang performance niya. Baka sa pagta-travel. Kung yun po ang naging batayan ng performance ni VP Sara Duterte, eh ba, totoo nga, mataas nga ang kanyang performance sa pagta-travel. Kasi halos na-travel na niya ang buong mundo. Di ba? Nasaan doon yung katotohanan na legitimate talaga yan, na para talaga sa performance niya? Eh ano bang pinerform niya? Di ba? Wala naman siyang performance na maganda Kundi yung pag-alis-alis niya sa bansa natin at paninira niya sa ating Pangulo at sa gobyerno. Yun ang kanyang performance. Pag doon pagbabasihan, aba, mataas nga talaga siya. Nako. O, di ba, mga kaibigan? Okay, guys, no? Basahin ko muna yung isang tanong dito kasi pinapatanong ito, no? Nag-message sa akin, sabi niya, wag ko daw kakalimutan na itanong. Yan. Okay, sandali ah. Yan. Ang sabi po dito, tanong po ni Neri, yan. Neri Valdez, yan. Ang sabi po ni Neri Valdez, bakit si PBBM ay hindi bakit si PBBM po ay hindi yata umaangal na Ito, hindi ko masyado maintindihan yung bakit si PBBM ay hindi po yata umaangal na mukhang ang ay medyo ano po yung tanong niya, no? Hindi na, ngayon ko lang na-open eh. So medyo hindi natin sasagutin, medyo ano eh, hindi maganda, no? So saka na lang, no, pag-iisipan ko yan at siguro doon ko na lang sasagutin sa aking live mamaya sa aking YouTube channel. Kasi nandito tayo sa Radyo Pilipinas. Mahirap na po, no? At mga kababayan, no, medyo 8:29 na pala. So tayo po ay medyo magpapaalam na, no? Maraming po salamat sa mga nanonood sa atin every 7:30 to 8:30 ng gabi, no? Every Sunday po. At saka syempre kapag Thursday naman ay nagko-co-host po tayo kay Prince AJ every 8 to 9 p.m. no? At saka minsan Saturday din pag meron akong time ay magpupunta rin po ako dito, no? So depende po. At salamat po kay Florcita Anakaya, kay Ami Rusul, maraming pong salamat sa palagi niyo pong panunood, no? At pag-share po sa ating video. Maraming salamat po sa staff ng Radyo Pilipinas sa inyo pong pagtulong sa amin tuwing kami nag-air. Salamat po sa ating pangulo, kay F. Elisa, at sa mga kababayan po natin, no, sa buong mundo. Ingat po tayo. At saka sa mga syempre mga kababayan natin dito sa Pilipinas, maulan po, no, ang ating bansa. So ingat-ingat po tayo para hindi po magkasakit, no? Inom po tayo ng tubig palagi. Yan, ako medyo iba na yung aking boses kasi palaging nagsasalita, no, sa aking mga live. At maraming pong salamat. Happy Sunday po sa inyong lahat, no? Patuloy po tayong susuporta sa Radyo Pilipinas. Maraming pong salamat sa pamunuan ng Radyo Pilipinas. Bye-bye, guys! Good night po sa inyong lahat. Admin Rich, komentarista. Bye!
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Music and memories. Music and memories. Sa Radyo Pilipinas 7.

0: mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa Musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Anong mabuting bagay ang dapat kong gawin? Mapayapang araw ng Lunes, kapatid. Ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni Santa Clara ng Montefalco. Ito po si Sister Rose Altarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 19, Talata 16 hanggang 22.
2: Lumapit kay Jesus ang isang binata at nagtanong,
3: Guru, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan?
4: Bakit tungkol sa mabuti ang tanong mo? Iisa lang ang mabuti. Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos.
3: Anong mga utos?
4: Huwag papatay. Huwag makiyapin. Huwag magnakaw. Huwag manirang puri ng kapwa. Igalang ang iyong ama at ina at mahalin ng iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili.
3: Sinunod ko ang lahat ng ito. Ano pa ang kulang ko?
4: Kung gusto mong maging ganap, umuwi ka't ipagbili ang mga ari-arian mo at ibigay ang pera sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at saka ka bumalik para sumunod sa akin.
2: Pagkarinig ng binata sa pahayag na ito, umalis siyang malungkot sapagkat napakayaman niya.
1: Marami sa atin ang ganito rin ang tanong. Ano pa ba dapat kong gawin? Parang naghahanap tayo ng cheat code sa langit. Checklist mentality. Sundin ang utos, iwasan ang kasalanan, tumulong paminsan-minsan, tapos sigurado na tayo. Ganyan din yung binata sa Ebanghelyo. Sinusunod niya ang lahat, pero may kulang pa rin, kaya siya nagtanong. Mababasa rin ito sa Ebanghelyo ni San Marcos. At doon may isang linya na sobrang ganda. Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal. Hindi galit, hindi disappointed. Love talaga yung tingin. Kasi kitang-kita ni Jesus yung effort niya. Pero kitang-kita rin niya yung nakakulong sa binata. Yung mga ari-arian, yung security niya, yung pagkakakilanlan niya sa mga hawak niya. Ganyan din tayo minsan, di ba? Nag-iipon tayo ng mabubuting gawa para lang makasiguro. Parang binubuo natin ang ating kaligtasan sa halip na hayaan ng Diyos na ang gumawa. Pero ang punto ni Jesus dito, hindi ka magiging mabuti sa paggawa. Ang Diyos lang ang mabuti. At yung pagiging mabuti, biyaya yun, hindi trophy na nakamit mo. Kaya't yung tanong, hindi sapat na bang ginagawa ko, kundi handa ko bang bitawan ang lahat? Bitawan yung mga bagay na akala ko'y sagot sa buhay. Bitawan yung pangangailangan maging in control. Kasi hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging ganap sa sarili nating paraan. Tinatawag niya tayong maging anak, malaya, nananalig, sumusunod, hindi dahil sa takot o gantimpala, kundi dahil mahal natin siya. Kaya, kapatid, anong kinakapitan mo ngayon na ayaw mong bitawan? Ano ba talaga ang gusto mo? Yung ligtas na good enough? O yung buong-buong pagsunod kay Jesus? Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
8: Balita, balita, balita!
7: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
9: Pangunin mga gusto inaprobahan na simula ang libreng niya sa kaya.
7: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
4: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
7: Lunes hanggang Biyernes.
4: Dito
7: sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo

0: mabuhay mga brad! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanood ngayon pong araw mga brad, ha? Araw po ngayon na Lunes! Yes, sir! August 17, 2026! Ubus na ba agad yung sweldo ninyo? Huwag kayong mag-alala, di kayo nag-iisa. Kamusta po? Kamusta ang inyo naging weekend? Okay ha, mamasa-masa pa rin po tayo ngayong araw. Actually, hindi mamasa-masa eh, basang-basa. Ah, malakas-lakas po ang ulambon. Hindi mo lang pwede sabihin kasing ulan dahil kaya pong maglakad eh. O kumbaga, kung bibili ka sa tindahan, kaya mo pang tumakbo ng hindi pa, kumbaga, totally basa. So, ulambon pa din yan. Pero tuloy-tuloy yan, simula kahapon. At merong manakanakang malalakas na bugso, malalakas na hangin, at least dito po sa Metro Manila, ha? Hindi po natin alam sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, most likely yung iba, hindi po nakapag, ano, hindi nakapag labas o hindi nakalabas ngayong weekend. Kaya, kamusta naman? Nakatipid-tipid ba? Nakapag-sopas naman ba po kayo, ha? Nakapag-champurado ba? Diba? May sopas, may champurado. Lugaw, ayan. Masarap po ngayon, especially may mga klase pa rin mga brad. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang nanatili pong walang klase. Ayun. Congratulations. Kung ako naman ang inyong kakamustahin, as usual, walang labis, walang pera. Lang, ha? Medyo masakit. Okay lang yan, ang importante. Abay, alam mo ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaya naman, sama-sama nating alamin ang nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Headlines. Hi, Papa Loren.
0: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Klase po sa mga privado at pampublikong paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa na natiling suspendido dahil pa rin sa epekto ng habagat. Headlines. Naiulat naman nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis Maymay. Umabot na po sa 23. Presyo naman ng produktong petrolyo asahang tataas ngayong linggo ayon sa pinakahuling tala ng trading market. Habang Clark Food Hub target ang bahagyang operasyon bago matapos ang 2027 ayon naman sa Department of Agriculture. Pag phase out naman ng 3G at 2G service sa bansa, patuloy tututukan ng pamahalaan. At kung may oras pa mga brad, antabayanan nyo ang aming BJ Big Job.
2: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas

0: 4:14 in the morning, mga brada. Napapaulala talaga ang mga estudyante ngayong araw. Dahil patuloy po ang suspensyon ng mga klase sa iba't ibang panig ng bansa. Una po dito sa National Capital Region, maaging suspindi kagabi mga brad ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kanilang pasok, public and private, pero mula kindergarten hanggang senior high school laang, ha? Yung mga kolehiyo, pagpag na kayo ng inyong mga uniforme at tuloy po ang inyong mga pasok. Sa NCR pa rin mga brad, ang Valenzuela, kani-kanina lamang po inanunsyo ang suspensyon ng kanilang klase. Para po yan sa lahat ng antas naman, pampubliko at pampribado. Ayan ho, sa lahat po ng estudyante na pumapasok po na nasa jurisdiction o pananakop ng o nasasakupan ng lungsod ng Valenzuela, aba, isuspindido po ang inyong klase. All levels! Congratulations, public and private. Ayan ha, tuloy ang tenga. Pero sa NCR yan lang muna. Sa Quezon City, walang anunsyo. Ayan. Walang anunsyo. At sa iba pang lungsod sa Metro Manila, wala pang anunsyo mga brada. Antabay lang kayo. Dako tayo sa ibang rehiyon mga brada. Dito po sa Cordillera Administrative Region, sa Benguet muna. Ang Atok Preschool to Senior High School, suspendido po ah. Ito, gone all levels, public and private. Kabayan, no face-to-face classes from preschool to senior high school. At karamihan po dito, mag-shift po sa alternative learning modalities, mga brad. Just so you know, baka mamaya, akala nyo, no face-to-face classes po ang binabanggit natin. Ha? And might as well double check again yung inyong mga group chats with your teachers, professors, para po ma-verify kung meron silang mga pinapagawa. Paano kala nyo, kami-kami lang ang may work from home? Kayo din, ha? Ayan, Sablan mga brad, Tublay at Baguio City, wala pong mga face-to-face classes. Sa Tublay, daycare centers lang ang wala mga brad, ha? And the rest, preschool hanggang senior high school po. Tanging itogon lang sa Benguet ang all levels. The rest, Atok, yang Sablan, yang Kabayan, yang Baguio City, lahat po yan, preschool to senior high school lang. Sa Ilocos Region naman, Pangasinan, Binmalay, no face-to-face classes at Mangaldan, klase all levels, public and private. Sa Region 3 naman, Central Luzon, sa Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Pombong, no face-to-face classes, all levels, public and private. Kaya naman na relax lang kayo dyan. Pampanga, Masantol, San Simon, Santo Tomas, no face-to-face classes po, all levels, public and private. Sa San Simon at sa Santo Tomas mga brad, hanggang 20 po ng Agosto. Walang pasok, ha? Ibig sabihin yan, hanggang Webes, mula po ngayon hanggang Webes pa, mahaba-haba. San Simon at Santo Tomas lang ho yan. Region 4A naman tayo dumako. Wala pong klase mga brad sa Balayan, diyan po sa Kalaka, sa Lian, sa Nasugbo, tsaka sa Tuwei. Lahat po yan, all levels, public and private. Sa Cavite naman, sa all levels, public and private din po ito, ha? Cavite City, Bacoor, General Trias, Dasmariñas, Imus, Amadeo, Tanza, Trece Martires. Ang walang pasok po dyan, again, all levels, public and private po, yung kanselasyon sa nabanggit na lugar. Ngayon, dito po sa Indang, yung daycare, kindergarten hanggang elementary, walang pasok. Yung, yun lang, yun ang naiiba lang. The rest, eto, banggitin lang natin, ha? Ang Cavite City, Maragondo, Noveleta, Ternate, Alfonso, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, lahat po yan, no classes, all levels, public and private, ha? Kasama nung una nating binanggit mga brada na kanselasyon ng pasok. So, magdiwang! Ang dapat magdiwang! Magsoli ng baon ang dapat magsoli ng baon. Baka gusto nyo namang ibalik, ha? At congratulations sa mga hindi pa nagbibigay ng mga baon na magulang. 4:19 in the morning! Dako naman tayo dito naman, ha? Umabot po sa 23 katao mga brad ang iniulat na nasawi dahil po sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, 5 sa mga nasawi ay naitala sa Benguet, 3 po sa mga lalawigan ng Rizal at Batangas at 1 naman sa lalawigan ng Quezon. Nasawi sila dahil sa pagguho ng lupa, pagkalunod, pagguho ng malaking bato, pagkahulog ng mataas na puno at electrocution o yung pagkakuryente. Samantala, 17 individual naman mga brad ang iniulat na nasugatan habang 3 iba pa ang nawawala. Higit sa 4,300,000 individual naman ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ng OCD, higit 689,662,000 pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Alam nyo itong 23 na to, malaki na po ito sa atin ngayon, no? Pero noong unang panahon, daan-daan libo o di ka naman daan-daan ang nagbubuwis ng buhay sa tuwing ganito pong klase ng panahon. But then again, lagi at sinasabi, one is too much. Sa mga ganitong klase ng insidente moving forward, dapat po eh hanggat maaari wala na eh. Di ho ba dahil una, habagat na lang ito. Pangalawa ay naghahanda naman na yung ating pamahalaan. It's just that mahirap talagang kalaban yung kalamidad, lalo na yung mga hindi mo inaasahan, yung mga flood prone area, pagkalunod, o di kaya naman yung biglaan na lang magkakaroon ng pagguho ng lupa. Ayan, hopefully mabawas-bawasan pa rin itong mga ganitong klase po ng insidente mga brad. Alas 4:21 na po na nagmamadaling umaga. Epekto naman ng habagat na pinalakas ng dalawang binabantayang sama ng panahon. Mahigpit na tututukan ng DepEd. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigpit na tinututukan ng Department of Education o DepEd ng galaw ng dalawang low pressure area na pawang na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay dahil sa paigtingin pa nito ang hanging habagat na siyang magpapaulan at magpapabaha sa maraming lugar sa bansa. At iyak na magdudulot ang pinsala sa mga paaralan, gayon din ay makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Batay sa datos ng DepEd, sumampana sa mahigit 1,400 mga paaralan o katumbas sa mahigit 8,200 mga silid-aralan ang napinsala dahil sa sunod-sunod ng mga pag-ulan. Mahigit 4,800 dito ay nakadala ng minor damages. Mahigit 1,700 rito ang nagtamo ng major damages, habang nasa 1,600 mahigit ang totally damage ng mga classroom. Pinakamarami sa mga napinsala ay sa Central Luzon. Sinundan naman ng Ilocos Region, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, Cagayan Valley, Negros Island Region, NCR at Western Visayas. Kasunod dito ay nasa 922 mga silid-aralan mula sa 240 mga paaralan ang ginagamit ngayong evacuation centers ng may 7,700 mahigit na mga pamilya sa may 7 rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Rondang Pilipinas!

0: Yes. 22 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Tuloy po tayo sa Dagok. Panibagong Dagok mga brad. Presyo po ng produktong petrolyo asahang tataas ngayong linggo ayon sa pinakuling trading sa world market. Ramonda sa Baldangayang kinakapatid, AJ Ignacio.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
2: Yes, sa kinakapatid na Lawrence, mga motorista, nako, magpa-full tank na dahil matapos nga ang nagdaang linggo ng rollback. Asahan naman na kinakapatid na Lawrence na muling tataas ng singil ng presyo ang produktong petrolyo ngayong linggo. Kung saan, kinakapatid, batay sa full week trading sa world market, posibleng pumalo, kinakapatid na Lawrence, ng 4 to 5 pesos ang itataas sa kada litro ng diesel, habang nasa 2 to 3 pesos naman ang posibleng itaas sa kada litro ng gasolina, at ang kerosene naman ay naglalaro sa 5 to 6 pesos naman. Kaya naman, abiso, kinakapatid, sa mga motorista, abay magpa-full tank na simula ngayong araw, dahil mamaya tanghali ay opisyal nang iaanunsyo ng Department of Energy ang pinal na presyo nito at ipapatupad na ito alas 6 ng umaga bukas ng Martes. Kinakapatid, alam mo naman ha, ang presyo ngayon ay batay doon sa paghuling full tank ko kagabi, nasa 71 ang gasolina. Kung madadagdagan ng 2 to 3 pesos, sabay papalo na ng 72 to 73 pesos o 74 pesos ang gasolina, habang sa diesel naman ay posibleng bumalik sa 90 pesos ang kada litro nito. At ang kinakapatid na Lawrence, ang pinakamalupit naman ang kerosene, yung mga gumagamit pa ng mga gasol de bomba.
0: Yan.
2: O yung mga nagtitinda ng mga fishbowl kwek-kwek, ito, medyo mabigat sa kanila ito, 5 to 6 pesos, o muling bumalik sa 100 pesos ang kada litro ng kerosene.
0: Sa buti na ano, buti pala na ibenta ko na yung unang sasakyan ko, gasol de bomba yun eh.
2: Oo. Tumasabog ba yung kinakapatid?
0: Ano meron dyan?
2: Pero yun nga, kinakapatid na Lawrence, no, inaasahan na sana ito ay nasa pagitan lamang ng iaanunsyo ng Department of Energy. Dahil alam mo naman, tuwing Lunes ng tanghali, ay opisyal na inaanunsyo ng DOE ang pinal na presyo. Kaya naman, bago pa dumating yung presyo ng anunsyo ng DOE, abay i-pull tank nyo na
0: yan
2: yung inyong mga sasakyan, kinakapatid. So yan na muna, pinakuling balita, kinakapatid, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa bagong Pilipinas.
0: At teka, kinakapatid, pasingit lang. Yeah. Wala pa bang anunsyo ng kanselasyon ng pasok diyan sa area mo?
2: Wala pa naman so far. Batay nga, bago tayo sumapawid, talagang minonitor ko. As of this moment, tanging yung lungsod mo pa lamang, yan, kinakapatid, ang nag-suspende ng pasok, no? Kaya naman yung mga taga-Sampaloc diyan, tuwa-tuwa, at walang pasok. Oo. Ngayong araw na ito.
0: Thank you.
2: Pero sa southern part ng Metro Manila, kinakapatid, so far, wala pa naman.
0: Alright, thank you, kinakapatid.
2: Ito sa southern part ng Metro Manila para sa bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo
1: Pilipinas.
3: Aray, aray na ko.
1: Ronda, Ronda.
0: 4 pesos mga brad. At 4 pesos at saka itong tinatawag nating 2 pesos. 5 pesos naman sa kerosene, 2 pesos sa gasolina, 4 pesos sa diesel. Malaki-laki po yan, mga brad, ha? Yung 71 na binabanggit ni kinakapatid kanina, kinakapatid na AJ, ano pa yun, ha? Kumbaga, hindi pa yun yung mga medyo kilalang mga brand. Yung mga kilalang mga brand dyan, nasa 77, 76 kahapon yung tingin ko. Yung aking pag-monitor habang ako'y nag-iikot-ikot dyan. Ang problema, magkano po yan? So, aabot na naman ng 80 po yan, ha? Ang panalangin natin, makuha hanggang maibalik man lang sa 50. Ha? Maibalik sa 50. Malaking bagay na ho'y pag naibalik ko sa 50 yan. Pero kung tutuusin, ang target natin, maibalik pa po bago yung 2022, eh. Nasa 40 hanggang 30 laang ho'y ang mga yan, eh. Di ho ba? Kung ganyan ang presyuhan, Diyos mio, panalangin po natin. Malaking tinik yung maibabawas po sa atin. Ano? Alas 4:27 na po na nagmamadaling umaga, mga brad.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Pinabibilis naman mga brad ng Department of Agriculture o ng ang konstruksyon ng Clark National Food Hub sa Pampanga. Suporta po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga brad. Maganda to ha. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., target ng DA na maging bahagyang operational ang Mega Food Hub bago matapos ang 2027. Kaya sinagawa na ang kasunduan para po sa pondo, development at operasyon ng proyekto kabilang ang paggamit ng humigit kumulang 40 hektarya sa Clark Aviation Capital. Tatampok din mga brad sa food hub ang food aggregation, cold storages, processing distribution, food safety, laboratories, export facilities at wholesale at retail spaces. Ayon kay Chu Laurel, layunin ng proyekto na mapabilis ang pagdadala ng mga produktong agrikultural mula bukid patungo sa merkado, mabawasan ang logistics cost at mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Inaasahang makalilikha ang Clark Food Hub ng nasa 2,500 jobs kapag ganap na ang mapalawak o napalawak ang operasyon nito. Maganda sana yan mga brad, no? Kasi kita nyo naman, kahapon kung di ako nagkakamali, lumabas po sa social media yung pagkaloo, pagkabasura po ng ilang mga Pechay Bagyo. Nakita nyo po ba yon? Yung mga picture ng kung saan itinapunalaang po na magsasaka yung kanilang mga Pechay Bagyo dahil sarap pa namang ihalo sa sopas. Diba? Di kaya gawin mong pigar. Kasi dahil mahina raw po yung kumagakita dahil lugi pa sa binibili po ng ilang mga retailers o ng mga distributors. Bakit kaya ano, hindi gumawa ng isang app yung ating mga kababayan na direktang kukuha po dyan sa mga Bagyo sellers or farmers? Diba parang ano, parang farm to table app kunyari, na kung saan direkta po magsasubscribe yung mga Bagyo farmers at direkta po nitong kumbaga kukunin yung mga presyo, yung mga harvest nitong mga farmers natin, sabihin natin necessarily sa Bagyo lang kundi sa iba't iba pang bahagi ng Pilipinas at direktang dadalhin po dito sa ating bansa. Ang tanong lang, kailangan yung transportation ay meron. Kasi dito po sa transportation nagkakaroon ng nagkakatalo. Minsan yan po yung mga biyahero kong tawagin, may tongpats na. Hindi naman masamang tongpats, pero dahil syempre bahagi ng kita nila yun. Pero ang problema, gahaman eh. Sila na lang kumikita. Mura nila bibilin yung produkto, doble-doble naman kailang ipapataw dito naman sa mga consumer. Kawawa si magsasaka. Ang masakit, kawawa din si consumer. Anak ng baka na dalasan na naman ito. Anyari na. Eh, yun po sana ang masolusyonan dito po sa problemang ito. Ano ho? At tuluyan na pong mabuwag yung mga kartel dyan sa mga agricultural products po natin. Ha? Hindi pa natin binabanggit yung mga smuggling. Ano ho? Wala pa yung smuggling dyan. Talaga namang iiyak ka at talagang kung ikaw ay anak na magsasaka at nakikita mo ang magulang mo na ganyan ang nangyayari sa kanilang pinaghihirapan, eh talagang matotroma ka eh. Parang ayaw mo na maging magsasaka. Ang masakit, kapag wala nang nagsasaka sa atin, tuluyan tayong didepende sa importation ng mga ganyang klase ng produkto. Aba, eh baka parang mamaya, eh parang gasolina na rin yan. Wala tayong magawa kapag tumataas, diba? Totoo yun. Baka mamaya po itong mga magsasaka po natin, eh magsitampo po yan sa bigas at nang ayaw na magsisaka, maging call center agent na lang ang mga yan. Dili naman kaya maging VA ang mga yan. Kita mo, nag-automate na ng faceless YouTube account yung mga yan. Wala na nagtatanim ng Pechay Bagyo. Tapos yung ating mga gulay, yung chapsuy natin, nakadepende na po sa ibang bansa. Wala na. Mahal na mag-chapsuy. Dami dun sa amin, walang chapsuy ngayon. Kawawa naman tayo niyan. Huwag na po sanang umabot dyan. Anyway, alas 4:31. Bubulol pa. Alas 4:31 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Wala mo na BBTO, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot.
4: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagpili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Pilipinas.
1: Hoy, alas 4.35 na po na nagmamadaling umaga mga branda. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Gising na po kayo. Bango na. Lalo na po din sa Metro Manila. Marami po ang may pasok na. Kakaunti pa lang ang nag-aanunsyo. Kung gusto nyong i-barker yan, sige. Tawag, sige. Galaw-galaw lang. Pero sa ngayon mga brad, just to give you an update, Valenzuela at Metro at Manila, City of Manila, ang wala pa hong ang nag-cancela pala ang ng pasok, and the rest aba tuloy ang pasok po dito, ha. Kaya naman yung ating mga kababayan, lalo na po dito sa Quezon City, aba gising na po kayo, ha. Sa ibang mga balita tayo mga brad, speaking of balita, aba sa mga nagtatanong pala, to, may mga nagtatanong pala sa akin, eh, no? San pong lugar ang walang pasok? Ayan, ha? Buong NCR po ba walang pasok? Rikaw o Inuma? Dalawa lang po sa NCR ang walang pasok. Manila City, Valenzuela City. Ang mga lugar po na walang pasok ay nandyan po sa Calabarzon, Car, dyan po sa Region 4B. At saka sa 4A, mga brad. Ha? Calabarzon, yan. Quezon nga, walang anunsyo eh. Mainit dyan malamang sa Quezon. 4:36 in the morning, mga brad. Isinusulong naman ni Senador Erwin Tulfo, tagapangulo ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, ang 20% diskwento sa mobile load at internet services para sa mga estudyante. Sa ilalim po ng inihain niyang Senate Bill number 2275 o yung Student Load Discount Act. Sakop ng diskwento kwento ang prepaid load, postpaid plans at mobile internet packages. Layo nitong mabawasan ang gastos ng mga pamilya, lalo na po sa panahon ng online classes dulot ng suspensyon ng face-to-face classes at ng masamang panahon. Sakop ng panukala ang mga Pilipinong mag-aaral mula po elementarya hanggang kolehiyo at technical vocational education, maliban po sa mga postgraduate students. Magagamit ang 20% diskwento buong taon, kabilang ang weekends at holidays. Kaya kakailanganin lamang ng mga estudyante ng magpakita ng school ID o katibayan ng enrollment at dokumentong nagpapatunay ng Filipino citizenship. Obligado naman ang mga kumpanya ng telekomunikasyon na ipatupad ang diskwento at patawan ng parusa ang mga lalabag. Ayon kay Tulfo, mahalagang matiyak na hindi magiging hadlang ang kakulangan ng mobile data o internet connection sa pag-aaral ng mga estudyante. Alas 4:38 ng umaga mga brad. Formal namang inihalal na pinangalanan sa plenaryo nitong nagdaang linggo ang dalawang bagong mamumuno sa pangahalagang komite sa Kamara de Representantes. Sa naganap po na ika-apat na plenary session ng second regular session ng 20th Kongreso, itinalaga si Trabaho Party List Representative Joanne Bautista bilang bagong tagapangulo ng House Committee on Social Services. Kasabay nito, inihalal din si Albay 2nd District Representative Carlos Loria bilang chairperson naman ng House Special Committee on Persons with Disability. Sa isang pahayag, ipinabot ni Bautista ang kanyang pasasalamat sa liderato ng Kamara sa pagtitiwala sa kanya ayon sa abogadang Mambabatas na nakapag-akda ng 112 panukalang batas. Ang bagong posisyon ay nagiging daan o magiging daan para mas mapalawak at direktang maiabot sa mas maraming Pilipino ang mga programa sa serbisyong panlipunan ng gobyerno. Ayon kay Bautista, ang legislative mission ng Trabaho Party List ay mapaganda ang buhay ng mga manggagawang Pinoy at kanila mga pamilya at sa pagsusulong ng mga panukalang lilikha ng inklusibo at sustainable na oportunidad. Ngako naman si Loria sa na mayroon ng 89 iniakdang panukalang batas na siya ay magsusumikap upang mailikha o makalikha ng tunay na pagbabago at mapabuti ang buhay ng mga kapwa niya persons with disabilities at kanila mga pamilya. Nakatakdang magtuloy sa susunod na Lunes ang plenary session, ngayong araw po yan, ha, sa Kamara na ila-live stream sa YouTube channel at Facebook page ng House of Representatives. Congratulations sa ating bagong dalawang newly elected committee chairman, mga brad. 4:39 in the morning. Ano yan, madami? Update ba tayo sa walang pasok? Wala pa naman. Yan pa rin. Caloocan! Ayun! Congratulations! Caloocan City! Ano bang napanalunan? Sino-sinong nanalo dyan? Ah, sige, nire-refresh lang mga brad, ha? Ah, tatlo na po. Pumasok na po sa tatlo mga brad. Para tayong nag-aabang sa loto nito, ha? All levels! Congratulations! Public and private ba? Shift to asynchronous classes? Public and private ba? O public? Public and private mga brad! Ayun! Tigil na po ang pagsuot ng uniforme. Tuloy po ang pagkukumot diyan po sa lungsod ng Caloocan, mga brad. So far, tatlo po ang walang klase dito po sa NCR, mga brad. Ang lungsod ng Maynila, lungsod ng Caloocan, at lungsod ng Valenzuela. Sa Manila, being hanggang senior high school lang, ha? The rest, pwede na po ang hanggang all levels. Alas 4:41 ng umaga mga brad. Balik muna tayo sa usapin ng petrolyo, ha. Walong individual ang inaresto po ng Philippine Coast Guard o PCG matapos madiskubre ang isang undocumented fishing vessel at umano'y illegal na paglilipat ng produktong petrolyo o yung tinatawag nating paihi. Ayan po, nangyari po sa kargatan ng barangay Makawayan, Tingloy, Batangas. Ayon sa PCG, unang inireport ang naturang sasakyang pandagat na palutang-lutang malapit po sa dalampasigan dahil sa problema sa makina. Sa isinagawang inspeksyon, isinuwalat ng isang crew member ng na-undocumented ang vessel at mga produktong petrolyo nito. Pinatayang nasa 5,000 litro ng diesel ang sakay ng bangka. 4,000 litro umano rito ang nakalaan bilang kargamento habang 1,000 litro naman ang para sa sariling konsumo ng vessel. Patuloy ang case build-up ng PCG Legal Unit at Investigation Detection Unit upang matukoy ang pinagmulan, pagmamay-ari at legalidad ng mga produktong petrolyo. Nananatili naman sa kustodiya ng PCG ang 8 individual habang inaantabayanan ang inquest proceedings at posibleng pagsampa ng mga kaukulang kaso. Bahagi ang nasabing operasyon ng pinaigting na kampanya ng PCG laban sa ilegal na transportasyon, paglilipat at pagbebenta ng produktong petrolyo sa mga karagatan ng bansa. Alas 4:42 ng umaga mga brad. Paano hindi ka na magaganyan? Talaga sobrang mahal na ng gasolina, eh, no? Pero still, yung mali ay mali. Pagkapatupad naman ng 12 pesos fuel discount sa ilang gas station sa Metro Manila, tinututukan na po ni LTLTFRB Chair Mendoza, Vigor Mendoza, mga brad. Ramon na sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, report.
2: Nag-inspeksyon si LTFRB Chair Vigor Mendoza II sa ilang gasoline station sa Metro Manila para tiyakin na maayos na pagkapatupad ng 12 pesos kada litro ng fuel discount para sa mga Jimny at UV Express operators. Sa kanyang pag-iikot, nakita na 8 sa 10 gas stations agad na nagpatupad ng bagong diskwento. Wala rin umanong seryosong problema na naitala sa unang araw ng implementasyon nito. Kasunod niyan ay pinatitiyak na ni Chairman Doza sa lahat ng LTFRB Regional Franchising and Regulatory Offices ang tuloy-tuloy na monitoring at implementasyon sa Fuel Discount Program. Sa ilalim ng programa, maaari makuha ang bawat kwalipikadong jeepney at UV Express operator na hanggang 150 liters ng discounted fuel hanggang katumbas ng tinatiyang 1,800 na matitipid kada linggo. Tinatiyang nasa 143,000 jeepney at UV Express units ang nakalista sa programa sa higit 5,000 gasoline station sa buong bansa. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda Pilipinas.

0: Alas 4.44 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Patuloy naman at itutukan ng mga otoridad ang unti-unting pag-phase out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. May ibig sabihin yun, yung cellphone mo, hindi na pwede. Layo nitong sugpuin ang mga tech scams na gumagamit ng IMS Eye Catcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamagitan po ng 2G at 3G network. Naku, yun pala yun. Ayon kay Cybercrime Investigation Coordinating Center, Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahang ang tuluyang paghinto ng mga telecommunications companies sa 3G services sa September. Nakatakda namang mawala ang 2G services sa bansa bago matapos ang taon dahil upang mabigyan naman daan ang maraming gumagamit ng naturang technology na makapag-update gaya ng CCTV cameras na gumagamit para sa seguridad. Samantala, pinaalalahan naman ni Yusek Paraiso ang publiko na huwag magdalawang isip na isumbong sa CICC hotline 1326 ang anumang insidente ng cybercrime kabilang ang online scams, phishing at identity theft mga brother. Matatanda ang nauna ng inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology ang pag-phase out sa mga lumang mobile technologies upang mabigyan daan ang mas malawak na paggamit ng makabagong 4G LTE at 5G technology upang mapahusay ang komunikasyon sa bansa na malaking tulong din sa edukasyon at kalakalan na alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung IMC ay catcher mga brad. Ito po yung kumbaga naglalagay po ng ano ha ng kumbaga lehitimo yung nag-text sa iyo pero pagdating dun sa mismong text merong mga links. Sila po yan po yung IMS Eye Catcher. Yan po yung kumbaga humaharang o namamagitan po doon sa lehitimong nagpadala at sa lehitimong pinapadalan. Ang problema yung mensaheng pinadala meron na pong tinatawag na mga phishing links. Phishing links meaning yung mga link kung saan kapag kinlik mo ito hihingan ka ng impormasyon, personal na impormasyon, personal na detalye at sa oras na makuha nila yon aba sa oras na makuha nila yon GG yung iyong mga accounts, yun yung mga personal na detalye ha? Alas 4.46 teka mga brad ha, may humahabol flash report.
1: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Ronda. Ready na ba? Ready na ba? Tatawagan. Sige ha. Hawak mga ano, mga kababayan. Merong isang humahabol dito po sa NCR ha. Sino ba ito? Ano bang lungso dito? Pasok ba kayo dito? Aba.
1: Ronda. Ronda. Pilipinas.
0: Ang tanong dito ay sinong mapapaulala? Sa kanselasyon ng pasok ngayong araw, alamin natin kay kinakapatid AJ Ignacio.
1: Pilipinas Flash Report.
0: Kinakapatid.
2: Yes, kinakapatid. Kanina tinatanong mo ko kung may nagsuspende. Ito na nga, mapapaulala na
0: ay, mga
2: estudyante. Mga estudyante ng pampubliko at pribadong paaralan. All levels ito.
0: Para kanino yan? Para kanino?
2: Oh, syempre sa lungsod ng Muntinlupa. Ito ipatay kasi sa local weather monitoring system ng naturang LGU na pinalabas nitong kani-kanina lamang na may 100% chance of rain kasi na aabot sa 5.76 millimeter ang level ng ulan sa lungsod, no? At kaya naman inanunsyo na personal mismo ni Mayor Rufy Biason na suspendido na ang lahat ng pasok sa ng mga estudyante, face-to-face classes, pero inabisuhan ni Mayor Rufy Biason na ipasok muna sa alternative learning system ang Early Childhood Education Division para naman hindi naman maantala ang pag-aaral ng mga Muntinlupeño. So, kinakapatid na Lawrence, at tabay pa ako sa iba pang mga local government units dito sa Southern Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas!
0: 4:48 in the morning. Manila, Valenzuela, Caloocan, Muntinlupa. Igiling-giling naman siya. Hindi ko talaga malubos maisip yung kasiyahan ko nung ako'y nag-aaral pa. Kapag kansilado ang pasok. Tuloy ang panonood ng sineskwela Hiraya Manawari tsaka Bayani. Kaya naman, igiling mo! 4:49 in the morning. DepEd naman Kalinga mga brad, pinapaalalahanan ng mga lahat ng teaching at non-teaching personnel na huwag gawing collateral sa loan ang kanilang mga ATM payroll cards. Hoy! Bakit naman kasi? Pero ang tanong, kaya nyo ba eh, parang simulat sa pool eh, ganyan na yan. Parang matanda pa sa humukay ng ilog ang sistema na yan ha. Sige, alamin natin kung paanong paalala ang gagawin ng DepEd Kalinga mula yan kay Estrella Loke ng RP Tabo.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinapaalalahanan ng DepEd Kalinga ang lahat ng teaching at non-teaching personnel dito na huwag gawing collateral sa loan ang kanilang ATM payroll cards. Ito ay bilang pagtupad sa DepEd Memorandum No. 49 Series of 2026 na ipinalabas ng punong tanggapan ng kagawaran. Ayon sa DepEd, ang Sangla ATM scheme ay isang high-risk at abusive lending practice na maaring maglagay sa panganib sa walang pakundangang withdrawals, financial exploitation, excessive indebtedness at posibleng paggamit sa hindi tamang paraan na masensitibo at personal na impormasyon. Pinapayuhan ang mga kawaninang ahensya na dagdagan ang pag-iingat sa pagpasok sa loan agreements, iwasan ang informal o unauthorized lending schemes na lubhang mataas ang interest rates o kaya naman ay may mga unfavorable terms o oppressive conditions at ingatan sa lahat ng pagkakataon ang kanilang ATM payroll accounts, gayon din ang kanilang sensitibo at personal na may impormasyon. Matatanang nagpalabas ang kagawaran ng Office Memorandum OSEC-2020-006 noong April 18, 2020 na may titulong Reminder to Refrain from Using ATM Payroll Cards as Collateral for Loans or Engaging in the ATM Sangla. Nagpalabas din ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng Sangla ATM Advisory noong May 20, 2023. Layo nitong maiwasan ang pagkabiktima ng mga DepEd personnel sa mga mapanggulang na nagpapautang at mga katulad na sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.

0: 4:51 in the morning, mga brad. 170 million pesos funds inilaan sa planong bagong daan sa San Manuel Itogon Road Link. Ayun. Sa bagong Pilipinas, may bagong daan. Alamin natin mula kay Mildred Coquia.
1: Isinusulong ni Pangasinan 6th District Representative Marlene Primicia Sagabas ang planong construction of missing link, New Road San Manuel Pangasinan Itogon Benguet Road, na layong mapabuti ang road connectivity at accessibility ng mga komunidad. Para sa taong 2027, tinatayang 170 million pesos ang pondong nakalaan para sa pagpapatupad ng proyekto. Tinalakay ang plano sa isang pagpupulong na dinaluhan ni Acting Municipal Mayor Lorna Primicias, Mayor Alicia Primicias Enriquez ng San Nicolas, Councilor San Manzano at mga municipal engineer at iba pang kinatawan at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Batay sa napag-usapan mula sa Barangay San Roque, San Nicolas, dadaan ang bagong kalsada sa Barangay Legazpi, Amistad, Agno at Guzon sa Tayug bago kumonekta sa Barangay Ariston East, Asingan. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng tulay sa pagitan ng Barangay Agno at Guzon, Tayug. Layunin ng proyekto na mapadali ang transportasyon, mapalakas ang koneksyon ng mga barangay at karatig munisipalidad at magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Pilipinas! Ronda! Pilipinas!
0: 4:52 in the morning, mga brad. Tuloy tayo sa ating balitaan. Dako naman tayo sa RP Barongan. Pagbaba ng singil sa kuryente, makakamtan. O makakamtan na sa Visayas dahil sa reforma sa ERC. Ayon yan kay House Minority Leader. Romanda sa balitang yan, Daisy Ilalosa Belizar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaasahang bababa ang singil sa kuryente at makakatanggap ng refund ang mga consumers sa Visayas matapos ipatigil ng Energy Regulatory Commission ang maling paniningil ng line loss and congestion cost. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nagugat ito sa reklamo ng Isamelco hinggil sa pagtaas ng singil sa WESM na umabot sa 1.55 billion pesos sa Eastern Visayas mula pa noong Enero na nagdulot ng dagdag na 2 hanggang 6 na piso kada kilowatt hour sa mga kabahayan. Lumabas sa investigasyon ng ERC na nagkamali ang WESM sa pagkwenta ng presyo kapag may limitasyon sa transmission link sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito ay natasan ang market operator na itigil ang maling singil, magpatupad ng independent audit mula pa noong June 2021 at maghain ng schedule para sa refund ng mga consumer. Gayet ni Libanan, hindi dapat ipasagot sa publiko ang depekto ng sistema at karapatan ng mga consumer na mabawi ang sobrang naibayad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Ilalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Hatol ng bayan.
4: PJ time na.
5: Lorenz, pa PJ ka naman.
4: BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
5: Babayuhin?
4: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh! Big job!
6: Job vacancies! Job opportunities! Office tips! Simple business! Career techniques! Lahat yan dito sa Big Job!
7: BJ time na!
6: BJ time na!
0: 4:55 in the morning, mga brad, sa mga gustong mag-grind. Good news po, ah, kasi may pagkakataon na kayong makahanap ng trabaho. Makilok lang sa parating na local recruitment

0: 8 to 10 a.m. Excel Workforce Solution Corporation ang naghahanap ng trabaho. 10 a.m. to 12 p.m. Dynamic Personal Assistance Management. 12 p.m. to 2 p.m. HC Consumer Finance. 2 p.m. to 4 p.m. Human Persona HR Management Services Incorporated. Ang mga bakanting trabaho, ito na. Sales Associate, Delivery Driver, Kitchen Staff, Warehouse Staff, Barista, Cashier, Sales Promodizer, Office Staff, Driver, Hairstylist, Salon Specialist, Nail Technician, Utility, Dishwasher, at iba pa. Kung kayo po pasok sa mga nangahanap ng trabaho na yan, goods. Bukas po yan, ha? 8 to 4 p.m. Maaari kayo mag-register online sa pamagitan po ng QR code o ng link na nakapost po sa official Facebook page ng Manila Public Employment Service Office o yung PESO. I-type nyo lang ho, Manila Public Employment Service of Office o PESO. Ito po, nakapost din po dito sa amin, sa aming balik-balikan nyo lang. I-post nyo po itong page at itong live na ito nang makita nyo yung QR code para po kayo makarehistro nang sa gayon, kayo ay makapag-apply ng trabaho, mga brad. Ha? Alas 4:56 na po ng umaga, panahon na para tayo ay mag-uwian, mga brad. Anong wag munang umuwi? Time to say goodbye na ho. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa bukas. Lawrence Tanho ko, mga brad, magaling ang time bukas. Adios!
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: naabutan ko rin po ang PFDA, ang Swellfish Port, bago siya may saayos at ma-rehabilitate.
1: Dati po ang Swellfish Port po, wala pang shed, makitid pa po yung fish port.
0: So noon po, mapapansin natin na may mga kalsadang sira-sira, may mga part ng pier na hindi pa ganun kaayos, na nakaka-interrupt din sa mga businesses na nandito sa loob ng Swellfish Port. Ganon din po sa mga mangingisdang dumidikit sa pier po natin.
2: Napakalaki pong pagbabago kung ang pag-uusapan ay mga infrastruktura na noong nagsimula ang PFDA Swellfish Port hanggang sa kasalukuyan. Mayroon po tayong dalawang commercial buildings na naitayo. Mayroon po sa loob at mayroon din po tayong commercial building sa labas. Dagdag po dito, yung na-extend yung ating pier ng mahigit kumulang ng mga 80 metro. Meron din tayong power plug-in sa ating pier. Meron tayong bagong market hall. Meron tayong bagong administration building sa kasalukuyan. Magagamit na rin po ng ating maliliit na mangingisda. Ito po yung ating bagong stair landing malapit sa ating finger pier. At of course, yung pinakamalaki ay yung ating refrigeration facility, na mayroon po itong cold storage at mayroon po itong fish processing area.
3: Dito po sa Swal, ito po yung unang mariculture area sa buong Pilipinas. Dito po nag-house yung isa sa pinakamaraming production ng bangus dito po sa Region 1. At the same time, dito naman po sa Swal, malapit na po siya. Parang ang mangyayari po, sealed from the sea. So, pagka-harvest po natin, diretso na po tayo dito sa processing plant. At isa po itong processing plant sa malaking tulong. Unang-una, yung bangus po natin, hindi na lang po tayo nakaasa sa merkado. Ngayon po, pwede na po nating i-process, i-value adding na kung saan yung lifespan po niya o yung itatagal po nung produkto natin maabot po ng taon.
2: Ang malaking pagbabago dito sa loob ng fish port ay nakapagdulot po ng mga karagdagang

0: trabaho namin at mas naging organisado nga at nabawasan din ang problema sa transportasyon at saka sa logistics sides.
1: Mas napadali yung aming trabaho kasi hindi na po kami naghihintay na may dadaan. Kailangan po namin tumebi muna kasi may dadaan dun sa pinaggagawan po namin, sir. Tapos mas madali na namin na ibababa dahil nakakalapit na po kami sa may mismong pier.
2: Unang-una po sa lahat, pasalamat po sa kay PBBM, kay President Marcos, kay SecChu, kasi napapansin na po yung industry natin ng aquakultura at agrikultura. Mas aquakultura kasi sabi ko nga po, ngayon po, andyan na po sila na nakakaintindi sa industry natin na nakikita po nila yung potential ng aquakultura.
1: Taos puso po kaming nagpapasalamat sa ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa ating Pangulo na si Ferdinand R. Marcos Jr., sa kanyang suporta at pagtulong po sa lalong-lalo na po sa sektor na ng mga mangingisda po.
0: Lubos po kami nagpapasalamat sa ating pamahalaan sa patuloy na pagsuporta sa ating marine sector, sa PFDA at sa Sual Fish Port. Nang dahil dito, ang ating mga mangingisda ang nakikinabang, ganun din po ang mga private sector na nasa sakupan ng PFDA. Inawa po ay pagpatuloy nila yung mga ganitong programa nila para sa ikaunlad ng ating marine sector, marine industry. Thank you.

0: namin kaya sa walang makina, makaya na punta. Sa mayroong makina na po, mag-increase ang production namin sa pangingisda po.
1: Naada ko kay matabang ma'am kay paningabuhian man ni ma'am, paningabuhian sa mga membro. Ka harvest ani ma'am, amo na po ni siyang i-usab o buhi o kwan ang makita na mo ani ng kwarta kung harvest na.
2: Salamat kayo sa Department of Agriculture. Ikaduha sa atong pangalang presidente sa Department of Agriculture.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 8 minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi bumanaw. Araw po ng Lunes ngayon, no? Ika-17 sa buwan ho ng Agosto pa rin, 2026. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisdaan ho at nagusuyan sa kanilang nilang pamilya. Of course, kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola, at ho ng miyembro ng pamilya. Ano ho. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga nasa lansangan, sa mga motorista natin, sa mga biyahero-biyahera natin. Lali po lamang sa pagmamaneho po, ha? Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ganoon naman sa mga long drive, lalo na doon sa mga galing o sa mga malalayong lugar, sa mga bihera-bihera na karne ng baboy ng baka ng manong. Kaya hindi ko talaga kaya, gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang ho tayo, power nap. Importante ho yan, ho. 10-30 minutes, saka ho natin balikan yung ating manibela. Ganoon, ligtas tayo sa maghapon at siguradong babalik ho tayo sa hapon at hapunan. Pagsapit ho naman ng kinakailangan makasama ng sila, misis at inyong mga anak. Si Mr. si Mamang Chuper, pakikalabit lang kung tutulog-tulog sa manibela ho yan. Oh. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo. Parang may sunog, yan, oh. Sa ano ba, northern part ba ng Metro Manila yung sunog na pinapalob kanina. May sunog na ganap kanina, no? Pero kahapon wala naman. At paglindol, merong naganap na paglindol kagabi, kahapon. E, lindol na naman, ah. Mindanao ba yun? Oho. Jam na minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ngayon po ay araw ho ng Lunes. Ano ho? Sabay tayong napapahinggan sa latunang impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ama ho natin ang Radyo Television. Diyan po ang 104.3 The Capital FM.

0: Jam na nandiyan po naman ang DWCI sa mga partihon ng Pidig Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina and the rest of the company. Diyan din po naman sa mga partihon naman ng Cagayan, EWCJ. Ano ho, good morning at sa mga nakatutok dyan. Lalo na good morning din kay Governor Ed Glipay, sir. Kay Jen, kamusta ka na, Jen? Kamusta ka na, Gom? Si Gerald Tomlan John, balanda rin sa kanyang pagsasaka. Ano ho, dyan sa lalawigan. Good morning na rin kay Paring Lando Marquez ng LTAP. Kumusta dyan, Paring Lando? Sa magiging lagi ng ating panahon sa maghapong ito ng Lunes, plan, pagkidlat, pagkulog ang maranasan dito sa Metro Manila. At malaking bahagi po naman ng Luzon dahil po naman sa habagat pa rin. Ano, yan po yung Southwest Monsoon. Ayun sa pag-asa, abot po sa 26 degrees Celsius hanggang 28. Ang temperatura dito sa Quezon City, may mataas na chance na pag-ulan po naman ngayong araw. Mga nag-antabay sa Quezon City, kung may klase, wala pang announcement. Ano ho, maraming lugar ho talagang kansilado ang klase ngayon, ha? Ang lagay ng panahon, Metro Manila at Luzon, maulap na kalangitan. Aram po mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Patuloy nagdudulot ng katamtamang hanggang malakas na ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Ano ho, may minamang-manang low pressure area sa loob po ng bar. May katamtamang chance naman na maging bagyo naman. Ano ho, yun naman sa mga nag-atabay, kanina ina-announce na rin po din sa amin, yun po mga ilang walang pasok ngayong araw, walang klase. Oh, napakarami ho niyan. O, dun sa mga nagtatanong, update sa kay Alex Ayala, mamaya ng kote, titignan ho natin yan. Ano ho? Unog, aksidente, Lindol, update sa ngayong araw. Wala naman na ito lang malaking sakuna at pinsala sa bansaan ho. Merong nangyayang trahedya dyan sa mga party ng South Cotabato, dalawang topong na sabihurian at sampung iba pa ang malubang nasugatan matapos ng mahulog sa bangin. Ang isang multi-cam sa Surala, South Cotabato, galing yung mga biktima sa isang outreach mission. Ang mawalan po naman ng control ang sinasabing sasakyan. Sampung na ito lang, mahinang pagyanig po sa Balut Island, Davao Occidental kagabi. Gusto 16, ano, magnitude 1.5 at magnitude 2 at 2 naman noong araw ng Sabado. Wala namang inasang pinsala, ano. At doon po naman sa naginap na lindol dyan sa Indonesia. Sunod din sa bahing dagat ang lindol, ano? Patuloy po ang monitoring sa naginap na mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol sa Flores Island, Indonesia. Gusto 15. Sinasabing umabot na po sa 38 ang kumpirmadong patay dyan, no, sa bansa. At kumpirmasyon naman ng Philippine Embassy, ang Pinoy, na apektuhan po naman sa nasabing kalamidad. Meron pong iniulat na fire alert, pero bine-verify pa rin, bahagi ng Santa Lucia sa Kaminta. Okay. Yung Malati Fire, nung adosyat pa naman yun. Aho. Naglabas din ho ng babala ang Pangasinan, PDRR mo ngayong madaling araw dahil sa malakas na ulan, dulot ng habagat. Pinag-iingat ang residente sa posibleng landslide, bigla ang pagbaha sa mga lugar na yan. Kasama yata ang dugo pa sa mga wala rin pasok eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya sisilip tayo sa mga ilang kakanselasyon ng klase ngayong araw na ito. Ho. Napakarami sa probinsya, maging sa Atok, Benguet, sa Baguio, Region 1, Region 3, meron eh. Ito po na tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: ECIC pinabibilis ang insurance claims na mga magsakang nasalanta ng mga bagyo at habagat.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Kahit food hub target ang bahagyang operasyon bago matapos ang 2027 ayon po sa Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito
0: EA at OPA Pro magtutulungan para maging magsasaka ang mga nagbalik loob na rebelde. Oy, pwede yun, pwede.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Labing apat na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw ay galawin na natin mga detalye ng balita ho. Naglabas na ng halos 36 na milyong piso ang Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC araw sa insurance payout. Ang mahigit sa 5,000 mga magsasaka na naapektuhan ng mga bagyong Luis at Maymay, yun din po naman ang habagat. Ayon sa PCIC, umabot na sa 35.67 milyong pisong paunang halaga ng insured damage sa 6 na rehiyon po naman sa bansa. Inatasan na rin ang mga regional office na pabilisin ang validation at pagproseso ng mga insurance claim. Nakamaraming naapekto ang magsasaka na itala sa Region 3. Ang pinakamalaki naman ang halaga ng pinsala sa Region 1. Sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ay good morning sa inyo. Kailangan agad na maihatid ang tulong upang makabangon ang mga magsasaka. May pagpatuloy po naman ang kanilang produksyon. Pantalang tiniyak naman ng PCIC na patuloy nito ang pinabibilis ang pagproseso ng mga claim upang agad maibigay insurance assistance sa mga magsasaka. Yun ang importante, mabilisan ano ho, imakupad. Anong banda mo kung patayin ng kabayo? Bilis lang, pakiusap ano?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa radyo.
0: Mas muna tayo ng ating impilan. Meron tayong report. Kampanya para sa gipil ng kalikasan, pinaigding ng PNP. Dapat lang, ano ho? Ay, dako, dapat lang pati ang DNR. Alam na mga DNR yung mga dapat tutukan dyan. Ay natin ang mga kwento ng balitang yan. Nakatutok si Chema Igdagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinanalahan ng Philippine National Police o PNP ang publiko na isaalang-alang ang kapakanan ng kalikasan at sundin lagi ang mga batas kaugnay nito. Yan ay kasunod ng pagpapaigting ng kampanyang sagip kalikasan na sumusupil sa mga illegal na aktibidad sa mga gubat at karagatan na nakapipinsala sa likas-yaman ng bansa. Sa Western Visayas, nasa 75 ang inaresto habang papalo naman sa mahigit 3.7 milyong pisong halaga ng mga isda at iba pang yamang dagat ang nakumpiska sa 230 operasyon mula nitong Sabado hanggang Linggo. Batay sa ula sa Kampo Crimen ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tanyo, 33 ang naaresto sa illegal na pangingista habang nasa 27 naman ang naaresto dahil sa illegal logging. Bukod sa mga isda, nakumpiska rin ng mga polis ang mahigit 4,000 tabla ng mga troso at sako-sakong uling na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Kabilang sa mga tinututukan ang illegal fishing, illegal logging, illegal quarrying, paglabag sa smoking regulations at iba pang aktibidad na nakapipinsala sa likas-yaman ng rehiyon. Gititwa nyo mahalaga ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng batas at pakikipagtulungan ng publiko upang mapangalagaan ang likas na yaman sa kanilang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa mga babiyahe patungo dyan sa Adong, Benguet, sa Baguio, sa mga dyan sa car, ano ho, napaka-importanting malaman ho ninyo yung mga saradong kalsada ho riyan sa car. Particular sa Baguio City at sa Benguet, ano ho, nananatili po sa ilalim na yellow rainfall warning ang Benguet at Baguio. Dahil po sa patuloy na epekto ng habagat, asan po ang liha 50 hanggang 100 metrico mm boost po ng ulan ngayong araw. Dahil dyan, sinuspindi nga ho nitong si Mayor Benjamin Magalong ang face-to-face classes. Wala preschool hanggang grade 12 po naman sa lungsod. Ayun na rin sa pinakahuling ulat po ng Department of Public Works and Highways, DPWHCAR. Mga lokal na DRRMO, hindi pa rin naman dadaanan ang mga sumusunod na kalsada dahil sa mga paguhon ng lupa, road cut at mud flow. Ang Baguio Bontoc Road, Halsema Highway, sarado sa trapiko. Bahagi nito sa Paway, Atok, Benguet, kilometer 49 to 51, simula kagabi. Sa malaking landslide po yan, ho. Talang clearing operation dahil sa zero visibility, tuloy-tuloy po naman ang ulan. Ang Cannon Road, rado rin, no, sa mga hindi po residente doon. Ang publikong turista lang dahil sa banta po ng mga nahuhulog na bato at rockfall. Ang Governor Bado Dangwa National Road, sarado ang bahagi nito sa Bangho, Daklanto, Blay. Tapos yung gumuho naman ng Racknet Slow Protection. Ay hindi po naman bahagi ito sa Daktakan, Kapangan, dahil po naman sa road slip at pagkasira po naman ng semento. Ang Ambyong Lubas Road at Tawang Ambyong Road na nanatiling impossible. Ala Trinidad dahil po naman sa malaking tipak ng bato at luba. Benguet, Nueva Vizcaya Road, Ambekel, Natandal Segment. Sarado pa rin sa matinding road slip po naman. Ang Baguio Itogon Road, sarado. Ang bahagi po ng Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon Itogon, ang Kalinga. Lubuagan, Batong Buhay Road, apat na linya sa Balatok, Pasil, ang hindi yung mamadaanan dahil po naman sa soil collapses, ano ho. Itado lamang o isang lane lamang ang pwedeng daanan o possible, one lane possible po ito ho. Asin, Langalisan, San Pascual Road. May mga bahagi po sa Sitio, Pakak at Barangay Yatadyangan sa Tuba, Benguet na isang lane lang ang nadaanan dahil po sa minor soil collapse. Ang Baguio Bawang Road, Nagilan Road, bukas sa mga magagaan na sasakyan lamang. At may mural po na babala at pagkukumpunil na sa gumuhong bahagi po naman sa may Banangan sa Blan. Ilimitahan din po muna ang pagdaan ng mga mabibigat na truck o mga bus po naman. Sa natin, 11 minuto na kabinbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lang sa mga bihero natin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dagdagan ng balita sa labas ng impilan, Maysan Road sa Valenzuela ay pansamantalang isasara para sa road rehabilitation. Ang suno, ganina, Valenzuela ba yun? Parang Valenzuela, hindi ako nagkakamli. May natin lang detalye ng balitang yan, si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nag-abiso ang Valenzuela local government na pansamantala isasara sa trapiko ang bahagi ng F. De La Cruz Street sa kanto ng Maysan Road, Barangay Maysan, Valenzuela City mula ngayong Lunes, August 17 hanggang August 26 para bigyan daan ang road rehabilitation project ng DPWH. Pinapayuhan ng mga motorista, particular ng mga light vehicle na gumamit na muna ng mga alternatibong ruta sa pamamagitan ng Tongco Street patungong G. Marcelo Street at Parada Road o kaya na may dumaan sa Parada Road papuntang Fortune 4 at Fortune Drive. Matatandang iniutos na ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang 24 oras na pagsasaayos ng Maysan Road para matapos ang rehabilitasyon sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, makikipagtulungan ito sa pamahalang lungsod ng Valenzuela para mapabilis ang proyekto at matugunan ang matagal ng reklamo ng mga motorista. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Oras natin sa Radyo Pilipinas, 21 minutos. Alipas ang alas 5 na madaling araw, samantala, pinabibilis na ng Department of Agriculture and Construction ang Clark National Food Hub sa Pampanga sa suporta po ni Pangulang Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa rin kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., target ho ng DA na maging partial operational ang Mega Food Hub pag po naman matapos ang 2027. Sinagawa na ang mga kasunduan para po naman sa pondo, development at operasyon ng proyekto. Bilang ang paggamit po ng humigit kumulang sa 4 hektara ng lupa sa Clark Aviation Capital. Itatampok sa food hub ang food aggregation, cold storage, processing, distribution, food safety laboratories, export facilities, at wholesale retail spaces. Ayon pa rin po kay Secretary Laurel, layunin ng proyekto na mapabilis ang pagpadala ng mga produkto agrikultura mula sa bukid patungo sa merkado. Abawasan ang logistic costs at mapataas po ng kita ang mga magsasaka at mga mangingisda ho naman. Samantala, 22 minuto na kami pa ay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ako tayo sa Bigolandia, unahin natin ang albay. Patalang metiko tonelada ng bigas mula po naman sa Republic of Korea. Pinamahagi sa higit sa 3,000 mga mangingisda sa Legazpi City, Albay. May detalye ng balitang dyan, si Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Pamahalaan ng Legazpi ang 400 metric tons ng milled rice na ay pinagkaloob ng pamahalaan ng Republic of Korea sa ilalim ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Tier 3 Program para sa higit 3,000 na mangingisda at kanilang mga pamilya sa Legazpi na naapektuhan ng pag-uulan, malalaking alon at masamang panahon dulot ng shear line. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, malaking suporta ang tulong na ito upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng mga mangingisda at kanilang pamilya habang nararanas sa ng masamang panahon. Nagpasalamat naman ang alkalde sa mga katuwang sa serbisyo, kabilang sina Dr. Chumjet Karnjanakesorn, General Manager ng APTER at kinatawan ng Korean Embassy, gayon din ang National Food Authority o NFA, DSWD National Resource and Logistics Management Bureau, kay ASEC Leo Quintilla ng DSWD Bicol at maging sa City Social Welfare and Development Office at City Agriculture Office. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Sinod natin ang Agoo. 2,100 mga benepisaryo po sa Pugo, La Union. At nanggap po ng Rice Assistance sa lalim ng bagong Pilipinas Rice Program. Detalye naman dyan si Albert Cavile ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Umabot sa 2,100 benepisyaryo sa bayan ng Pugo, La Union ang nakatanggap ng rice assistance sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang food security at matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang nangangailangan. Ang programa ay isinasagawa sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong matiyak dapat na mas maraming Pilipino ang makikinabang sa mga programa ng pamahalaan para sa seguridad sa pagkain at kapakanan ng mga mamamayan. Pinangunahan ng Local Government Unit ng Pugo, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office at ng Department of the Interior and Local Government o DILG, ang pamamahagi ng rice assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mahalaga ang ganitong uri ng ayuda, lalo na para sa mga pamilyang patuloy na humaharap sa mataas na gastusin sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga volunteers, mas napapalapit sa mga komunidad ang mga programa at serbisyong direktang nakatutulong sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy namang inaasahan ang koordinasyon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang maipatupad ng maayos at mabilis ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng bawat Pugoenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ito, bagsak presyo ho. Bagsak presyo ang ilang pangunahing gulay tulad ng carrots at wombok sa Benguet ngayon. Abang mataas mo naman ang presyo ng mga gulay na madaling mabulok sa ulan, tulad po ng baggy beans at lettuce. Ayon po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot po ng habagat, nagkaroon po ng oversupply yung labis sa supply at kawalan po ng bumibili sa mga trading posts. Dahil dyan, napilitan pa ang ilang magsasaka sa Tublay, Benguet na itapon na lamang ang kanilang mga ani sa gilid doon ng kalsada. Ayaw na naman. Mas luluha sila sa gastos sa transportasyon patungong latrina trading centers. At wiran, biyahe pa namin yan, kakain ng gasolina yan, dala namin. Itapon nyo sa may kabahayan. Ilang ang malapit na barangay meron doon, ano? Para hindi sayang. Ay, yung mga bagsak gulay, mababa, bagsak presyo. Chinese cabbage, yung bumbok, nasa 8 hanggang 15 na lamang, hanggang 20. Sa Benguet ito, ha? Hindi ito sa Maynila, nasa 90 yan. Ang carrots, bumagsako sa 30, mula naman sa dating 49 ang repolyo. Papo sa 12 hanggang 20 ang sayote. Baba pa rin po ang bentahan sa nasa naman 25 naman hanggang 34. Yung mga gulay na mataas ang presyo doon sa Benguet, baggy beans, ano ho? Biglang sumipa sa 123 mula sa dating 40 dahil sensitibo ito sa labis at tubig ulan. Leto sumakit din po sa 120. Madaling mabulok habang nabababad po naman sa ulan. Ang broccoli, as din po yan at nasa 100 hanggang 250. 20 po naman sa klase. Yan ang presyon sa Benguet ho yan, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
0: Sahan nyo dito sa Metro Manila, sa mga sa Balintawak, yung mga lugar na yan, ang bumbok, kung gano'n lang ang presyo, 20 rin sa probinsya, 90 yan. Paano 90 yan? Magbabangos naman sa Pangasinan, nalugi naman. Dahil po sa fish kill at masamang panahon at nananawagan ng tulong sa gobyerno. May natin ang kwento ng balita na katutok dyan si Milad Kaukia, Radyo Pilipinas na yung.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan ang mga magbabangus sa Pangasinan ng agarang tulong mula sa pamahalaan matapos mamatay ang malaking bilang ng bangus dahil sa pabago-bagong panahon at tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Julius Benagua, core member ng Samahan ng Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA, ilang palaisdaan ang nakapagtala ng fish kill matapos ang matinding init na sinunda ng patuloy na pag-ulan. Dahil dito, napilitan ng ilang magbabangus na magsagawa ng emergency harvest upang mabawasan ang pagkalugi. Ayon sa grupo, madaling ma-stress ang mga isda sa biglaang pagbabago ng panahon na maaari ring makaapekto sa pagkain at paglaki ng bangus. Posibleng mabawasan ang supply ng bangus sa Pangasinan pagsapit ng Setyembre hanggang Oktubre dahil sa fish kill at pagbagal ng produksyon. Gayunman, wala pang malaking pagbabago sa presyo sa kasalukuyan. Patuloy na minomonitor ng SAMAPA ang presyo at supply habang nananawagan ito sa pamahalaan para sa pamamahagi ng fingerlings at iba pang agarang suporta sa mga apektadong magbabangus. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. Ay, good morning dyan sa mga nakatutog dyan sa Tayug, Pangasinan. Gutierrez Family, Abales Family, Prudente Family, maraming salamat. Thank you. Mandala, Radyo Pilipinas, albay tayo. Alagang baboy, pinamahagi po naman sa mga magsaka sa Dalagal Bay bilang dagdag kabuhayan. Detalye naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Ang bayan ng Daraga Albay sa pamamagitan ng Municipal Agricultural Services Office ang pamamahagi ng kabuang 70 piglets at feeds sa mga livestock farmers bilang bahagi ng pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at food security. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng isang piglet, 25 kilo ng pre-starter feeds at 50 kilo ng starter feeds. Humigit kumulang 1 milyon naman ang inilaan ng lokal na pamahalaan para sa proyekto. Para sa unang batch, natanggap na ng 40 benepisyaryo ang libreng piglets at feeds. Samantala ang natitirang 30 benepisyaryo para sa ikalawang batch ay sinailalim muna sa pagsasanay sa hog raising bago ipamahagi ang natitirang piglets upang matiyak ang wastong pag-aalaga at pamamahala ng kanilang livestock. Ayon kay Maso Livestock Inspector Melvin Monsalve, prioridad na benepisyaryo ang mga magsasakang hindi pa nakakatanggap ng naturang piglets sa mga naunang programa, may maayos na kulungan ng baboy at nakumpleto ang sinagawang hog raising training ng tanggapan. Ipinatutupad din sa ilalim ng proyekto ang pass-on scheme kung saan bawat benepisyaryo ay magbabalik ng 2 beek mula sa magiging supling ng ipinagkaloob na alagang baboy upang may pamahagi rin sa iba pang kwalipikadong magsasaka at mapalawak ang benepisyo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Ingat pa rin po sa mga nasa biyahe, yung mga nandito sa Metro Manila, mga nakatabay na suspension ng klase. Abay po lamang, may mga updates po tayo na, no? Ay, before Northern Mindanao, nagsagawa ng strategic planning workshop para po naman sa Kabulig River Development Plan sa Hasaan, Misamis Oriental. By detalye sa Nival Colonia, Radyo Pilipinas, Gingoong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng 2 araw na workshop ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Team hinggil sa strategic planning para sa Kabulig River Development Plan sa Hasaan, Misamis Oriental. Para mapalakas ang proteksyon at sustainable management sa isang major river ecosystem ng lalawigan. Dinaluan ito ng mga membro ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources mula sa Saan, Balingasag at Claveria na kung saan binubuo ito ng Integrated Fisheries and Aquatic Resources Management Council para sa Kabulig River para masiguro ang long-term sustainability. Layunin sa tunang workshop na magpatuloy ang pag-promote ng responsible fisheries governance at environmental stewardship, mananatiling sustainable source ng ecological, economic at social benefits para sa future generation ang Kabulig River. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Itutok muna tayo bago tayo mag-break. Ano, ilang lugar sa Metro Manila nagdeklara rin po ng suspensyon ng klase dulot po ng masamang panahon. Natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman dyan si AJ Ignacio. Ay, Jake Moning.
1: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Morning, AJ.
8: Yes, Kahiro, good morning. Isang bagsakan na lang to, no? Ilang mga lungsod na nga sa southern part ng Metro Manila, Kahiro, ang naglabas na ng suspension ng klase ngayong araw. Hinggil pa rin, ano, Kahiro, sa epekto o inaasang epekto ng habagat sa buong Metro Manila. Kanina lamang, Kahiro, no, inanunso ko na suspendido na ang pasok sa lungsod ng Muntinlupa. Ganun din sa lungsod ng Pasay, lungsod ng Parañaque, lungsod ng Las Piñas at ang bayan ng Pateros ay suspendido na, Kahiro, ang face-to-face classes sa lahat ng level, mapapampubliko at pribadong paaralan. Kasama na rin, Kahiro, ang Child Development Center o yung mga kinder nursery dahil nga ito sa patuloy na epekto ng inaasang epekto na malakas na ulan dulot ng bagyong habagat, Kahiro. Habagat lang ito, hindi ito bagyo. At Kahiro, inaasahan na rin na magpapatuloy na rin ang ilang mga pag-alerto ng mga lungsod hinggil nga sa inaasahang malalakas na ulan dulot ng habagat. At inabisuan naman ng mga nabanggit kong lungsod, Kahiro, na ang mga ililipat, Kahiro, no, sa alternative modalities ang face-to-face classes, Kahiro, ay isi-shift muna sa alternative modalities ang mga nabanggit kong lungsod para naman tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ating mga estudyante kahit na sinuspindi na ang klase ngayong araw.
0: Kahiro, may mga nagtatanong lang, siguro nakikiramdam sila, yun daw bang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Pasig, wala pa rin announcement. Baka mamaya ng konti, meron na kasi by half day.
8: Inaasahan na rin yan, Kahiro, no? Dahil halos lahat na nga dito sa Southern Metro Manila ay wala na rin pasok, no? Ito, mga nabanggit kong lungsod. Pero lamang, Kahiro, no? Inaantay na lang natin ang opisyal na anunsyo ng lungsod ng Makati at ng lungsod ng Taguig, dahil sa southern part ng Metro Manila, silang dalawang lungsod na lamang ang hindi pa naglalabas ng anunsyo. At kanina lamang, Kahiro, no? Nabanggit na, no? Na wala na rin pasok sa lungsod ng Valenzuela. Ngunit wala pa tayong balita, Kahiro, kung nagsuspend na ang lungsod Quezon.
0: Sige, tabay lang tayo sa mga updates. Eh.
8: Alright, Kahiro, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tambay lang sa mga updates, sa mga cancellation ng klase at doon naman sa mga nakatutok sa atin ngayon. Pwede niyo puntahan yung group chat ng inyong mga chikiting, mga estudyante ninyo, yung mga teacher nila. Ano? Mas nauuna pa ron eh. Okay. Balik po kami sandali po lamang, 35 minuto sa makalipas ng alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Ho. Bawal ang tikon sa kalsada. Sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko dati o inagalan na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
11: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
12: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
13: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
11: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Update lang tayo kay Alex Ayala sa mga nagdatanong sa atin. Si Alex Ayala po ay nakaabante na sa third round ng WTA 1000 Cincinnati Open. Matapos ang magtitiro ang kanyang kalabang si Elena Gabriela Rus ng Romania. Po sa injury sa kanyang kanang paa naman. Abot kamay na po ngayon ng 20-onyos na Pinay tennis star ng kanyang career high na world number 18 sa live rankings. Nakadagdagan niyang harapin si Amanda Anisova ng United States para sa kanyang kaibigan. Para po siya sa kapanapanibig na tapatan sa round of 32. Ano ho? Oras ng laban ngayong Lunes ng gabi, Agosto 17, Manila time. Asa po itong kanuna pagkakataon na mag-aarap si Nayala at Anisova? Ilang mga karir ang mananalo rito ay abante naman sa fourth round. Ang mga dapat ang magwawagi sa pagitan nila Linda Noskova at Clara Tauzon. Congratulations, thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nakasama po natin si Sir Diego Rojas, Senior Agriculturist po naman ng Beer Plant Industry. Saan natin makausap ang BPI, ha? Isailalim pa rin po ng Department of Agriculture. Alamin natin ang kahalagahan na tinatawag na germplasm conservation. Ano ba yan? Kanya, bakit importante yan? Kung natin na ganito ang panahon, yung climate change natin medyo iba yung klima. Ano? Pa talaga nagsusubi tayo ng mga ano yan? Mga genes. May natin Sir Diego Rojas. Magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Good morning, Sir Diego.
19: Okay, isang maganda at maulang umaga po kay Hiro at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Yan po.
0: Hey, good morning. Andito ba kayo ngayon, Sir Diego, sa Metro Manila?
19: Yes po, nasa Metro Manila at sa ilang sandali, pagkatapos po ng interview, lalarga na ho para masok sa BTI.
0: Lalarga, ha? Okay.
19: Oh.
0: O ba yung tinatawag na germplasm conservation? Bigyan nyo nga kami ng pagkaunawa din sa mga nakikinig po sa atin. No, ang halaga niyan, para saan yan, bakit kailangan yan, pang dapat ating asahan para dyan?
19: So, pag sinabi pong germplasm conservation, no, medyo parang very scientific o medyo malalim po kung iisipin po natin. Pero madali lang naman po ito, no? Ito po kasi ay isang inisyatibo na kung saan iniipon po natin lahat po ng mga halaman na meron po tayo, yung kanilang mga binhi, yung kanilang mga material, no? And ang purpose po dito is tayo po ay nagbabangko, no?
0: Data banking.
19: Nag-gene bank, opo. At ang ba't po tayo nag-gene bank? Yan po kasi, yan ang ginagamit natin para magpalahi ng iba't ibang klase ng mga halaman na in the future ay ina-adapt po natin siya sa nagbabagong klima at sa nagbabagong kagustuhan po ng mga tao.
0: Binga, sa madaling salita, yun daw yung nagsisilbing insurance policy o backup plan ng ating kalikasan at agrikultura sa mga laban natin sa krisis na kinakaharap.
19: Medyo po, parang ganun po. No? Kasi, halimbawa, pagdating sa mga, example na lang po, palay, no? Sa mga nakaraang taon, lagi po nating focus ay dapat mataas ang ani, dekalidad yung pagkain po niya, which is hanggang ngayon yun pa din naman ang goal natin. Pero aanhin po ba natin yung mataas na ani kung madali naman po siyang mamatay or madali po siyang tamaan ng sakit? So, yung mga lahi o yung genes po na kumbaga siya ay matibay laban sa sakit, usually nakukuha po yan sa mga variety ng palay na hindi din naman mataas ang yield. So dyan po pumapasok yung ating mga breeders, yung mga naglalahi, kung saan pinagsasama-sama po nila, sabihin natin, yung mataas na aning palay dun sa matibay na sasakit, no? Ngayon, makadevelop po sila sa ng variety na mataas na yung ani, matibay pa sasakit.
0: O matibay Brett, pa pasok na pasok dyan sa tusaping food security tsaka yung protection laban sa pest at sakit, ano? At syempre, yes, pag-aangkop sa pagbabago ng panahon, yung climate change natin, paiba-iba eh.
19: Yung nga po eh. Tulad ngayon, no, El Nino, may alam po akong mga lugar sa dito sa Luzon na hindi na ho nagtanim dahil wala po talagang ano, tubig. At yung mga palayan po na yun, hindi po siya irrigated. So, halimbawa na lang po, sa field rice, nakadevelop naman po sila ng mga variety ng palay na kahit hindi po ulanin masyado ay tumutubo pa din naman. Hindi man ho kataasan yung yield, pero mas maganda na po yun kaysa sa wala.
0: Dito natin sa Pilipinas, ano-anong ahensyang katuwang huni nyo dito sa pagpuproseso ng mga gene bank na yan?
19: Ang gene banking po o yung germplasm conservation ay hindi naman po siya isang ahensya lang na gumagawa, no? Akalat po yan sa buong Pilipinas. And isa na po dyan ang Bureau of Plant Industry at ang aming mga limang centers. Meron po kaming facility para po sa germplasm conservation.
0: Di pa na biro, mga dambuhalang freezer pala ginagamit nyo dyan, mga dambuhalang freezer.
19: Yes po, no? Hindi. Depende po yan sa kakayahan po ng mga ahensya. Meron po kaming ginagamit ng mga dambuhalang freezer. Meron din po kaming gumagamit na freezer na yung pang-household lamang, no? And actually, kahit po mga ano, private individuals, kahit po mga household, pwede po silang makisali sa inisyatibo ng germplasm conservation.
0: Okay. Yung pong National Plant Genetic Resources Laboratory, NPGRL, dyan sa UP Los Baños at ang BPI, kasama ba yung mga katutubong prutas at pananim, yung mga indigenous crops, kasama yan sa kinukolekta ninyo?
19: Yes po, no? Linawin ko lang na si NPGRL, yun po ay tama po ay institution po sa UP Los Baños. At sa amin naman po, parang National Seed Heritage Lab, Depository po yung sa amin. Magkatuwang naman po kami, no? Sila po may collection, kami po may hiwalay po na collection. At ang kagandahan po na marami po ang nakikilahok sa inisyatibo na ito is meron po tayong backup, no? So sakali po na merong isang gene bank, halimbawa, na nasalanta, meron naman po mga ibang gene bank na pwedeng sumalo or pwedeng maging backupan ng kanilang mga collection din.
0: Oh, banggit nyo na ngayon mga namamahala dyan, NPGRL, Bureau Plant Industry, parang ang field rice, kasama rin ang field rice dyan, ano?
19: Yes po, nandyan po ang field rice, mga DA regional field offices, lalo na po yung mga ano, nandyan din po yung mga research centers natin, halimbawa po yung sa Philippine Root Crops, Philippine Rubber, Philippine Fiber, kalat po siya actually, no? At marami pong ahensya ang nakikilahok po dito. And usually po, kung ano yung crop na kanilang nilalahi, yun na din po yung pangkaraniwan po nilang kinoconserve.
0: Medyo matrabaho siguro ito, Sir Diego, no? Kasi nga, pag-ano ng gene ito, pangungolekte, gene banking, ano? Ibig sabihin, yung mga scientifico natin, yung mga researcher, pumupunta yan sa malalayong lugar, sa malalayong bulubundukin, mga katutubong komunidad, di ba? Yung mga lumang bukid. Doon mismo, nagpupunta kayo sa mga ganun.
19: Yes, sir. Tama po, no? Yung pinakamadali is sa farm na po sa mga kapatagan. Pero tama po yun. Karamihan po talaga ng mga germplasm o yung mga genes na hinahanap po natin ay nahahanap po sa mga liblib na lugar, lalo na po sa lugar po ng mga tutubo. Pero syempre, pag ginagawa po namin yun, ay masusing koordinasyon po ang ginagawa namin para masiguro po natin na yung karapatan din po ng mga katutubo ay hindi po namin nalalabag. At kailangan po nating alalahanin, no, na ang mga katutubo po natin, sila po yung tagapangalaga ito pong mga lahi ng halaman.
0: Sa ngayon, ilang klase ho ng genes meron tayong naka-imbak sa mga gene banking na yan?
19: Dito po sa BPI, tingin ko po nasa higit kumulang 1,000 na din, no? Pero sa mga iba pa pong gene bank sa ating bansa ay umaabot na rin po sa libo-libo. masasabi ko siguro mga nasa 1,000 po yan kung lalahatin po natin.
0: Ano naman ang pwedeng, baka magtanongin ng iba, ano naman pwede ko pakinabangan dyan? Yung mga ordinaryong magsasaka natin dyan sa programang ito, anong pwedeng pakinabangan?
19: Well, doon po sa ating mga magsasaka, no, kung nais po nilang maglahi o mag-breed no, sa pili po nilang mga variety ng halaman, ay maaari po silang mag-request. No? Pero ito po ay para sa mga piling mga magsasaka na may kagustuhan po talaga maglahi o gumawa ng sarili po nilang variety. Gayon pa man po, kung ito naman po ay mas nakatuon sa mga researchers, lalo na po sa mga estudyante, na gusto po nilang mabusisiin or pag-aralan kung ano-ano pa po yung mga iba't ibang ugali ng mga halaman.
0: Tama ba, Sir Diego, na ilan daw ho sa malalaking hamon sa Germplasm Conservation Program na yan, nandyan ho yung kuryente at saka pasilidad, well, kasama na ng pondo at yung lifespan. Paano ito nilalaro? Kasi nga, yung kuryente, kinakailangan, dapat malamig palagi yung freezer. At kung palaging brown at magkakaproblema, mamamatay, magkahawa-hawa. Siguro dapat may mga solar powered seed facilities para mabawasan yung problema.
19: Tama po kayo dyan, sir. No? Napakagastos po talaga ng germplasm conservation. Kasi bukod po sa pagpunta sa malayong lugar, nandyan din po yung pag-re-ref po sa kanila. No? Kung pagdating naman po sa lifespan, kung tama naman po yung storage, ay maaari po siyang matagal ang buhay. Maaari nga pong mas matagal sa ating dalawa, sa lahat ng mga tao.
0: Talaga?
19: Kasi, yes po, kaya po yan abuti ng 100 taon kung tama po ang storage.
0: Pumasok na rin tayo dyan sa rep, tayong dalawa.
19: Opo, sir, no? Kaya po sinasabing maikli ang lifespan kasi, halimbawa, hindi po tama yung kanyang pagkaproseso. O, yung sinasabi din po din yung sir na lagi pong nagba-brown out, no? And isa po sa nakikitang solusyon nga po doon ay yung magkakabit po ng solar na kahit papano mabawasan yung konsumo sa kuryente. And at the same time po, yun nga, nagbabaka po kami. So, halimbawa, meron po kami mga binhi. Binibigay din po namin yan sa aming mga kapwa gene bank para kung sakaling may magkaproblema sa amin, meron pa po kami mapagkukunan.
0: May mga tanong na pumapasok dito, Sir Diego, no? Pwede daw humang lahat po ng uri ng binhi itabi sa loob ng isang cold storage gene bank. Pwede ba yun? O hindi?
19: Hindi po lahat, no? Pagdating po sa buto, meron pong dalawang klase niyan. At yung isa po yung orthodox at yung recalcitrant. So pag sinabi po natin orthodox, yes po. Pag sinabi po natin orthodox, yan po yung binhi na pwedeng matuyo at pwedeng i-ref ng matagal. So usually kung ano yung pinapamigay ng DA na nakasako o nakapakete, yan yung mga tinatawag po nating orthodox. So po. Pag naman po sa recalcitrant, yan po yung mga buto lalo na po na nanggagaling sa mga prutas na pagkaani po ninyo, 2 linggo po lang usually dapat itanin niyo na po. Kundi matutuyo mamamatay. So yung mga pinapamigay po ng DA na halimbawa mga fruit trees, basta mga puno, yan, ang binhi po niyan, kalimitan ay recalcitrant. So, may dahilan po yon kung bakit hindi pinapamigay ng DA yung halaman na yon ng nakabuto.
0: Sir Diego, na meron daw sa Norway na tinatawag na Svalbard Global Seed Vault. Anong connection yan dito sa Pilipinas? May mga dambuhalang imbakan daw ng binhi doon sa Norway. Nakabaon daw yan sa ilalim ng nagyayelong bundok. Tinatawag ding Doomsday Seed Vault. Paano yan? Nagpapadala rin tayo ng mga binhi ron?
19: Yes po, no? Ang alam po si Phil Rice at si NPGRL ay nakapagpadala na po ng mga binhi po natin doon sa Svalbard. At yung Svalbard po na yon, tama po kayo, na nakabaon po yun sa yelo. Isa na din yun paraan para makatipid sa kuryente. At ito po yung parang pangkalawakan or yung global po na gene bank na hindi lang po Pilipinas ang nagko-contribute, pati na din po yung mga iba't ibang bansa.
0: Palibasa, pasok dito yung mga katutubo natin. Alam naman natin yung mga katutubo. Marami silang alam na mga halaman. Kumisan eh, pwedeng panggamot eh. Yung ba ikasama sa mga pinag-aaralan na rin ninyo, yung mga halaman gamot na yan, yung medicinal plants, kasama na ba yung ina-iimbak natin?
19: Kasama po yan sa iniimbak namin, pero yun nga po, dahil limitado din po ang aming kakayahan, ibinibigay po namin sa mga ibang eksperto yung pag-aaral po pagdating sa mga medicinal plants.
0: Last pero question, ang dito ang pumasok sa atin. Pwede ba kaming humingi o bumili? Hindi isang ordinaryong mamamayan ng binhim mula sa isang pambansang gene bank. Pwede ba yun?
19: Pag sa ordinaryo, no, medyo limitado din po kasi yung mga halaman na meron kami. Siyempre, kailangan, marami pa po kaming kailangan kolektahin at nililimit din po namin yung dami na kinokolekt po namin at yung pinapamigay. Pero ganun pa man, kung halimbawa pong meron kayong masusing pagsasaliksik at sa tingin po namin ay hindi naman po masasayang yung pagpapamigay po ng binhi, then sa amin po wala pong problema yon. At libre naman po yon for as long as nakikitaan po namin ng matibay na dahilan bakit po siya kailangan or ba't po namin kayo kailangan bigyan.
0: Okay.
19: Sir, apo, clarify ko lang po, no? Hindi ibig sabihin na ayaw po namin magbigay. It's just that konti lang po talaga yung mga halaman na meron kami for conservation.
0: Yun. Joe Diego Rojas, sir. Medyo kapos na ako sa oras, sir. Maraming salamat sa mga input, sa mga paliwanag ninyo. Magkaugnayan ho tayong ulit sa mga follow-ups. Ano ho? Sir, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung muscle flexing mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Ayun. Magandang umaga. Ingat po kayo. Thank you, sir.
19: Ayun, ingat din, sir, Kahiro, at sa ating mga tagapakinig. Mag-ingat din po tayo. Lalo na po't maulan din ng araw na naman.
0: Yes, thank you po. Maraming salamat, Sir Joe Diego Rojas. Maraming salamat. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Norway, meron palang ganong klaseng gamit. Pero nakabuon dun sa bundok na may yelo. Mamatipid nga yun. Tatabi dito yung ganon. Maraming salamat po kay Sir Diego Rojas, Senior Agriculturist ng Bureau of Plant Industry. Thank you. Good morning din sa nakatutok sa atin sa Department of Fisheries and Development Authority. Glenn Kapalan and Company. Maraming salamat. Thank you po. Ano kami ng oras ang nila Alvin, Arnel, Mike, sila Mary Ann. Kapanin po natin sila Nida, Susan Jama, sila Sam. Kapanin po sila Marisol, Julius, Camille, Rona. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Kapanin po naman ninyo abang lingkod. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin, mga nakatutok sa atin dyan sa aming Beltran family. Sa may Santa Cruz, Laguna, Batang Pio, may I-79 Bash. Maraming salamat. Pero Ilustrero Brigado nag-iiwan. Anumang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito bilang ng mga nasawi dahil sa mga epekto ng hapagat at mga bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa 23 ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Halos 1 milyong food packs inihatid na sa ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang masusing investigasyon

0: Pilipinas News, News Nationwide.
1: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, August 17, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanique.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 23 kataong iniulat na nasawi dahil sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, 15 sa mga nasawi ay naitala sa Benguet, 3 sa mga lalawigan ng Rizal at Batangas at 1 sa lalawigan ng Quezon. Nasawi sila dahil sa pagguho ng lupa, pagkalunod, pagguho ng malalaking bato, pagkahulog ng mataas na puno, at electrocution o pagkakuryente. Samantala, 13 individual ang iniulat na nasugatan habang 3 iba pa ang nawawala. Higit sa 4,703,000 individual ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag pa ng OCD, mahigit sa 689,662,000 pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Halos 1,000,000 food packs na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nasa halos 1,000,000 family food packs na ang naipaabot ang Department of Social Welfare and Development sa mga rehiyong sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, umabot na sa 993,000 na mga kahon ng family food packs at 16,000 ready-to-eat food boxes at 12,000 non-food items ang naipamahagi sa 10 rehiyon na labis na naapektuhan ng kalamidad. Pinakamarami ang naiyatid sa Central Luzon na sinundaan ng Calabarzon Region. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy rin ang produksyon ng mga food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center habang walang patid ang pagtugon sa augmentation request mula sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Samantala, as of August 16, ay nasa 1.4 milyong pamilya na o mahigit 5,000,000 individual ang apektado ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Ang DSWD naman ay umabot na rin sa 678,000,000 ang napapamahaging humanitarian assistance sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Cleaning operations ng Department of Public Works and Highways sa landslide sa Benguet nagpapatuloy. Yan po ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tuloy-tuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho, Daklan, Tublay, Benguet. Ito ay matapos bumigay ang curtain net na naturang bahagi ng kalsada. Ayon sa DPWH, dulot ito ng soil collapse bunsod ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan sa lugar nitong mga nakarang araw. Nauna nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na aking ligtas at mabilis na mabubuksan ang mga kalsadang naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing at road safety operations ang DPWH upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar. Habang nagpapatuloy ang operasyon, pinapayuhan ang mga biyahero na pansamantalang dumaan sa Suyok, Baayan, Poses Road o yung Ambongo, Dulan, Tuwel, Alno, Alapang Provincial Road bilang alternatibong ruta. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Suspendido ang klase sa lahat ng hanta sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasang epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Balayan, Calacas City, Lemery, Lian, Nasugbu at Tuwi sa Batangas, Itugon sa Benguet, Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Paumbong at Malolo sa Bulacan, Cavite City, Bacoor, General Trias, Dasmariñas, Imus, Amadeo, Tanza, Naik, Tres, Martires, Rosario, Kawit, Maragondon, Nobileta, Ternate, Alfonso, Magallanes, General Emilio Aguinaldo at Tagaytay City sa Cavite, Alaminos, Binbale at Mangaldan sa Pangasinan, Guagua, Lubao, San Simon, Santo Tomas at Masantol sa Pampanga. Samantala, suspendidong klase mula preschool hanggang senior high school sa mga sumusunod na lugar: City of Manila, Atok, Bacoor.

0: Bukod, Bukod, Bugyas, Kabayan, Kibungan at La Trinidad, Mankayan, Sablan, Tuba, Tublay at Baguio City sa Benguet, Florida Blanca sa Pampanga at Indang sa Cavite.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Sa isang pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na layunin ng investigasyon na malaman at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-ataking ito. Anya, iniutos ng Pangulo ang lahat sa lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mas lalong paigdingin ang seguridad sa komunidad ng Bangsamoro. Ayon kay Castro, nananawagan si Pangulong Marcos sa publiko na maging mainahon at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan, lalong-lalo na sa buhay ng bawat Pilipino. Kinundina ng punong ehekutibo ang naganap na karahasan sa reyon. Ngunit tiniyak niya na matutuloy ang BARMM elections. Dagdag pa ng Palace Press Officer, tiniyak ng Pangulo na nais ng gobyerno na magkaroon ng maayos na pagbabago tungo sa pamahalang demokratiko sa BARMM.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mariing kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pag-atake sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sinabi ni AFP Chief General Antonio Navarrete na tutugisin ng militar ang mga nasa likod ng pag-atake. Makikipagtulungan ng AFP sa Philippine National Police, Commission on Elections at iba pang mga ahensya upang matukoy ang mga responsable at mapanagot ang mga ito sa ilalim ng batas. Samantala, inatasan ni PNP Chief General Jose o ni General Jose Melesio Nartates Jr. ang Regional Police na makipag-ugnayan sa AFP para sa investigasyon. Kasunod ng insidente, pinaigting ng mga security forces ang kanilang presensya sa mga lugar na tinuturing na vulnerable at sa mga pangunahing ruta sa regyon. Sinasagawa ang mga hakbang na ito habang naghahandang mga individual o mga otoridad para sa unang parliamentary elections ng BARMM na nakatakda sa September 14.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President at Department of Education inaasahang haharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Matapos ang testimonya ng mga kinatawan ng Land Bank at Commission on Audit, isusunod na ngayong araw ng House Prosecution Panel sa witness stand ang mga pangunahing opisyal na humawak sa pondo para sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang nga harap sila Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating Department of Education, Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Antonio. Kasama ring isasalang si House Legislative Archives Division Chief Marivic Pareha. Ayon sa prosecution panel, ang pagtestigo ng mga opisyal ay kasunod ng mga audit report upang direktang linawin ang pag-withdraw, paghawak at pagpatunay sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Matatandaang sa mga nakalipas na pagdinig na busisi ng impeachment court ang findings ng COA ICFAO hinggil sa mga umano'y irregularidad sa paggasta ng pondo sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Samantala, inaasahan din maglalabas ngayong Lunes si Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ng desisyon ukol sa umano'y paglabag sa Rule 18 o ang Subjudice Rule na nagbabawal sa mga sangkot na partido sa pagitan ng prosecution at depensa na magbibigay ng pampublikong pahayag tungkol sa usapin habang umiiral ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian bukas sa pagbabago ng schedule ng impeachment trial para mapabilis ang paglilitis. mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian sa posibilidad na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mabigyan ito ng mas mahabang oras at mapabilis ang pagdinig habang sabay na isinasagawa ng Senado ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Ayon kay Gatchalian, patuloy pang pinag-uusapan ng mga senador ang pinakamainam na arrangement dahil layunin nilang matapos ang impeachment trial sa lalong madaling panahon nang makapag-focus ng Senado sa mga legislative agenda. Anya, karaniwang umaabot ng 5 hanggang 6 na oras ang bawat impeachment trial habang ang regular session ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 4 na oras at minsan ay 5 oras depende sa kanilang topic. Isa rin sa mga binanggit ng Senate President na mahalagang konsiderasyon ang kapakanaan ng mga Senate staff na nagsisilbi kapwa sa legislative session at impeachment trial. Mahalaga rin anya ang oras para maisakatuparan ang target na 1 testigo bawat araw. Ipinaliwanag ni Gatchalian na karaniwang 2 oras ang inilalaan para sa prosekusyon, 2 oras para sa defense at umaabot din ng 2 oras ang pagtatanong ng mga senador. Kung mapapahabaan niya ang oras ng impeachment, mas malaki ang posibilidad na matapos ang 1 testigo sa loob ng 1 araw at mapabilis ang buong proseso. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na patuloy pa ang diskusyon at wala pang pinal na desisyon tungkol sa magiging bagong schedule ng impeachment. Mula Senado para sa bagong Pilipinas. Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagkabahala si House Prosecutor at Takbayan Partalist Representative Shel Jokno para sa mga law students na nanonood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, nakakalarma na baka mapulot ng mga estudyante ang baluktot o distorted view ng wastong pag-abogado at legal procedure sa korte. Ayon sa mambabatas, ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy siyang naglalabas ng mga legal explainer sa kanyang mga social media page upang ipaliwanag ang mga alituntunin at pamamaraan sa korte para sa mga estudyante, mga bagitong abogado at sa pangkalahatang publiko.
4: Minsan ako yung nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding.
0: Binigyan din pa ni Jokno ng pagtataas ng boses sa katunggaling abogado ay hindi nagpapalakas ng isang mahinang argumento at hindi rin ito ang magdidikta kung tatanggapin ito ng huwes. Pinalaarala rin ng mambabatas na dapat irespeto ang proseso at iwasang putulin ang pahayag ng isang saksi o isang saksi habang nagsasalita ito. Ayon pa sa kongresista, bagamat may karapatan ang abogado na mag-object, humingi ng klarifikasyon o maghain ng motion to strike kung hindi angkop ang tugon, dapat pa rin itong idaan sa tamang pamamaraan. Anya, ang ganitong professional restraint ay nagtatanggol kapwa sa karapatan ng saksi na makapagsalita at sa karapatan ng abogado na tutulan ng mga hindi nararapat na testimonya. Idinagdag pa ni Jokno ng mga ganitong pamantayan at etiketa sa korte ang inaasahan ng prosecution team na iiral sa kabuuan ng impeachment trial.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Impeachment trial hindi makakabalam sa pagtalakay sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay ayon sa mambabatas mula sa Maynila. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Simula na ngayong araw ang budget briefing sa Kamara para sa panukalang 7.2 trillion 2027 national budget. Unang sasalang ang Development Budget Coordination Committee o DBCC upang ipaliwanag kung paano binuo ang panukalang budget at ano ang mga economic assumptions sa pinagbatayan nito. Kasabi nito, tiniyak naman ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na hindi makakaabala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Abante sa pagtalakay ng Kongreso sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Abante, sapat ang oras ng Kamara para ipagpatuloy ang regular na trabaho nito dahil limitado lamang sa ilang oras kada araw ang sesyon ng impeachment court. Ayon maaaring isagawa sa umaga ang impeachment proceedings at may ipagpatuloy naman sa hapon na deliberasyon sa mga panukalang batas at budget. Mula na magbukas ang impeachment trial noong July 6, natalakay na ang Article 4 patungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at miyembro ng kanyang pamilya, habang kasalukuyan nakasalang ang Article 1 patungkol sa paggamit ng confidential funds. Umaasa naman si Abante na matatapos ang impeachment proceedings bago sumapit ang Desyembre upang maituloy ng Kongreso ang iba pa nitong legislative priorities kabilang ang 2027 national budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hihingi ng update si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman upang alamin kung ano na ang estado ng mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang nasabing kaso ay kaugnay ng pagkakadawit ng pangalan ni Romualdez sa flood control anomalies. Ginawa ng Pangulong pahayag sa FOCA Presidential Luncheon, lalo't isa ito sa mga malalaking paksa na inianunsyo sa kanyang State of the Nation address noong nakarang buwan. Ayon sa punong ekotibo, nasa ombudsman na ang responsibilidad sa investigasyong ito. Ang Malacanangaya ay hindi nakikialam sa detalye o proseso ng mga aksyon ng ombudsman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panibagong pahayag ng Chinese Embassy laban sa Pilipinas, pag-iwas lang sa katotohanan ayon sa Department of National Defense. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Dinalta ng Department of National Defense ang Chinese Embassy nang itanggi nito ang mga paratang na binitiwan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ito ng mga ilegal na aktividad ng mamamayan ng China rito sa Pilipinas kasunod ng pag-aresto ng humikita kumulang at 60 sa sinalakay na Sanja Steel Plant sa Taguloan ni Samis Oriental ngayong taon. Ayon kay Defense Spokesman Assistant Secretary Arsenio Andulong, hindi sinagot ng Embahada ng China ang mga argumento na kalihim at sa halip ay tanong at retorika lamang ang ibinalik nito. Malinaw anya itong pag-iwas ng Chinese Embassy sa katotohanan matapos itong kwestiyonin ang anito ay discriminatory o selective law enforcement laban sa kanilang mamamayan. Magugunita mga inarestong Chinese national sa Misamis Oriental ay sangkot sa paggawa ng mga substandard hazardous at nagtataglay ng radioactive material na mga bakal gayon din ng iba pang paglabag sa kalikasan. Sa kanya namang bagong pahayag, sinabi na kalihim na patuloy ang pag-iwas ng Chinese Foreign Ministry sa mahalagang usapin gaya ng pagkakasangkot ng mga Chino sa mga paglabag sa batas ng Pilipinas batay na rin sa nakalap ng mga ebidensya. Tahasan ding inakusahan ni Teodoro ang China na nanging alam sa mga usapin pandoob ng Pilipinas dahil sa pagpapatupad nito ng batas gayon din sa pagbabanta ng paghihiganti laban sa mga Pilipino nakabase sa China. Tinawag ding classic squid tactic ng kalihim ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry at iginiit na hindi magpapaloko rito ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang kahalagaan ng transparency o pagiging bukas at malinaw sa pagpapatupad sa paggalang sa international law, partikularanya sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa kalihim, mahalaga ito sa pagsisulong ng interes ng Pilipinas at sa pagpapatatag ng ugnayan sa mga bansang may kaparehong paninindigan. Dagdag pa ni Teodoro, maaari rin itong magsilbing batayan sa sama-samang pagkilos para mapangalagaan ang mga interes ng bawat bansa.
1: Radyo Pilipinas.
7: So, being non-transparent, opaque, or even probably working in a concealed manner is anathema to what we are doing. We cannot work with each other if we're not transparent because credibility of each and every one of us is very important.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
10: Kaalamang ASEAN.
9: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
11: Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay sa mga Pilipino. Ilan sa mga legasiya na dapat iwanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan. Mula sa Balacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga nais niyang iwang legasiya para sa mga Pilipino. Ilan sa mga nabanggit ng punong ekutibo na kanyang pinagsusumikapan ay mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay para sa mamamayan. Kasama din sa nais ng Pangulo na iwang legasiya ay makalika ng mas marami pang trabaho, madagdagan ang kabuhayan ng mamamayan at maging importanteng bahagi ang bansa ng tinatawag na global economy. Umaasa din ang chief executive na tuluyang maibabalik ang tiwala ng tao sa gobyerno at titignan bilang institusyon na marunong makinig sa mga tao. Para maabot ito, sabi ng Pangulo, ay mahalagang maramdaman ng mga tao na kapartner nito ang pamahalaan at maging magkatuwang para sa mas magandang Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: That's the legacy I hope to leave, that now government is your partner hand in hand with every citizen, with every sector, hand in hand, trying to build a better Philippines, trying to make the Philippines better, trying to make the lives of our people better, trying to create more jobs, trying to increase better the livelihood, trying to bring development, trying to be part of the global economy, an active part, an important part of the global economy. That's what we are trying to do.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Hindi tumitigil ang Pilipinas sa pakikipag-usap para sa terms of reference ng panukalang Joint Oil and Gas Exploration para makatulong sa energy supply ng bansa. Sa Presidential Luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangan na humarap o humanap ng paraan ng pamahalaan. Ito'y upang maging handang bansa sakaling maulit ang krisis sa langis, bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na hindi lingid sa kalaman ng lahat na naging pahirapan ang supply ng petroleum products na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo nito. Anya, matindi ang naging epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa ekonomiya ng Pilipinas. Positibo ang punong ekutibo na matutuloy ang joint oil and gas exploration sa hinaharap. Una nang tiniyak ng Department of Foreign Affairs na anumang posibleng joint oil and gas exploration ng Pilipinas sa China o sa anumang bansa ay maigpit na susunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Inaasahan ng Commission on Elections na magdidesisyon ng Kamara sa Setyembre kaugnay sa kahinatnan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kukulang adjustment at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat na niyang itakda ng hindi lalagpas sa June 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang November elections dahil sa epekto ng nagpapatuloy na Middle East crisis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinaas na sa 12 pesos kada litrong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express drivers. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang suporta sa sektor ng pampublikong transportasyon. Mula sa dating 10 pesos kada litro, dinagdagan ang fuel discount upang makatulong sa mga driver na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Inaasang makikinabang dito ang mahigit sa 93,000 PUV drivers sa buong bansa. Sa ilalim ng bagong discount rate, inaasang umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng bawat kwalipikadong driver. Layunin itong mabawasan ang kanilang gastusin sa operasyon at makatulong sa pagpapanatili ng kanilang kita. Ayon pa sa Department of Energy, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng mga pandaigdigang mangyayari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binahagi naman ng ni Padulio on the Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio na karamihan sa mga batang nasasangkot sa teenage pregnancy o umagang pagbubuntis ay mula sa mga probinsya. Anya, mas mataas ang rate ng teenage pregnancy sa mga rehiyon gaya ng Region 9 kumpara sa Kalakhang, Maynila. Gayunpaman, binigyan din ni Padulio ng 10% ng mga kabataan na edad 15 hanggang 19 na maraming nabubuntis ay kalat sa buong bansa. Kaya kailangan paigdingin ang pag-educate sa mga magulang at mga komunidad at paaralan.
10: So, dapat po, the more na kailangan ma-educate, no, yung mga parents, yung ating, and at the same time, masuportahan ang ating communities and local government units, including the schools, no, and parents especially, para totally darating tayo sa araw na yon that we won't have teenagers getting pregnant.
0: Si Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang unti-unting phase-out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. Layunin itong sugpuin ang mga tech scam na gumagamit ng IMS iCatcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamamagitan ng 2G at 3G network. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahan ang tuluyang paghinto ng mga telecommunications companies at 3G services sa Setyembre. Nakatakda namang mawala na ang 2G service sa bansa bago matapos ang taon, dahilan upang mabigyan daan ang maraming gumagamit ng naturang teknolohiya na makapag-update gaya ng mga CCTV camera na ginagamit para sa seguridad.
17: Una-una, mabilis na coverage, mabilis na internet kasi nasa 4G technology na lang tayo at saka sa LTE at saka 5G technology. At pinaka-importance, mababawasan significantly yung mga tech scams na nakakarating sa atin, lalo-lalo na yung mga thread hijacking scams.
0: Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggong ito. Batay sa ulat, posibleng maglaro ng 3 pesos 75 centavos hanggang 4 pesos 25 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel. Sa gasolina, inaasang nasa 2 pesos 50 centavos hanggang 3 piso kada litro ang posibleng taas presyo. sa ang nakaambang oil price hike ay dahil naman sa tumataas na presyo ng langis sa world market dahil sa malabong peace deal at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
8: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Light Rail Transit Authority o LRTA mas pinalawak ang benepisyo para sa mga senior citizens. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
18: Radyo Pilipinas! Ang mga benepisyo na maaari makuha ng mga senior citizen. Sa panayam ng programang Golden Heart sa Radyo Magazine, sinabi ni Jason Luis Tamundong, Public Relations Officer ng LRTA, na mas pinadali na ang pagkuha ng diskwento sa pagsakay sa LRT sa pamagitan ng concessionary VIP card na nagbibigay ng 50% discount para sa mga senior citizen, PWD at estudyante. Maliban dito, naglunsad din ng LRTA ng special boarding area at passenger cooling area para gawing komportable ang paghihintay ng mga pasahero. Dagdag pa ni Tamundong, mayroong nakaantabay na trained personnel na may kaalaman sa pagbibigay ng first aid at nakipag-ugnayan din anila ang kanilang ahensya sa malapit na mga ospital na handang sumaklolo sa oras ng emergency. Binigyan din ni Tamundong na ang mga inisyatiba at programa na ilalatag ng kanilang ahensya ay para sa kapakinabangan ng lahat ng mga gumagamit ng LRT.
19: Yes, I'm ready. Kasi kami sa LRTA, iniisip namin na yung kapag gagawa ka ng isang programa o servisyo na para sa mga senior citizen, hindi lang senior citizen per se kasi ang makikinabang. Lalo na kunyari kung accessibility o infrastructure ang gagawin mo, makikinabang din yung ibang mga pasahero. So kung ito'y for the advantage of the senior citizen, it can become the advantage of all of our passengers. Kung titingnan mo, if we lay out all of this infrastructure projects for the senior citizen, eventually lahat dyan ay makihina.
18: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, wala pang namomonitor na Pilipinong nasawi o nasugatan sa nangyaring 7.7 magnitude na lindol sa Indonesia. Yan pong balitang hatid ni AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
20: Wala pang namomonitor ang Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, Indonesia kung may Pilipinong sugatan o namatay sa nangyaring pagtama ng magnitude 7.7 na lindol nitong Sabado. Batay sa kanilang pinakauling monitoring ng Embahada sa Kabutihang Palad, ay wala pang Pilipino na naiulat na patay o sugatan sa nasabing lindol. Dagdag pa ng Embahada na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Filipino community doon para sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayang nagtatrabaho at naririrahan doon. Kaugnay pa nito, ayon sa National Disaster Management Agency ng Indonesia, halos 160 na bahay at gusali ang napinsala ng naturang lindol habang 50 naman ang sugatan. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue operations para sa mga natrap sa mga gumuho sa naturang bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Balita sa Ibayong Dagat, bagong halal na Colombian President na nanawagan sa Estados Unidos na suspindihin ang pinataw na taripa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
8: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
21: Nanawagan ang bagong halal na Pangulo ng Colombia na si Abelardo de la Esperilla kay US President Donald Trump na pansamantalang suspindihin ang pinataw na taripa sa kanilang bansa. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, layunin ang panawagang ito na mabigyan ang pagkakataon ng mga negosyo sa Colombia na makabangon matapos ang mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol na tumama kamakailan. Itinaas ng Estados Unidos ang taripa sa mga produkto mula sa Colombia sa 12.5% nitong Hulyo mula sa dating 10%. Sinabi ni Esperilla na naging maayos at magiliw ang kanilang pag-uusap ni President Trump hinggil sa kahilingan. Tinatayang $6.4 billion ang kinakailangan para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga naapektuhang lugar. Matatanda ang inendorso ni Trump sa Esperilla nitong nakaraang halalan sa Colombia. Samantala, umabot na sa mahigit 200 ang bilang ng mga mga nasawi habang 320 katao pa ang pinaghahanap ng mga otoridad matapos ang malakas na lindol. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala umabante sa round 3 ng Cincinnati Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Panalo sa kanyang unang laban si Alexandra Alex Ayala sa WTA 1000 Cincinnati Open Round of 64 noong Linggo oras sa Pilipinas. Ito ay matapos talunin ni Ayala si Elena Gabriela Ruse ng Romania sa score na 6-1 at 3-love. Napilitang mag-retire si Ruse dahil sa natamong injury noong second set habang suspended ang play dahil sa thunderstorm sa nasabing venue. Dahil sa panalo, makakatunggali ni Binibining Ayala si Amanda Anisimova ng Amerika sa round of 32 or round 3. Nakatakda ang kanilang laro bukas, araw ng Martes, Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 41 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas naibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon. Mahigit sa 12 milyong pisong halaga ng irrigation facility sa Cordillera nasira. Halos 300 hektaryang sakahan apektado. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph,
4: Umabot sa 263 ektaryang lupang sakahan na siniservisyuhan ng National Irrigation Administration sa Cordillera ang naapektuhan ng magkasunod na bagyo at habagat. Ayon kay NIAC Regional Manager Ronilio Cervantes, tinatayang 12.3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga pasilidad na konektado sa mga communal irrigation system sa lalawigan ng Abra, Benguet at Mountain Province. Dahil dito, 668 magsasaka ang apektado at posibleng hindi makapagpatuloy sa kasalukuyang cropping season kung hindi agad maayos ang mga nasirang pasilidad pang irigasyon. Pinakilos na ng NIA ang mga Irrigators Association at kanilang mga personnel upang magsagawa ng emergency repairs at may salba ang iba pang lupang sakahan. Inihahanda na rin ng ahensya ang pagsusumite ng ulat sa kanilang punong tanggapan at sa National Disaster Risk Reduction Management Council upang makahingi ng pondo para sa agarang rehabilitasyon. Sa kabila ng pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan, may positibo itong epekto sa supply ng tubig sa ilang lalawigan sa rehiyon. Ayon sa NIA, nakatulong ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog ng Apayao, Kalinga at Ifugao upang mapalakas ang irigasyon at maibsan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
27: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
27: News Nationwide.
0: Mayigit sa 300,000 magsasaka sa Region 1 nakatanggap na ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks ng DA sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ricky.
6: Umabot na sa 304,540 na magsasaka dito sa Region 1 ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF program ng Department of Agriculture. Ayon kay Milagros de la Cruz, Senior Evaluation Officer 3 ng DA Regional Field Office 1, batay sa ibinahaging datos noong ikalawang linggo ng Agosto 2026, pitang kamalaking bilang ng mga benepisyaryo sa Pangasinan na umabot sa 136,848 na magsasaka. Sinusundan ito ng Ilocos Sur na may 69,856, Ilocos Norte na may 52,006 at La Union na may 45,830 na benepisyaryo. Samantala, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng fuel assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Region 1. Ayon kay De La Cruz, 1,010 na sa kabuang 1,020 na fuel cards ang naipamahagi sa mga magsasaka sa rehiyon na. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong na mapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng mga magsasaka sa kabila ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
27: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
27: News Nationwide.
0: Mayigit sa 2,000 residents ng Pugo, La Union na kinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Glenda.
7: Bilang katuparan sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipinong magugutom. Matagumpay na nakapamahagi ang lokal na pamahalaan ng Pugo, La Union ng libreng bigas sa 2,100 na residente. Batay sa ulat, ipinagkaloob sa mga residente ang 10 kilong libreng bigas sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na inisyatiba ni Pangulong Marcos. Pinangunahan ni Pugo Mayor Geraldine Garcia Bulaw Kawile ang idinaos na distribusyon. Katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office at Department of the Interior and Local Government. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na suporta nito para sa seguridad sa pagkain sa bawat mamamayan. Una nang nangako ang Malacanang na maaabot ng naturang programa ang halos 8 milyong mahihirap na pamilya sa bansa kung saan maaari silang makatanggap ng libreng bigas kada 2 buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
27: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
27: News Nationwide.
0: Mayigit sa 10 milyong pisong kabuang halaga ng social pension Pinamahagi ng DSWD Bicol sa mahigit sa 3,000 senior citizens. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City Albay. Narito ang balitang atid ni Paul Rapin.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Paul.
9: Naipamahagi na ng DSWD Bicol ang mahigit 10.6 million pesos na social pension sa 3,541 indigent senior citizens sa Dunsol, Sorsogon. Tumanggap ang bawat beneficiaryo ng ting 3,000 pesos, katumbas sa 1,000 pesos kada buwan para sa ikatlong kwarta ng taon. Kabilang sa payout, ang isinagawa sa Gimagaan Covered Court. Ayon sa DSWD Bicol, umabot sa 10,623,000 pesos ang kabuuang pondong na ipamahagi sa mga lolo at lola sa bayan. Isinagawa ang tatlong araw na payout sa pakikipagtulungan ng Office of the Senior Citizens Affairs at ng lokal na pamahalaan ng Dunsol upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda. Patuloy naman pinaigti ng DSWD Bicol ang pag-aatid ng Social Protection Services para sa mga nakatatanda sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Norman Laurio, alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 50 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
27: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Inflation sa Southern Leyte bumaba sa 8.5% noong Hulyo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang atin sa atin ni Jevic Epiz.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jevic.
14: Bumaba sa 8.5% ang inflation rate ng lalawigan sa Southern Leyte noong Hulyo 2026 mula sa 8.8% noong Hunyo ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Southern Leyte Provincial Statistical Office. Inilahad ni Chief Statistical Specialist Eutemio A. Liovado Jr. ang datos sa isinagawang buwan ng press conference sa Masin City. Bagamat bahagyang bumaba ang inflation, nananatiling kabilang ang Southern Leyte sa mga lalawigan sa Eastern Visayas na may mataas na inflation rate. Kabilang dito ang probinsya ng Biliran, Northern Samar at Samar. Ayon sa PSA, kabilang sa mga pangunahing grupong nag-ambag sa inflation sa lalawigan, ang food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity, gas and other fuels, at transport. Samantala, kabilang sa pangunahing dahilan ng paghina ng inflation, ang food and non-alcoholic beverages, transport at furnishings, household equipment and routine household maintenance. Para naman sa pamilyang kabilang sa bottom 30%, bahagya ring bumaba ang inflation sa 9.4% noong Hulyo mula sa 9.5% noong buwan ng Hunyo. Ayon sa PSA, mahalaga ang datos sa inflation upang masubaybayan ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa lalawigan. Makatutulong din ito sa mga lokal na stakeholder para malaman ang kalagayan ng gastusin at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Police Regional Office at DILG sa Region 6 nagsagawa ng region-wide awareness campaign para sa Unified 911. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle.
1: Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 6 at Department of Interior and Local Government Region 6 ang region-wide ceremonial posting of posters and awareness campaign para sa Unified 911 sa lungsod ng Iloilo. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo aktibidad kasama si DILG 6 Regional Director Juan Juvian Ininiero. Layunin ang aktibidad na palakasin pa ang kaalaman at kamalayan ng publiko tungkol sa Unified 911 bilang emergency hotline para sa agarang paghingi ng tulong sa oras ng emergency o may krimen sa lugar. Bilang bahagi ng programa, isinagawa ang paglalagay ng Unified 911 awareness poster sa mga tinalagang lugar bilang hakbang upang mas mapalawak pang impormasyon tungkol sa emergency hotline sa mga komunidad sa Western Visayas. Nagkaroon din ng pledge of commitment na nilagdaan ng makitawan ng PRO 6 DILG Region 6 at iba pang katuwang na ahensya at organisasyon bilang pagpapakita ng kanilang suporta at pagpapalaganap ng Unified 911. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malaking tulong ang Unified 911 dahil hindi na mahihirapan ang mga mamamayan na alamin kung anong numero ang kanilang tatawagan sakaling magkakaroon ng emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DSWD Caraga, pinaigting ang paghahanda para sa Walang Gutom Kitchen. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Reggie.
13: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa pangunguna ni Regional Director Marie-Flor Dolyaga ang pagpapatuloy ng paghahanda para sa nalalapit na Walang Gutom Kitchen kasama ang Pag-abot Program, Innovations Division at Technical Working Group. Tinuri ng grupo ang panukalang structural design ng pasilidad upang matiyak na ito ay ligtas, functional, epesyente at angkop sa mga pangangailangan ng operasyon ng programa. Kabilang din sa isinailalim sa pagsusuri at pag-update ng listahan ng mga kagamitan, materyales at iba pang mahahalagang pangangailangan para sa operasyon ng kusina. Bahagi ang mga paghahandang ito ng patuloy na pagsisikap ng DSWD Caraga na maging operational ang Walang Gutom Kitchen at mailapit ang programa sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Layunin itong makapagbigay ng masustansyang pagkain at makatulong sa pagsusulong ng food security. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at koordinasyon, isinusulong ng DSWD Field Office Caraga ang isang pasilidad na magsisilbing katuwang sa pagtugon sa pangangailangan sa pagkain kung saan ang bawat masustansyang pagkain ay magiging hakbang tungo sa mas ligtas at maayos na kinabukasan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron Na Program sa Iligan City umarangkada na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheriff.
15: Umarangkada na sa Iligan City ang ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron Na Rice Program sa Barangay Mandulog kung saan nakabili ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Umabot sa 500 sako ng Upland Rice mula Valencia, Bukidnon ang inilaan ng national government na tig 100 sako bawat barangay upang mapakinabangan ang lahat ng 44 na barangay sa lungsod. Samantala, nagpasalamat si Sara Tanoy na may 9 na anak kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinupan nito ang pangakong abot kayang bigas para sa mga Pilipino at umaasa siyang magpapatuloy ang mga programa ng Pangulo para sa bawat mamamayan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang isang senior citizen na si Patricia Gadapan dahil malaking ginhawaan niya ang 20 pesos kada kilo na bigas sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Magpapatuloy naman ang rollout sa iba pang barangay ng Iligan batay sa schedule ng City Agriculturist Office at mga barangay. Una nang inilunsad sa lungsod noong Abril ang naturang programa at tiniyak ng lokal na pamahalaan na sisikapin itong may pagpatuloy ang pagbebenta ng burang bigas hanggang sa katapusan ng taon. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na nagdalayong mailapit sa mga Pilipino ang abot kayang bigas para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bangsamoro MSME Council, tinatago pang palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Joania Yusuf.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joania.
3: Itinatag na bang Samoro Government ang isang Regional Micro, Small and Medium Enterprises Development o MSMED Council bilang bagong mekanismo para palakasin ang mga suporta sa maliliit na negosyo sa rehiyon. Sa ilalim ng Executive Order No. 0005 Series of 2026 na inilabas ng Office of the Chief Minister, inatasan ding buuin ang Bang Samoro MSME Development Plan na magsisilbing gabay sa mga programa at polisiya para sa sektor. Layunin ang kautusan na mas mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga negosyong itinuturing na mahalagang bahagi ng lokal na ekonomiya, kabilang ang pagbibigay ng mas maayos na akses sa mga programa, serbisyo at oportunidad para sa paglago. Inatasan din ang bagong konseho na makipag-ugnayan sa mga kaukulang tanggapan at stakeholders upang matiyak na ang mga hakbang para sa MSMEs ay naaayon sa pangailangan ng mga negosyante sa Bang Samoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, August 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyo lahat.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Lunes, August 17, 2026. Sama-sama tayo sa Himpapawid, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ito po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Yes, maulang umaga rin sa iyo sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. At masusundan ng pagbagal pagdating na ng West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan naman sa may Scout Borromeo, paakyat ng flyover ng Timog, at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang makarating na dito sa may Ortigas MRT Station. Moderate traffic naman approaching Show Boulevard hanggang makarating na po yan dito na sa may Boni. Pero after ng Boni, mabagal yan. Napapunta naman ng Guadalupe Cloverleaf, at ito yung mga pababa ng J.P. Rizal. Mabagal din ang daloy ng traffic pagdating sa may Don Carlos or San Carlos. Dito po yan sa may Guadalupe hanggang makarating naman ng Buendia at Ayala. At dudugtong na rin po yan dyan sa may Pasay Road na mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bagyang pagbagal naman dyan naman sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin sa may Magallanes sa flyover, at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Buendia MRT Station. May bagyang pagbagal ding nararanasan na sa may Pioneer hanggang sa maging mabagal po yan dyan na po sa may Show Boulevard, at tuloy-tuloy hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal namang nararanasan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lang yan na pagdating dyan sa may

0: Muñoz, moderate traffic yan hanggang sa may Dario Bridge. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito, dyan pa lang sa may pag-akyat ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dito na sa may C5 southbound ng Eastwood, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Green Meadows. At pagsapit naman dito sa may Tiendisitas, muli tayo makaranasan ng moderate to heavy traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating naman dyan sa may Kalayaan Elevated U-turn slot, moderate traffic na lang yan patungo naman ng market-market. Samantala, ang northbound ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway dyan sa may pagkana ng C5, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may McKinley Intersection. Moderate heavy traffic na rin sa may Kalayaan patungo naman ng Bagong Ilog at ito yung mga pababa ng Pasig Boulevard. Pagdating naman dyan sa may C5, Libisa flyover at apektado naman ang pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na pag-akyat pa lamang po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas po ng mabagal na daloy ng traffic simula po dyan sa may Labayani Road papunta ng Fairview Center Mall hanggang makarating na yan ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Suswaregi papunta naman ng Elliptical Road at tuloy-tuloy yan nandito naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. At ang number coding naman ngayon ng araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kasama ng alan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
1: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Campo Crame, Philippine National Police, nanawagan sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pananambang kay BARMM Interim Minister Makakuwa. Detalye mula po sa Campo Crame. Atid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: Basalan, magalong mga maigpit na tinututukan ng Philippine National Police ang kaso ng pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdurralop Makakuwa nitong Sabado. Sa isang pahayag, sinabi nitong CPNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa Armed Forces of the Philippines at iba pang kinukulang ahensya ng pamahalaan para sa papatuloy ng investigasyon. Giit ng PNP Chief, hindi ito ang tamang pagkakataon para magpakalat ng espekulasyon hinggil sa motibo ng pananambang. At sa ngayon anya ay nakatutok sila sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan para sa kaligtasan ng publiko sa lugar. Puspusan din ang ginagawang hakbang ng PNP para tukuyin kung sino ang nasa likod ng insidente at yakin mapapanagot ang mga ito sa ilalim ng mga umiiral na batas. Inyak din ng PNP na kanila tutuparin ng mandato na nakasalig sa konstitusyon, may due process at paggalang sa karapatan ng bawat individual. Nanawagan naman ng PNP Chief sa lahat na manatiling nakasubaybay lamang sa mga beripikadong accounts at huwag magpakalat ng mga misinformation na siyang magdudulot ng kalituhan sa publiko. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Yung pong fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility vehicle drivers, tinaas na. Ha? Dati 10 piso, ngayon 12 pesos na per liter. Yan po'y bahagi ng commitment ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapagaan ang epekto ng oil emergency o energy emergency sa sektor ng transportasyon. Maya-maya, makakausap natin tungkol dyan si LTFRB Chairman Attorney Bigor Mendoza II. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito, tayo po'y makikibalita naman direkta mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Makakausap natin ang boses mula po sa LTFRB, ang kanilang Chairman Attorney Bigor Mendoza II. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Alan.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga updates, sir. We understand kayo personal nagsagawa ng inspection sa mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount para sa ating mga public utility vehicle drivers. At ito'y kasunod ng pagdaragdag ng diskwento o ng subsidiya. Dating 10 pesos, ngayon 12 pesos na per liter, Mr. Chair. Sir.
7: Opo, Alan, noong Sabado, first day ng implementasyon ng dagdag fuel subsidy doon na approved ng presidente, no, from 10 pesos to 12 pesos per liter, 30 liters a day. At umikot po tayo sa Metro Manila at maganda naman yung nakita kong implementasyon, no. So far, doon sa 10 gas station na napuntahan ko, 8 are implementing already, no, the 12 peso discount. Yung isa kasi nag-change management sila, so hindi pa nila i-implement. Pero yung isa, yun ang hihingi natin sa DOE kasi they are not participating in the program. So hihingi natin sana masama na lahat sa programa ng fuel subsidy program ng gobyerno.
1: Opo. Dito sa inyong sinagawang inspection noong Saturday, 8 out of 10. Considering opo, it was opo. The first day, nakasunod ang 8 out of 10, Mr. Chair, sir.
7: Opo, opo. Oh, maganda yan. We've also asked our regional directors nationwide na bikot eh, no, sila mga gas stations just to make sure na maganda yung implementasyon natin at wala hong mga problema. At kung may problema man, ma-address namin kagad.
1: Okay. So this brings to a total of magkano na? 1,800 pesos per week ang subsidiya ng pamahalaan sa bawat qualified na jeepney driver, sir.
7: Opo, that's right. Oh, 1-8 a week o kulang-kulang mga kung sa isang buwan na more than 7,000 a month po yan, no, na fuel subsidy sa ating mga driver. At pag-ikot ko naman at pag-usap ko sa mga driver, eh nagpapasalamat naman sila sa ating Pangulo dito sa fuel subsidy kasi ang laking tulong daw para sa kanila.
1: So malaking tulong talaga kung 1,800 pesos na diskwento kada linggo, lalo na doon sa mga namamasada ng maghapon, Mr. Chair, ano po?
7: Opo, laking tulong. We hope we can give more, no? We hope also na yung fuel goes down, no, yung presyo. Pero balita yes. Ako, akit na naman bukas. So, tuloy-tuloy naman ang programa ng ating gobyerno habang may problema ka dito.
1: Opo. And we understand na mayroon, maliban dito sa fuel subsidy na pinagkakalob ng ating pamahalaan through the various gasoline stations, we understand na mayroon ding mga gasoline station na hanggang ngayon ay nagkakaloob nitong tinatawag na dagdag na mga diskwento, yung loyal customer promotion nila, sir.
7: Ay, oo, tama. Anna, thank you for mentioning that, no? Doon sa walo na pinuntahan ko, yung walong po yun, both yung tatlong malalaking oil companies tsaka yung napuntahan kong independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter, no. So in effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day.
1: Mm-hmm.
7: So ang laki nun, no, tututusin. Kaya tayo nagpapasalamat sa mga gas stations, sa oil companies at sa Department of Energy sa itong dagdag na 5 piso.
1: Opo, itong 5 pesos na ito para doon sa mga customer na palaging doon nagpapakargay ka nga ng kanilang krudo, sir, ano, loyal customer discount.
7: Tama po, meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yon para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
1: Okay, at dahil na-extend ito, di ba, dapat sana natapos na ito noong nakaraang Hulyo, I understand, ano ho. Nadagdagan pa ng 2 pesos per liter ang diskwento. Sa kasalukuyan, ilan na po base sa tala ng ating LTFRB, umabot na sa ilang mga jeepney at UV Express units, ika nga, ang nakalista sa ilalim nitong fuel discount program, sir?
7: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less mga close to 80%, no? So meron pa tayong hinahabol ng 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations pa, no? If we can expand and enlarge the number of gas stations na nagbibigay ng fuel subsidy program, I'm sure makukuha natin yung 100% para sa lahat ng ating mga chip UV Express.
1: Mm-hmm. And dahil nabanggit nyo yan, yung patuloy na nadaragdagan ang bilang naman ng mga gasoline stations na nakikisa dito sa pagkakalob ng fuel discount. So far, Mr. Chair, ilan na pong mga gasoline stations all over the country ang nakikisa rito, sir?
7: I don't have the final count right now, no? Pero ongoing efforts po natin to, no? Meron tayong strategic gas stations na na-identify, that's around 1,900 gas stations nationwide, and we're closing in that number already, no? Nakakausap with DOE po, nakikiusap sa kanila na sumali na dito sa programa. So I'm sure, siguro, ang last count po dito, nasa naman over 3,000 gas stations nationwide, no?
1: Okay, so parami ng parami at patuloy pang nag-accredit ng iba pang mga gasoline stations, Mr. Chair, kung sakali, all over the country ito.
7: Opo, nagpapasalamat tayo sa DOE, ano? Araw-araw, may dagdag na gas station na nagbibigay ng fuel subsidy discount sa ating mga drivers.
1: Ayun. And also, of course, to make sure na tanging yung mga kwalipikadong drivers at nakalista ng mga drivers na talagang pumapasada ng pampasaherong sasakyan ang mabibigyan ng diskwento, ganun pa rin ba ang proseso? yung plate number ay ma-check through a special app na hawak ng ano, mga nagsiservisyo sa mga participating gasoline stations, sir?
7: That's right, Alan. No? It's napakasimple ng sistema. No? Ang land bank po ang buwa ng app, no? Na dinownload ho namin all 140,000 jeepneys and UV Express nationwide dito sa programa ng land bank, no? And all they have to do is go to the gas station, iti-check yung plaka, may app, at pag na-confirm na duly may prangkisa, may authority yan sa LTFRB, bibigyan na kaagad ng fuel subsidy discount.
1: Ayun. At of course, this serves as a safeguard din, baka mamaya. Siyempre, ito'y dagdag benepisyo na kaloob ng gobyerno sa mga lehitimong pumapasadang mga drivers and operators. So, hindi kasama rito yung mga colorum attorney, di ba?
7: Oo, tama po. No? Tama po. And we continue to update, no, yung ating listahan. Pag meron tayo nabibigyan ng provisional authority o na-review yung kanyang prangkisa, eh, in-update po natin yung ating listahan. Pero sakali man, just in case, merong makaligtas at hindi na sinabi wala raw sa listahan, there, ipadala lang nila sa amin yung complaint, yung concern niya sa number 1342, yung ating hotline number, no? At agaraw natin actionan, no? Iti-check kung nasama sila sa listahan o hindi.
1: Ayun. So, ibig sabihin, there is a way to double-check din. Baka mamaya may mga instance na deny sila pero qualified naman pala talaga sila. Mayroong mga kukulang paraan in place na to check and double-check, sir.
7: Yes, Alan, no? Sa 1342 po, tawagan lang nila yan ang hotline number ng LTFRB or for any concern whatsoever, no, tukod dito sa programang to, feel free to contact the hotline, isabihin nila yung concern nyo at agarang namin actionan po yan.
1: Mm-hmm. Okay, Chairman Mendoza, sir, on another matter, we understand ang board ay patuloy ang mga deliberasyon at mga pag-aaral tungkol naman dito sa petisyon na umihirit ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng petroleum products. Please share with us some updates sa aspetong ito, Mr. Chair, sir.
7: Opo. Na-cancel lang yung last hearing dahil sa bagyo. Pero we are resetting the hearing kasi nag-request po yung mga petitioners natin, yung mga transport groups at commuter groups rin, na imbitihin namin yung mga relevant government agencies, no? Gaya ng DepDev, DOE, at saka Department of Finance. So, inibita po natin sila para ma-enlighten sila. May matanong po yung ating mga petitioners, transport groups, na, at saka yung ating mga commuters. So, we'll probably reset that next week para matuloy-tuloy lang po hearing natin.
1: Ayun. So, still a work in progress. Ika nga, tuloy-tuloy yung mga pagdinig, Mr. Chair.
7: Opo, dahil nga dito sa request ng ating mga transport groups na imbitihin ang mga government agencies na importante, no, sa pagdetermine ng ating fare increase.
1: Opo, Mr. Chair, sir, of course dahil nangangailangan ng matinding pag-aaral, ano, taking all stakeholders into consideration before coming up with a fixed dagdag o increase sa pamasahe ng iba't ibang uri ng land transport sa kasalukuyan. Kasama ba sa pinetisyon o pinag-aaralan ay ang posibleng pagkakaroon ng kahit na provisional muna na fare hike, sir?
7: Oo, kasama po yan sa ating pag-aaral. Submitted for a solution na po yung issue ng provisional fare increase, no? Kasama rin sa pag-aaral yung meron kasi humingi na parang fuel surcharge, no? Ito ay pang matagalang solusyon just in case maglaro na naman ang presyo ng krudo na hindi natin alam kung saan papunta, eh hindi natin iakit yung pamasahe, yung basic fare, pero hiwalay natin yung fuel surcharge. So we're also reviewing that petition, yung request ng ganun, para sa ganun, pati yung side ng commuters, marinig po natin.
1: Opo, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon at sa mga update mula po sa inyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
7: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Thank you. Good morning.
1: Yes, sir. Good morning, sir. Mga kaibigan, LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, Attorney Vigor Mendoza II.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Yan, ha? Meron po silang panawagan para sa mas maigpit na pagpapatupad nitong accessibility law. Meron po kasing, siyempre, pagkaganitong umuulan, nagkakaroon ng pagbaha, mas kinakailangan ng pag-iingat nating lahat, di lalo na yung mga persons with disabilities. Kaya kinakailangan daw po ng mas maigpit na compliance dito sa accessibility law. Pag-uusapan natin yan maya-maya sa pagbabalik mo ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 35 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Walter Jason Alava. Attorney Alava, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
1: Yes sir, ngayon hong tagulan, siyempre patuloy ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng pagbaha. Kabilang dyan, yung paglilinis, pagsasayos ng mga drainage system. Pero lately, meron pong insidente kung saan isang person with disability na hulog sa isang hindi pa tapos na drainage work. Ano ho? And we understand the NCDA has expressed concern dito po sa insidente ito, Attorney Alaba. Sir?
11: Yes po. Medyo nakakabahala po yung insidente na yung isang persons with disability ay nahulog sa isang drainage work po. So, ini-emphasize po natin sa ating NCDA press release na accessibility is not simply about having ramps or designated facilities. It is about ensuring that persons with disabilities can safely access and navigate public spaces. So, dun sa insidente po na na nangyari, syempre po, lalo na sa panahon ngayon, kailangan may additional hazards po tayo for our persons with disability. Mm-hmm. And nauunawaan naman natin po, sir, yung DPWH na meron namang mga actions na inaayos sila for what happened.
1: Ayun, and we understand na mismo ang DPWH ay nagbigay na ng sanction doon sa contractor na may project doon sa binabanggit po ninyo, Attorney Alaba, sir.
11: Tama po, sir, no? Nagkakaroon na sila ng parang ini-involve na nila yung contractor talaga kasi syempre yung preventive measures, especially ulan na ngayon. So, need talaga na mas paigting pa yung safety and accessibility ng ating mga persons with disability.
1: Ayun, okay. At syempre, pagka ganitong mga panahon, gaya ng nababanggit natin, yung tag-ulan, may mga naiipon na tubig pagminsan, di ba, sa mga kalye. So, yung accessibility goes hand in hand with the disaster risk reduction and management, Attorney Alaba, sir.
11: Tama po, sir, no? Lagi po yan na kakambal din, sir, kasi syempre, the most vulnerable natin will be the persons with disability, especially yung may accessibility na or mobility issues.
1: Opo.
11: Naka-wheelchair, naka-crutches. Kasi pagdating po ng isang sakuna, sila po talaga yung mas namihihirapan paano po malocate at ma-relocate.
1: Mm-mm. Malocate at ma-relocate. Paano ito? This would probably include kung kailangang magkaroon ng evacuation sa isang particular na lugar. Attorney, ano po?
11: Yeah po, sir. Kasi dapat po, part of their, part of the planning natin, lalo-lalo na sa ating mga PDAWs, sa different LGUs, kasama po talaga yung parang disaster risk planning for our persons with disabilities.
1: Mm.
11: So meron naman po mga different programs yung ating mga PDAWs.
1: Yes.
11: Iba-iba lang po, sir. May mga nagkakaroon sila ng tagging sa houses, so may mga stickers po nilalagay na may persons with disability dito.
1: Mm-hmm.
11: And then ang iba po, dilolocate nila through the parang nagmamapping sila para mahanap po yung mga persons with disability. Tapos at the same time, kailangan din po yung i-relocate sila is accessible din po. Like, accessible yung CR, accessible po yung mga facilities na pwede for our persons with disabilities.
1: Ayun. Okay. At kanina, we started off with dito sa pag-mention sa accessibility law, Attorney Alaba. No? Baliban dun sa simpleng dapat ay maging magaan para sa isang PWD ang pagtungo o ang access, ika nga, sa pagtungo sa iba't ibang mga lugar. Ano pang ibang mga highlights ng accessibility law na pwede nating i-share sa ating mga taga-subaybay ngayon, Attorney Alaba, sir, please?
11: Yes, sir. Yung accessibility law natin based on DP-344, our accessibility law, ano talaga siya, may salient features. So yung pinaka-basic salient features niya is dapat po magkaroon ng accessible ramps. Kailangan po may ramps. Yung ramps natin dapat po yung mga specifications niya nasa standard, nasa universal design natin.
1: Mm-hmm.
11: Second po, dapat po may accessible na na mga comfort rooms. And then dapat po meron tayong parking slots for our persons with disability. This is also afforded by our DP-344. Dapat po meron tayong non-skid flooring sa mga areas, lalo na sa ingress and egress ng ating or entrance or exit ng ating mga facilities. That's that goes for public and private po. And siguro po, most specially din po is the signages. Kailangan po may signages para alam po ng ating mga persons with disabilities kung saan at saan pa po patungo or ano po yung mga kailangan na malaman niya with particular infrastructure, sir.
1: Okay, yan. Nabanggit nyo kanina mga parking slots. Ano? Ito namang mga halimbawa, yung mga public places natin, parking areas ng mga malls at mga kahalintulad na lugar. Meron namang proper signages ang mga ito. Halimbawa, yung slot na ito ay nakareserba sa isang PWD. Pero ang problema, pag minsan may paparada ron. Pagkatapos pagbaba ng sakyan, kita mo, lakas-lakas, ang sigla-sigla. Walang anumang senyales na may disability yung nagmamaneho nung sasakyan na yon. Your comments tungkol dyan, Attorney Alaba, sir.
11: Yes, po, sir. Kasi the accessibility law is actually reasonable accommodation for our persons with disabilities. And the priority talaga with respect to the parking slots are those persons with disability having mobility issues. Kasi yung concerns nila, mahihirapan silang pumasok, lumabas sa isang facility because of that mobility. Kaya po sila yung nagiging prioritized. So, yes, kailangan po yung ating mga guards natin or mga attendants natin, be vigilant po. Kasi marami po talagang nagtatangkang mag-parking dun sa ating mga reserve parkings for our persons with disabilities.
1: Okay. Siyempre, pag sinabing physical accessibility, itong pinag-uusapan natin, ano, nandyan yan. Yan yung pinaka-basic na dapat ay pagkaloob sa mga persons with disability. Well, in times of emergencies, yung pangangailangan naman para sa accessibility tungkol sa emergency information, Attorney Alaba, please.
11: Yes, po, sir. Kasi one of the communication barriers natin is involving emergency announcements. So, kailangan po talaga yung advisory natin para sa ating mga persons with disabilities. Hey, ano talaga, intact. So, yung disaster risk natin na mga yung management, dapat po meron tayong phone numbers or cell phone numbers para po dun sa mga persons with disability natin. Especially, kung hindi marunong or hindi kaya ng ating mga persons with disability is yung mga representative nila. Kasi very important po, sir, na magkaroon po talaga ng information dissemination at the same time, malaman po kung saan sila, yun nga, ililocate or saan sila ililipat. Hindi lang siguro yung dalawang yun, but paano sila kukunin or susunduin dun sa particular place na nasan sila. So yun sana, sir, ang pinaka maigting natin na hinahanapan po at patuloy po na ginagawan po ng mga programs po at saka mga different avenues natin kung saan tayo pwedeng mag-innovate para po sa mga emergency responses.
1: Mm-hmm. And of course, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga local government units pagdating sa aspeto ng accessibility, kasama yung accessibility sa mga evacuation centers para sa mga persons with disabilities, sir.
11: Tama po, Sir Alan, no? Kasi the frontliners talaga natin with respect to the implementation of all the different disability laws, hindi lang po yung accessibility law, sir, are our PDAOs, the persons with disability affairs offices with our different LGUs. So need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PDAOs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PDAOs or hindi naglalaan po ng mga focal persons ay dapat po talaga magkaroon sila ng PDAO kasi yan po yung yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services ng ating mga persons with disabilities.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Attorney Walter Jason Alaba, sir, salamat ng marami ha, sa mga update, mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay mula po sa inyong tanggapan, sir.
11: Salamat din po, Sir Alan, and on behalf of our Executive Director, Glenda D. Rilova, nagpapasalamat po kami na lagi niyo po kaming naiimbitahan sa inyo pong programa and especially po na we are promoting awareness for our persons with disabilities. So, salamat po at tuloy-tuloy lang din po yung laban ng NCDC.
1: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
11: Thank you, sir. Good morning.
1: Si Attorney Walter Jason Alava, ang spokesperson po ng National Council on Disability Affairs.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, wala po kaming pasok ngayon sa buong level, public at private schools sa Angeles City. Good morning din kay Lydia Asenias. Good morning din kay Erlito Amores Ranoco. Maya-maya, update mula sa Department of Social Welfare and Development, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
2: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang taginting ng FM.
18: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpila.
18: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak.
18: Mas maraming mararating.
17: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
18: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
18: Trending issue. Na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
17: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
17: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
17: Collab.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron hong 50 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula po sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit sa 678 million pesos na halaga ng tulong ang naihatid na ng DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
19: Alam, igil pa rin ang pagdala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulang dalangan itong habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa latest report ng DSWD, umabot na sa 678 million ang halaga ng humanitarian assistance na ipaabot ng ahensya sa 10 apektadong rehiyon. Pangunahin pa rin ang pamamahagi ng family food packs na umabot na ng halos 1 milyon. Samantala, as of August 16 naman, ay umakit na sa 1.4 na milyong pamilya o mahigit 5 milyong individual ang naitalang apektado ng kalamidad. Sa bilang na yan, nasa 7,000 pamilya o 25,000 na mga individual pa ang nananatili sa higit 300 bukas ng mga evacuation center. Kabila nito, nasa 713 na mga bata rin na nakinabang sa child-friendly spaces, 31 kababaihan sa women-friendly space, habang higit 200 individual naman ang nabigyan na rin ng psychological first aid. Samantala, Alan, sa mga oras na ito, dito naman tayo sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City ay bumubuhos ngayon ang may kalakasang pag-ulan. Kaya ingat po sa mga motorista. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa, mula po sa Quezon City.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mula sa Quezon City, punta naman tayo diyan po sa lungsod ng Maynila, Kumustahin natin kung bumubuhos din ang pag-ulan diyan sa lungsod ng Maynila.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Daron po nakatutok si Lawrence Tanhoko. Lawrence.
20: Alaan, apat na bahagi na ng lungsod ng Maynila ang nakararanas ng gutter deep na pagbaha ngayong umaga kasabay ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at malakas din o may kasama ding malakas na hangin. Batay sa monitoring ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD, alas 7:18 kanina ng umaga. Ngayong araw na ito, gutter deep ang baha sa Quirino Avenue, kanto ng Vito Cruz at Quirino Avenue, kanto ng Taft Avenue. Gutter deep din ang baha sa bahagi ng Padre Caura at sa bahagi ng Taft Avenue sa tapat naman ng National Bureau of Investigation o yung dating NBI. Pinapayuhan ng mga motorista at residente na mag-ingat sa pagdaan sa mga apektadong lugar habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Alan, ano to ha? Yung palabas at papasok ng Taft Avenue, yung mag- ay nakakaranas na ng patuloy na patas ng pagbaha. Yung report kayo na gutter deep ay unti-unti na rin nakakalagpas o nakakataas doon sa gutter at nakakaranas na rin ng kumbaga lumulusong na yung ating mga bayan doon sa mismong baha dahil nga hindi na sila o hindi na kaya o nakakapasok na yung tubig sa ibabaw ng gutter o yung bangketa, Alan. Kaya naman na napipilit ang lumusong yung ating mga kababayan. At patuloy na rin yung pagdami ng mga baha dito sa ilang bahagi ng Taft Avenue. At ganoon din yung mga kalapit na kalsada dito sa nasabing lugar, Alan. Sa ngayon ay binibigyan o pinapayuhan ng ating mga kababayan na maghanap ng ibang ruta na daanan, lalo na yung mga mabababang klase ng sasakyan, Alan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Lawrence Tanhoko, mula po diyan sa lungsod ng Maynila. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga kasama naglingkod ngayon pong umagang ito ng Monday, August 17, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.